kuma yayi zalunci ga ubangijin sa kamar ya yanke wasu mutane daga ubangiji fa yasahibu al-baghi al-muharaba duk mai zalunci ya tantance a yake shi hatta yarda an ga ya hashi komo daga barin zalunci sai ko kuma aka kashe shi kun gane ko walau la kalimatu sabaqa min rabbika walau la kalimatu ba dan wata kalma sabaqa wadda ta gabata daga ubangijin kana cewa ba a gaugawar yin azaba cikin nan duniya ila ajalin musamman har zuwa ga ajali wanda an ka ambata huwa mawidul azab shine lokacin ka fa azaba ranar kiyama na kulle bayanin da an amshiran su tun yanzu ai bi

al'umma tana da ajalin da an kace za a yi mata azaba in da ake imani bai da zuwa ajalin la satin la satin la satin la satin in ajalin su ya zo ba za su yi jinkiri ba ko da sa'a guda ba kuma ba za su gabata a halaka su cikin lokacin bai zo ba wa inna alladhina utul kitaba kuma wadanda an ka ba littafi wa an ka gadar da su littafi yahudi da nasara da sun gadi littafai wannan sun gadi taurata da sun gadi injili yin ba'dihim wato bayan al'ummomin da na shuɗe na farko wato ƙablahum wato waɗanda yake gabanin waɗannan mutane na yanzu da fi shakkin na suna cikin shakka wato gare shi da annabi sallallahu alaihi wasallam min adami ittiba'i muhammad wato suna cikin shakka ga rashin bin annabi da ma ya rufe ne sun yi wato shakka nan da suke yi sun san gaskiya ne kuma fike da ne suna tsoro kun gane domin sun sani wai nan musabuna mukhalifatu suna tsoron musabaha annabi wai shi ko na fika ne da makaidin kuma suna shakka ga zartar da wuraren dubarorin su amma duk da haka shaydan sai ya tsaya shakka nan muridi mai daukar da su cikin kokanto hawan min al-umur ku ila azabi daga tsan suna tsoron makida da sun kai don fada ma annabi da duka ko wani abu ba azaba ta fada musu daga da wannan zanna to mutum ne ba shi

azan wato ahlul kitab sun san wato gaskiyar ka kuma sun san suna koran su saba ma ko da yake shi dan yanin jaye su to fa dalika saboda wannan koro da Allah ya sa cikin zukatan su fala ta hannu gun fitina dan kada ka ji tsoron wata fitina wato ka fadi addini yadda yake sabu wato kai kira ya Muhammad ka kira mutane ilal ittifaq zuwa ga haduwa ala ta'atillahi wa tawhidi wato ga ta'a Allah da kada ita shi cikin millatin hanifiyya cikin addini wanda yake na gaskiya a hanifiyya wato mai tunda karkata daga ƙarya zuwa ga gaskiya wastaqim amma kuma kai ma ka daidaita sosai wastaqim anta alai kai ka daidaita akan su domin wanda ya karkace bai iya kiran wani zuwa ga daidaita walla anna min shurutid da'i wato ila shay'in sharta mai kira zuwa ga wani abu Allah ya khalifa amaluhu da'awahu kada shi zan aikin sai ya saba mu abin da yake kira zuwa gare shi bi an yaqula shay'an wa yaf'alu huwa shay'an akhar shi zan abin da yake kira gare shi daban wanda yake aikatawa daban saboda haka kai ka fara daidaita sannan bayan ka nan ka kira mutane zuwa ga abin da zuwa ga kada ta mutum a kada ta Allah kama ku zai ta sannan kuma bai da kake so ba wato ka daidaita kama umarci kamar yadda an ka umarce ka kun gani wato wannan ya nuna wato ba a iya ƙara komai ga addini annabi ma an ce kamar yadda an ka umarce shi da na shi ra'ayi bai iya ƙarawa kun gane ko na wala ta tabi ahwa'un kada ka bisan zuciyoyin su fi tarkihi ga barin abin da an ka umarce ka da shi wa hada dalilun ala man kulli bid'ati wannan dalili ne akan kowace bid'a an hana ta ko da shi ko wata bid'a wanda an ka shiga cikin addini wacce ta buha hawan wato kowace irin bid'a ce rubanta son zuciya ne wal amalu bi hada lalu aiki da ita bata ne wata briqin lil umma kuma rabu al umma ta al islamiyya na musulunci kun gane ko ku diba idan cikin risala babin al walla ya ce in za ka fara al walla ka fara da wanke hannun ka kace bismillah amma sai ya ce wani malami bai ga bai gani ba domin ba taba ji an ce annabi ya tashi al walla ce bismillah ba to idan ana hana mutum ya ce bismillah ga aiki da ibada don ba ji annabi ya ce ba to wani abu a za a iya karawa wato abin nan bid'a ba ta kuma ku diba an ce ka wanke al'adun nan wurin alwala sai uku uku an ce da hudu wanki na hudu haram ko makaruhu a yana nan cikin wata sare shin abin nan makaruhu ne ko haramun ne abin nan kaula ne wato saboda ka wato bid'a

0: da suke ga addini ya kafa shi take yi Allah ya kare
1: ta akara maka
0: sarara
1: wato wannan ce billahi ya zama kun ce
0: a bismillah ta saba riwaya biyu ce ga gani ga ga sallah a wannan abinna akwai wadanda sun kace ayi bismillah akwai abinda sun ka dogara da shi don an ce kullu shay'in lam yudabu bismillah huwa abtar duk abinda yake abinna kullu amrin zubanin lam yudabu bismillah huwa abtar bisa ga wannan sun ka dogara wa kullu amantu bima anzalallahu kace nayi imani da abinda Allah ya saukar na litafi wato na kawo muku wannan misali ne don in nuna muku yadda salafus salih ke gudun bid'a wato kace an ka ce ma annabi kai aiki da abinda an ka umarce karka da san zuciyar shi na ƙara komi wa kul sanna kace amantu bima anzalallahu nayi imani da abinda Allah ya saukar ni kitabin wato na litafi wato litafan sama duk na yarda da su amma ba ke yin aiki da su ba sai wanda aka so min da shi yanzu wa fi taqiqul haqqi ga wannan akwai tabbatar da gaskiya wa bayanin littafaqil kutubil munazzala kuma akwai bayani ga cewa littafan da aka saukar duk sun yi daidai fi usulul din da asalin addini wajen tauhidi wa ta'lilin qulubi alkitabain kuma da anka ce na yarda da abin da anka saukar na littafi an ce kenan littafin kuma an yarda da shi sai dai ba da shi yake aiki ba ne wa ta'lilin biyan kuma an gita musu an ce ku tauke nan zuwa ga gaskiya wa umarci li adila bainakum kace an umarce ni in yi adalci tsakanina da ku da hukumi da hukunci ta yaya Allahu rabbuna wa rabbukum Allah shine ubangijin mu shine ubangijin ku lana amaluna aikin mu wanda mun kai na alheri wa kuma ko zai zo gare mu walakum amaluna kuma aikin ku da kun kai na alheri zai zo gare ku wani bai daukan na kayan wani wa kullu yujaba bi amali kowa ana yi masa kuma ko da aikin sa la hujjata babu wata jayayya bainana bainakum tsakanin mu da ku kusumata la hujjata ta babu wata kusuma bainana bainakum duk zuhurul haqqi lam bayyana gaskiya lana gare mu wa kaunukum wal ba'da ku da kun kace karban gaskiya wa ka kuna akan ƙarya din karkun iya domin kun yi musu kai musu gaskiya Allahu yajma'u baina kuma Allah shike tarawa tsakanin mu fil ma'ad ga makoma li faslil kala dan yin kunci tsakanin mu wa ilayhi al-masir du'a gare shi kuma makoma ta kai al-marju makoma gare shi za ta koma akwai adalci nan ko babu akwai gudun bid'a nan ko babu Allah ya tsare mu
2: amin
0: to shi gaba wallazina

lokacin da kafirai suka zo suna cewa azaba ta zo da gaugawa wa sa'a kuma sa'a ta zo da gaugawa wal mu'minuna mushrikuna min asana shu mu'minuna suna masu tsoro da gare ta wa isfa'uha min adam da take da koye ta ba sanin lokacin da za ta zo ba yana daga cikin rahama ubangiji ga mutane ya kawo mu'minuna musta'idin la domin kana tsoron za ta zo kuma baka san lokacin da za ta zo ba ne kuma mu'minuna musta'idin la wa wannan rahama ne domin tunda mutum bai san lokacin da sa'an nan za ta zo ba kuma yana tsoron kar ta fada shi da girshi ashe zai san ko da yake cikin tattali kun gane ko wani kullihi ne ga kowane lokaci rahama ce ga mu'minai ba rahama ce ga kafirai ba qala ta'ala allah ta allah ladirun bi badi allah mai tausa sawa ne ga bayinsa ai birrihim wa fajirihim wato wanda yake mutumin kwarai da wanda yake fajiri hayya talami hudu kusu a inda bai halaka su umma a inda sabba ba su ju Allah ne hudu kafin ju a bai halaka su da yunwa ba lima ati saboda sa'an zunubin su yanzu kuma ya shawo kuma yana azzata wanda so bin kulli min da kowa wani cikin su ma sha ma ya shawo abin da yake so wa huwa al-qawiyyu ala muradi kuma ubangiji shine mai kai da duk abin da yake son zartarwa al-aziz mabwayi al-galib ala amri mai rinjaye akan munirinsa aka al'amarin sa to ci gaba man ka ne ridu

0: man kana yuridu bi amalihi har sal akhirati, wanda yake neman wato noma na lahira sakamakon noma na lahira, wato abin nan ladan lahira kenan, domin ko wani aiki kai noma ne kai don ka samu abinci, to wanda yake sakamakon lahira yake so nazillahu bi al'ajri, zamu kara masa ga noman da yayi mitan ibi, wato duk abin da aka daga a ninka masa, wato alhasanati ila ashara, wato in yayi aikin kwarai har zuwa goma aw wa akthar, ko abin da shi goma. Wa man kana yuridu harsal hatta dunya, wanda ke son noman duniya iyaka duniya ya samu kawai ya ci, mutihi mina, yana yi wa mu bashi daggare ta bila ta dihin, ba dalilin ya ba ba ma kusa mara, za mu bashi abin da an karaba masa an kace za ya samu, ba ma da wahala ka rage min nasibai da rabon kuma cikin lahira, tunda bai don abin nan lahira ba, amma wato wanda ya don lahira har na duniyar za a bashi, kun kun gane ko
1: to ha kenan aka san wannan, wanda bai don duniya kenan ko duniya ba za ta samu,
0: yana yi wa bai samu ba, yana rubuta masa ba, mu an ce za mu bashi abin da an karubuta masa. Amlahu.

amudin kufari amda hun ko kafirai suna da abokan tarewa wadanda yake abin nan suna ga masu da ubangiji ai hukumin shadinin wato shedanin su sharaku lahu wadanda yake sun musu shari'a sun yanka musu shari'a da za su bi min adinina adini wanda ba ta ce malami ya zabi Allah abinda Allah bai izini ayi ba kashirakai ko wai kashirakai kamar su ace su bi wani su yi musu dokoki wai kana ba ta da kuma adinda musun tashin kiyama wato kenan suna da abokan tarewa wannan sun ka nuna musu wannan sun ka rubuta musu sun ka ce su bi walau na kalmatul fasl ba don kalma tararrabewa ta hukunci ba ai alqada isabi ba don kalma ta hukunci wanda ya gabata ba da annan jaza a yamar kiyama ce su kamar ko sai ranar kiyama Allah zai yi shi da kullu bayanan da ayin kunci tsakanin kafirai da mu'minai ko ku bayar mu'mini da kuma takabibi da ku wato duniya tsakanin su da kafirai da mu'minai masu kan ƙaryata su a nan duniya wa inna zalimina lahum adabun alim kun masu zalunci suna da wata azaba wanda yake mai tsanani kun gane to ci gaba

suka aikata a duniya muna sai ya san wannan abun ayyuka a ayyu jazau alaiha suna gudun za a yi musu kamako akan ayyuka na ranar kiyama dan nan za a dan haka wa huwa kan yal hali ta kamakon mai aukuwa ne akan ranar kiyama la mahala babu makawa sai ya auku walladina amanu wa min salat wa lam tunka imani kuma sun ka aikata ayyuka na kwarai fi rawdati jannati su kuma suna cikin gidajen aljanna bina wata wa din nan fadamuna aljanna an zahiha bin nisbati ila man duna wata kenan inda zai shi dadi iska kun ga ko ya an ka jingina ga wadanda abba su ba lahum ma sha'un inda rabbihim suna da duk abin da suke so wajen ubangiji dalika huwa al-fadlu al-kabir wannan shi ne falala wanda an mai girma da ka gani da ka kare imani ka kare aiki kamar kuma yadda za ka kare gudun shaba ma abin da Allah ya ce to cewa dalika ladhi bashir

ذلك الذي بشر الله به عباده وتوان نعبد أنك فتا نتيوا وانجا يبدأ بند الله يتشي zai shiga aljanna kuma wanda yake zai shiga wuta ko kuma idan addini kar a saba gare shi shine Allah yake yin bishara da shi ga bayinsa alladina amanu min kai imani wa amilu salihati fa yake na fara wa kace na za su ci gaba da zama tare kullu hasalukum alaihi ajran kuma aka ce ma annabi ka gaya ma mutanenka wato ba ni neman wata ijara a wato da gare akan ku wato wannan karantarwa da nake yi muku don ku haɗu ku yi ƙarfi ku zan mutane ya kamata ce za a biya ni amma ban ce ku biya ni wata ijara ba Allah ya aikin Allah ne nake yi ku abin da ku tada tsakanina da ku so ni saboda ita wa huwa antu addu'al qarabati ko ku dangi na duk wanda yake sharifi ku so shi walaysa hadha fil haqiqati ajran wannan ga haqiqa ba ijara bace ba dukiya bace bal huwa lutfun min Allah ta'ala sawa ne da ubangiji li ummati dal ummati da anna qarabatu qarabatun domin dangin annabi dangin duk larabawa ne kun gane ko makana silatuhum lazimatu lillah saboda ka sadar da zumunta wajibi ne ga kowanne dan uwa ya sadar da zumunta shi ga dan uwa ga kamar da abin nan yadda an ka ce ka so zumunta annabi ko an ce kuma wata mumini imanin sa bai cika sai ya so ma dan uwansa abin da yake so ga kansa ashe kanti kenan duka so musulmi gaba dai fa hu sallallahu alaihi wasallam son annabi kansa menene hu son annabi abin da ya kuma ta duka in ya ce ga abin da za a yi kai kuma zuciye ka tana son wani abu ka bar shi ka komo ga abin da yake wa hu qarabati da son zumunta shi ni aku son su kada ka yarda wani aibi ya same su wa wannan wajibun ala kulli muslimin wajibi ne akan kowani muslimi fa qarabatuhu banu hashim ala al-akhas yana da dangi na kusa sune wadanda yake yin duk da wadanda sun kaito daga hashim wato muhammad ibn abdullah ibn abdulmuttalib ibn hashim wato kenan kakan annabi kakan sa na farko muhammad ibn abdullah ibn abdulmuttalib ibn hashim wato kakan nabi wato duk wannan ne hito cikin abin nan da ƴaƴan su a sharifai kun gane ko alal akasi wa jami'i quraishin da dukan quraishawa kuma dangin sa ne wal ansari haka nan ansari kuma dangin sa ne domin yana da wata kaka wadda ta fito laila wadda ta fito daga cikin su la namu akhwalu domin da abin nan kawura dan sa ne wal arabu amata haka nan kuma laraba gaba dai kuma son su wajibi ne lianna hu arabiyyin da ruba larabe ne amma ala shaddin islam da sharadin musulunci in balarabe bai zama musulmi ba shikenan kun gane ko wa kama yuhibbu ala kulli muslimin ba wai kuma larabawa dai ba kowane musulmi wajibi ne kaso shi wato wai wajibi ne ga kowane musulmi an yuhibba akawul muslim su dan uwansa musulmi wai walihi ya taimake shi alhaq akan gaskiya wai yansuruhu sirran wajalan ya taimake shi koye da bayyane wa fil hadithi sayyahu cikin hadisi ingantacce la yubina hadukun dayan ku ba ya zama muminin gaskiya hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu nafsi sai ya so na dan uwan su abin da yake so don kansa kun gane ko to idan akwai wani abu da nake nema gare ku wannan ne to wannan ijara ce ya ina ne wa man yakata wa hasanatan dai wanda ya aikata abu mai kyawu ta'atan shamilatin lil muwadda duk wani aiki wanda ya mutun yayi san hadanyan annabi ne ko ba shi ba in dai aikin kware ne duk wanda ya aikata mazallahu ya fi mazamu kara masa kyawun abin nan gare shi habitan ifiya da rikin din yi wannan aikin lada inna allaha ghafurun lidhunubi wa allah mai gafara ne ga dunubai kuma mai godewa ne lil qalili ko aiki kadan mutun yayi allah zai tuna ya gode kawai da haifar ushirin din yashi kun gane am yaquluna tara

0: in ya zan kowa wajibi ne so dan uwansa musulmi yana yiwa a rarraba har abada ba a rabuwa ne kawai an ya kulu nabtara ala allahi kalban ko kuma suna cewa ya kaka kariya ya jingina ga Allah ne wannan magana da ya taho shi ya kaka ta ba Allah ya faɗa ba ko ba kuwa dai haka nan bin nisbati alquran illa ta'ala da ya jingina alquran yace daga Allah yake wannan suna cewa wannan kariya ne wayan billahi albatil alha alhaqiya shay illa to in ya ban haka ne to tuna in Allah ya so yana iya ruhewa ala kalbika zuciyar ka kawai shi alquran da ya so sai ya manta da kai qur'ani ba shi wani haka dingina gare shi wayan billahi albatil kuma Allah ya shahi abinda kariya wai hukun haka ya tabbatar da gaskiya da kalmati da kalmomin sa a shaytun da ya zan qur'ani ya sauka gundu gundu cikin shekara uku ba kamanta komai ba tsarin shekara 23 wa kamar ta ko ne to akan tsari wannan ya nuna daga Allah yake in ba don haka nan da samun ta kun gane
1: kun ba da mu da to wannan musulmi ko da yake sai
0: ka ko ba su ke ne ka shirye da shi an ce ka taimaki dan uwan ka zaliman aw mazluma shi ya zama zalunci ko an zalunce shi ka taimake shi an tambaye annabi an ce to wanda an ka zalunta mun sai da ake taimakon sa mai zalunci ba in ka ce ka hana shi zalunci ka gani kuma
1: kullanda
0: sauki shi yayi ya kare shi kai kai duk da Allah ya azama kai kai sai sallah ka gaji kana bari a to duk da shi ka gani Ba su da hankali kaddara yanzu yadda ake taruwa Makka abotin ya daiko gida ba yadda da yan kayansa da komi amma abin nan Laraba ba su taba shi komi sun kai ba har in ka sun yi ciniki da kai ka kara musu wani abu za su kiran nasu mayar ma wannan taro da ake yi kuma a zauna lafiya ko a kada duke shi wannan taro kan nuna ko kan ya za ku yi ashe kenan wanda ya faɗi wannan magana bai da hankali ka gane mahi yawan satar da ake yi maka bakin da na tafi ne in kun ga an wa hausawa abin nan sata a maka hausawan ne na biyu Allah na shahi wa qariya wa yuhul haqa wa yuhul haqa tabbatar da gaskiya da kalmati da kalmomin sa kuma na fi wannan na fi cewa in gwamnati ta hana ta yi kaza kokarin suke yi su ruwa mu ke muna zama kokarin suke su ya mu ke muna zama har su kawo su ce gwamnati ba ta da kirki a bin nan ba su ce wasu ta su yi wani tawaye ya an yi wani tawaye ba mu san inda za mu tsaya ba to dan ba ai komai saka da an tace ta nan ba to wanda mutabi ala qalbika wato saboda ba shayi hasu ga zuciyar ka ba wasu maran qur'ani sanan da dogewa qur'ani yanzu da alaka yana sauka gare ka bila kalahi babu wani sabani wala ta gairin babu canzawa fi uslubi da tsarin sa wala fi ma'ani yakan bai canza ga ma'anonin sa ba to dalilun ala annahu yati min allahi wannan shine dalili da cewa daga Allah yake zakkuwa wato nizamul qur'an yukhalif kalam annabi kuma ga wani dalili wanda zamu ce qur'ani ba magana annabi bace magana Allah ce ta yaya zamu ce ba magana annabi bace domin in an kawo maganar annabi sannan ka kawo aya guda ko sai daban-daban kun gane ko da magana mutum guda ce sai ta iri guda shine yace nizamul qur'an tsarin qur'ani yukhalif kalam annabi ya fara magana annabi fil usul da tsarin magana war matanati da karfi war balagati da fasaha wala yukhalifu ma wala yukhalifu fil ma'ani bai saba masa da ma'anoni wala yukhalifu fil ma'ani amma wajen ma'anoni bai saba masa domin magana annabi take da fasar qur'ani idan tsani bayanu lil awwal domin nabi ya ta magana annabi bayani ce ga abin qur'ani kun gane ko فلو كان القران كلام الرسول دا القران يا زمن مغنى النبي ني ني ان دي شي يكا قايا فدا فلا يقبل اسمه ما تقال مغنى بغير زمن بن با ولا بلاغته ما كان كسا شي بغا زمن بن با يلا مير في كلمات النبي صلى الله عليه وسلم واتو ابن يوب لا او حق بكلماته ده كلام من النبي اي من كلامه يعرف ان القران حق لما ذكرنا daga maganar annabi za a iya ganewar cewa qur'ani gaskiya ne domin maganar annabi ba ta yi kama da maganar qur'ani ba wajen abin nasarin magana ko da yake wajen ma'ana ba su saba ba innahu shi ubangiji alimun masani ne da za ta sudur ga abin da cikin zukata ai bi ma fil qulubi ga abin da cikin zukata fa la yumkin an yusaba ilayhi kadib bai yi wajin gina ƙarya gare shi kyale wato kadibun zahirin wato kun nasu ba wato abinan bai yiwu a jingina ƙarya bayyane kuma ya bar mai jingina ƙaryan nan ya sami da shi dogi ala halin bisa ga halinsa wala yin tafi mai yiwu da sa bai yi masa azaba ba ma annahu ta'ala qala da alhali kuma Allah ya ce walau taqawwala alaina ba'al al-aqawu la khana min hudu al-yamin thumma laqana min al-watin wa ma minkum min ahadin anhu hadithi an ce da annabi yayi wata ɗan magana ya ƙara ya ce daga Allah ne wannan Allah ya ce da mun kama shi da hannun dama wato mai ƙarfi wala kafana min wurin da mun yance masa jiwo mun laka wanda ta hada kokolwa da sauran jiki sannan cikin ku ba mai iya hanawa a cikin wannan ya nuna Qur'ani magana Allah ce kawai kun gane ku to kuma akhbara ta'ala annahu min lutfi bi ibadihi la yasud bab at-tauba wato kuma akwai daga tausasa wa ubangiji ga bayinsa duk laifin da mutum ya yi ko wani iri mai tazarihi mai kafa tuba ba kuma akhbara ta'ala annahu min lutfi ilayhi bi ibadihi wato Allah ya bada labari cewa akwai daga tausasa wa shi ga bayinsa da kuma ya kafa tuba fa qala ya ce wa huwa alladhi ko shi gaba an karanta sawahu alladhi yaqbalu tauba Allah shine yake karbar tuba an ibadihi daga bayinsa minhum wato daga cikin bayinsa wa ya'fu an sayyi'ati kuma Allah na gafartawa ga tsamanin zunubai da yawa wato matukan bai zan babban zunubi ba sai ka tuba ba zai yafi wa ya'lamu ma taf'alun kuma Allah ya san abinda kuke aikatawa bi ta'i ta'an taf'alun wal ya'i ma yaf'alun qala al ulama wa malamai sun ce at-taubatu wajibatu min kulli dhanbin tuba wajiba ce ga kowane zunubi fa in kana limajati bayna al abdi wa bayna Allah ta'ala in ya zan zunubin tsakanin mutum da Allah ne ubangijinsa kawai la ta ta'allaqu bi haqqi adamiyyin bi ta'addi da wani haqqi na mutum ba wala ha thalathu shurutin nan wa ta tuba tana da sharuɗa uku ahaduha an yaqla an al-ma'siya wato na farko shi kira ta daga zunubi in kana nan kana zunubin kada kace sai na gama wannan kun gane ko wa tsani an yanduma ala fi da shi na dama da na sani ba da ban aikata ba yayin bakin ciki ga wanda ya aikata wa salis an ya'zima ala Allah ya uda ilayhi kuma yayi niyyar nan ga ba zai koma ga zunubin ba abadan har abada wadannan su asharuɗa uku in ya zan zunubi tsakanin mutum da Allah ne kawai fa in hasala hadi shurudin wadannan sharuɗa sun samu sahata tauba tuba ta samu ta inganta wa in hukila ahadu salasa in karsa daya daga cikin uku dinnan lam tasihha tawbatu tuba wa ta inganta ba wa in kanat al ma'asi kamar yadda mutane su kwana suna astaghfirullah aitai amma da aka yi annabi wannan isgidi dai ne da Allah a ce ka tuba baka tuba ba baka san ma abin da kake faɗi ba isgidi dai ne abinnan wa sharru ta abin mun yi magana bid'a an gama kana tsawo muna fitina wa sharru rabi ko wa in kanat wa in kanat al ma'asi ya ta'allaqu bi haqqin adami in za ban tana ratayuwa ga wani haqqi na mutum fashurutuha arba'atun sharudan ta hudu ne hadi salasa wadannan uku da muka ambata tilas ne a yiku wa sharru rabi sharadi na hudu an yabra min haqqi min haqqi sahiba shi zan ya barranta daga haqqin mai wannan haƙƙi wato ka tayi ka ce wani abinda tsakani na da kai ka gafarta ne kun gane ko koda baka faɗa ba ka ce tsaka abinda tsakani na da kai domin wani laifi bai faɗuwa kun gane ko sai ka ce abinda tsakani na da kai ina fata ka gafarta ni Allah ya gafarta mun gaba dai to in yace na gafarta ma wa ni ma Allah ya gafarta ni shike ne abin da ka sabu da mata shi ba to ka gane wa ta kowane irin laifi ga abin nan in kuɗi ne yana yi a ce na yahe ba to amma irin wannan ba ka yi ka motsar da saboda ka wata in wanda ke haɗuwa ne ku haɗu ku haɗa kai dai ka ce abin da zaman da zamantakewa kun ga in zamantakewa
1: gafara
0: daga wajen sami tsaurin
1: kai ne ce
0: ya ci ba to da haka wato Allah ya gafarta ma sai Allah ya gafarta ma kai abin da na kai
1: idan na da shi na ce ya gafarta mun yi shi na ta kamar ni ina jin nauyi da mu za a mai tsaro da ina yi mu a kare da kare da kare da shi idan na zagaya wajen abokin shi na bayyana mu ne da ba a wani abin da ne da Allah ya rabu
0: zai ce bi nuna matuƙar da bawan Allah ne don mai tsakaninka da shi an ce akwai soyayya tsakanin don mai ba ka zuwa ka ce wani zamantakewa da abin nan halin zamantakewa duk yadda an kai mutum na saba mu ɗaya ina son ka gafarta min
2: har ga tawara eh ina ci gaba da kamar ma aiki samun yamanya kamar mu wanda muka yi da wata mai siyasa to anan sai kawai ce mun kasa laifi ko mun yi wata cuta ko kuma aiki ne mun kasa cuta da wannan kuɗi na jama'a ne ya zai yi fiye
0: mashi to irin wanda bai yi wa mutum ya mayar sai ya yi ta roƙon Allah shi yafe masa ya kuma yafe ma abin nan ya yi ta roƙon Allah ya biya masa wannan bashi ya gafarta mu waɗanda haƙƙi ya shafe su bai wa abin nan kamar in ya zan wanda za ka abin nan za ka biya bai nan ya mutu ko abin nan to sai kai zama ka masa Allah gafara kaga da wannan sai Allah ya yarda da shi ka kuma abin nan ka huta ga shi nan in fa hadi shururu tawbata wa nasu'a sharrin tawba wa qila wanti at-tawbatu al-intiqal min al-ahwal al-madhmuma minna tuba ka kirata daga halaye wadanda babu da kyawo ila al-ahwal al-mahmuda zuwa ga halaye masu kyawo ko an sa ka kai mugun mutum ne kana kwana gidan giya kana kaza a ga ka yafe daga wadannan ka komo kana tare da mutanen kirki kana zuwa maka sallaci da wurin karatu sai ka ya tuba wannan ha addu'a li-talabi tawba kuma akwai mutum ya roka Allah ya shiryar da ni kun gane ko rawar bukhari bukhari ya ruwaito an abi hurairah radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon allah yana cewa wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthar min 70 marra wa so ina rantsuwa da allah ni ina nema allah gafara kuma ina tuba zuwa gare shi cikin yini akthar min 70 marra fiye da 70 wannan ya nuna kenan ko da yaushe lan ka tarkata ga son wani abu kaga kamar laifi ne ce astaghfirullah ina neman Allah ya tsare ni shi kun gane ko wani ya nuna cikin yini an ce sau 70 an nuna kenan an rarraba shi ko wani hali mai shaytan ya tawo ma da wani tunani kai ka neman Allah gafara kun gane ko warawa muslim ya rawaito an anil agari ibn yasar al-muzanni qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas ya ku mutane tubu ila Allah tubu zuwa ga Allah bayan ni atubu ila Allah fil yawm 100 marra ni ina tuba zuwa ga Allah har sau 100 saboda haka ashe kenan duk yadda halin ka kake kaji ka karkata ga sai wani abu tuba kun gane ko to wa yusahabu ko wa yasjudu alladhina amanu ci gaba

annabi sallallahu alaihi wasallam ibadihi dan akwai daga cikin tausayawar rahmat da Allah ya yi ga bayinsa ba su arziki bi kadarin kunkutar hali a ba su abinci gurgurdan yadda hali ya hukunta wato wanda yake zai zama maslaha gare su wato ba ba da arziki gaba dai a kowa ya manta da Allah ba ana yi kulke wani ya hana musu ruwa su gora kuga kun wanda kun wanda yana cikin maslaha walau sallallahu alaihi wasallam bai da Allah ya shi ga arziki ga bayin sa jami'in duk gaba da yanka ba su wadata kowa ya tafi kuga je ga dama labba gausul alida sun yi zalunci zalunci nan bagayo da araraba kowa ya yanke nashi mutane daban-daban cikin kasa walakin yazul amma Allah na sassaukarwa ba ya saukar ba yana sassaukarwa bi kadarin gurgudu ba wadannan a hana wadannan hana ba wadannan a hana wadannan ko me ma ya sa a hadu ko kun gane ko ba yi muku ruwa ba ku tayi ku daga wadannan an kawo ruwa ko kuma nan kuna da wannan mai wadannan ba su da ƴaƴan itace wadannan ba su da abin nan kun ga ba alaba da mutanen abin nan kudu kun san ba mu adda shinke-shinke ba sai ya ce mun dai adda mai ba ku mun shigowa ne amma yanzu zan kowane da nashi abin nan nama da dole da duk abin nan ya kai ga wani wuri saboda haka tilo ne a bari don kowa ya samu wato shi ne kadarin kowa ya yanka masa gargado don ya hada duniya gaba daya kun gane ma ya sha kuma abin da yake so ba yanzu don hali bali bali ya shin hada arziki ga wasu bayi dole bali ba da wasu ba da wannan kuma hatta wanda bai yi aiki yana iya raba dukiya wani su aiki wayan shawo an albasil bagayin wato Allah ba zai shi hidawa ba balle har wannan zalunci na raba mutane ya auku kama huwa mushahadun kuma yadda ake gani fi mujtama'i min an-nas da haduwar mutane duk inda ya za an ka baye kowa yayin shikenan yanzu sai ya ta fada innahu bi ibadi khabirun basir lalle shi ubangiji game da bayin sa masani ne ya jarraba koni basirin ko mai basira mai gani su ne koni wato yayi shi yadda zai zama maslaha gare su to ci gaba

0: Me church is saying that we could go back on songwing if I'm Rama Radio Masura Ramo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da safiya ta Alhamis. Barkamu da sake kasancewa tare da ku ta cikin shirin an tashi lafiya. Ina fatan dai kowa ya tashi lafiya cikin ƙoshin lafiya da kuma kwanciyar hankali. Masuraro a yau dai za mu tattauna wani batu da ya shafi kusan kowa daga cikin mu. Wato me yasa a wannan zamanin muke ganin kamar mutane sun fara gajiya da mu? Wani mutum ka sani tun a shekaru amma sai ka fara jin ba ka san mu'amala da shi. Wani kuma mutum kana son ka yi masa magana amma kalamansa suna sa ka ji kana jin haushin shi. Wasu kuma suna cewa ni yanzu ba na son yawan mutane, ina son in zauna ni kadai. To shin mutane ne suka canza ni ko kuma mu ne muka canza? Akwai dai dalilai da dama da suke sa mutane su riga ganin kamar sun canza ko kuma wasu mutane da suke mu'amala da su sun canza musu. Kamar na farko shine yawan matsin rayuwa. A yau dai idan muka duba mutane na fuskantar matsalolin kuɗi, aiki, iyali, karatu da sauran abubuwa. Idan mutum da yana cikin matsin rayuwa wani karamin abu daga wani mutum zai iya sa shi kamar ya fushi da kuma yadda a ce abin bai kai ya kai kawo ba. Wataƙila ba mutum ne matsalar ba, matsala ita ce abin da yake cikin zuciyar mutum a wannan lokaci. Sannan na biyu za mu ga rashin haƙuri. A da mutane suna iya zama su saurari juna kafin su ba da amsa, amma yanzu wasu suna son a fahimce su ba tare da sun yi ƙoƙarin fahimtar wani ba. Kowa yana son a saurare shi kuma kowa yana son a girmama shi, amma tambayar ita ce mu ma muna sauraron mutane? Baya ga haka masu sauraro kafafen sada zumunta suna wato sun sauƙaƙa mana gurin sadarwa sosai, wanda amma wasu lokutan sun kawo wato sun kuma jawo rashin fahimtar juna. Mutum zai iya rubuta magana a waya, wani ya karanta ya fahimce ta daban, fahimtar da wani zai yi daban, fahimtar da shi ma wani da ya ƙara karanta daban. Baka jin murya, wato mutum mai jin muryarsa ba, sannan kuma baya ganin fuskarsa, amma baka san abin da yake cikin zuciyar shi ba. Sai mutum kawai yake magana cikin fushi. Wani lokacin kuma mutum yana ganin rayuwa wasu a kafafen sada zumunta, sai ya fara kwatanta rayuwarsu da tashi. Wannan ma yana iya sa mutum ya shiga damuwa, hasada ko rashin jin daɗin mu'amala da mutane. Shin masu sauraro ya kamata mu guji mutane? A'a, ba duk lokacin da mutum ya gajiyar da kai bane ya kamata a ce ko ya yanke alaka da shi. Wani lokaci abin da ake bukata dai shine sadarwa mai kyau. Ka zaɓi lokacin da kake cikin nutsuwa ka gaya mutane abin da ya bata maka rai ba tare da zagi ko cin mutunci ba. Ka nutsu ka ce wannan abin da kai kamar misali kamar ya bata mu rai mai kanka ce kai kullum haka kake. Bambancin kalmomi na iya sauya yadda mutum zai karbi magana. Akwai kuma abubuwa da yawa da za mu inganta mu'amalarmu. Na farko mu koyi sauraro. Ba duk lokacin da mutum yake magana ba ne yake neman shawara. Wani lokaci yana son kawai ka saurare shi. Sannan na biyu ya kamata a ce mu rage saurin yanke hukunci. Baka san abin da mutum yake ciki ba. Duk mutumin da ka gani yana fushi wataƙila yana cikin wani hali ne da baka sani ba. Na uku kuma ya kamata mu koyi neman afuwa. Neman afuwa dai ba yana nufin mutum ya zama mara ƙarfi ba. Wani lokaci kalmar yi haƙuri tana iya gyara abin da doguwar magana ba za ta iya gyarawa ba. Na huɗu mu koyi sanya iyaka. Haƙuri ba yana nufin ka bar mutum ya ci gaba da cutar da kai ba, a'a. Akwai lokacin da mutum yake buƙatar ya rage mu'amala da wani domin kare kwanciyar hankalinsa. To masu sauraro yanzu za mu zo gare ku. Shin da gaske mutane sun canza ne ko kuwa rayuwa ce ta canza mu? A ganinku me yasa mutane suke sauran fushi da juna a yau? Shin matsin rayuwa ne, rashin haƙuri ne, ko kuma kafafen sada zumunta ne suka rage mana kyakkyawar mu'amala? Kuma akwai wani mutum da kuka taɓa samun rashin fahimta da shi amma daga baya kuka fahimci cewa ba shi ne matsalar ba? Muna sauraron rayuwarku ta yadda za ku iya shigowa ta kan 0707795239 ko kuma 0081747777. Waɗannan su ne layukan da za ku iya shigowa domin ba da taku gudunmuwar. Assalamu alaikum. Na'am, alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Dai kai tsaye da muke ta. Fatima Kabila Buraya ka sai ce?
1: Na
0: muna tare da ke? Da masha Allah malama Ruki Larki muna tare da ke a daidai wannan lokaci.
1: Wallahi na ji bakin ki. Na. Ya yawanci rayuwa ma ta canza mutane.
0: Na.

0: go to mall dai dai wannan lokaci da muke tattaunawa ta cikin shirin an tashi lafiya masu sauraro. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Na'am, assalamu alaikum. Salamu rahmatullah.
1: Fatima, an tashi lafiya?
0: Lafiya alhamdulillah.
1: Ya gida ya yi aiki?
0: Lafiya alhamdulillah.
1: Fatima,
0: kina tare da Hadiza 'yar makaɗa daga Malam Hadiza. Masha Allah, Malam Hadiza 'yar makaɗa, muna tare da ke a daidai wannan lokacin. To muna matukar godiya Malama Hadiza 'yar makaɗa daga Rana bayan tashar shiwa da kika kira kuma ba da taki gudunmuwar a daidai wannan lokaci ta cikin shirin an tashi lafiya. Assalamu alaikum. Na'am, assalamu alaikum. Salamu rahmatullah. Barka dai kai tsira muke tare kuma daga ina?
2: Ina tare da Rama Radio.
0: Na'am.
2: Na'am.
0: Barka dai, muna tare da kai.
2: Sunana Masaudiya Haruna.
0: To Masha Allah, Masaudu ya Haruna daga ina?
2: Na'am, daga Aurago.
0: To Masha Allah, muna tare da kai.
2: Na'am, ni gudunmuwar da zan bayar kan wannan mutum da kuka kawo gaskiya wannan abun yana faruwa musamman ma a sosai.
0: Na'am.
2: To tsari wani lokacin mutum ke ka status irin a watan firka haka.
0: Na'am.
2: Kuma wani zai fahimci ke ka nemi ba sai zai ɗauka ma wai da shi ke.
0: Na'am. To amin. Amin ya rabbi. Tun muna matukar godiya dan mutanen ƙaurawa goje da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa ta cikin shirin an tashi lafiya masu sauraro. Assalamu alaikum. Na'am, assalamu alaikum. Salamu rahmatullahi barka dai kai tsira muke tare ko daga ina? Lafiya alhamdulillah. Lafiya alhamdulillah. To Masha Allah, Bashir dan baba, muna tare da kai.
2: Ya kuma mu bi mu shimanci kuma haka kana faruwa. Zaki ga kuna magana da mutum sai amma shi da ka baya kawai ka ga ba ɗaya ya canja maka.
0: Na'am.
2: Kai kuma ba ka san wani abu kai masa ba, ka san wani abu nan ba. To kaga in ba sai ka kai ka kan dai ba za ka tsaya cewa ko wani abu kai masa.
0: Na'am.
2: Ba wani abu ne ke ka wannan ba yana yin rayuwa. Kana yin rayuwa ta riga ka tsinda.
0: Na'am.
2: Kuma ka ga din mutum zai bin ka irin wannan abu ba. Zai magana da kowa ba.
0: Na'am.
2: Ya kamata kowa ya dinga sa da dangana a cikin zuciyarsa abubuwan da suka faru da ba su ne za su faru yanzu ba, saboda abubuwan canza su ne. Yanayin kasan ne haka.
0: Na'am.
2: Kira ga dai mutane, Allah kada su dinga sa kuncin rayuwa a cikin zuciyarsu da abin da ya zo musu a kawai. Allah ya abin da ya shugaba ta shi lafiya.
0: Zan muna matukar godiya Bashir dan shugaba daga karamar hukumar kura da shugaba da kai ka kuma ba da taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullah. Za ka ji.
0: Na'am, barka dai kai tsira muke tare.
3: Bashir Abdullah mu jore ne a jafa ki mara ce tura mai
0: da. Ayya, Allah ya ƙara sauƙiya mura. To Allah ya baka lafiya, muna tare da kai. Na'am.
3: Kuma tabbas kamar yadda mutane suke faɗa hakan tana faruwa. Wani lokaci za ki samu canjin rayuwa ne yake sa hakan ta faru.
0: Na'am.
3: Zan ba da misali, akwai wata abokina guda biyu muna tare. Sai muna tare da shi muna yara duk abin da muke muna tare.
0: Mm.
3: To har muka zama mun yari hakan nan. To daga baya

0: ta hakan nan ne da abubuwan da yake yana mai dukkan abubuwa na shi ko su tara ta ko me yake ko na bahara duk da doka ya bai to kuma sai daga baya sai ya kasance shi kuma sai Allah ya jarrace shi da samun da yake nawa tun da ya samu wannan canjin kuma shi ke na yan gaya mai ya doke kafa da gari ne sai ya samu sai ni wata uku hudu ma ku sai ya kasance ma ko da hanya ya gina ma zai wuce wallahi zai kawo da kai ne kai wuce yana to haka ne muke ta amma ni duk ban nuna mashi wani damuwa ba ko irin wannan da abin da ya sashi da ya fara gidan su kwana ba da sashi ko da shi bayan zuwa na mu ne shi mu kanye ne san mu da sasa shi ko mura tare da shi har ta karatun shi ma da wasu abubuwa da samun ne duk zan yi mashi to daga baya kuma muna tare haka nan daga baya sai samu wannan da muka gidan su na tun da ya samu ne da na kira shi ne a waya su ne mu ji murna tun daga rana yan ga muke mun kare kai shi ko bai kare wai ta tafi kuma kare zuwa inda ne a sai da lokacin da kuma wannan mukamin ya dauki aka suka su kare shi to kuma san ke da wani kuma da yadda sai ne karbe shi muka shiga da mawa
1: na'am
0: kin ga ka san ya muke an yi samu wani abu ne wanda dan wasu sai ka tattara wanda kike sai ka wasa da su da kuma al'adar muke da malam lokacin da ke kudi sai ka wasa da abokan ka da kansu sai ka wasa kudi sai ka ka san mulki ne sai ka wasa da abokan ka wanda kuke da a ba su mulki ne sun yi abokan ka wanda ba za ka yi tunani da cewa a wancan fa na ba da da su kuka ka su duk ma inda za ka ga wani sai za ka dawo ka
1: na'am
0: sai Allah ya ban ki da Allah ba ki ba mare mara da matsala mun ka
1: Samin amin muna mutsakar godiya Bashir Abdullahi da mutanen Mutsoro da shugaba da kai ko kuma ba da hata ka kuta muradi da wannan lokaci fatan dai mutane za su gyara wannan mu'amala da sauran al'umma gabaki daya Assalamu alaikum
2: Assalamu alaikum
1: Na'am assalamu alaikum assalamu rahmatullahi baraka dai kai tsaye da wa muke tare kuma daga ina
2: Na'am kai ne kina magana da mutta dare ka warfiyawa dan batta dan kungiyar su ba dole
1: to masha Allah mutta kare ka muna tare da kai
2: to gaskiya ne wannan abu ne mai muhimmanci kuma abu ne wanda da dama za ga mutane a rayuwar duniya akwai wanda don duniya da girma akwai wanda don duniya ba wata komai bace ba
1: na'am
2: amma wallahi ko akan kai ne akwai wani bawan Allah wanda ni ban san mai ne masa ba ko gurin ya yi zo ga jama'a sallama ba haka kawai zai zo ya dauki abin da duka ko ya kuce ni ya sa to ni dai ban san mai ne masa ba amma kawai dai ya harshe kawai dan ka din da a rayuwar duniya sai yanzu in dai ka karanci mutum kawai ka kawai ka alifi kawai maka ko kai maka kawai ya rinda kai insha Allah da kansa wata rana zai ce gaskiya abin nan ba daidai bane ba
1: na'am
2: dan Allah mu da al'ummar duniya kula da wani abu guda daya yo abu ne ko ba mu bane ba idan ka ce za ka yi gaba da mutum a rayuwarka ta duniya ba to wallahi tallahi ibadar kama ta kusan kwana 40 ba za a karbe ta ba har sai ka zo kai da wannan mutumin ko shiga kuna magana to shi ne za ka gaba da ibadar amma duk wata ibada da ka wanda kake yi to gaskiya an da ka da ita shi lokacin da aka ce kun shiga da kai da wannan mutumin to shi ne komai da ka zai dawo a cigaba da yin sa dan haka dan Allah magana cewa musulmi ne mu ba arna ba ko kafire bane ba mu tabbatar cewa komai addini ya tsaya mana da shi a rayuwar mu ta duniya ubangiji Allah ya kamar manzon Allah sallallahu
1: alaihi wasallam
2: ya dora mu akan hanyar kyau kuma mu dai da shi na haka mu bita mu tabbatar cewa komai na rayuwar duniya farare ne karare ne
1: na'am
2: ta ga rika gwarar jawa dan batta dan kungiyar su ba dole a tashi lafiya
1: tunan muna matsakar godiya a mutta tsareka da shiwa da kai ka kuma bada taka gudunmuwar a dade wannan lokaci da muke tattaunawa ta cikin shirin an tashi lafiya assalamu alaikum Na barka da kai tsira muke tare kuma daga ina.
3: Barka da safiya, barka da
1: yi. Na barka dai. Muna tare da kai baban no dan matan gabasa. Masararo ba sa ji ka dan daga murya. Yawa yanzu muna tare da kai?
3: Eh?
1: Muna tare da kai?
3: Eh.
1: To baban no dan mutan gaba safatan dai zaka sake shigowa domin ba da taka gudunmu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am, assalamu alaikum, assalamu rahmatullah.
4: Barka da aiki.
1: Na Amerika dai muna tare da kai al'amin autan matasa.
4: Ina wake ba ta gari a ta ba.
1: Na muna tare da kai. to layin nashi ya kitse muna godiya al'amin da shigowa da kai ka kuma muna fatan alkhairi sama alaikum
5: assalamu alaikum
1: na'am amma alaikum assalamu rahmatullah
5: assalamu alaikum
1: amma alaikum assalamu rahmatullah muna tare da kai
5: kai sai dai da kan gida gida ban ni ba na kina tare da muniri mai selina take garwara kuma kike
1: to muna tare da kai muniri mai selina
5: wannan da yake tsara yi ba ta shakawa ta kuma da gaskiya din kaina nan kai da kaina mama a tawo da
1: na da
5: ana tare da wani aboki da amma su ne yanayin abubuwa shi san kuwa da yin Allah ki a cikin zuwa lafi mun ne kuma irin yin magana ba haka
1: na
5: da amma kuma hakan baya ni kun gaba ku kuma wani abu kare da kare kare ke wangiji Allah ya bar da ni
1: to amin amin to muna matukar godiya manir da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmu aje ji wannan lokaci assalamu alaikum
5: assalamu
1: alaikum assalam
5: lafiya
1: alhamdulillah muna tare da kai
5: to
1: malam Nasiru Musa daga ina muna tare da kai to dan mutanen mun kore muna tare da kai a daidai wannan lokaci na
5: to da ita rayuwa bayan da mutum ba zai tsaka ba amma wanda ake ciki ne din mutum da yake da abu sai ko canje rayuwa ko mu'amala ta samu babban abin da mutum zai yi kokari rike haka
1: gara
5: ka rike mutum sai kanka wannan ba shi ne wannan ba saboda rashin ya ku tare dukkan su idan mutane su samu damar wasu abubuwan su koya musu wannan ake komai mutum ya tare shi sai dai ai masa wannan gaskiya gazawa ce ba karam ba
1: na'am
5: sai ka na miji dan Allah ya sa abu ka samu dama kuma kai ka samu dama da kamata ka je ka kula da ko kuma ku yi ki masa tare masa din nan ku dora masa
1: na'am
5: dan adam ba ya san takura a rayuwa idan ka ga mutum sun san ka rike mutum sun san inda kana nema kai ma Allah ba zai tabbata ba ai da ta rayuwar mutum ba haka ba amma sai da ni wa al'umma ne cewa sai a mutum wa babu kada babu ke
1: na'am
5: gaba ɗaya an gudu a rayuwar da ba ta na gaskiya
1: tana muna matsar godiya da mutanen bankore da shigowa da kai ka kuma ba da ta ga gudunmuwar a daidai wannan lokaci so bari mu je zuwa ga sakonnin mu wanda awal shai ba amfani yake cewa fatal kairi ga tishar gama radio Fatima Kabila Bayan ka sai barka da shigowa to a gaskiya rayuwar mutane ta canza duk wanda ya tashi ba shi da abin da zai yi karin kumallo kuma ba shi da aikin yi aninsa to babu shakka zai sauran fushi a ƙarshe muna da Allah ya kama na ƙarshen matsalolin da mu da wato da suke cin mana tuwa ƙwarya da fatan za ku tashi lafiya sako daga awal sha'aba amfani to muna matukar godiya wannan sakon cewa yake masha Allah fatan alheri da fatan kina lafiya ne da ina ganin rashin hakuri ne daga nan jihar Ondo State nake tare da ku daga Tikin Gwarar Tulku Mariri to muna matukar godiya tukur Ilyasu Muhammad wannan sakon cewa yake daga Mustafa Dalal dalilai da yawa suna sawa kamar yadda kika jero uku bari na gani ko za mu samu karin wasu uku yace ƙariya kan wannan ita ce mu'amala yau da gobe abinda yake dora ta akan tudun mun tsira ta cigaba da tafiya da dadi babu dadi hakuri da juna ne sadaukarwa da kuma ajiye son zuciya a dauki amana da adalci abinda yake jawo lalacewar mu'amala shine gazawa samun duk waɗannan abubuwan ƙarshe dai kowace mu'amala tana son ikilasi a yi ta da zuciya daya ba tare da wani abu ba idan kuma kowa ya ce maslahar kansa zai duba to babu inda wannan mu'amala za ta yi wannan ita ce gudunmuwa ta a tashi lafiya to shi wannan sakon cewa yake wallahi ir uwa ya wato yau ce kawai ta damu mutane wani abin ma bai kai mutun yayi fushi ba amma zaka ga mutun ya hawo wato ziga Allah da ya kawo mana sassauci sako daga Yusuf Al-Qasim dan Yalan Kongosiya to iyakacin dai sakon da za mu iya karantawa kenan a daidai wannan lokaci to masauraro dai ga kiraye-kiraye nan amma fatan za a yi mana afuwa saboda ji da gani da kuma lokacin namu da ya karato masu raudai rayuwa ba za ta yi ba tare da mutane ba, za mu yi mu'amala da iyaye, yan uwa, abokan aiki, makwabta, abokai da sauran mutane. Saboda haka dai ba za mu iya gujewa duk wanda ya bata mana rai ba. Abin da dai za mu iya yi shine mu koyi hakuri, sauraro, fahimta da kyakkyawar magana. Kada ka bari kuskuren mutum ɗaya ya sa ka ki daukan wato mutane ga baki daya, kuma kada ka manta cewa kai ma kana iya yin kuskure. Watsila abin da kake so wani ya yi maka, fahimta, hakuri da yafiya, shi ma wani yana jiran kai masa hakan. Da wannan nake cewa barkanmu da safiya Alhamis, Allah ya kyautata mana mu'amalar mu, ya sa mu zama mutane masu hakuri, fahimta da kuma tausayi. Allah ya sa mu tashi lafiya, mini lafiya, mu kuma da gida lafiya. Surara fatima kabila barakasa, nake cewa ku cigaba da kasancewa da rahama radio farin cikin al'umma.

0: Ministan tsaron Najeriya Christopher Musa mai ritaya ya yaba shugaba Bola Tinubu bisa amincewa da ƙarin albashi na tsakanin kaso 30 zuwa 80 cikin 100 na jami'an rundunonin sojin Najeriya. Yana mai cewa matakin zai inganta walwalar sojojin tare da ƙara musu ƙwarin gwiwa wajen gudanar da ayyukansu. Hakan na kunshi a cikin wata sanarwa da mataimakiyarsa ta musamman akan yaɗa labarai Laila Katumba Batunde ta fitar, inda ministan ya bayyana sabon tsarin albashin a matsayin wani muhimmin sauyi a tarihin rundunonin sojan Najeriya. Musa ya ce yadda aka tsara ƙarin albashin bisa matakan mukamai na nuna ƙudurin gwamnatin shugaba Tinubu na inganta rayuwar jami'an da ke kan gaba wajen kare ƙasa da yaƙi da matsalolin tsaro. Ya ƙara da cewa sabon tsarin albashin zai rage wa jami'an sojin matsin tattalin arziki tare da ƙarfafa ayyukan da suke gudanarwa na yaƙi da ta'addanci, karkuwa da mutane da sauran nau'ikan matsalolin tsaro. Ministan ya buƙaci jami'an rundunar sojin da su ɗauki wannan mataki a matsayin sabon ƙwarin gwiwa wajen ƙara himma da zai kare rayuka da dukiyoyin al'ummar Najeriya. Haka kuma ya jaddada aniyar ma'aikatar tsaro na ci gaba da tallafawa shirin gwamnati na inganta kayan aikin sojojin, amfani da fasahar zamani da kuma bunƙasa walwalar jami'ai da su da iyalansu. Hukumar kula da shige da fice ta ƙasa, wato immigration, ta tabbatar wa 'yan Najeriya cewa bata dakatar da aikin bayar da fasfo ba, duk kuwa da sauya wasu ƙarin cibiyoyin sarrafa fasfon zuwa babbar cibiyar keɓantaccen fasfo ta ƙasa. Hukumar ta bayyana hakan ne cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafinta na X, inda ta ce sauyin wani mataki ne na gudanarwa da aka ɗauka domin inganta samar da fasfo da kuma ƙarfafa tsaronsa, ba wai dakatar da ayyukan ba. Ta ce masu neman fasfo za su iya ci gaba da zuwa ofishoshinsu da aka tura su domin yin rijistar bayanai ba tare da wata wahala ba. Hukumar ta kuma tabbatar da cewa cibiyoyin ɗaukar bayanan masu neman fasfo na ci gaba da aiki yadda ya kamata a faɗin ƙasar nan. Yanzu za mu je ga rahotonmu na musamman. Wasanni na taka muhimmiyar rawa wajen raya matasa ta fuskar lafiya, tarbiyya da kuma samar da walwala tsakanin matasan tare da samar da aikin yi. Sai dai a wasu sassan jihar Kano, matasa na nuna damuwa akan ƙarancin filayen wasanni da za su riƙa amfani da su. Wasu unguwannin filayen da ake da su sun lalace, yayin da wasu kuma aka mayar da su wuraren kasuwanci. Domin jin ƙarin haske akan wannan lamari da ma hanyoyin da ya kamata a bi don samun damar ba wa matasa ƙwarin gwiwa akan fannin wasanni, ga rahoton wakilinmu Bashir Al'ali.
1: Masana harkokin wasanni sun bayyana cewa rashin wadatattun filayen wasanni na daƙile fasahar matasa tare da ƙara yawan masu zaman banza a tsakaninsu. Sun ce idan har matasa ba su da wadatattun filayen wasanni, to hakan na jawo su faɗa hanyar da bata dace ba, kamar shaye-shaye da faɗace-faɗace da faɗawa bangar siyasa da sauran ayyukan da ba su dace ba. Wasu daga cikin matasan sun buƙaci gwamnati da shugabannin ƙananan hukumomi da su gyara musu tsofaffin filayen wasannin da suke da shi. Kana sun kuma yi kira ga kamfanoni masu zaman kansu, ƙungiyoyi da al'umma su taimaka wajen tallafawa harkokin wasanni.
2: Abdulkadir Ibrahim daga unguwar Hausawa Zuro. Bayan ɗauki filin hoki daga a matsayin filin wasa, matasa da yawa sun bar harkar bal, amma da dan sun fita sayin da za su je, za mu je mu kalli bal ko kuma mu buga ta, to sai kuma tunanin su ya canja, sai su shiga wani team din da sauran abubuwa haka na laifi.
3: Sunana Mustapha Yaya, mazaunin kofar Nasarawa. Da mun fito daga gida, filin bal bai mana nisa, mun je mun buga bal mun samu nishadi, amma da filin bal sai mun yi kudin mota cikin kaso 100 an gina 99 daddai ne suka rage.
1: Umar Ziba shine mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Kalkasara United. Yayi mana ƙarin haske kan ƙarancin filayen wasanni a nan Kano, tare da bayyana hanyoyin da za a bi domin samar da sabbin filayen wasanni.
4: fadace-fadace da ake fama da su yana da nasaba da rashin isassun filaye da matasa za su je su yi wasanni su motsa jiki sun gaji sun koma gida sun yi wanka sai dai su ci abinci su yi baki lokaci na aiwatar da wani abu amma rashin filaye yana taka muhimmiyar rawa wajen matasa in ba su samu inda za su je su yi wasanni ba sai su fara tunanin nuka kala-kala babu shakka abu ne da ya dami al'umma a kowane guri yana dakile walwala da jin daɗi na matasa
1: akwai dai bukatar samar da filayen wasanni na musamman domin kuwa hakan zai taimaka wajen inganta lafiyar matasa gano sabbin fasaha da suke da ita da rage zaman banza da kuma ƙarfafa zaman lafiya tsakanin al'umma ƙarshen rahoton kenan tare da ni Bashir Alali a labaran rahama
0: kuma da latin da muna batun wasanni bari mu je ga teburin editan wasannin Salisu Idrisi Akasi rahotanni sun ce kungiyar kwallon kafa ta mata ta Najeriya Super Falcon sun samu nasarar kaiwa ga zagaye na gaba a gasar kwallon kafa ta mata da ke gudana tsakanin kasashen nahiyar Afirka a kasar Morocco biyo bayan nasarar da suka samu akan takwarorinsu daga kasar Masar da ci 6-2 kasar Zambia ce ta jamu ta zamo a matsayi na daya a rukunin ca biyo bayan samun nasara da ta yi a kan Malawi a wasan karshe na rukuni da ci 2-1 duk da cewa dukkanin kasashen uku na rukunin ca wato Zambia Malawi da Najeriya sun kammala wasanninsu ne da maki 6-6 bambancin yawan kwallaye da kowanne kasa ta yi nasarar zurawa a raga ya yi tasiri wajen fayyace kasashe biyu da suka kai ga zagayen wasan na quarter final da za a fara shi a Asabar mai zuwa yanzu Super Falcons na nan Najeriya mata za su fafata da Indomitable Lioness daga kasar Kamaru a ranar Lahadi da misalin karfe 6 na yammaci domin samun gurbin wasan kusa da na karshe wato semi final da kuma tikitin halartar gasar cin kofin duniya na mata da za a gabatar a Brazil a shekara mai zuwa a jadawalin wasannin da za a gabatar a wannan rana Kebbad za ta fafata da kasar Kamaru yayin da Mali za ta fafata da kasar Ghana a wani labarin kuma kungiyar kwallon kafa ta matasa ɗan ƙasa da shekaru 20 Flying Eagle ƙarƙashin jagorancin mai horarwa Abdu Mai Kaba ta yi nasarar samun tikitin zuwa wasan karshe na gasar matasa 'yan kasa da shekaru 20 na shiryar yammacin Afirka wato WAFU B under 20 bayan ta doke mai masaukin baki Cote d'Ivoire da ci 4-3 ta hanyar bugun daga kai sai mai tsaron gida bayan an tashi dukkanin kasashen na da ci 2 a matakin wasa na semi final wannan nasara ta kuma tabbatar da cewa Najeriya ta samu gurbin shiga gasar WAFU wato CAF under 20 na African Cup of Nations na shekara 2027 idan Allah ya kai mu to a wasan da za a fafata kamar yadda aka ji Ivory Coast a ranar Asabar din za ta buga da Algeria Morocco da South Africa Kamaru da Nigeria sai Malawi za su jira wanda zai fafata tsakanin Mali da kuma kasar Ghana dan za mu tafi ketare kafin rahoton mu na rana irin ta yau Gianni Infantino shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ya nemi afuwa kan kurakuran da ya tabka dangane da shirin cefanar da hannun jarin hukumar ga wasu mutane ciki har da makusantan shugaban Amurka Donald Trump wannan yunkuri ya jawo cece-kuce mai zafi yayin da hukumomin kwallon kafa na duniya suka rika janye goyon bayansu ga Infantino da ke shirin sake tsayawa takarar neman shugabancin FIFA inda wasu ke kiraye-kirayen ya aje mukaminsa ko da yake Infantino ya nemi afuwa amma ya jaddada cewa babu dalilin da zai sanya shi ya sauka daga mukamin nasa bayan samun goyon bayan wasu daga cikin manyan jami'an FIFA Infantino ya gayyaci mambobin kwamitin gudanarwa FIFA zuwa shelkwatar hukumar ta nahiyar Afirka da ke birnin Rabat a Morocco domin su tattauna batun bayan matsin lamba daga kungiyoyin kwallon kafa da sauran masu ruwa da tsaki na fadin duniya bayan kammala taron da ya dauki sa'o'i 4 FIFA ta fitar da sanarwar cewa kwamitin ya sake tabbatar da cikakken goyon bayansa ga shugabancin nasa a ƙarshen makon da ya gabata yofa ta tarayyar Turai ta bayyana shirin ta na maka Infantino a kotu kan batun cefanar da hannayen jarin na FIFA ba daga yofa kadai Infantino ya rika shan suka ba domin kuwa wasu manyan jami'an FIFA su ma sun nuna rashin jin dadin su babban sakataren FIFA Matthijs Granström ya rubuta wa ma'aikatar hukumar wata takarda inda ya bayyana lamarin a matsayin abin takaici da rashin kwarewa wajen tafiyar da ita wannan hukuma sai dai bayan taron na Rabat wannan jami'i tare da sauran mambobin kwamitin gudanarwa sun fitar da sanarwa inda suke jaddada cikakken goyon bayan su ga Infantino a matsayin shugaban na FIFA haka kuma shi Infantino sun sanya hannu a wata wasiƙa da aka aike wa mataimakan shugabannin FIFA mambobin majalisar hukumar da kuma kungiyoyin kwallon kafa 211 na kasashe mambobin FIFA a cikin wasiƙar Infantino da shi da jami'in sun bayyana cewa suna neman afuwa bisa kurakuran da suka faru tare da yin alƙawarin cewa za su tabbatar da cewa irin wannan kuskuren bai sake faruwa ba bayan taron ma an ga shugabannin biyu tare da suna kallon wasan cin kofin nahiyar Afirka na mata da aka gudanar a Rabat din to yanzu kuma za mu je ga rahoton wasu daga cikin ababen tarihi da suka faru a rana irin ta yau
5: Agusta na shekara ta 1890 aka kashe fitaccen shugaban kabilar Lakota Sioux Sitting Bull yayin wani artabu da jami'an gwamnati a Amurka tarihin sai ya kasance alamar gwagwarmayar kare kasar da al'adun yan asalin Amurka a makamancin ranar irin ce ne a shekara ta 1945 Amurka ta jefa bam din nukiliya na farko da aka yi amfani da shi a yaƙi a birnin Hiroshima na ƙasar Japan dubban mutane sun mutu nan take yayin da wasu da dama suka rasa rayukansu daga baya wannan dai na daga cikin manyan abubuwan da suka canza tarihi a duniya A shekarar 1962 kasar Jamaica ta samu cikakken yancin kai daga Birtaniya bayan shekaru da dama tana ƙarƙashin mulkin mallaka. Haka kuma a shekara ta 1991 masanin kimiyyar kwamfuta Tim Berners-Lee ya kaddamar da shafin yanar gizo na farko wato World Wide Web ga jama'a wanda ya zama tubalin internet ta zamani da ake amfani da ita a yau. Shekara ta 2012 motar bincike ta NASA mai suna Kristoyoti Roba ta sauka lafiya a duniyar Mars domin gudanar da bincike kan yiwuwar rayuwa da tarihin duniyar wannan ya kasance babban cigaba a binciken sararin samaniya. A rana mai kama da tauni a shekara ta 2021 Najeriya ta ci gaba da yaƙi da cutar COVID-19 yayin da gwamnati ta ƙara karɓo alluran rigakafi ƙarƙashin shirin COVAX domin faɗaɗa rigakafin jama'a faɗin ƙasar nan. Rahoton namu zai kammala ne da shekara ta 2024 wanda aka gudanar da bukukuwan cika shekaru 79 da harin bam ɗin Hiroshima inda aka sake yin kira da kawar da makaman nukiliya da kuma ƙarfafa zaman lafiya tsakanin ƙasashe. Rahoton ababen tarihi Fatima Kabir labarin ya kasai a labarin Rahma.
0: Kuma da lada ma Fatima ce ma ta sada mu da ku amma dai kafin mu sallama shugaban kasa Bola Tinubu ya jinjina hukumomin tsaro bisa nasarar da suka samu na kubutar da wasu ɗan Najeriya sama da 300 a lokaci guda da sojin Najeriya ta ayyana neman wasu jagororin 'yan ta'adda kuma ta yi alkawarin lada mai yawa gwamnati a jihar Osun na shirin gurfanar da EFCC gaban kotu bisa rufe asusun jihar a madadin ita kanta Fatima Kabir labaran ya kasa yi Hussein Amba inda ba nake fatan mu ne lafiya da salama

0: za ku ji yadda cikakken shirin yake a wannan lokaci. Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka, shirin da kan baiwa ƴan siyasa daga kowace jam'iyya damar yin tsokaci game da yadda al'amuran siyasar wannan lokaci ke ci gaba da garawa. Amma fa bisa doka, kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin wannan ƙasa ta tanadi, sunana Abbas Salisu, tsoron ɗinki da ke riƙe da akalar shirin halin yanzu. Sarkin Musulmi Muhammad Sa'ada Abubakar ya musanta rahotannin da ake yaɗawa cewa yana goyon bayan sake tsayawa takarar shugabancin ƙasa da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ke yi domin al'ummar ƙasa su sake zaɓensa a karo na biyu a babban zaɓen da ke tafe na shekarar 2027. Biyo bayan waccan ziyara da shugabannin cocin Katolika suka kai wa shugaban ƙasar, wanda a yayin ganawar da suka yi da shi suka shaida masa mawuyacin yanayin da al'ummar ƙasa ke fuskanta ta fuskar ƙangin talauci da ya yi musu katutu game da matsalolin rashin tsaron da ya dabaibaye su sakamakon irin tsare-tsaren da suka ce gwamnatin nasa na aiwatarwa, wadda har ma a ƙarshe suka shawarci shugaban da cewa lokaci ya yi da ya kamata ya san halin da al'ummar ƙasa ke ciki a yanzu domin sauyawa gyambo ƙafa. Amma cikin wata sanarwa da mai taimakawa sarkin Musulman kan yaɗa labarai Bashir Adefaka ya fitar, ta rawaito shi yana shaida cewa wancan rahoton goyon bayan da aka ce sarkin Musulman na yi wa shugaba Tinubu babu ƙanshin gaskiya a cikinsa, domin a cewarsa sarkin Musulman a matsayinsa na uba ga kowa kuma jagoran addini game da sarautar gargajiya, kowa nasa ne kuma ba shi da damar tsoma kansa a lamuran siyasa ko kuma nuna goyon bayansa ga wani mutum guda a zaben da ke tafi. Hasali ma a cewar sarkin Musulman kofarsa a buɗe take ko da yaushe na karɓar bakuncin dukkanin wani ɗan Najeriya, ciki har da shugabannin siyasa masu riƙe da mukamin gwamnati, ba kuma tare da hakan na nufin ya ɗauki wani ɗan takara ɗaya a cikinsu ba. A don haka ya ja hankalin al'umma kan cewa su yi watsi da wancan rahoto da aka alakanta shi da shi, domin kuwa ba shi da tushe balle makama. To da yake batu muke akan kamun ludayin gwamnatin Meci, wadda wasu ke ganin gazawarta ta fuskar kare rayuka game da dukiyoyin al'ummar wannan ƙasa daidai lokacin da ake ganin matsalolin rashin tsaro na ƙara tsananta a sassan jihohin wannan ƙasa. Kuna sane da cewa a baya-bayan nan shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya amince da ƙarawa dakarun sojin ƙasar nan albashi da kaso 80 cikin 100 duka domin sake zaburar da su a aikin da suke na kare rayuka da dukiyoyin al'ummar wannan ƙasa. Wannan ce ta sanya muka nemi jin ta bakin masana kan al'amuran tsaro, domin jin ko wannan mataki da gwamnatin ta ɗauka zai taimaka wajen cimma wancan buri da take da shi. Ga dai ƙarin hasken da Dr. Hafiz Ringin ya mana.
1: Haƙiƙa, na rashin da gwamnati ta ɗauka na ƙara ruwan sojoji abu ne mai kyau, ko abin yabawa ne, domin inganta jaɗin rayuwar jami'in soja ko jami'in tsaro na iya ƙara masa ƙwarin gwiwa wajen gudanar da aikinsa, kuma ya sa ƙwaro a cikin su cigaba da kasancewa cikin aikin soja ba suna ta neman gudawa ba. Tabbas sojan da yake da kwanciyar hankali a rayuwa yakan iya gudanar da aikinsa yadda ya kamata. Sai dai mu sani, ƙarin albashi kaɗai ba zai magance matsalar tsaro a Najeriya ba. Matsalar tsaro tana da sarƙaƙiya, don haka tana buƙatar cikakken tsari na magance ta. Dole ne a samar da jami'an tsaro ingantattun makamai da kayan aiki na zamani, sannan a ƙara ingantawa da ƙarfafa hanyoyin tattara bayanan sirri. Kana samar da kayan aiki na zamani kamar yadda faɗa baya, daɗin daɗawa, kuma a ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin hukumomin tsaro da al'umma. A halin yanzu Najeriya da cikin ƙalubalen tsaro da ba ta taɓa samun irinsa ba ta rahinta. Ana fama da ƴan Boko Haram, Lakurawa, ƴan bindiga masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa, rikice-rikicen ƙabilanci da na al'umma dubale. A taƙaice, ƙarin albashin sojoji mataki ne mai kyau kuma zai taimaka wajen ƙarfafa gwiwar jami'an tsaro. Amma idan ana son a samu zaman lafiya da tsaro mai ɗauri a Najeriya, dole ne a haɗa wannan mataki da sauran gyare-gyare na tsarin tsaro da kuma tushe matsalolin da ke haddasa rashin tsaro. Sai da ƙari kuma, gwamnati wajibi ne ta ci gaba da tushen matsalolin da ke haifar da rashin tsaro, kamar rashin aikin yi, talauci, da kuma da zalunci da rashin adalci, domin waɗannan suna zama dalilin da ke jawo wasu shiga aikata laifin. A nan ne kawai za mu iya sa ran samun ingantaccen tsaro mai ɗorewa a ƙasarmu.
2: Amma dakta, baka ganin idan aka ƙara yawan jami'an tsaron su kansu, wannan ma shi ma zai taimaka wajen ganin an samu ingantuwa ta ɓangaren yadda za a ci gaba da tsare lafiya da dukiyoyin al'ummar ba?
1: Ika yawan ƙara jami'an tsaro da matsalar muhimmanci a Najeriya, domin Najeriya da yawan jama'a fiye da miliyan 130, don haka na buƙatar ƙarin sojoji da sauran jami'an tsaro domin su iya kare iyakokin ƙasar nan, su kuma magance masu aikatan laifuka da kuma tabbatar da tsaron rayuka da dukiyoyin al'umma. Amma fa ina ta faɗa, ƙarin jami'ar kaɗai bai isa ba. Dole a samar musu da ingantaccen horo, kayan aiki na zamani, isassun bayanan sirri, da kuma kyakkyawar kulawa ta fuskar jami'an rayuwarsu. Wannan zai samar da mafita, insha Allah.
0: Dr. Hafizu Ringim kenan, masanin halayyar bil'adama game da al'amuran tsaro a wannan jiha. To daga wannan, mu dawo wannan jiha ta Kano, da kai tsaye za mu fara da ɗaukar kalaman wasu shawarwari ga gwamna Abba Kabir Yusuf, wanda Director General na ƙungiyar nazarin siyasar duniya da wayar da kan al'umma.

0: da bai koma ba da kila ba ma zai samu kwanciyar hankalin da ayyukan da yake yi ma to zai ba kuma sannan da wannan tsalle-tsallen da ake yi da rahin tabbas yau ana nan gobe ana can to da yanzu da shi ake saboda duk maganar da yayi to sai an mata fasara daya daga cikin uku abu na farko shine inda ya koma din nan jama'a suna gani kamar wasu garken kuraye ne kuma babu sharri da wulakanci da basu yato mai girma gwamna ba to yanzu saboda ya koma cikin ya ce waɗannan wasu salihan bayi ne mutanen kirki to gaskiya yana da jin aiki abu na biyu kuma shine tikansa babu maganar da bai fadi akan su ba hasali wasu ma an kai su kotu manafa ana zargin su akan sun waure dukiyar jama'a to kaga akwai jin aiki kafin a wayar da kan jama'a cewa su fahimci cewa waɗannan mutanen wato sun tuba ko sun zama adalai san inda ya baro su kuma babu halacci da basu yi masa ba duk wani taimako da dan adam zai wa dan uwansa mutum to akalla kusan shekara 40 ana ta ɗauniya da shi ne gaba gwamna to yanzu ya fito ya ce inda ya baro su ko mutanen banza ne maciya amana wato yayi shekara 40 kenan to da maciya amana marasa halacci kuma abu na uku shine su jama'ar gari ɗan dangwale sun tsani mutanen nan ba sa son su ba sa ƙaunar su a 2019 suka kare su wanwar duk da cika bakin da suke suna cewa ko da tsiya tsiya amma aka kare su zaɓe sai da suka yi ƴan dabaru sannan al'umma suka sake wannan halicci a 2023 suka kasa suka tsara suka raka sai da suka tabbata cewa mai girma gwamna ya hau kan kujerar gwamna duk da ƙarfin da suke ganin suna da shi gwamnatin tarayya wane ne amma Allah ya nuna ikonsa to yanzu ya fito ya ce zai yabi waɗancan mutanen ko kuma ya tozalta nan inda ya baro kuma shakka yana da jan aiki a gabansa kuma muna so mai girma gwamna ka kafa kwamiti na mutanen kirki masu gaskiya da amana ba ƴan kora ba wanda za su je su jiyo maka menene ra'ayin jama'a ƴan dangwale ba wai waɗannan ƴan hayaniya wanda za a zo a ce ba matsala ba yanzu a nuna tabbatar mai girma gwamna to ya wuce wannan karatun saboda su waɗancan babu cika bakin da basu ba amma Allah ya nuna musu ikonsu wannan shine shawaran mu da muke da mai girma gwamna kuma sauran shawarori ma suna gaba cinye da
1: Malam Usman Muhammad Gama kenan Director General na Kungiyar Nazarin Siyasar Duniya game da wayar da kan al'umma. Daga wannan muleka yankin karamar hukumar Dawakin Kudu inda tsohon wakilin yankin a zauren Majalisar Ƙasa Honorable Mustapha Bala Dawaki wanda kuma shike yi wa jam'iyyar NDC takarar majalisar wakilai a kananan hukumomin Dawakin Kudu da Warawa a zaben da ke tafe ya jagoranci wani taron haɗin kai da motsa jam'iyya a mazabarsa ta Dawakin Kudu domin sake ɗinkewa tsakanin magoya bayansa da na kwankwasiya da ya haɗe da su a wannan mazaɓa shine ma a yayin taron muka jiyo shi yana bayyana waɗannan kalamai
2: wannan jam'iyya mun san wanda ya ɗaga mana ita tsohon gwamnan jihar Kano tsohon ministan tsaro idan na ci gaba da cewa tsoho ya rike makamai da yawa injiniya da tirari musa kwankwaso muna biyayya ga ci gaba ɗayan mu a nan duk abin da ya kawo mana idan Allah ya yarda shi za mu hau mu hau kai kuma mu yi aiki da shi idan mun san ba zai kawo mana abin da zai cutar da mu ba ya yi shekara takwas yana mulkin Kano kuma mun ga abubuwan alheri da ya kawo jihar Kano ba wai jihar Kano ba da Najeriya gaba ɗaya da kuma arewacin Najeriya saboda haka muna so mu yi amfani da wannan dama kamar yadda muka ga wannan taro kuma kamar yadda muka san mun yi kokari wajen kowa ya kasance ya yi rijista kuma na tabbatar ya gwargwado kowace mazaɓa an je an yi wa mutanenmu rijista na permanent voter card amma muna so don Allah don Annabi kamar yadda muka ga wannan taro ranar zaɓe mu ga irin wannan taro ka zo da katinka don ka jefa ƙuri'a ka samu waje ka tsaya sai an gama zaɓe an sanar da zaɓe sannan idan aka ci wajen collection ka biyo ta a zo a kare ta a ainihin wannan shi ne zai taimaka mana a wannan tafiya tamu mai albarka kuma muna yi matasa godiya mara adadi da mata da dattawa da suka samu kansu a nan kwanza da kwankwasa su suka yi wannan taro na maza ba kuma wannan taro ba campaign ba ne taro ne na motsa jam'iyya a wannan mazaɓa tamu ta Dawaki wanda yake muna jira hukumar zaɓe 19 ga wannan wata za ta ba da izini na a fara yawon campaign saboda haka in Allah ya yarda za mu fara zagaye-zagaye mu je mu yi doki-doki na gida mutane mu yi da alfarma da wannan zaɓe
1: bayan da wani rabul Mustapha Baladawaki dake yi wa jami'a.

0: iyar NDC takarar majalisar ƙasa a zaben da ke tafe ke nusar da magoya bayan sa da ke mazabar sa ta dawaki a karamar hukumar ta dawakin kudu daga bisani mun jiwa shugaban jam'iyyar NDC na karamar hukumar ta dawakin kudu honorable Yusuf Iliyasu dan bagina na dorawa da waɗannan kalamai a yayin taron
1: a wannan da muke da Mustafa Rana ne ruwa ba yayin da za a yi rana da fito fadi bai kira ni ba bai ce mini ne ake ciki ya mana fa kaza ya kaza duk inda kake jiwa wasu in ne kawo da sai ya ce kan bage ku wannan abun su wani sun yi kaza sun yi kaza ku musu godiya kuma ku inganta wannan abu duk inda ya ci dan wani abu na korafi sai ya kira ya ce dan bage guri kaza mun ji kaza mun ji kaza mun ji kaza ku kokari wani gurin ma mun in mun yi dan nauyi to za mu ga shi da kana kansa ya kira wannan gurin ya zo ko a gidan gonarsa ko a wani guri yana kokarin ya za a yi a gyara ya za a yi a seta wannan shi ne jagoranci wanda karamar hukumar dawakin kudu a baya ta rasa wanda a baya mun samu mutunta dan Juma Mahmud wanda a matsayin mu na shugabanni zaka ga akwai shugaba a mazaba zaka ga shugaba a local government zaka ga jagora a local government zaka ga mai mulki a local government amma ganin wannan jagoran ya zama tashin hankali saboda ne saboda yana ganin cewa tabon shi kadai ne ma a rayuwa wanda Allah ya sa ki boko amma da za su duba daga lokacin da aka ce ka rasa jagoranci na kirki to daga lokacin da ba za ka taba samun hadin kai dukkanin wani mutum da yake mazaba su gamsu cewar nauyi ne akan su da Allah ya ba su wannan shugabancin domin yau da kai a wannan hudun ba a kira kowa ba an kira wasu ba dan sun fi kowa ba ba dan sun fi kowa iya ba kuma dan sun fi kowa wani abu na duniya ba kuma godiyar Allah da su shine su koma mazaba su a karan kansu su hada kai su nemi dukkanin wani mutum mai shawar jam'iyyar nan har kai tunanin akwai wani mutum in ya zo zai tare maka abin da zaka samu domin tsarin farfasiya in kai kana ganin cewa sai kai kai saboda kai shugaban jam'iyya ne na local government to wakila in ana ganin matsala ta wannan bangaren da za a kauda kai a kawo kaninka ko kuma dan kama na cikin ka wakila sai a ga fi ka iyawa a gurin ni na tabbatar da cewa yan karamar hukumar dawakin kudu sun san wannan magana da yake fada ABC ba ta da yanda za a kirkiri wannan taron mai daraja mai mutunci kana ba kai ba za ka iya yin takara ba yau Allah ya kawo ka ka samu dan da zai takara na cikin ka al'ummar dawakin kudu suka dauki amana suka yarda da kai a matsayin ka wanda suke kallon ka dan siyasa aka ba wadanka dama yau ku zama dan majalisa jami'an shekara uku ɗayin aunar al'ummar karamar hukumar dawakin kudu isa akan a duba wani wanda ya wahalta wanda ya dace a dauko shi a bashi wannan takara ta majalisar tarayya wacce Allah ya tarbe mu da majalisar tarayya mu Allah ya karbe shi wanda muna masa addu'ar Allah ya ji ansa saboda rahin iyawa ta shuwa gabanin APC na karamar hukumar dawakin kudu sai aka ce wannan kujera ta majalisar jaha ita za a dauka a canza mai ita kudin majalisar tarayya to yau an karamar hukumar dawakin kudu in tambayi yan APC in tambayi dan dangwalan kuri'ar karamar hukumar dawakin kudu waye wakilin ku a majalisar jahar Kano ai kullun abubuwa ne na rahin tsari na rahin iyawa abubuwa ne wanda kullun kokari muke ya za a yi mu kawo gyara a matsayin mu na matasa
0: honorable Yusuf Iliyasu dan bagina kenan shugaban jam'iyyar NDC na karamar hukumar dawakin kudu daga wannan mu koma jam'iyyar APC mai mulki wadda kamar yadda kuka ji a talatar da ta gabata majalisar dokokin jihar Kano ta dakatar da shugabannin kananan hukumomi guda uku na tsawon watanni uku sakamakon badakalar da ake zargin su da yi kan dukiyar al'ummar yankunan su daban-daban wannan ce ta sanya SA Aminu Gurgu mai fulo shugowa yana cewa ba kawai iya waɗannan shugabanni guda uku ne kawai zargin ke yawo a kansu ba
2: kuma balaraban gwamna ba fa ciya mummi guda uku kacal ake zargi ba sa tare da wannan gwamnatin taka ba akwai sama da guda 33 wanda intelligence report suka bincika cewa ba sa tare da wannan tsarin ana zargin suna zama da kuma Aminu Abdulsalam da Dr. Rabi Musa Kwankwaso akwai commissiononi su kansu wanda ake zargi sun yi alƙawari sai sun kifar da wannan gwamnatin sun yi zama biyu ɗaya ana zargin an zauna a Abuja da kuma Aminu Abdulsalam ɗaya a Kaduna da Dr. Rabi Musa Kwankwaso in banda guda biyu da ake zargi halattattun naka ne mallakabi da gangaren ɗaya commissionin yaɗa labarai akwai MD wanda ba sa tare da wannan tsarin in banda guda ɗaya shine Adamu Rano mai girma balaraban gwamna akwai masu faɗan zaɓe a hukumance wanda umarni kawai suke jira ba sa tare da kai suna karɓar umarni kuma da Aminu Abdulsalam da Dr. Rabi Musa Kwankwaso mai girma balaraban gwamna ya kamata ka je ka karkaɗe ka gyara tafiyar shi kansa mai girma shugaban ƙasa da ya kalli abin da aka yi gwada na Ebele Jonathan ya sa masu karɓar zaɓe a hukumance amintattu sa don haka 2027 bai da fargaba mi girma balaraban gwamna na tabbatar maka wannan tsarin da ake a wannan harkar sai ka tsaya kai takatsan dan kanzu inda sai aka yi Abdullahi Umar Ganduje har aka dora ma kankara aka a nasara saboda cutarwar kwamishinoni da masu tafi da harkar gwamnati da kamalar biran shekaru mafi yawan kwamishinoni su suka cutar da tafiyar suka kifar da ita saboda aka ya kamata ka tsaya ka nutsu ka sa amintattunka domin ba dama ka kunna daki da balawo ko a kunna daki ake noma ba a ganin idanun kowa ta bakin na mallam Ibrahim Shekaru Allah ya ubangijin Musa da Haruna ka tsara wannan gwamnati ta mai girma balaraban gwamna ga dakta mallam Alhaji Asuwaju Ahmed Ahmadu Muhammadu Bola Tinubu tsohon gwamna tsohon sanata shugaban kasa a hali yanzu APC sak
0: wada SA Aminu Gurugu mai fuloke wannan fallasa can ma daga karamar hukumar Dala Aminu mallam Kermo Adakawa ne ke dorawa da cewa su ma matukar aka bar nasu shugaban karamar hukumar har zuwa lokacin zabe to la shakka jam'iyyar APC sai dai buzunta
3: karamar hukuma ta ta Dala wannan chairman wanda izo gaba ɗaya da ma karai ne ya kawo shi karamar hukumar Dala kuma yazo ya samu karain yana ta tayi to ba za mu zuba ma ido ba mai girma gwamna da majalisar jihar Kano muna kira a gare ku dakatar da wannan chairman din ba mu tsige shi muke so ayi tunda izo zababban baya jin dadin sa na daddan baya jin dadin sa ƴan siyasa ba sa jin dadin sa shugabancin ba sa jin dadin sa duk wani abubuwa ya tattare ya kai akwai SASA ma da mai girma gwamna ake din local gamma mu namu ma ba mu san ba ina ma suke ba balle ma mu yi nan cewa wai za a yi mana abin da muke so
4: kuma sai ka ce wai ku ba ma dakatarwa ba ma wai cire shi kuke so
3: me amfanin mutumin da ba kishin jam'iyyar ike ba ya zo ne azurta kansa shine a gaban sa to me amfanin
4: siyasa ku ne kuka san yaya mutum yake aiwatar da aikin sa ko kuma yaya mutum yake kishin karamar
3: shi yasa muka ce mai girma gwamna mu fitilar ka ne kuma kafafuwan ka ne idanuwan ka ne na rantse da girman Allah mai girma gwamna aka tafi aka bar wannan chairman din a gagamar hukumar Dala to APC a gagamar hukumar Dala sunan ta sallaman miya domin wannan chairman bai da kishi balle ma ya tunanin cewa za a ci zabi a gagamar hukumar Dala babu wannan
4: irin aikace aikacen da ake fadin yana yi da shauran irin yadda yake tallafar karamar hukumar kai kana ina
3: irin wannan chairman din na kabo ba ka sa shi a cikin layi da mai girma gwamna zaka sa shi a gaba ikawo ma local gamman ba amma wannan chairman namu mu ba mu ga tsuntsu ba mu ga tagu duk kowa ma baya jin dadin wannan chairman din mai girma gwamna muddin aka ba wannan chairman din billahi alazimu la ilaha illa huwa APC a gagamar hukumar Dala ba ta ci zabe ba
4: wai wani abu kuka taba kai masa akan yayi muku a matsayin sa na shugaban karamar hukuma ya gaza
3: irin ayyukan da na baza masa na gaya masa amma da karshe cewa eh wai mai girma gwamna ma ya kai mai ma wai a sa ma hannu ma abin ya gagara haka za mu
4: san dama haka ake yi ba sai an nemi sahalewar gwamnatin jiha
3: to ai bai da jajircewa shi yasa tun farko ma Allah bai bashi ma kujerar ba
4: me yasa za a dora laifin akan sa maimakon gwamnan da watakila shine zai bashi haƙuri ba
3: wai idan gwamnan ba shi bane ciyaman

0: kuma wancan gwamnatin da Rabi'u Musa Kwankwaso yake so ya dawo ya kafa da yaddar Allah ba za a kafa ta ba dan an kafa ta dawowa za ta yi ta ci gaba mu kuma ba za mu yadda ba
1: kai baka cikin yan kasuwan nan kuma kana kokarin ka arba kin suka ci musu
0: mu matasan yan kasuwa na jahar Kano duk inda ka sani muna da kungiyoyin mu na yan kasuwa da muke tattaunawa kuma ciwon dan kasuwa na dan kasuwa ne
1: ai ka basu su da kansu da abin ya shafa in suna da wannan muradi su zo
0: mu muna

0: tace 97.3 a zangon FM Rahama Radio.
1: Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin ku karkada kunnuwanku ku sha labari shirin da ya saba kawo muku rahotanni masu ilmantarwa fadakarwa har ma da nishadantarwa al'ummar garin Jangebe da ke karamar hukumar Doguwa sun zargi shugaban karamar hukumar da karkatar da kudin aikin wata hanya
2: daya Allah la ta mai ido an sare masa hanci daya kuma an sare masa kansa har da ta kai da kwalwa ta fito
1: wani matashi dan gayu mai shedar kammala digiri ya rungumi sana'ar tura ruwan kura ka'in da na'in
3: ban da na gama jami'a na gama digiri a dawainiya yayi yawa samu min ya ragu na tara kudi sai na sai amalanke na sai jarakuna sai na fara sai da ruwa
1: wasu madauna fan shekara a nan birnin Kano sun kusa rasa idanuwansu sakamakon tuttula musu wani ruwa a cikin ido da kunnuwa
4: tun da na diga wannan abu a sai na diga masifa ido na kwantsa kwaye ido na ta yi jajawur wani janjijiya jijiya rika fitowa kwaye idan na taba ma zafi nake kan tsinin ido na ma zafi nake ci
1: waɗannan kaɗan ne daga cikin ɗanɗanan rahotannin da muke ɗauke da su har ma da jin rahoton nan naku na sanin asali inda a yau za ku ji samuwar asalin unguwar Sanka da ke nan jihar Kano
5: Larabawa ne daga kasar Libya suke kawo kayayyakin siyarwa wannan unguwa
1: har ma da jin labarin wata mata wadda ta shirya ƙarya wai an sace ta nufin ta samu followers
6: shine fa garin gudu ne to ina ta tsallaka kabarin ka kafata ta fada su wani kabari shine na ji wannan ciwo
1: sunana Abubakar Sabi Karkasara wanda ni ne zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci kafin mu shiga cikin shirin bari mu karbi tal
7: Alhaji me kuma ya kawo mu nan
8: ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mu shiga kasuwa ba
7: ta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
8: ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafaran kantin Basir Stone
7: kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
8: kware ku uwar gida Basir Stone na da ingantacciyar doya ga masu safara sai garin rogo ga masu yin teba kayan hadin miya ba a bar Basir Stone a baya ba domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraya a cikin sa
7: kace mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
8: uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Stone tsaya ba muna da kayan shayin goruba na'ana lemon grass da dai sauransu
7: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da zasu bi domin samun nasu gara kasan
8: Basir Stone na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samu Alhaji Basir Stone akan lambar wayarsa kamar haka 08-36-44-85 ko 08-87-22-22
7: Masha Allah daga tafaran kantin Basir

0: ya ko dakin yar baba
1: ai sai ce naje kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungaje ta da katifar uniform
0: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya
1: har da lafiya mai gida
0: kwarai kuwa domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ɗan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
1: to ni ma mai gida fa gaskiya
0: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
1: ina godiya mai gida
0: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
2: Islamiya tare da tafizi Qur'an inda yaranka za su haddace Al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai ko jin ga dalilin mutuncin ki da addressin kana nan a Madibawa a Rafi Sa'adatu Yunus Kano Zaria na Kano za ku iya tuntuɓar darajar makarantar a Shaju Gada AA Rano ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0803-3261-2 hakkin mu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu
3: to barkanmu da dawowa mai sauraro za ka iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo wato www.rahamatv.com bari mu bude shirin da koken al'umar unguwar Daurayi Babba da Danbare inda mazauna yankin suka kwana ba su yi bacci ba sakamakon mamakon ruwan sama da aka tafka jiya lamarin da ya janyo ambaliyar ruwa cikin unguwannin sakamakon wannan dalilin ne mazauna unguwar suka fito suka rufe hanyoyi domin janyo hankalin gwamnati da ta kawo musu dauki ga dai rahoton da Usman Ibrahim Datti ya hada mana
4: mazauna unguwannin Danbare da Daurayi Babba a jihar Kano sun datse hanya domin nuna fashin su kan irin barnar da ambaliyar ruwa ta yi wa gidajensu da dukiyoyinsu lamarin ya biyo bayan mamakon ruwan saman da aka yi da asubahin ranar Laraba mazauna yankunan sun ce ambaliyar ta samu asali ne sakamakon rashin isassun magudanan ruwa tare da yin gine-gine akan hanyoyin ruwa sun bayyana cewa ruwan ya mamaye gidaje da dama lamarin da ya tilasta musu fita daga gidajensu ciki har da mata masu juna biyu domin tsira da rayukansu wakilin mutukur estukur ya ziyarci yankin tare da tattaunawa da wasu daga cikin mazaunan unguwar da abin ya shafa
5: muna kira ga wannan gwamnati ko mu ce gwamnatin tarayya muna neman taimako ruwa ya cinye mana gidaje shekara wajen uku da ta wuce gwamna ya zo gida ya fadi ya danna wasu bayan Allah ya zo alƙawarin cewa za a zo a duba wannan hanya to muna mai tuni dan Allah ya taimaka a duba mu saboda wallahi idan aka ƙara makamancin wannan ruwa gaskiya muna cikin matsala nan da gani diyara ne ba wanda ya je makaranta ba wanda ya je ko ina kuma iyayenmu da waye duka suna cikin wannan unguwa da Allah a duba mata ana ta tsamo su daga cikin gida
6: ina na da muke ciki wallahi ta zai ruwa har cikin dakuna saboda haka muna neman dauki ko hukuma wannan ajuwa ya fi karfin abin da ake fada saboda ya fi karfin lokacin karfin wallahi ta zai abin da ake yi ya yi mana yawa saboda wannan har gidana har dakina
5: ina ka kwana yanzu
6: a wuce muka kwana tun asuba wallahi ta zai a wuce muka kawo
4: tun kafin fara damuna hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa nema ta yi gargaɗin yiwuwar aukuwar ambaliyar ruwa a sassa daban-daban na Najeriya ciki har da jihar Kano hukumar ta buƙaci jama'a da hukumomin da abin ya shafa su ɗauki matakan kariya domin rage asarar rayuka da dukiyoyi Usman Ibrahim Datti ku karkaɗe kunnuwanku ku sha labari
3: to su ma a nan al'ummar sharaɗa da ke birnin Kano sun samu ambaliyar ruwa makamanciyar ta unguwar Daurayi sakamakon wani gini da suke zargin an yi shi ba bisa ƙa'ida ba lamarin da ya janyo musu wannan ambaliyar ruwa Tuni dai mazauna wannan yanki suka fito a safiyar wannan rana domin rashin goyen bayan su ga wannan gini da suka ce shine musabbabin janyo musu ambaliyar ruwa a cikin unguwar tasu. Ga dai yadda Salisu Aliyu Gamoji ya tattauna da wasu daga cikin mazauna unguwar.
7: Aramma Isa Suleiman, ke sharaɗa gidan kwari. Abin da yake faruwa a wannan unguwa ta mu, ruwan da muka tashi da shi a wannan Laraba, ruwan ya sauka tsanke 4 da 'yan mintuna. To ciki ukun Allah sai muka je dangajin ihun mata a kawo taimako a kawo taimako. Da yawa mutane sai sun fito waɗanda suke kaman na jefin unguwar can kan tudu. Mutum sai ya fito kofar gidansa sai ya ji ruwa wanda ba mu taɓa tsintarkan mu a kan wannan halin ba. A'a, ni kaina gidana yana gefe amma ina fitowa na kofar gidana ta shafe. A'a, ina tunwa na gidan gidajen makotana duk sun shafe da ruwa. Akwai ɗakin da ruwa iya ugu, akwai ɗakin da ruwa iya guwa. Ba magana tsakar gida ake ko kan layi ba.
8: Na'am.
7: Da maza da mata da yara duka sai muka shiga aikin ceto.
8: Fito da mutane daga gida?
7: Fito da mutane aka dinga yi daga gida. Yanzu wannan magana da nake maka daga ɗauke ruwan mai ƙarfi zuwa yanzu mun kai awa ɗaya da rabi domin tuntun sallar asuba. Ruwan ya ɗan karya ya ja baya. To sai da muka samu ceton jama'a tukunna waɗanda suke cikin wato hali na cikin matsala kamar za su iya rasa rayuwa sannan ma muka samu damar yin magana da
8: kai. Me ya jawo wannan matsala?
7: Abin da ya jawo wannan matsalar akwai wasu lambuna da suke cikin unguwar gidan kwari duk wanda yake mazaunin gurin ya san gurin. To shine akwai wani bawan Allah SKY shine ya zo isa ya gurin sai yake gina estate. To sakamakon ginin estate nan da yake ya yi wa shi wannan ruwa hanya ya ɗaure shi ya masa an ce hasalan ma ya yi. To kuma sai ya zama hanyar ruwan ta yi kaɗan. Shi wannan ruwan sanannen ruwa ne kowa ya san shi shine ruwan salanta. Kogi ne tsohon kogi kowa ya san shi. To amma hanyar ruwan ta yi kaɗan shine ya sa ya zama ruwan baya iya wucewa ya dawo gidajen mutane.
3: Da fatan mahukunta za su shiga cikin wannan lamari wannan kenan. To a nan kuma wani matashi ne mai ɗauke da takardar shaidar kammala karatu na digiri ya rungumi sana'ar sayar da ruwan kura domin rufawa kansa asiri. Yanayin da ba kasafai aka fi samun matasa 'yan bana bakwai da suka yi karatu da sana'a irin wannan ba. Komai ya ja hankalin wannan matashi har ya shiga sana'ar tura ruwa.
9: Yanzu kamar da safe na fara sai da ruwa daga safe zuwa daga karfe 6 zuwa karfe 10 nake sai da ruwan din. Wani lokaci na yin kafa 5, wani lokaci na yin kafa 4, wani kafa akalla a rana ina dan tashiwa daga safe zuwa karfe 10 ne ina samun 3,500. Wallahi ba na jin kunya, ni abu kunya ɗaya ne kawai dan ji a ce yau a ce na sati kayan wuri. Yanzu misali sai da ruwan da nake yi da safe zuwa karfe 11 nan akwai wata data zo ta ce ma 500 nake da shi muna zuwa mu sai da ruwan 800 za mu sai ruwan 200 wai hakan da mu ce mata dan ce mata kawo domin me ni na lebo market ne ina neman kuɗi ne ina kai mata ta juye tana min abuwa kaga duka wannan taimako ne.
3: Matashin ya bayyana irin kalubalen da yake fuskanta.
9: Kalubale daban-daban yake fuskanta. Akwai wayansu in suka kalle ni suna min dariya, akwai wayansu kuwa dama sun kalle ni sai su ce min zafin nema ba ya kawo samu. Sai na ce musu zafin nema ba ya kawo samu amma yana kawo rufin asiri kuwa bara mu ce mu roƙi mu mutane a ƙofan gidansu ko waye ba. Za mu roƙi Allah ko da mu fita mu nema. A makaranta ma na taɓa zuwa ban manta ba a ofis ɗin HOD mu dan shiga wata yarinya ta kalle ni ta ce min ba kai ne ɗan baƙo a bakin kasuwa nan ba. Na ce mata to ta yaya kai ka zo futi? Sai na ce mata ta hanyar da kika bi ka zo nema ta hanyar ɗin ne na bi.
3: Ba dai kasafai matasa masu digiri suka fiya ajiye kunya su yi ƙananan sana'o'i irin wannan ba. Don haka nema matashin ya ba su shawara.
9: Ina so in ba matasa gani kaman wanda suka gama jami'a su cire girman kai a gefe. In suka cire girman kai a gefe ba abun da ba za su samu ba. Jami'a tana zuwa ta karantar da mutum dabara da ilimi ne, ba wai kana zuwa don ka gama jami'a sai ka zama kai kana nuna wani abu ba. Sai mu nemi namu na kanmu mu daina bin wa'yansu su ce mana sai kaza sai kaza.
3: Da fatan matasa za ku yi koyi da rayuwar wannan matashi domin dogaro da kawunan. Mai sauraro, shin ko me yake janyo wasu mutanen ke kirkiran labarin ƙarya da nufin tara followers a Facebook ko TikTok? Ga Idris Kasim Hausawa ya haɗa mana rahoto game da wata mata da ta shirga ƙarya wai an sace ta domin ta tara followers.
10: A ƴan kwanakin nan dai aka jiyo muryar wata mata na kai kawo a kafafan sada zumunta na zamani wato social media akan wasu na neman sace su ita da wata mata bayan sun hau a daidaita sahu zuwa inda za su kamar yadda take fada
11: naga da namiji a ciki da mace shi yasa ma na tare ta naga da mace na hau kawai sai naga me na fefe na tsaya na dauka ma ni wani ne zai sauka kawai sai juyo sai ce mun sauka ku shiga motar can naga mota a gaba an parking din ta an bude ta siyana tunda ni da ta gefen nawa kin ce in shiga mota kuma kafin naga mun ka baki ya fara kwakwadan ma di shi me na tafi sai zan sauka zan sauko kenan ni jikina ma yayi sanyi ya dinga kawai ta tsaya tana zage-zage ita ba ta shiga ba ta dauka ni gefen bakin ba bakin su da ba take ce min bawon Allah wai ka ji mu shiga mota ya wadda ta taimaka masa magana wallahi kawai yar fantin ta da bakin ta sai na kaman mai koni a ninci a take yarin ta dena magana me sauri na fito saboda tashin hankali ga miki nace me zan shiga motar ina fitowa zan shiga motar har na taba motar ma kokarin shiga da zan yi sai na ga ai ba mazabi a baya kawai driver ne a cikin motar kawai na juya na fara gudu ya da sauran nan ya fito ta kokarin fito da yarin ya suke su saka tunda ita lokacin ta ne cikin makabarta ina gudu yana gudu na haura katanga ya janyo kurji haka muka shiga cikin makabartar nan shine fagarin gudu ne to ina ta tsallaka kabarinka kafata ta fada cikin wani kabari shine na ji wannan ciwo to ihun da nene ba ina fada cikin kabarin Allah ya ce nake na ashe akwai mutum a ciki ya haske mu da fitila haske wanda ya shi wannan bawan Allah wanda shi ne Allah ya taimake mu
10: da jin haka ne mu kuma domin tabbatar da wannan al'amari muka kai ziyara kafa da kafa wannan makabarta da ta ambata wacce dalilin ta ta tsira muna zuwa muka hadu da ɗaya daga cikin masu kula da wannan makabarta ga yadda ya shaida mana
12: sunana uba ibrahim ma'aikacin makabartar gandun albasa ba mu da masaniya ba mu taba ji ba ko ba mu sani ba abin da zan iya shaida wa jama'a mu wannan abu da ya faru ba haka bane zan kai shekara 20 ki wannan aikin makabarta ko ba abin da ya taba faruwa
10: to wannan labari da ke kongaba kon baya ina tabbacin sai mu dai mun bincika an ce ba haka ba jin hakan ta sa muka tuntubi mai magana da yawun rundunar yan sandan jihar Kano Abdullahi Haruna Kiyawa akan wai su ma suna riskar irin waɗannan rahotanni na kanzan kurege shin mun tambaye shi kuma me ya kamata al'umma su ringa yi idan sun ji irin waɗannan rahotanni bincikawa za su ko kuma ci gaba da yadawa musamman irin waɗannan labaran da ake sakar su dan neman mabiya a kafar ta sada zumunta wato social media
13: duk wanda yaje ya yada irin labarai na ƙarya wannan laifi ne wanda kuma hakan zai iya sa waɗansu su ma su dauka da gaske ne abin ya zama wani abu daban abin da muke so in an ga irin waɗannan labarai da rahotanni wasu suna amfani da shi dan neman kuɗi su nuna shi a musu wani abu dan su samu kuɗi da wasu abubuwa makamantan haka abin da ya kamata yayi kokari a sanar da yan sanda in an gani kuma irin wannan bidiyo da ake yadawa a kokari a turo ofisoshin yan sanda tunda akwai lambobin waya da muke bayarwa domin bincika da bibiyar irin wannan abubuwa din
10: to malam Sa'adu Zungur dai yana cewa in zaka fadi fadi gaskiya ko me taka ja maka kabiya Idris Kasim Hausawa kokar ka da kunnuwan ku ku sha labari
3: kirkiran labaran ƙarya dai da nufin tara followers ko dan a samu kuɗi ya zama ruwan dare ga masu amfani da kafafan sada zumunta yana da kyau dai al'umma su sani cewar jini baya maganin kishirwa domin kuwa duk mai shirga ƙarya da nufin ya samu kuɗi ko followers ya shirya amsar da zai bawa ubangijin sa domin kuwa ƙarya ƙarya ce Allah dai ya datar da mu amin yanzu kuma bari mu garzaya sashin yan talla
14: hakika ina masu bukatar su kawo karshen wahala su wala su yi walwala a cikin rayuwa to tabbas kana bukatar ka kife kanka tifar a wala dan haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna ba shakka kuna bukatar ka tifa a wala mai albarka domin dai an gure a dakan tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka da nufin zama dandalin dausa in gyagije gajiyar jiki ta samu sawaba da kuna a wala mai lakabin haihuwa goma sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na 'yan makaranta da sauransu domin katifin awala mai albarka tana da laushi tumbin lubis ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki a daura aure da katifin awala kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala domin ƙarin bayani kamfanin katifar awala nana akwanar zainawa kan titin Hadeja bayan gidan man majefe petroleum a garamar hukumar Gezawa a Kano ko kuma tuntube su ta lambar waya 081-06-58-386 ko kuma 070-87-95-51.
1: Kai cancadi me gida a ina ka samu wannan atamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
15: ke dai bari to kallu wannan
1: amma wannan swissless din ya dake ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kai kuma ka ga yamin a ina ka siyo wannan kaya
15: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau
1: ai kwana ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba
15: kin ga suna da atamfofi na kece raini ga less swissless Holland Sufa, Gezna, Abaya, da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
1: Ba shakka, to a ina za mu samu Wase Investment.
15: Suna nan a Dab da Filin Parking, Wase House, kusa da Access Bank, ko kuma gidan Fauziya, ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar Kantin Kwari.
3: Barkanku da barkanmu da dawowa. To a nan kuma al'umar garin Jangeba ne dake karamar hukumar Doguwa ke neman ta da balli bayan zargin cewa rijiya na kokarin bayar da ruwa guga na neman hanawa akan wata hanya da shugaban karamar hukumar ta Doguwa yake kokarin karkatar da kudin aikin ta tunda farko dai mutanen garin na Jangebe a kokarin da suka yi na farko sun samu labarin cewa gwamnatin jihar Kano ta fitar da makudan kudade domin aikin hadin gwiwa a tsakanin gwamnatin jaha da kuma karamar hukumar ta Doguwa
16: mu al'ummar wannan yanki magana ta gaskiya mun shiga halin firgici da kaduwa da dimuwa da tashin hankali a lokacin da muka gani a kafafen watsa labarai da social media ana maganar ciwar a cikin ayyukan da akai a mazabar farguwar hadda wannan hanya ta garin Jangebe maganar Allah irin halin da muke ciki hankalin ya tashi ganin ciwar tuni da ma muka samu labari mai girma gwamnati engineer Abubakar Yusuf ya bada approval na wannan aiki amma ba a zo an yi ba kuma sai muka tsinci labari cewar ai an yi wannan aiki maganar gaskiya a wannan aiki ba a yi shi ba muna fada da babban murya ba a yi wannan aiki ba kuma muna kira ga duk hukumomin da abin ya shafa musamman mai girma gwamnati engineer Abubakar Yusuf mai jin kai mai tausayi musamman majalisar dokoki ta jihar Kano da ta bibi wannan lamari ta shiga cikin wannan lamari duk waɗanda za su iya kawo mana dauki a wannan jihar ta mu su yi wa Allah su yi wa annabi su yi wa girman Allah su shiga cikin wannan lamari dan ganin sun ceto mu daga cikin mawuyacin halin da ke ciki a irin wannan matsala ta mutu hanya.
17: Turana Shamsu Abdullahi daga garin Jangebe a ranar Alhamis din da ta gabata muna zaune misalin karfe 8 na dare muka ji ihu barayi muka fita domin mu je mu kai agaji muna zuwa muka tarar an sare yan uwan mu mutum biyu daya an lalata mai ido an sare masa hanci daya kuma an sare masa kansa har da ta kai da kwalwa ta fito wanda a yanzu haka suna asibiti ko ta mutu ko su rayu da haka muna kira ga wannan gwamnati su taimaka mana a wannan gari namu na Jangebe karamar hukumar Doguwa sanadiyar hakan ana samun matsaloli wajen karɓi mahila a wannan rafi wanda idan kuma damuna ta ruwa ya kawo ko da marasa lafiya muke da su a wannan gari babu damar da za a je a kai mutum asibiti sai dai muna ji muna kallo ko ya mutu ko kuma wani abu ne makamancin haka ƙauyuka 20 manoma da makiyaya da sauransu ne barayi sun kawo mana hari sun kawo mana hari a wanda a yanzu haka sun kai ga kusan suna nema su kashe mu haka muna neman taimako a taimake mu ya mai girma gwamna a taimake mu hukunta a taimake mu
18: sunana Salis Muhammad Jangebe bi karamar hukumar Doguwa ina mai kawo kuka na ga gwamnatin wannan jihar mai albarka dangane da matsalar rafin mu dake shi mana tuwa ƙuriya wanda ake kira da suna rafin dole wanda hanyar ta tashi daga garin Birji kamar da muka sha koki a baya wanda har yanzu haka mu bai cimma ruwa ba wanda hanyar ko shi wannan rafin dole yana da barazana daban-daban ga al'umma wannan gari na Jangebe da kuma shingin garin suke kan wannan hanya masu yawan gaske wanda hanyar tana da barazana ta tsaro ɗan ta'adda ko barayi suna ta su mai da gurin mafaka suna cintuwa kwariya da barazana ga raikan al'umma na wannan gari da kuma shauran garuruwan da suke kan wannan hanya
3: bayan korafin nasu wakilin Mutukur S Tukur ya tuntubi shugaban karamar hukumar ta Doguwa Honorable Abdulrashid Rudwan Doguwa inda ya ce masa zargin da mutanen wannan yanki suke yi ba gaskiya bane inda ya ce a yanzu haka yana gaban gwamnatin jihar Kano dan gane da maganar kuma idan ya fito zai yi masa ƙarin bayani to daga karamar hukumar Doguwa bari mu garzaya unguwar Fanshekara da ke nan jihar Kano inda mazauna yankin suka ce wasu da ba a san ko suwaye ba sun shigo yankin suna ba su maganin ciwon ido da kunne kyauta lamarin da ya janyo kusan rasa idon duk wani wanda aka diga wa ruwan wannan magani ga dai yadda mazauna yankin suka shaida a filin ku karkada kunnuwan ku sha labari yadda lamarin ya faru
19: ina yi masu aiki cikin barak ina shiga sai na ga mutane suna ta layi ana dandazon mutane sama da mutum 2000 ana layi sai nake cewa me yake yana sai aka ce mun ai magani ne ake digawa na ido na diga magani na ido da na shafawa wata mata ta ce mun kuma magani wala diga ana diga maka zaka ji zafi yana da kyau naji aka diga mu da naji aka diga mun magani yau washe gari naji zafin lokacin da aka diga mun abinda na fara ji sai naji ido na kamar an samu faran leda irin gani na ya koma haza hazo haka shikenan na tafi na samu da yar na kai mota ina gani hazo kuma kana jin abin kamar kana jin bacci na sha wani ruwa shi ma cikin wani dan mazibi haka ina dan gani yara haka sai cin kuma sai koma mun idan na bude ido na ina jin zafi washe gari sai na shiga ina shiga sai na suka sai da mun na kwalba na digawa da na diga ashe na diga masifa tun da na diga wannan abin ido na washe gari kwantsa kwaye ido na ta yi jajawur wani janjijiya jijiya rika fitowa kwaye idan na taba ma zafi nake kan tsinin ido na ma zafi nake ci
3: wasu daga cikin iyaye mata su ma sun ce an diga musu wannan maganin
20: ni na je kwana biyu an diga mun da gani waye na wata ta zo wani ke nake ta uku ni kin ga kina ka ke fama da idanu duk a wannan tutuwar gari waye da sai na tashi
3: filin ku karkada kunnuwan ku sha labari yayi tattaki har zuwa wannan waje domin jin ta bakin masu bayar da wannan magani sai dai da isar mu wannan waje ne aka shaida mana cewar sun tashi sun bar wajen sai a biyo mu a shirin mu na gaba domin jin ta bakin hukumar lafiya ta nan jihar Kano to Allah ya kyauta to yanzu kuma sai rahoton nan naku na sanin asali rahoton da ya saba zagayawa unguwanni ko garuruwa domin jin yadda gari ko unguwa suka samo asalin sunansu inda a yau za ku ji asalin samuwar garin Sankara ke karamar hukumar birnin Kano ga dai masanin al'adun Bahaushe Malam Muktar Abdullahi Gadan Kaya da bayanin yadda unguwar ta Sanka ta samo asalin sunanta
21: unguwar Sanka ɗaya ce daga cikin unguwannin da suke cikin birnin Kano asalin wannan unguwa inda ta samo sunanta wato Larabawa ne daga kasar Libya suke kawo kayayyakin siyarwa wannan unguwa suna siyarwa to muhimmin abin da suka kawowa a wancan lokaci akwai ganyen taba shi wannan ganyen taba suna kukulla shi kulli haka suke saida shi to duk kulli ana ce masa sanka amma abinda aka fi cewa sanka ma'ana kulli to daga wannan sanka aka koma cewa da unguwar sanka ta haka ne wannan unguwa ta samu asalin sunanta
3: da fatan za ku biyo mu a shirin mu na gaba domin jin samuwar asalin sunan wata unguwar to anan kuma wani bawan Allah injiniya ne ya kawo kyautar naira 30,000 yace a miƙa
22: na kwararrun manyan direbobin tankar daukar mai waɗanda suka kware wajen iya tuki domin yin kai kawo a kowace jiha da ke faɗin ƙasar nan kamfanin 14 Global Services Limited da ke Kano zai ɗauki sababbin direbobin tankar daukar mai kamfanin na 14 Global Services Limited da ke Kano na buƙatar direbobin da shekarunsu ba su gaza 35 ba kazalika 14 Global Services Limited yana buƙatar aƙalla a ce direba yana da kwarewar iya tuki na tsawon shekaru 3 musamman ma manyan motocin da kuma mai ke yawo a faɗin sassan ƙasar nan haka zalika kuma direban ya kasance yana da driving license class G ga masu buƙata kuna da damar tuntuɓar mu a kowace jiha da ke faɗin ƙasar nan domin samun wannan dama ta cimma nasara a rayuwarka a kira wannan lambar waya tare da turo saƙon WhatsApp a 0700-4588-9 14 Global Services Limited nagarta da ƙwarewa shi ne biyan buƙata
23: Musa, kwana kake wankewa cikin safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
24: Ni hakuri Hajiya. Ni kone a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulun da aka siyo ranan nan ne.
23: Mama Lami, na ce ki rinka amfani da sabulun wanke-wanke na ruwa, wato Ala dishwashing liquid. Sabulun wanke-wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwanan take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya, sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ala dishwashing liquid ba shi da tsada. Karbi wannan ki gwada.
24: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda maikon ya

0: za a saurari karatun tafsirin Alkur'ani mai girma daga bakin Dr. Abubakar Muhammad Isa daga masallacin Juma'a na Umarul Faruk dake Dan Ladina Sidi wanda Munibiya Charitable Foundation suka dauki nauyin kawo muku.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du fa inna asdaqa al-hadithi kitabullahi ta'ala wa khayra al-hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli allahumma 'allimna ma yanfa'una wa rafa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma la marja'a wa la manja min allahi illa ilayhi wahdahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bayna ka yawma assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa
2: alaykum assalam
1: muna godiya tare da iyo tunan murna da barkar sarki raya mu da nuna mana wannan lokaci da muka haɗu a wannan masallaci na Juma'a na Umar Faruk da ke wannan unguwa ta Allah da nasiri mun haɗu don sauraron Alƙur'ani muna roƙon Allah ya taimake mu cikin dukkan lamuran ya ci gaba da dawo mana Allah kar ya bar mu da wasu ƴan dabarbarun mu da iya wannan ya zama gatan mu cikin dukkan lamuran huwa al-rahimi yan za mu iya tunawa satan da ya wuce aya ta 123 su muka dan kalli abinda malamai suka ce game da tafsirin su muka ciki akan aya ta 104 a suratul baqarah akwai kalmar da muka yi kai kawo sosai a kan ta kalmar ra'ida duk da zan fito na duba tafsirin babban malami awdahul bayan wato zai zama kamar takmila na ita wannan ayar sai malami ya ja mana ta 105 sai mu dora takmila ce cikin dukkan abubuwan da aka faɗa wato wannan zai ƙara miƙar da zantukan da kai maka hada shi asalin wannan hali da aka yi wa muminai cewa la ta kunu ra'ina la ai hali ne wannan la ta ɗaya nahiya ce kada ku ce ra'ina ku ce sauraron waɗan jira haka ya kamata ku faɗa Allah ya ce wasma'u kuma ku ji ku bi domin kafirin suna da azaba wanda take mai raɗaɗi to professor Allah ya gara masa lafiya bayan ya yi tarjamar ita wannan aya sai ya ce asalin sahabbai a gaban maliki idan yana koyar musu karatu to in suna sauran kada abin da yake koyar musu ya kubce musu sai su ce dan jira muka dan dan mu gane abin da kake koyar mana kafin mu dora to sai suke amfani da kalmar ra'ina to yahudawa a gurin su kalmar ra'ina tana da ina haka ji wani abin da ya faɗa tana da ma'anar da take kusa da wannan amma kuma tana kunshe da cin mutunci shi a yadda ya kawo a wannan sharhin nasa na Hausa da yayi cewa ya ma'anar ta daƙiƙi mu kuma a yadda muka bibiyi wasu maganganun malamai kun ga akwai kalma ta ahma wato wawa da doro kusan duka kalmomi masu kama da juna kalimatu da mutara da fati ahmar kaba ba ahmar ba ahmar ba yawa alu hadari munjaye kahuwa
2: ka san tawo to ma baka san ta ba sai a ce maka kamu ko ko kuma ce maka q tun da kai dan boko ne amma da kana so sai a ce maka k me yawa me lafasa sai ta zama a kenan ko ka to ahmad wa wake ita kuma dai dan kalmar dolo shi kuma sai yace daƙiƙi kaga da abu ɗaya ne ko dolo wawa da daƙiƙi da abu ɗaya ne kamar a ce wani bagida je wani harki tsasa to yahuda su bi da tsabagen bakar kiyayyar da suke da ita akan ma'aiki da haushin da suke ji dan me za a saukar da wannan wannan ni'ima ta manzanci ba a cikin su ba ba a cikin Farisawa ba ko Romawa وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم شيني كوي سبي ده زما جنب ده حسر ده كيهيه دم ده اكا تاشي ذا سوكن ده وانا اتشكل لاربعه وانا البركة جمعه اللي ما هو تود سبنا بلا ما اجي سبا الدنيا ومسوا اتشكين سبوني سكي تو البركة الوحي البركة المسلين شي شي سكا سكا بوهي بولي عبارة تو وانا كيهيه ده وانا حسده wanda ita zamu karanta a aya ta 105 kiyayya wanda take ta gaskiya ta hakika daga kafirai wanda a cikin sa akwai yahuda akwai nasara a cikin sa akwai mushrikai to nan kiyayya ta saka kowa yaushe a ta sallama sai an yaluna sai sun nan lambasa sai su ce assalamu alaikum assalamu alaikum wai maka assalamu alaikum ko assalamu alaikum sai da tsabagen kiyayya da sharriyar nan sai ce assalamu alaikum Allah ka tsare mu to sai aka umarci musulmi cewa su ce wa alaikum so za a amsa addu'ar musulmi akan su yahudu da nasara amma su ba za a amsa addu'ar su akan mu'minai ba mu za a amsa ta mu amma su ba za a amsa ta su to suna da kalma wadda take wato tana kusa da ma'anar ita wannan din amma tana da mamacin mummunar to shi ya saka sai suke cewa rai na da wannan gungun da ba Allah madaukin sarki sai ya hane ni to wanda shi ne dan daure da ya kamata a ce mun dan yi Allah ya mana albarka Allah ka dafa mana da haka ma da zai karanto mana ci gaba da wato ayoyin da muka tawo cikin suratul baqara aya ta 105 ina jin kanta zaman kora ko bismillah ma a'udhu billahi minash shaitanir rajim

ba sa san walal mushrikeena haka mushrike ba sa san suna kiyamata an yunazzala alaikum min khairin asaukar muku da koriyar alkhairi daga ubangiji an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum ba sa san mutunci su ba ta sabata bata wannan sheda ce daga Allah har da ba wani wanda yake sai kankare a ce ai akwai fahimta akwai kaza akwai kaza matukar yahudu ne matukar nasara ne matukar mushrike ne to ba sa so kawai shine mai wani asaurar hukumar irin alkai wannan dinkin ba ta fa'idantar da tabi'idiyya bayani kawai take fa'idantar ba sa sha'awar asaurar hukumar irin alkai Allah ya ce wallahu yaqtassu bi rahmatihi man yasha shi Allah yana keɓantar wanda ya so da rahmarsa wallahu dhul fadl al-azim shi Allah ma'abucin fadala ne mai girma a babban malami Allah ya masa rahama malamin tafsiri Ibn Kathir ne ya rasa shekara ta 774 a gargashin wannan aya yake cewa yubayyinu bidhalika ta'ala shiddata adawatil kafirin da wannan ayar Allah yana bayyana matsananciyar kiyayyar kafirai matsananciya nan yace shiddata wato ta kai mataki na karshe kenan ba 60 bisa 100 bane kiyayyar ta su saboda haka ba C bace ba B bace A ce A din ma dai ba kai A kuma su tsoki ta ce ai daga 70 ta ce A kawai lafiya ne ko amma in ya samu ne kaza akan 70 ba kaga A din ba ta musamman ce to shine shidda da kiyayyar ta kai makura inji babban malami Allah yana bayyana kiyayyar yahudu da nasara da kafirai akan musulmi ta kai mataka ba wata kofar da wato zuciyarsu take da ita ta dan sassautawa akan musulmi ba da ita shine shidda min ahli alkitabi wal mushrikeen daga su ahli alkitabi yahudu da nasara da kuma mushrikai masu bautar gumaka kiyayyarsu ta kai mataka alladheena haddara ta'ala min mushabahatihim lil mu'minina nan malam Allah ya masa rahama yace Allah ya tsawatar ya tsawatar saboda kada ake aika malasu wannan da malasu din zai iya ba wa zuciya dan wata dama da za a iya san su domin duk wanda kaje yana kokarin kwaikwayar wani to ko da a karan farko babu soyayya wanda yake kwaikwayar a kwana a tashi sai kaga ya juye yana san sa ai daga cikin masu kasibu na soyayya ai sun bayyana cewa idan kauna ta dade tana aiki a jikinka game da wata wanda za ka auranta ne ko to za a ga kamannin kuma yana neman ya zama iri ne saboda wannan soyayya saboda ta zama ita ta zama kai mun gani ko to kokarin kwafa kokarin kwaikwaya ai wata hanya ce da za ta iya ba wa zuciyarka kofa ciwon da kake kwaikwaya nan ya samu gurbi a zuciyarka shine nan malam yake cewa Allah ya haddara ya tsawatar matukar tsawatarwa min mushabahatihim lil mu'minina mu'minai kada su yi kama da su liyaqta al mawaddata kaji ko liyaqta al mawaddata bainahum wa bainahum nan zama ga hum guda biyu domin Allah ya yanke domin Allah ya katse soyayya tsakanin su da tsakanin su su na farko su mu'mina su na biyu su yahudu da nasara da kafara Allah ya yanke duk wata soyayya domin su ba sa kauna shine li yaqta'a al mawaddata bainahum wa bainahu sannan ma da ya ci gaba da cewa wa yunabbiha ta'ala ala ma an'ama bihi ala mu'minin kuma wannan aya tana tunatarwa da fadakarwa akan babban ni'imar da Allah ya yi wa mu'minai na wannan wahayin da musulunci ala ma an'ama bihi ala ibadi ala mu'minina min ash-shar'i tammil kamil domin shari'ar musulunci shari'a cewa da take

0: cikakkiya kammalalliya, cikakkiya kammalalliya. Babu wani abu da za a bukata na ƙari. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. Shi yasa kama ya zanto duk wanda zai kirkiro wani abu a cikin wannan addinin, komai kansa idan mai kallon abin yana da kyau, to nan ba shi da wani addini kwata-kwata, sai dai nan ba shi wata sunar, to shikenan. Amma dai da sunan addini ne, duk wanda ya kirkiro wani abu, komai kansa idan wanda yake ganin wannan abin yana da kyau, wannan abin ba shi da gurbi a cikin musulunci, kuma za a mayar masa, ba za a karɓi wannan abu ko kuma raddun kenan. Tunan malam ya ce, wato shari'a wadda take atta alkamil, cikakkiya kammalalliya ta kowane sashe, ta kowane ɓangare, shari'ar musulunci ta cika. Alladhi shara'ahu li nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama, wanda ya shar'anta ga annabinsu, su mutanen ƙarshen zamani kenan, shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Wato shari'ar da aka ba wa maliki tun daga ma'aiki har zuwa ƙarshen duniya, wannan shari'ar cikakkiya ce, kammalalliya ce, ba ta da wani gibin da za a ce da buƙatar a zuwa gyara. Amma da abin da yake ba addini ba, za a iya amandamin. In dai ba addini ba ne rayuwa ne, to za a duba ka asalau, za a ƙirƙiro, a yi ta ƙirƙirar wani abubuwa ba wai a cikin dairar addini ba. Wannan abu ne mai kyau ko mahmud, domin faɗin Allah, Allah ya sanya dukkan wani abin da yake a bayan ƙasa don ku ji daɗi, a yi modernizing ɗin abubuwa, a ƙara kyautata su, a inganta su, a more, a walwala. Kul man harrama zinatan Allah allati akhraja li ibadihi.
1: Man harrama zinatan Allah allati akhraja li ibadihi wat-tayyibat min ar-rizq. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.
0: Wannan tantancewa da warwarewa da bayani dalla-dalla na cewa wannan duniyar da ƙirƙiranta ainihin mu'mini ne, babu wani wato abin da yake na morewa a duniya wanda yake ba na mumini ba. Shi yasa Allah ce qul hiya lillazina amanu, bayan kayansa ne. To duk wani abu da za a ƙirƙira na morewa, na ci gaba, na haɓaka, wannan kayan mumini ne. Amma in dai a cikin da'irar addini ne, to nan kuma bata ce. Shi yasa za mu ga a khutbatul haja annabi alaihi salatu wassalam yana maimaitawa saboda sharrin abu, ko malamai suka ce ai babu abu mafi muni ba kamar ƙirƙirar wani abu a cikin addini, domin duk wanda ya ƙirƙiri wani abu a cikin addini ba a tuba a kan mana, domin yana ganin ibada yake, yana ganin kusantuwa ne zuwa ga Allah. To kaga ba ma gane tuba, to shi ne mafi sharrin al'amari kenan, mun gani ko? To shi yasa nan malam ya ce shari'a wadda take cikakkiya kammalalliya, wanda ya shar'anta a ta kan maki alaihi salatu wassalam. Ibn Kathir ya ce haithu ya ƙulu wallahu ya tasso bi rahmati, babban malami al-Qurtubi Allah ya masa rahama cikin tafsirinsa, ya rasu a shekara ta 671, a gargashin wannan aya yake cewa wallahu ya tasso bi rahmatihi man yasha'u. Shi a nan gurin ya kawo maganganun malamai, rahamar me ake nufi? To a nan ya kawo magana ta annabta da suka ce laula nazzila hadha alquran, kun ga annabta kenan da manzanci. To anan al-Qurtubi alayhi rahmatullah sai ya fara kawo annabta, cewa ya tasbi rahmati ana nuna annabta. Allah ya yake Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu ko risalati, ai Allah shi ne ya san a ina zai sanya wato sakon manzancinsa ko annabtarsa. To anan gurin al-Qurtubi sai ya ce yaqtasu wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha'u, sai ya ce aibun bi nubuwatihi annabta da ya sanya ta ga maki alaihi salatu wassalam, khassa biha muhammadan, ya ke banci annabi Muhammad farin jaka da babba dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam, ya ke banci wannan wato rahmar wanda annan malam ya kawata matsayin annabta bi rahmatihi ay bi nubuwatihi annabta. amma al-qurdi yace wasu malaman sun ce wa kana qaumul ar-rahmatu al-qur'an wallahu yaktasu bi rahmatihi ay al-qur'an rahmat in muka duba muka kai har karshe zamu ga duka ba sa fita daga cikin rahama saboda haka Allah yana kebantar al-qur'ani ga wanda yaso ga mahiru da makamancin sa Allah ka sanya mu cikin su ko irin kyautar da babu irinta babu wata kyauta a duniyar nan da za ka samu yadda a ce ka hada ci al-qur'ani ai babu irinta ko kusan kana samu wani ai kai ka zuba ka bashi ka duk wani abu zai biyo baya to yace wasu malaman sun ce al-qur'ani ai ba shakka haka ne ko ni ma ta al-qur'ani ai sai Allah yana kebanta ga wanda yaso ba dagewa ba ce dagewa wasila ce sababi shi wanda ya dage zai samu in Allah ya kaddara ya samu wani zai samu bayan ya dage ya sha bakar wahala wani kuma bara-bara wani bara salma wahala ba zai sha ta sosai ba amma dai abin da suke cewa shi ne qur'ani baya samuwa duk basirarka sai ka sha wani malaka ne ko ba haka ba a to ake ne wala da duka mithlu kabiri in kana son a samu bayani ai sai a samu gogaggen qur'ani a bangaren malaka haka ne a kullum mai basira da za a ce ya sabar qur'ani haka nan ma ho ai ba sai duk basirar ka ko da so dai za ka biya ka da cewa wahalar qur'ani da kamancece ne yasa dole sai an dan shawa a gurin to nan magana ta bi da malaka ya kawo wallahi yaktasib rahmatihi yana nafa qur'ani ko ba haka ba za ga wasu da ba su samu qur'ani suna shan wahala sosai wani sai ya biya sama da 100 wani sau 200 kai akwai gangaren din da a tarihinsa sai da ya biya kowane sumuni sau 1000 bayan ya haddace wato bayan ya ba da haddar sumuni ɗaya bisa nawa kenan ɗaya bisa takwas na izubo akwai juz'i akwai hizbi juz'i izubi kenan ko to izu ɗaya sumuni shi ne ɗaya bisa takwas in ka kasa izu ɗaya gida takwas shi ne sumuni ko to akwai dangaren din da cikin hanyoyin da ya buka ban ya samu wannan title din na professor a bangaren sai da ya biya al-qur'ani sumuni sumuni bayan ya haddace sau 1000 bayan ya zo gaban mahiru malamin sa ya ba da hada ɗaya na haddace to kafin ya dora na gaba zai je ya samu carbinsa daga farko haka shi sai ya ja ɗaya biyu sai ya cikin carbi 10 carbin amma mai 100 kun sa akwai mai 100 ko akwai mai 99 to kaga wannan ya aiki tuku to anan malamin sai ya ce wallahi yastasi bi rahmatihi yana nan al-qur'ani ya kawo wata maganar wakila ya ce wasu malaman sun ce an rama fi hadhihi al-aya a nan gurin da Allah ya ce wallahi yastasbi rahmatihi abinda ake nufi shi ne wato ammatul li jami'i anwa'iha wato ta game dukkan nau'o'inta ita rama wannan shi yafi kusa kuma da daidai ko ba haka ba shi yafi kusa da daidai domin yadda rama Allah wasi'at rahmati kulli shay ko ayoyi da dama suna wanda cewa rahamar da rahamar Allah ta yi roci komai to wannan shi yafi kama shi yafi kusa da abin da zamu tsaya a kansa cewa wakilin wasu malaman sun ce ar-rahmatu fi hadhihi al-aya ma'anar rahama wannan ayar ammatul li jami'i anwa'iha allati qad malaha Allah wanda Allah ya bayar da ita a matsayin baiwa ibadahu kadiman hadithan a da can da yanzu wato gaman biyan rahama duk wani abin da zaka dauko mai kyau to shikenan ma'anar sa rahama to Allah yana kebantar wannan abin ga wanda yaso to kaga yan kyashi da yan hasada din suka fahimci Allah da kyau ai za su daina wannan abu domin aikin na Allah kuma Allah ya rawarsa tana da yawa duk abin da zaka gani a ga wani kai masa hasada ko kai masa kyashi Allah yana da wanda yafi wannan to me yasa ba za ka nema gurin Allah ba to dan haka rahmar gaban biya ce ga dukkan wato nau'o'in rahma wanda Allah yake bayar da ita shine allati kadmana Allahu ibadahu wanda Allah ya bayar da ita matsayin baiwa ga bayinsa kadiman a da can wa hadithan da yanzu to nan malam wata fa'ida ka'ida ce ta lauriya zai gare mu da ita shi al-qurdubi yace ana cewa rahima yarhamu idan radda al-arji za a ce rahima yarhamu idan wato ka tausasa sai a ce rahimu in ka tausasa ngane ko yace qala ibn faris haka ya haka yato a cikin tafsirinsa yace gaba da cewa rahmatullahi li ibadihi ma'anar rahmar Allah ga bayinsa ma'anar wannan shine in'amuhu alaihim wato yi musu ni'imomi marasa iyaka sannan da yi musu abuwa inda suka kuskure inda suka zabi sai yi musu abuwa to shine rahmar ta sa da ake nufi anan in wani ya zabi to Allah in ya so da yace wallahi ta su gara mata iman ya sha wannan mashi'a ce ko wanda ya zame da idan Allah ya so sai masa abuwa in bai so ba sai kama shi da wannan laifin mun gani ko in bai so ba sai kama shi da wannan laifin ta hanyar ayi masa hukuncin daga duniya ko kuma in ana son a casa shi sosai a kyale shi a tara masa a tara masa wannan zallatin nasa har ranar alkiyama sai a wanke shi da wuta Allah ka tsare ni Allah ka kare ni to shine abin da malam ya cike anan yace wallahu zul fadl al azim yace ma'anar zu anan gurin sahib Allah shine mabucin falala wanda take mai girma to duk wannan bayanan da muka saurara daga waɗannan manyan maluma na tafsiri na so da lalhasa su haka ga sanan zan sake karanto mana wal murad bi qawlihi ta'ala wallahu yaktasi bi rahmatihi man yasha abin nabi da fadin Allah a wannan aya da Allah yake fadi mana halin waɗanda ba musulmi ba da in kace ahlul kitabi da mushrikai kowa ya shiga can bangaren to dan haka ka sani yan can bangaren duk makiyanka ne kawai to anan ya kamata a ce ya madawa amma ba tsakanin ABC da BDB ko da kaza ko da kaza ko da kaza ba anan ya kamata a ce ya madawa ko in musulmi ne naka ne kawai masoyanka ne kana son su shikenan ita ce jami'arka to anan ya halatta a ce adawa ko in ba musulmi bane makiyanka ne yan wancan fatin kenan yan can a alayra ba bangare liban fariqu fil janna wa fariqu fis sa'ir ai in ba musulmi ba duk wasan su kawai duk yan can da duk yan wata ne kawai da ahlul kitabi da suka wadanda suka kafirta da mushrikai da man su kafiran ne tsantsa da man su tsantsan kafiran su kuma kafirta suke domin asali su musulmi ne da yahudu da nasara asali musulmi ne daga baya bayan zuwa ki sai suka kafirta don ba su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to da haka nan gurin wanda ba musulmi ba kai kafiri ne kawai kafiri ne ko maki yake mun gane ko sawu yahudu ne sawu nasara ne sawu mai bautar abuma kale ko ma ne da inda ba musulmi ba ne to nan can bangaren ne ko maki yake ne ko maki yayya ta karshe to anan gurin abin da ake nufi da wannan shine anna Allah subhanahu wa ta'ala yaktasu man yasha'u min ibadihi bima yasha'u ungani ko Allah yana kebanta a cikin bayinsa da abin da yaso irin rahmar da ya saukar ga wani ko akan wani ba irin ta bace akan wani saboda haka su kansa wa ita kanta rahmar nauyi nauyi ne kala kala to Allah yana kebanta wanda yaso ga wanda yaso shine yaktasu man yasha'u min ibadihi min ibadihi bima yashau bima yashau ma'ana cikin rahama rahama ai kala kala ce wani a gurin sa rahamar shine ya fada azabe to Allah yake bace shi wannan fadawa shine alkhairi shine rahama gare shi an ke bace shi ne da rahama dan da ya ci to da kuma bala'i ne ba zai sha ba wani kuma cin shine rahama dan in ya ci zai zama rahama kuma zai yi adalci zai kawo alkhairi to gaga ga rahama anan ga rahama anan amma sun bambanta daga mutana abin da ya zama rahama cikin hakkin wani a hakkin wani ko bai zama rahama to shi ya saka Allah yana kebantar rahamomin ga wanda ya so da irin nau'in rahama shine yaktasu man yasha'u min ibadihi bima yasha'u da dukkan abin da ya so na rahama dan rahamomin ba su da iyaka min anwa'i rahmatihi kun gani ko daga nau'in rahmarsa Allah ka hada mu da rahmar ta wa fadlihi da fifikon sa da fadalarsa ya kara maka bayan ya baka wannan karawar yana kebanta wanda yasa sai ya kara masa bayan ya ba sai sake kara masa kamar annabi Yusuf ku duba yanda ya bashi ya sake bashi ya sake bashi ya sake kara masa kun gani gashi annabi gashi mursali gashi dan annabi manzo jikan annabi la ilaha illallah gashi mai mulki gashi mai kudi gashi masanin tattalin arziki ko gashi kyakkyawa gashi mai farin jini na gafan sarrafa barki kun ga rama ne gafan sarrafa barki to sani dan yar irin sa cikin manzanni da a cikin sahabbai da tabi'ai da har mu dinnan ga gani na Allah yake bance shi bayan masabubuwa daban ga Qur'ani kun gani wani ba shi da Qur'anin amma kuma ana karanta Qur'anin yana da tasiri a jikin sa ila fiye da mahir kage ta marama ce ta musamman gashi mahir ne misali Allah sai ya ware wani a cikin farallarsa ya saka shi kuma tasirin da zai samu ya ma bana mahir Allahu akbar yana kebanta wanda yaso da irin nau'in rahmar da yaso da falalarsa to wannan kebantar ba babu wani wanda ya isa ya tokare shi to anan gurin mahasada da ƴan kashi za su samu hanyar da za su rubu da wannan mummunar cutar saboda haka fala yamliku ahadun wa in yamsatka Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa huwa saboda ka yin cuta ce ba wanda ya isa ya yaye maka yin Allah ya shafe ka da ita haka rama ma yaftahu Allahu lin-nasi min rahmatin
1: fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di
0: na'am wato irin gurin da Allah yake yin indar rahama akan bayansa babu wani wanda ya isa ya tare wannan indara in ya sake shi sannan in ya rage kuma ba wani wanda ya isa ya saka masa tuni da ka duk wannan nau'o'i na rahama zai yi shi ga wanda ya so da irin nau'in rahama ta yadda fala yamliku ahadun din da kowa ya shiga ciki ba ko da mala'ika ne ko da manzo ne ba wani wanda yake da ikon tare wata rama da Allah ya san ta same ka eh shine bala bala ku a duk wannan dai muna fahimta su da kyau muka zama ahlus sunna na gaskiya ai babu wata rigima da za a yi kuma babu wata adawa da za a yi domin ka san aikin Allah ne shi kadai ko in ko da za ka yi kokarin ka tare ba kai saka tare ba shine bala yamliku ahadun an yi atar idan Allah hukumihi ya gano balance abin da Allah ya hukunta na cikin wannan indarara aw yamnahu min fadlihi ko ya hana daga wata fadala da Allah ya so ya zaba ga wani cikin bayansa Allah subhanahu wata'ala ya habun nubuwa kun gani ko yana bayar da annabta wal wahyi da imani shi kansa yana daga cikin rahama imanin ma ya bayar class akwai ran class ko akwai ran second class kuma akwai ran lower akwai ran third class kai akwai ran pass ma akwai ɗan da kyar nasha suna da imani amma da kyar nasha imani ne ga yin jidda biman alkalim ya cika imanin amma bai jidda a mataki na karshe yake ana dan sa mazala to ya fita daga cikin su masu imani to shine dan pass ko a jami'a ne kuma tunda pass ɗaya ba za ka yi da kowa ya ga wannan rizotin naka ba kawai sai ma wanda za ka yi ma yake nan da kowa za ka iya kewa amma babu yadda za ka maka nuna pass kuma a ba yau zan nuna pass ai ba karamin wulakanta ba shi ko amma in yana da gaskiya da nan za ka bada labari to haka imanin ba yake to nan kuwa sai ya tambayi kansa kai a cikin wani aji kake in ana karanta alqur'ani shin qur'anin yana tasiri a zuciyarka to daga nan zaka gane labarin iman in yana tasiri ana karanto sunnar ma'aiki yana tasiri kana jin kamar ga ka ga ma'aikin kana jin girman wannan zancen kudu da imam bai ka san matsayin imanin sa game da Allah bai ran naka bane wanda hadisi in aka tambaye shi a kai ka bane ba da fatawa in ya shafa hadisi sai ya shiga yawan kaya asbaki ya saka ya fesa tare ya yi rawani kai ka san girman irin wannan game da wato shi annaban da zai karanta hadisi ka san na musamman ko ba haka ba amma yanzu kuwa sai ya ce maiki ya ce ina ma hadisi na ƙarya ne ko maiki ya ce kaza haka kawai ba za a bar malamai a bar musu kayan su ba to saboda haka matakin imani kullum ku zama cikin masu auna matsayin girman imani saboda haka imanin hawa-hawa ne mataki-mataki ne kuma gwargwadon ƙarfin imanin gwargwadon yadda aikinka zai zama ya samu wato maki sai mai aiki iri ne da kai amma imaninka ya daranawa wajen makin sai ga cewa ka darana saboda ƙarfin imanin nan to saboda haka rama ce ita ma ya bayar da ita a mataki na sama ko tsakatsaki ko na can ƙasa ita ma rama ce yake zuba ta cikin wanda ya so a cikin bayansa Allah ya rubuta mu da imani haka ilimi ita ma falala ce ita ma rahama ce ya zuba shi da wanda ya so kaga mutum dan cakurkuri bai kai ya kawo ba dan cakurkuri da shi amma kutuba sai ta dinga gaba da ya da shi to wani ku kokari ai rahama ce ko Allah ya hada ce mutum da isnada da mutum da isnada akwai irin sa ba ya hada ce duka kutuba sai ta gaba da ya da kawo tun daga kala haddathana wato shi Imam al-Bukhari din kenan ko sauran malamai ma tun daga kansa malaminsa malamin malaminsa har kan tabi har kan sahabi ya haddace wannan isnadin sannan matanin ma ya haddace a wani lokacin ko wani bai haddace ba in ya kawo hadisin ma ba zai iya kai shi lafiya ba amma kuma ya fi wancan wanda ya haddace din karbin fahimtar abinda hadisin ya kunsa cikin hadisin zai karanta hadisin tar ko gyaran masali ba za ka samu ba amma in ka ce mutar maka da hukuncen da suke cikin wannan hadisin ba zai iya ba a nan kuma shi kuma wancan ba zai iya karanta isnadin daidai ba hadisin ma sai ka ci gyaran sa na lirabi da wasa ne da wane ne amma in ya zo yana yi maka wato fida da walwala na ahkam da suke cikin wannan dole ka saba masa to kage ilimi ne kenan shi kansa nan ilimi Allah yana keɓanta da wanda yake amma dai abin da ake so ire-iren waɗannan abubuwan ka zama mai dagewa kawai ka dage sosai wannan dagewar ta ka za ta ɗaukaka ta zuwa mataki na can sama na ƙwaƙwalwa ko da mutum wato balid ne yau da kullum da dagewa da naci zai mai da shi jalid kuma ko da mutum jalid ne da sakaci da san jiki da wata rere da al'amura zai mai da shi da kiki kuma to dan haka ilimi yana daga cikin rahamar Allah da yake keɓantar ta ga wanda ya so mafi alkhairi a cikin ilimi kuma ilimin da ya kusanta ka zuwa ga Allah ilimin da ya ƙara maka imani duk ilimin da tsakaninka da wannan ilimin bai zama sababi na ƙara ganin girman Allah da kusantar Allah da nisan da fushin Allah ba ka zama zai ka zama ne ya zama ne ba tabbawa ba ke fa matalu ka matalul kalimi in ta mala alayhi alhaq aw tatruku yalha to wannan na daga cikin falalar da Allah madaukakin sarki ko rahama da Allah yake keɓanta wato a cikin bayansa akan wanda ya so da shari'a mun gane ko wal maghfira da gafara ita ma ita kanta ita ma rahamar ce ya ga dama sai ya gafarta ba da saboda wata hikima wanda shi yake banta da ita yanzu karuwar da Allah ya bata aljanna ya gafarta mata wani san hikimar da ta saka ga ta nan karuwar ji Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari cewa gashi ta shayar da kare amma Allah ya bata aljanna waccan kuma ta kama mage ta tare ta batabata ta je ta kiwuce beraye da sauran kyankisu da sauran kwari ba wannan ya saka kai mata azaba to ita kanta gafara Allah ya gafarta maka rahama ce daga gare shi da yake keɓantar wanda ya zo a cikin bayansa wasa'iri wujuhin ni'ma kai da dukkan ma ɓangarori da fuskoki na ni'ma Allah yana keɓanta su ga wanda ya zo liman yasha bi hikmatihi wa adalihi da hikimarsa da kuma adalcinsa da yake da ka gani akwai hikima akwai adalci Allah ta'ala kai mana muwafaqa. Nan babban malami Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymeen ya rairo mana wasu abubuwa da ya kamata mu ƙara kallon su. Daga cikin abubuwan da ya rairo a wannan aya, ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitab wala almushrikina an yunazzala alaykum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dhul fadli alazim. Yace akwai abubuwa na fa'ida a ciki kamar haka. Na farko, mala yace bayanu adawati ghairil muslimina lil muslimin li'annahu ta'ala dhakara sinfaini yantarimani jami'al asna. Sai yace ahlul kitabi wa humul yahudu wan nasara wal mushrikin wa hum kullu as'abil awqat fa kullu ha'ula'i a'da'u lil muslimin li'annahum la yawadduna alkhayra lil muslimin. Wannan aya tana nuna bayanin kiyaye wannan bangarorin da ga mun ji su cikin bayanan da ya gabata. Yace wannan fa'ida ce wanda ya kamata mu kalle ta. Me ya saka malam ya ware mana waɗannan fa'idodi? Saboda irin yadda muke azarbabi wajen yi musu biyayya, wajen yarda da su, wajen karɓar abubuwan da suka zo da shi mun nafaka su. To yaushe mutum zai ɗauki soyayya wato abin da ya fi komai tsada kuma ya kai shi ga maƙiyi nan ba ɗaya? Ta gwada ba ɗan kowace ba. To shi suka malamai suke ƙoƙarin wato ƙara bayyana ire-iren waɗannan abubuwan bayan sun ambace ta a dungule, sai sake ware su a matsayin wasu fa'ida da ya kamata mu kalle. To wanda ya kawo a matsayin fa'ida ta farko a cikin wannan aya, na biyu yace annahu yajibu alaina an nahdara min kulli tasarrufin yasduru ala alyahudi wan nasara wal mushrikina. Wato duk wata tasarrufi da duk wani NGO da za a kawo ku, ko da kuna ganin zahirin abin akwai jin kai, to ku zama lahazar, ku zama lahazar, ku yi taka zanzan. Akwai wani ƙwararren malami wanda ya shafi wannan ɓangaren, muna magana da shi a jiya, yake cewa waɗannan mutanen idan suka zo da sunan wannan taimakwa da sunan wannan jinka suna kashe kuɗi maɗuɗu, hatta waɗanda suke ɗauka matsayin wakilansu albashinsu na daban ne. To amma malamin ba wannan abin da muke gani ba ne ba zahiri, kamar yadda yake gaya mu, yace akwai wasu asrar da suke gano, kuma yace abin nasu strategy ne. Ko da misali wannan buƙatar ba za ta taso ba sai nan da shekara 100, to za su yi dokumentin ɗansa tsaje wanda za su gaje su in suka zo ga aikin da aka yi, suna zuwa kuma ɗora wannan. Wallahi azim, ya za a yi wanda Allah mahaliccinka mahaliccinsu mahaliccin kowa yace ga yadda suke, to ta yaya kuma za ka yadda da su? Yanzu wannan abin da yake faɗa ai ba bolan ka ba ne, gashi dama Allah ya faɗi mana. Wannan ɗan boko ne zalla, zalla ba shi ma da wata kalbiya ta harkar musulunci, shi kawai yana faɗar abin da ya idraki. Yace suna da wasu abubuwa a koye da suke yi da sunan wannan taimako da suke zuwa suke yi, a je ƙauye kaza a yi kaza, a nazarci kaza, a shiga cikin duwatsu a je a yi kaza a yi kaza da sunan taimakawa da sunan tallafawa. Akwai shari'a ƙasa. Wannan babban malami Sheikh Muhammad Al-Uthaymeen shi yake faɗa a cikin tafsirinsa, duk wanda mu zama alahazan in kana shiga cikin ƙauyenka za ka sha mamaki irin waɗannan aikace-aikace. Mun tafi da awawo wato wani surukukun daji a Nijar, wato dajin kafin ka shiga irin amalanken na ake hawa sai ku yi tafiyar kusan awa biyu a cikin daji, a cikin daji ba ƙayoyi da wane ne. Amma wallahi sai ka ga irin nan, sai ka ga ƴan Faransa wasu daga Amerika sun kuzo sun ratso sun zo sun assasa wani abu da sunan jin kai. atona muku gohon asa muku sola ayikome kunga yana jinga yana yana yana yana yana sako to amane ya kasa nesike sasa doka chenda mwenye mkudi akosa mungu nesike doka wana bise gini akana mwende shia gaya mwende niba tabuoku mwende niba tabuoku mwende ni gandhi ni amin dakuna lima sinuwi amma wannan sai a fara hore to dan goko ne wallahi da goko misal kabir to nan ga mallam ma yana ga mana abin da yake suna tafiya kunnan doke da abin da shi wannan yake fadi mana dan haka mu tsoraci duk wannan abin da zai zo daga gare su ko da wannan abin a zahirin sa yana da kyau mu tsoraci shi akwai illa a ciki kamar a ce a tsara curriculum a yi syllabus a yi wane ne akwai sharri a ciki in kuka saka musu komai sai sun yi muku wata mummunar illa wani malamin IRK yake cewa a cikin syllabus da ake da shi na harkokin musulunci akwai mummunan abin da aka koyarsa a ciki wanda a ƙarshe in ka dogara da wannan za a baka shaida ta cewa kai malami ne kuma in ka tafi da wannan shaidan barinka da za ka yi ta yi kuma haka da suna an tsara takadi an tsara salabar a yin kai kaza za a cafko nan a cafko nan a gutsuro nan a gutsuro nan a yi jarrabawa shi kenan ka zama kana da digiri kana da first class BA Islamic Studies ka yi masters nan ma kana da first class ka fito da first class in ka fito wannan ina wannan kadai wallahi ba ka rabar nan zaka yi da zanna a office wani shehi malami yake ba mu labarin wani irin wadannan wanda ya dogara da wannan wato ya dogara da wannan salaba san kawai zalla har ya musa zama mamman gurin ilimi a zaman boko domin naka ce professor ai ka zama authority in kai magana ma wanda ya sai maka gyara ko ba haka ai mu ne boko ana kai secondary da moderation wato professor ya duba ana saka kai ta moderation ne professor yanzu ya saka hannu ya duba ya yake akwai wani kuma da za a ce a kai ya saki duba ai makwara ne authority ne kuma haka ba to ya dogara da wannan bisayen da shi ya ba mu wannan labarin aka zo ya kai har ƙarshe yanzu ya kuddar da ke da zama professor aka zo so sai ya saka ya yadda aka nada shi malami ne zai kanta da ahalari kuma ya san bai ba hanyar da ake bi ba bai na da kyan fasa ya zo na makaranta zaure ba amma a cikin daga shi nan ya fi zama professor malin ke ce mana ya zo da aka shiga wannan sarƙoƙin ba wannan su hau ɗalibai suna da kyan shi ma yana da ne wannan yana da ne na suna suna mara ɗaliban suna jin yake keto wata barna sun san barna ce a ƙarshe da kansa yake cewa to wannan harkar ni ke na ta magarbi na ko kan ku ta magarbin ku an yi ga cikin damuwa ko tsakanin ga to shi da nan ba da gaske abin da yake sani haska mana to zai da Allah daga hannun zuwa wannan tsare-tsaren ya taho zan iya tunawa a shekara ta 2005 Allah ya kara mana lafiya professor shekara ta 2005 a gidansa professor Muhammad Sani Umar Allah ya kara masa da rayuwa yake fadi mana mun je gidansa yace a iya nazarinsa da fahimtar da yayi wa tsarin karatun wannan da aka shigo da shi na takarda na aji shekara semester ko term term ko kaza kaza tun daga ɗaya ɗin sa har zai in ka ce za ka biya ta wannan abin ya ce wannan ba za ka zama ba wannan abin da za ka cimma kuma ya ce su malaman abin da suke kawai irshadat ne duka tun daga alif ɗin sa har zai irshadat ne kun ga wannan hanyar ga yanda ake to gutana shikenan in ka tsaya a nan to ka tsaya a ruwa aka ba ka course outline aka ba ka reference ka tsaya da course outline ka tsaya da reference ka tsaya da AI ka tsaya da six deeps ka dogara da wannan
2: chajjiji ko ka dogara da wannan toka shiga uku ka farbarci
0: dole sai ka samu malami mutakassis ka nazarce shi dole sai ka nazarci littafin tare da malami yace su irshada ne kawai suke murna tunda ba ku haɗa shi to dan haka za mu yi dalili za mu yi ta ganin da dama daga irin waɗannan matsalolin ga wanda ba su gaya wa kansu gaskiya ba ga wanda suke yi da rikansu musamman abin da ya shafi da rasatul islamiyya sauran kuraren watakila su suna kamantawa don watakila zai wahala gaske a zuwa ce wannan consultant ne a ce likita ne watakila abu ne bai wahala gaske a zo a yi barbadiya watakila zai wahala to su ma na yi tun da yake na taɓa kama wani abun kunya wai na zo yana duba ne yake ila ga masa matsaloli na abun kunya ko ya ɗauka ne ɗin kwando ne bai san gido na abu da yake ba saka girla ba ke alfahari na saka girla Allah ku tuba ina ga masa matsaloli na yana tambayar Google sai da Allah to Google ne ba sai yan danna ba turanci in magana ba sai shige da shi na ba ko ba haka ba an dole wannan abu ne na kibura dole abu ne wanda sai ka zauna a gaba wanda suka iya sun zo nan da kai sun nuna maka da abin yake wannan yana ga kuma abin da ni ta fara kai to kage kenan ana samu su ba ana samu ne wannan ko to amma dai su ne nadir wannan ne lai kas nawadin da gaskiya zai wahala a wannan bangaren musamman harkar lafiya amma ni ina magana a bangare na harkar dirasatul islamiyya duk wanda ya sake ya dogara da waɗannan abubuwan da waɗancan suke kawowa a ce salamat akwai matsala ku duba irin abin da yake ta faruwa mara daɗi ku duba irin raddiddika da ake ta yaɗawa a social media wannan ya kujera ya yi zumbur ya ce kaza wannan ya fito ya fi da raddi ku duba irin waɗannan matsaloli wannan ya ɗauko littafi ya yi kuskure ya yi wata katubarar ya ce kaza ya ce Allah ka tausaya mana Allah ka tausaya mana insha Allah satin da zamu shiga zamu dora daga kan wannan magana ta ce wanda yake taka tsantsan da duk wani abu da zai fito daga gare su to sai mun zama idan mu abude muna ganin nasu ko mu koma kasa mun ma buga me namu yake tana da a matsayin mu na musulmi to wannan shi zai bada dama mu kubuta daga sharrin su domin makiyan mu ne makiya lamba daya abubuwan da na faɗa mun shi kan daidai Allah ta'ala ya sa da ku a cikin ladan na kurakuru kuma Allah ta'ala ya gafarta mana ya tausaya mana Allah muna kamun gaba da imanin muna kamun gaba da soyayyar da muke yi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna roƙon ka biya mana bukatun da ya amur rahimi ka ba mu ilimi da amfani Allah muna roƙon ka dukkan sharri Allah ka tsare mu Allah kowa a cikin mu nan yana da bukatu a gurin ka Allah kai kada za ka biya masa Allah ka biya mana Allah ka kabare mu gunjatar mu lalata duniya da lahira Allah ka lallabe mu da sitarar ka duniya da lahira ai aka mara yabi Allah muna roƙon ka wannan kasa ta mu Najeriya irin matsalolin da take fama da shi Allah ka kawo karshen ta Allah ka tausaya mana saboda rahmar ka ilautacciya ba da halin mu ba Allah ka kawo mana karshen waɗannan abubuwan da suke damu waɗanda suke da hannu Allah in ba su shiriwa ne Allah ta ka shiryar da su ka ganar da su in ba masu shiriwa ba ne Allah ka fi masanin abin da ya dace da su Allah ka kare bayanka daga sharrin su ya rahmar rahimi اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله
3: An saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin Dr. Abubakar Muhammad Isa daga masallacin Juma'a na Umarul Faruk dake Dan Ladi Nasiri wanda Munibiya Charitable Foundation suka dauki nauyin kawo muku sai a tara mako mai zuwa don jin ci gaban tafsirin
4: 97.3 Rahama Radio

0: Ina kai kin mice cin da bakwai da uku kwa kan zangon FM Rahma Radio. Kafin sauraron wannan sako daga sashen namu na ciniki da kasuwanni. Ma'aikatan da shuma gabaninta. Inda ka saurari tafsirin Dr. Abubakar Muhammad Isa. Tuni ka gogon yada shirshir namu yana nuna da cewa karfe 10 sauraron minti 1 da misalin karfe 10 daidai zamu je ga sashen namu na labarai da al'amari da kullum inda zamu kawo ku labaran duniya a takaice. Yana da misalin karfe 10 da minti 5 zamu je ga sashen namu na shirye-shirye to mun kawo muku shirin zaman marina. Kada da manta shirin amincin ka lafiya kai nan tafi da misalin karfe 11. Kamar da aka saba dai labarai da rautani zai zama ku da misalin karfe 12 wanda kuma bayan sanin da misalin karfe 12 da rabi zamu tattauna da kuma su sauraro a kashi na biyu na labaran nan wato shirin shiryen bayan labarai. Fatan za ku ci gaba da kasancewa da farin cikin al'umma mita 97.3 kan sangon FM Rama Radio tare da ni Fatima Kabila Buranya Kasai da nake ci gaba da kasancewa da ku a sangon farko na tsarin gabatar da shirye-shiryen wannan gida mai albarka.
1: Assalamu alaikum wa assalamu alaikum ga takaitaccen labarin tare da ni Zarawa Abdulrahman Indabawa. Hukumar kula da shan hana shan miyagun kwayoyi da yaki da safarar mutane ta jihar Zamfara ta kara karfafa haɗin gwiwa da hukumar yaki da sha da fatocin miyagun kwayoyi ta ƙasa NDLEA domin yaki da matsalar shaye-shaye da safarar mutane. Babban sakataren hukumar Dr. Habibu Yalwa ya jagoranci wata babbar tawaga zuwa hedkwatar NDLEA da shan jihar Zamfara domin ziyarar karfafa alaka da haɗin gwiwa tsakanin hukumomi biyu. Kwamandan NDLEA na jihar Zamfara Kabiru Muhammad ya karbi tawagar tare da bayyana ziyara a matsayin wata muhimmiyar hana wato hanyar ta karfafa haɗin gwiwa haɗin kai wajen yaki da shaye-shaye da fitaccen miyagun kwayoyi da safarar mutane. Ya ce waɗannan matsaloli ba za su samu mafita daga hukumar guda ɗaya ba, yana mai jaddada muhimmancin haɗin gwiwa musayar bayanan sirri da gudanar da ayyukan tare da tsakanin hukumomin biyu. A nan kuma gwamnatin jihar Osun ta musanta zargin cewa an karkatar da naira biliyan 11 daga asusun jihar, tana mai cewa zargin da hukumar yaki da cin hanci da rashawa EFCC ke yi ba shi da tushe kuma yana da alaka da siyasa. A cikin wata sanarwa da kwamishinan yaɗa labarai da wayar da kai ya fitar, gwamnatin ta ce babu wani almundahanar kuɗi da ta faru, tana zargin EFCC da daskarar da asusun bisa jihar bisa umarnin tsohon gwamna domin hana biyan tallafin rage tsadar rayuwa ga ma'aikatar. Gwamnatin ta bayyana cewa duk da daskarar da asusun ta samu nasarar biyan ma'aikatar jihar tallafin da ta yi alkawari, tana mai cewa irin waɗannan tallafi ba shi ne karo na farko da ake baiwa ma'aikatan jihar ba. A yi sabon labarin kuma majalisar kungiyoyin matasan musulmi ta ƙasa ta yi watsi da sabbin suka da ake yi kan tikitin musulmi da musulmi na shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu gabanin zaɓen shugaban ƙasa na shekarar 2027. Tana mai cewa irin waɗannan ƙorafe-ƙorafe ba shi da tushe. A cikin wata sanarwa da sakataren kungiyar na ƙasa Alhaji Mas'ud ya sanya wa hannu, ta ce kiristoci sun fi musulmi cikin gajiyar naɗe-naɗen makamai da sauran amfani a gwamnatin Tinubu. Kungiyar ta mai da martani kan sabuwar adawar da wasu kungiyoyin kiristoci suke ciki. Daga ƙasashen gidan kuma gwamnatin Birtaniya ta faɗaɗa shirin Global Tending da ta bai wa kamfanoni masu gudanar da bincike kimiyyar sama da 100 damar ɗaukar ƙwararrun masana kimiyya da injiniyoyin daga sassa daban-daban na duniya. A cewar gwamnatin Birtaniya, sabon tsarin zai baiwa fitattun masu bincike da ke aiki a kan ayyukan bincike da ake tallafawa damar samun guraben aiki a kamfanonin bincike baya ga jami'o'i da cibiyoyin bincike. Gwamnatin ta ce shirin ya riga ya taimakawa fiye da mutane 12,200 daga ƙasashe sama da 130 wajen gina sana'o'i a fannin bincike a Birtaniya. Ƙarshen taƙaitaccen labarin kenan tare da ni Zarawa Abdulrahman Indabawa.

Masu sauraronmu barkanmu da haka. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin wani shiri namu na zaman amarna. Tun da ke zuwa muku daga nan ita Radio Hama farin cikin al'umma. Shine kan tattauna gutuwa da shafi al'amuran yau da kullum. Domin gaito masana da ƙwararru a fagage daban-daban. Domin yin tambayi akan maudu'in da muke dauke da shi. Yabatin da muduwa batu ne da shafi wato harkar ilimi musamman ga dukkan

0: ana yunkurin cewa daga nan zuwa wani dan lokaci kadan jarabawar Waik da Neko za su koma wato kamar yanda ake yin wato jarabawan nan wanda aka sani da jam idan wannan abubuwa sun taso cin dalibai da sauran masu ruwa da tsaki sun shirya game da tunkarar wannan kalubale za mu duba akan wannan sannan kuma a wannan hoto da ake na dalibai menene kalubalen wato iyaye a yanzu sannan shi kansa dalibi menene makomarsa a yanzu me ya kamata a yi da ya kamata ya tsara rayuwarsa wanda zai mata amfane shi da kuma irin abubuwan da ya kamata a ce a yi dan an dora shi akan wato hanya ta gwadabi musamman ma a yanzu dalibai waɗanda sun gama wannan jaraba suna kokarin nan da lokaci kadan za a fara wato cikukun neman admission a makarantu wanda shi ma wannan abu ne mai zaman kansa kuma babban kalubale ne da ke fuskantar wato a dalibai da iyaye musamman ma yanda ake neman wato gurabe a jami'o'i wanda kuma jami'o'in a yanzu ba sa iya daukan wa'annan dalibai sai sauran makarantu da suka rage bayan jami'a menene ta dama dalibi yake da ita a yanzu da iyaye su sani da su da kuma abin da su taimake shi makamanta wato irin wannan ya samu gageto ɗaya daga cikin ƙwararru kuma malam makaranta yayi mu cike abin da shafi harkar wato ilimi domin mu tattauna wannan batu da kuma jerin shawarwarin da za a bayar da kuma hangar da ya kamata a ce iyaye an dora dalibai a kansu muna tare da malam Samina Abubakar Bawa amma Samina muna barka zuwa cikin wannan shiri
1: to masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: alhamdulillahi kamar yadda na yi dan shimfiɗa game da wannan batutuwa da za mu kalla a yanzu game da muhimmancin wannan abu na wato hutu da dalibai suke a yanzu da kuma abubuwa da shafi kalubale na da ke gaban su yanzu bari mu dan yi waiwai dan fara ma daga me yasa ma ake ba da hutu ne lokaci-lokaci a makarantu da kuma gwamnati
1: to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira karo na biyu na yi wa masu saurare sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam nura kamar yadda muka sani dan adam wato a cikin gwagwarmaya yake ta rayuwa tun daga zuwansa duniya tasowarsa girmansa fafutukarsa haku mai koma ga Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin ɓangarori ne gwagwarmayar rayuwarsa shi ne neman ilimi kuma neman ilimin nan malamai sun yi bayani cewa ya kan fara ne tun daga haihuwa kuma har izuwa lokacin da mutum zai koma izuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala neman ilimin nan kuma ko dai abinda muke kiransa formal ko kuma informal ma'ana wanda yake a tsare ne wanda yake da zango-zango da aji-aji da jarabawa da certificate ko kuma informal ne wanda shi mutum yakan same shi ne wato sanadiyar gwagwarmaya ta rayuwa to kowanne daga cikinsu ba zai tabbata ba ko ba zai samu yadda ake so ya samu ba dole sai an samu hutu saboda jiki kamar yadda Bahaushe yake cewa wato jiki dangin gora ne wato sai da hutu to shi yasa a tsari na ma'aikacin ilimi a ƙasa gabaki ɗaya tun daga mataki na primary secondary har izuwa jami'a so akan fitar da wasu lokuta na hutu ga ɗalibai saboda ita ƙwaƙwalwa bayan ta yi engaging ɗin kanta da waɗansu programs to kuma tana da buƙatar ɗan huta to idan an huta ɗin nan to shi zai sa a manta da waccan walhalin na baya sai kuma a ɗora domin idan babu hutu to za a kai

Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio.

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Nothing in it, I'm in

0: كمان غير قاعد كل مصابوب
1: masu sauraron mu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakamu da kasance da ku wannan lokaci da muke gabatar muku shirin abincinka lafiyarka wanda wannan gidan rediyo mai albarka wato gidan rediyo ya dauki nauyin kawo muku tare da gudunmuwar Dr. Aiwa Ibrahim Adam dokajin karaye tare da mai taimaka masa Dr. Kabir Abdul Karim. Ba tare da bata lokaci ba, yau ma dai Dr. bai samu damar shigowa ba. Insha Allah muna tare da wazirinsa Dr. Kabir Abdul Karim. Dr.
2: Barka da kasancewa. Yawa, barkanmu da warhaka.
1: Ba tare da bata lokaci ba. Dama dai mun nemi afuwa ta bangaren talabijin, anan ma muna nemi afuwa sakamakon rashin samun mu da waye ba satin da ya wuce saboda sha'anin rayuwa. Kuma insha Allah dama kamar da muka alƙawari za mu zo mu dora daga inda muka tsaya wancan makon da ya wuce. Daga ga masu sauraron.
2: To bismillahir rahmanir rahim. Masu saurari, kamar kowane sati muka zo da cigaban abubuwan da muka yi a baya na batun lemon tsamin nan da gishiri beza. Na ganin wannan makon ba dan abun ya kare ba za mu karkare, za mu shiga wani abu kuma daban insha Allah cikin abubuwan da suke inganta lafiyar mu. To kafin mu kai ga batun karin abun da mutane za su ji akan shi lemon tsami da kuma gishirin nan da ma wasu abubuwa kamar zuma da tafarnuwa, za a ji ƙarin bayani akan su. Ina ba da shawara ga yanayin muhalli da zamu da ya kamata a ce ko da wani lokaci mu zama masu tsafta, masu kula da wato gyara ban ɗaki da su kicin da tsakar gida da ɗakunan kwana da wasu abubuwa dai da dama da ya kamata a ce mun kula da su, domin suna daga cikin tushen inganta lafiya. Da abun da kai idan ya zama akwai wato rashin tsafta, to abubuwa suna nan kamar ba a yi ba. Ko wani abu aka gaya maka ya zama cewa muhallinka ba shi da tsafta, sai ka je kai abun ya zo ya haifar maka da wata matsala, za ka zo ka ga rashin tsaftan nan shi ne ya jawo ka ga wani abu, ko kuma kai ta fama da wasu larurori kaga baka ga karshen su ba, to za ka ga akwai wato wannan rashin tsafta din a ciki. Tsaftan nan kuma kamar yadda kullun ake fada, wato wanke hannu, yanke farce, wato hana beraye sakat a gidanka da
1: laifinka,
2: kwaruka kamar su kyanke soyarwa, su kudajen nan yanzu damuna ce lokacin kuda, ya zama cewa ana dan kona tularen wuta irin na dadin nan da zaka gani, har ma na yanzu ma idan ya kama a daki ne, kitchen ne, to kada a kona irin masu kanshin turare din nan sosai, ya zama cewa irin turare irin na dadin nan da idan mai jego ta haihu zaka ga ana dauko wani karan ararrabi ne yana jin ka gani, ana daukowa da dan itace-itace a jikinsa da karo, za ka ga ana konawa don ya kori kudaje da sauran kwari wanda bai kamata su zama

0: za su hau kan abincin ku, za su hau bakunan ku, hannayen ku, guraren da basu kamata ba. To yana da kyau ya zama cewa ana kula da tsaftar irin wayannan gurare a gidanka. Yana da kyau ka dinga dubawa duk wani lungu da wani tsakankanin gini da gini, ko kuma tsaga wannan inda wani kwaro karami zai iya zama ya je ya rayu, ya zama cewa kullun kana neman suminti. Idan sabuwa ce kai sauri ka gyara ta, idan dama tana nan to lalle ka nemi sumintin da bai wuce kwano ɗaya ba ko rabin kwano, kai da kanka ma ko ka nemo mai ya zo ya gyara maka ban daki, makwararren gidanka, shara inda ake tara ta din nan, zaka zo ka tarar wasu kwari suna nan gurin zaman su kenan, in ba dai bai sharan nan da wuri ba gurin zaman su kenan, in kuma sun samu dama su ne za su shigo daki su zo su ciji yara ko su yi wasu abubuwa wanda za su zo su haifar da matsaloli a cikin jiki. Yana da matukar muhimmanci mu kula da irin wayannan abubuwa sosai kamar yadda ya kamata. Mata a cikin gidaje da suke wanke-wanke, wajen wanke-wanken nan zaka ga an wanke abun kila tun yanzu ma wata ta gama wanke-wanke, ta kai su kitchen ta ajiye, amma ta bar kitchen din a bude, kudaje kuma sun je sun hau wannan abun da aka wanke. Idan an tashi amfani kawai ana jin cewa an wanke su, ai dama
1: shikenan. Da ado wannan kwaro nan mai naci mai tsaurari na da kitchen mutum biyu
0: da
1: cikin kula zai shiga cikin ruwan zafi a mutuwa,
0: ba zai mutu ba, sai an ci da shi.
1: Da ka bude kuma kana tsayar ruwan daga shi
0: ya fita, la haula wala quwwata. To ko shine yaro baka shi din nan da yake cewa yaro baka shi, wani dan karami kamar kinkesu
1: ne, to haka zaka ko kaga ka dubu dai plus din ne ya samu ta kafa kuma rabe din da wannan tirin ko ya samu dama ya shiga.
0: To lalle wajibin mu ne mu raba gidajen mu da irin wayannan kwari da unguwanni, mu dinga shara. Yana daga cikin muhimmancin tsaftar, zaka ga gwamnati yadda ta kai da san ai aiki kullum, sai kaga a wata ta ware wata rana yau wanda za a tsaftace muhalli, a kuma ayi shara, ayi wanki da shauran wasu abubuwa. Sannan za ka ga wasu Allah ya wadata su da suturu da yawa, suna da sifir guri ko adaka ko wani akwati na aje kaya, za ka zo ka tarar a irin damunan nan kayan suna ruma haka, wurin da aka tashi daukowa kuma haka za a dauko su a ce za a sa turare kawai a saka. To yana da kyau lokaci-lokaci a dinga duba irin wannan guraren ajiye wannan kayan, ana tsaftace su, akwai su sha iska ko a kara goge su. Yawwa, guga za ta kashe abubuwa da yawa. Sannan akwai abubuwa da ake siyarwa a gurare a kasuwa wayanda suka shafi hana wannan lumar ko wannan kafin, yawwa da za a je a saka su, da za a saka su. Hatta irin wannan gishirin nan ma da muka fada, yana da kyau gishirin bela a zuba shi cikin gurin da wannan kayayyakin suke, yana hana kwari da wasu abubuwa su iya zama a cikin wannan gurin. Yana da wani abu da ke fita daga cikinsa, shi wannan gishirin da ke, akwai abun da yake tashi daga jikin gishirin yake samun mutane, akwai kuma abun da ke gishirin ke zuko su ya dawo da su cikinsa don ya maganin wayannan abubuwa din. Misali yanzu mutum yana iya zuwa kusurin gidansa ya dan samu wata yan roba ya zuba wannan gishirin,
1: kamar yadda ake aje shirin nan kafin,
0: yawwa, sai ya je ya samu
1: wanke hannun nan,
0: yawwa,
1: kuma cikin kofi kamar yadda kawai a sa kan kwana,
0: yawwa, yawwa haka. To a je a kai wannan gishirin kusurwa-kusurwa, a je a ajiye shi ya a bar shi a bude a fili, za a zo a tarar gishirin duk bushewarsa idan ya wuni ko ya kwana da safe, za a zo a tarar da danshi a jikinsa. To wannan danshin shi gishirin ne ya zuko abubuwa da yawa wanda ido baya gani, ya dawo da shi jikinsa, cikinsa kuma ya narka su, ya yi maganin su. Kuma idan da a ce mutum zai ɗanɗana wannan gishirin kafin ya saka, idan kuma ya saka ya cire kuma ya dawo ya dandana wannan gishirin, zai ji shi cewa gishirin ya canza daga wannan abun, saboda ya riga ya yi wani aiki sosai. Shi wannan gishirin akwai rayuwa a jikinsa da take aikace-aikace wajen taimakawa wajen tsaftace muhalli. Kawai zuba shi akan carpet zai hana warin carpet din da shauransu, zuba shi a gurare da dama zai taimaka wa jiki.
1: Ko shi yasa masu aikin fata in aga za ta kwana ba a yi
0: ba,
1: ta wanke bude ta
0: a baza masa, akwai

0: jikin fatar wanda ita ce dama Allah ya halicci wannan da ita to tunda babu jini babu rayuwa a jikinta to bakteriyoyin za su mutu to garin mutuwa za su lalata fatar to shi kuma gishirin in an zuba zai kashe wannan bakteriyoyin ya bar fatar da ake so ita fatar yauwa yayye sa ta kai inda ake so ta kai duka hikimomi ne da Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam da su yau da gobe dan adam ya gane hakan kuma ya aikata kuma abun yake faruwa yake wanzuwa sannan ire-iren su gizo-gizo din nan da zaka gansu yau zaka share su ka fesa magani amma gobe sun yi kwai wannan zai zo ya sake dawowa ya sake kinkisuwa ya dawo ya sake bin guri zaka gansu a masallatai zaka gansu a gurare da yawa na ma'aikatu na gwamnati to yana da kyau ma'abuta muhallin masallatai ne dakuna ne ina ne duka a tsaftace wayannan abubuwan a share akwai wata dakin taro akwai wata shawara da baba yake yawan bada ita game da wato tsafta din irin saman fanka ka sa abu ka share shi lokaci duk mako ɗaya mako biyu
1: kura hatta na
0: daskare eh ta daskare a saboda wani eh kura tana nan
1: kura ta daskare
0: kuma kurar idan tattana taruwar idan fanka aka kunna ta ta fara juyawa a farkon juyawan nan nata tana watsu muku wasu kurar za a zo a shake ta yawa a samu wasu cututtuka da za a zo a shaka a samu wasu matsaloli haka ita kanta fanka amma ta jikin bangoci ko mai irin juyawan nan ce ta ƙasa to ita ma dole a dinga kula da ita ana wanke ta ana tsaftace ta kila ma inda zaka ciro ta yau din nan ka wanke zaka ga ta ƙara gudu domin da sauti yayi ta ƙara gudu domin da kuran nan ta ƙara mata nauyi ta rage mata sauri ta rage mata gudu to kuma wannan kuran za ta iya cutar da wayanda suke tattare da ita da kuma haifar da matsaloli da kuma ƙarawa garkuwar jiki wato matsaloli musamman kananun yara da ake zaune da su zaka zo kaga larori sun yi yawa su hana yaro zuwa makaranta su hana shi rayuwa mai kyau su tsumburar da shi sakamakon wasu abubuwa a rasa kuma menene ya faru gashi yana cikin yan uwansa ba abinci suka rasa ba amma ga wasu abubuwa sun dame shi nan kuwa daga tsaftar muhalli ne aka samu wani abu ya taba faruwa da shi da shauransu sannan mata masu jarirai kaga ana barin jariri ko ma dai ba ma jaririn bane za ka ga yana an sa masa pampers an bar shi ya wuni da pampers din yana
1: ana ganin an huta ba zai damu mutane ba
0: yawa to abin da yake a wannan da ke da yayi fitsari ko yayi bayan gida bai a jikinsa amma ba a cire masa ba har tsawon wani lokaci ana kallon ko kudin pampers din ne ake ganin
1: gurin ba shin iska
0: yawa ba shin iska yadda ya ja musu wasu matsaloli ko a ce ai yaro ne amma an ji an ce ai infection ne yanzu za ka ga ana kawo mana yara za ka ga yaro al'aurarsa ta kumbura ko ya kasa fitsari karamin yaro wanda kuma irin wayannan abubuwan ne suke komawa jiki in an zo sai dai mu ce ai garzaya a tafi asibiti ai sauri ai wa yaro shayi don a samu warwarewar wannan matsala din dole ya zama cewa mu tsaya mu karfafa ruhinmu mu karfafa zuciyarmu mu san cewa za mu iya yin komai a cikin wannan rayuwar na bukata kada mu karaya kada mu ce ba ku yauwa ko kuma a ji a kira babu din nan a ce ai pampers yanzu a sa wa yaro pampers biyar a rana na laifi a sa masa biyu daya da safe zuwa in zai kwanta
1: bacci ana mai ba ya taso kaga sai kai kudin pampers a
0: shi yauwa shine babu kullun abin da muke ga mutane idan suka ki kashe kudi su ci abinci ko su gyara muhallin su ko su tsaftace jikin su to wannan kudin da suka ki kashewa shine kuma za su dauka su kai asibiti ko su kai gurin masu magani ko kuma in an kai din ma ba lalle ayi nasara ba ai ta faman tasa ta sai ba a ga komai ba ba wani menene ba kuma ɗabi'un ka ne suka jawo kuma ɗabi'un ma ba ma ka san su bane sai ka zo ka yi abinda bai kamata ba ka ci gaba da yin su alhali kuma su ne ma suka jawo maka ita wannan matsalar wannan shine nasiha a takaice na yadda za a yi mu samu amfanin da muke yi idan mun ji irin wayannan fa'idodi da muke fada din nan, to wannan kuma shine abin da zai sa wannan fa'idar da ka sani din, ko da kaji ko da kake doki ko murnar ka sake jin wani abu, to wannan ita ce za ta karfafa maka nasarar wayannan abubuwan da kake ji ko kuma kake sauraro, domin komai sai da tsafta. Ko a kasuwa kake, dole ne kasuwar nan ka tsaftace, ko dan zaka ga babu wasu sun je sun tsaftace kasuwar kuma sun bar gidan ba tsafta, sun tsaftace office
1: a dawo shimfiɗan ma da
0: baka kadewa
1: gagajiya.
0: To kuma me aka yi kenan? Me aka yi kenan? To dole ne ya zama cewa ko ina mu sani cewa mu tsaftace muhallin nan, ko mu za mu tsaftace da kanmu. Yanzu ka je kasuwanni za ka je ka tara bola da shara da ledoji, me yasa muka zama haka? Ko da yaushe mu duk abin da muka samu mu zubar da leda, mu zubar da ruwa ya toshe kwata, ya toshe hanya, ya falle tsawo da mutane ruwa, gurin da bai kamata ruwa ya taru ba ya taru. Abinci kuma gashi nan masu sai da abinci kullun so suke sun zauna bakin titi, kuma cikin wannan bolace yana da kyau ya zama cewa ko baki muka yi suka zo daga wata kasa ko makota ko na nesa, in suka zo kallon yadda suka kalle mu shine za su musu ba da labarin
1: ga al'adun mu. Yanzu kana ganin kamar da kai da mutane na abinci shayi shi ko wani abu, aka samu wani ruwa ana tare shara, to wallahi bai farga ba cikin hirar da ake sadari wani ya samu matsuwa
0: kwarai
1: bazanta ba sai kuma waje
0: da kwarai kuwa kwarai, ai ba ma sai ya samu matsuwa ba, kawai da ya ga kawai shi kenan zai je ya biya bukatarsa, kuma abin ya dawo gurin da zaka gani mutane suna abin nan, musamman kasuwanni. Kuma yana da kyau ko gwamnati ta ba mutane dama, ko su mutane su nema yadda yanzu ake tabbude gurare na wato irin gidajen motsa jikin nan da gidan gurin kwallon nan da ake yi na dare, matasa suna nan kullun ana bude sababbi, yana da kyau ma a dada bude guraren yin bayan gida a ko'ina, yadda kowa yadda za a yi wannan, idan na gwamnati ne ko na masallaci ko wani na al'umma gabaki dai sai kaga an bar shi ba gyara ba kintsawa. Amma idan aka samu mutane aka ba su dama, duk inda mutane suke rarukuni, in dai gurin akwai mutum 50 a area, to kawai a tilasta cewa wasu sai sun yi bandaki suna karbar kudin
1: su wanda ka ga ni wanda kai kudi shi ka ga zai shiga
0: yesu sai ku ayi zuwa warai kuwa gwamnati ta bada filayen guraren da za a yi wani abubuwa. Yanzu zaka ga ana ta yanka sababbin unguwanni amma ba a tare da gurin zuba bola, kila ma gurin bolan ne aka zo aka mai da shi gida, ba a tare da kuma inda za a zo a zuba wata bolar ba, ko ina za a kai bolar garin nan wataran
1: shi kamar yanda ka ga dai da kafin suminti da shi su bazata da duk unguwa ana magina
0: magina kasa haka
1: an sai makabarta da nisa da kudi sun sai wata gona
0: ana hakan
1: kasa da buga da shauri su fituna suke
0: je eh sosai
1: an dena nan dole din da mutum zai nemo kasa da zai ciko shi zai je
0: nemo ta
1: mu za da ta,
0: to ana nan
1: da ba inda za a sara
0: kwarai, ana nan baba za ka zo ka ga wayanda za su zo nan gaba za su zo suna neman inda za su zuba bola, tunda mu mun cinye komai mun karar da komai, duk inda aka zo gurare zaka ga kawai dakunan da za a yi, shagunan da za a yi su ake tattunani yanzu gurin da za a zo a yi fitar da daki ko shaguna 15 wani zai zo ya ce Alhaji wannan kai da za a fitar da 30 a gurin nan, yaushe wani zai zo ya ce maka 12 to yaushe zaka mai da kudin ka wannan gurin
1: shi ba wani
0: ba tsari ba gurin da za a kashe gobara, in kai magana to nan ina gobara ta ce kai kana kawo mana musiba kaza kaza da shauransu, duk wani abu da zai sa na gaba su zo su yi amfani ko musibar ta zo a yi maganinta, sai kaga masu ba da gurguwar shawara su suka fi zakewa, kuma su ne ake bi ake yarda da maganganunsu, sai kaga an yi guri kuma sai abu ya faru ya kara faruwa ya faru
1: arzikin sai sabu bai san tattalin arzikin da zai je
0: to tattalin arzikin ma da ake harin a tara wannan shagunan da yawa, zaka zo kaga idan aka samu matsala kuma hinta cinye komai din gaba daya, to saboda haka duka tsare-tsaren nan yanzu da zaka shiga yau da aka yi ruwan nan ka shiga kasuwanni irin su singa su sabon gari din nan, zaka zo ka tare da abubuwa wayanda abun bakin gari kuma ba wasu abubuwa mutum ya dauko mutum ya dauko kusha gushi ya karo cin ruwa kuma yazo yana neman neman yadda zai yi yayi kaza yayi kaza saboda haka dole sai da lafiya gabaki daya ta ciki da waje sannan rayuwa za ta zama mai inganci
1: kamar kwanaki a cikin wani shiri namu da muke a wannan gidan da barka da ke cikin farfajiya
0: na'am
1: da muke ba da labarin yadda tsari yake da musamman a karkara mutum yanzu zai sa gini kasan kocin guwa banda nema mun jin ba suna da nema mun su
0: eh haka
1: ga mai unguwa
0: ga mai unguwa haka
1: ga dattawan gari ga kuma makota
0: makota haka
1: lokacin da mutum zai sa gini haka za a tara zo da makota tsaya ai addu'a
0: na'am
1: to a nan su magidan za a zo ba batun da ba tare da sai an yi a takarda ba haka za a zo tsara azana azana mutane su gani inda mai gyara sai ya ba da gyara
0: haka
1: zaga yawanci da gidajen har yanzu kamar yadda muraya suke an wannan sun sa fuskar su wannan titi wannan sun sa fuskar su wannan titi sai ga shi wannan fuska wanda take kallon titi tunda akwai drainage a waje
0: haka
1: mutum zai zo duk kuma sai ya daban ɗakin shi
0: baki-baki haka
1: alwashi can cikin nunin gida kuma nan za a yi rijiya saboda ba sun saurin to da wancan mai gidan ma ya sa fuskar shi can ka ga da can ɓangaren da nan duk ban ɗaki ne
0: su haka
1: har sai su taro rijiyoyinsu wajen ɓangare guda
0: haka
1: ka ji ɗaya na biyu mutum ya gama kwashe filinsa kama 25 ne kama 30 kama 50 sai ya gama kwasha kuma a bakin dan inda aka rage
0: ne na jama'a
1: nan za a fito ai soka
0: wai soka wai haka
1: kuma akan soka wai din an za zuwa ce za a yi buranda cikin gida ba inda za a yadda muka tabar ma mai ce mutum bai din
0: babu dole kaga a samu
1: to da mutanen da ake abinci yin tsari bayan da an gama an adda an sa gini da maginin da laborerinsa kusan da sun kai kwas ta kwas kasan wani abu mamaki yan ji an ɗauko man kara
0: na'am eh a daga za ta fita
1: a gona za ta shiga kura da kuma an zuwa ci gaba sai an kwanci inda za a kwanci an gyara
0: haka
1: amma yanzu eh ya ga mai yana sa an doshi a tabar ma
0: eh an fito
1: a waje ana saka shi
0: da ni da na ga gida abin da nake fara tunani ma in ce to wannan za makara za ta fito
1: to to da ana wannan amma yanzu mutane ba su da amince sai an ba kake tunawa sai yanzu ta zo kana sannan za a tuntuna
0: to akwai yadda mutanen bayan nan yanzu ai mutanen kirki ne kuma yanzu wanda bai san wannan ba ni ma da ban san ana wannan tsarin ba na ji shi yanzu ina musu kallon mutanen kirki to haka kuma mu ma wasu za su zo su faɗo abin da suka
1: da kuka yi
0: abin da muka yi mu ma haka za a zo a
1: faɗa
0: a ce mu muka yi kaza yi ga shi yanzu ga yadda aka yi saboda haka mu kula da irin wayannan abubuwa kamar yadda ka faɗi batun ga sokawai ga rijiya
1: akwai filinsa
0: eh ga rijiya din nan zaka ga a cikin wannan tsarin maginan akwai wani da na hadu da shi wanda shi duk inda ka ga rijiya to ita rijiya ita ce wato za a saka ta daga bangaren wato kudu masai kuma za a saka ta daga bangaren arewa yawa saboda masai ce za a saka ta daga bangaren arewa daga bangaren kudu domin ruwa duk ruwa kudu yake yi to ruwan da yake kasa galibin sa kudu yake yi to idan aka yi masai a arewa to wannan masan za ta dinga tahowa tana yin inda wannan ruwan yake
1: to tana neman
0: shi yawa to dan haka
1: da wata rijiya tana kasa
0: eh
1: masan yana sama
0: kwarai
1: da ya kara gangarawa yanzu
0: ya kara yi kuma yanzu ko daga nan irin in ka duba irin wajen sukurna da irin wajejen unguwannin mu zaka ga mu a gangaro muke so a tudu suke to duk abin da yake can zai gangaro ya tafi irin wajejen nan eh haka abu yi to shi sun auna duk irin wannan da tafiyar iska da yadda iska take juyawa lokaci kaza to ina za a saka kofar gida ina za a saka ɗakin nan ya kalli kaza yadda ba zai bada zafi ba yadda ba in rana ta fito ga yadda zai bayar in duk sai sun yi wannan auna suke wannan abu kuma duka wannan ba wai al'ada ba ce kawai ilimi ne wanda Allah yake ba wa dan adam kuma duka cikin kiwon lafiya ne ba wai cikin wani abu bane wanda kuma ko gayu ko a ce ko san iyawa ilimi ne na dan a zauna lafiya a dade a wannan garin ko kuma a dade a wannan gurin ana rayuwa kamar yadda ya kamata to ga gidaje yanzu zaka zo ka ga manya-manya an gina gida ya ji amma ba ai kwata yadda ya kamata ba, babu bishiya wacce za ta yi wannan, sai dai gida kamar gidan buredi a kukkulle ko ina a yi shi yadda ka san gurin nan da ake boye wani abu haka. To yana da kyau dai duka mu kula da irin wayannan abubuwa, suna da mutukar amfani, wanda kuma da abin da kai mai kyau na albarka Allah zai sama albarkar, sannan jama'ar gari za su saka maka albarka, kuma
1: wanda suka gada su ce ma da
0: yawa za kuma ai koyi da kai, wasu za su gani su ce bari su koya, amma in kai mummunan abu in an tuna da kai za a kauce, ko mutum ya yi mutu ma ce a kun shiru fa ya mutu fa, to kaga ai abu mai kyau ba kenan. Yawa, to saboda haka mu aikata alkairi, mu yi abin da muhallinmu da iyayenmu da yan uwanmu da duk wani abu da yake tare da mu, sauran halittu ma da ba mu san su ba, wayanda suna nan su kuma ba yadda za ka yi maka gansu, su ma suna rayuwa, wanda za su zo su ba cutar da kai suke, ba ma ganin su za ka yi ba, kankanta su ta kai ba ganin su za ka yi ba, amma albarkacinka za su rayu da sauran abubuwan da
1: kai. Dan ba ce hud a cikin gida kwana biyu in ba kai ba ka nan, in dai kai mai kula da su ka ta kai ko da tuɓiya za ka yi, ka kai amma da yara suna da kazo in gari ya waye ka zubar da ruwan da ya kwana. Kaɗan shi shari'a musu ba su to wannan dalilin da aka kwana biyu baka
0: ba ka da
1: shi ba su ne
0: da wai kuwa za su fara kuka sun ga baban su yake tan su
1: abinda kake mana ba ai mana shekaru
0: ba suna da ba
1: kai ne ba
0: fara yin ba su ba ba a share ba ba a gyara ba. To yana da kyau mu kula da irin wayannan abubuwa ne. To za mu je kai tsaye a batun leman tsamin nan a wannan karan wani wato babban al'amari ne wanda yake taimakawa wajen tsaftace jininmu da jikinmu gabaki daya daga cututtuka, ya kuma wato ƙara mana garkuwar jiki, mutukar ƙara garkuwar jiki, wato ta zama mai ƙarfin gaske, yadda dan wani dan cizon sauro dan haduwa da wani dan gurbataccen yanayi ba za a zo kuma a rugurguje gabaki daya a rasa yadda za a yi ba,
1: ba abubuwa bane suka tattaru.
0: Yawa, to wannan abun da mutane za su nema wato shine leman tsamin nan dai ba mu karkare shi ba, da kuma wato zuma, da kuma wato tafarnuwa, da kuma wato gishirin nan. Abu nawa kenan? Abu hudu. Leman tsami, gishirin, zuma, tafarnuwa. To sai kuma na biyar din gurin da za a zuba su wato kwalba. Kwalba irin ko mutum ya je kasuwa ya je ya sayi irin manyan kwalaban nan masu murfi wanda wasu
1: masu kanoni
0: yawa
1: ba
0: roba ba, wanda zaka ga wasu suna zuba turare a ciki kamar mata ana zuba wa amare turaren wutan nan a ciki, kuma na irin kirim salatin nan ma zaka je ka nemo manya-manya wanda za ta ci kamar lita daya, to ka je ka wanke ta zama cewa ka tsaftace ta, in sabuwa ka siyo ma ka wanke ta ka tsaftace ta, sai ka kawo ta kusa da kai ka ajiye, sai ka samu leman tsaminka masu kyau lafiyayyu, wannan korayen ka yayyanka su gusun-gusun kamar wato yadda za ka yi wa masara ko girman masara ka yanka su gusun-gusun har da ballan
1: komai da fatar su duk
0: da ruwan da komai ke su yawa da har da ballan
1: shi abin yankawa
0: abin yankawa ka kan wanke hannu kwarai kuwa, in ma mutum yana da safa ta hannu da zai saka irin wanda ake aiki da ita din nan abinci, to mutum zai ma iya sawa ya yayyanka gusun-gusun tafarnu wannan ita ma ka zo ka mai da ita musu gusun-gusun ka yayyanka ta kamar wato girman wake haka duk su koma yan kananu haka, to sai ka ebi leman tsamin nan da tafarnu wannan ka zuba su a cikin kwalban nan, sai ka kawo dan gishirin wanda za a saka a ido ka dan barbada za ka ci kwai da fa kadan, idan ka zuba sai ka kawo wato zuma kamar wacce ta kai lita da zuma lafiyayya mai kyau, ba baka ba, ba mai duhu ba, ko ja ko kuma dai fara
1: kamar lita daya.
0: Yawa, kamar lita daya, sai ka zo ka juya a cikin
1: lemon tsamin da
0: yawa da tafarnuwa
1: zuba,
0: yawa da gishirin nan, sai ka zuba sai ka juya juya wannan
1: ne
0: a girgiza, yawa juya wannan kada a sa cokali na karfi ko za a iya saka na roba mai kyau a juya yawa za a iya saka na katako ko ka nemi wani gamba ko wani abu idan a kauye kake ka san gamba ka san kara mai tsafta ne wanda zaka tsaftace su kai amfani da su yawa sille in kuma a gida ma mutum yake yana iya dauko burugali na matarsa na yake ya abun nan ma mutum zai shiga gurin yin kitchen akwai cukula yanzu na katako wanda ake amfani da su wajen tsara inganta wasu cin wasu abinci ko kuma hada wasu ma'adanai da zasu taimaki lafiya to idan ka juya shi ya hadu sai ka nemi wata leda ko wani abu dai ka nade wannan kwalbar ba a san haske ya dinga

0: sai a rufe ta, a nade ta, sai ka nemi wani guri inda dai kamar yanzu akwai danshi, to dai inda ka san akwai danshi karka aje, sai ka aje ta a guri kuma mai dan dumi kamar kitchen da ake girki haka, sai ka nemi dan wuri ka aje ta
1: ba dai inda za mu huta kuma zai
0: dan dumi. Yawa, duk mako
1: dai dumin dai
0: duk mako sai a dauko ta a juya a motsa ta a mayar, sai an samu mako shida. In kuma ana sauri ma, yawa, in kuma ana sauri ma, to za a yi mako hudu wata da yake nan, sai a dauko shi kenan, sai a da sassafe in kana da yara to ka hada da dama, yawa, in kuma kai ɗaya ne ma, in kuma da kai da iyali ne, wannan na kowa da kowa ne, na mai shayarwa ne, na mai goyon ciki ne, na inda yaro ya kai wata shida ma za a iya bashi, za a iya bashi, wato duk kowa da kowa dai wannan zai masa amfani.
1: Sai ne kowa akwai iya ka'idar da
0: yake ba
1: shi don cin wani ba
0: ne haka, to idan kwarai kuwa idan wannan gari ya waye da safe kafin a ci komai, tun da wurwuri an tashi yara sun yi sallah, to a dauko kofi na gilas kamar yadda kullum muke cewa kofi na gilas din nan yana da kyau mutane su zama abubuwan mu'amalolin su, wa'annan robobin nan lalatattun robobin nan masu jefa mutane cikin matsaloli, yana da kyau mu rage yawan amfani da su, mu dinga amfani da abubuwa na gilas din nan. Sai ka dauko cokali daya, idan babba ne kawai ka sa babban cokali, sai ka demo sai ka sa a kofi, sai ka kawo tafashashen ruwa ka zuba ka gauraya, za ka ebo ne har tafarnuwar yawa, ba ruwan zuma kawai za ka diba ba, yawa, har da wannan abu sai ka yawa, to su ne dai za ka ebo ka zo ka zuba su a cikin kofi, sai ka dauka ka sha a kara sa ruwan dumi a dauka a sha kafin a ci abinci, kuma an sha kada a ci wani abinci, a yi hakuri minti 30 ko awa daya sannan a ci abinci. A nan ne zai taimaka wajen wato kashe cututtuka da dama, da kuma rage dukkanin wasu abubuwa da basu dace su zauna a cikin jikinka ba, irin su gurbatattun sinadarai da wasu ma'adanai da basu da amfani a cikin jiki, da kuma wato abubuwa wa'anda suka shafi kwayoyin cututtuka marasa amfani, za su narke, za a yi fitsarinsu, za a kasayar da wasu, wato da majina wadda ta riga ta lalace a cikin jiki, majina ce a makogoro, a kirji ne, a ina ne, duk wani abu da ya shafi wato wani abu da bai dace ya ci gaba da rayuwa a jikinka ba, idan kana shan wannan tsawon wata guda baka yi fashi ba, to za ka tsaftace jikinka, za ka karfafa garkuwar jikinka, za ta zama a ce karfin doki 200 din nan ko karfin doki 2000 da wani abu, to haka garkuwar jikinka za ka ga matsaloli da yawa, gida ana ta fama da yawan rashin lafiya, wancan an kai shi asibiti, waccan ta tafi kaza, waccan, to za a ga cak Allah ta'ala ya tsayar da wa'annan abubuwa, sakamakon ne kun kula da garkuwar jikinku, kun kuma tsaftace jikinku, an samu wato ingantacciyar lafiya. Abubuwa a ce wai ranta ne ya baci, shikenan ta hau fushi, shikenan ta burkice, a ce anxiety ne, ba a mata fada, ba a mata kaza, duk irin wa'annan abubuwan ana samun hormones za su daidaita, za a kawo abubuwa na rayuwa na farin ciki da wasu abubuwa, dama dan adam zai zauna ba bacin rai ne, a ce to daga ranta ya baci, shikenan an samu matsala, to dalilai ne suka kawo haka. Wannan hadin yana taimakawa wajen daidaita motsin kwakwalwa da daidaita wannan ruwan da kwakwalwa take dauke da shi, da kuma daidaita wato abubuwa da suka shafi wato santa ta jijiyoyin jikinka gabaki daya, za a samu daidaito, zai taimaka wajen wato samar da wato buɗe kofofin kashi yadda bargo zai rayu lafiya, da abubuwa da suka shafi wato bangaren mata, za a yi wannan al'ada ta wata-watan nan za ta zo lafiya, za a zauna lafiya, za a samu wato raguwar matsaloli da ke hana haihuwa, da abubuwa da ke jawo rikice-rikice, motsi a can, suka a can, abubuwa dai da yawa wa'anda suka shafi jahazar ta nasu din nan na mata da maza, ana samun wato daidaito, ana samun wato ingantacciyar lafiya, yadda za a rage wato afkuwar abubuwa na bazata, yawan murɗewar ciki, kunnewar ciki, bacin ciki daga an ci wani abinci ya rikice, a samu wasu motsi da wasu abubuwa haka, ko a mai shayarwa ce ta haifi yaro da wani koran jiki da shauransu da wasu abubuwa
1: ce shawara
0: shawara ne shawara ce irin a Hausance
1: ko ne yana min
0: ana ce masa yarkan da larabci to abubuwan da ke faruwa wanda tun daga abun da ke jikin ita hantar ruwa shine ya samu ita hantar yaro da kuma shi matsalolin masa suka samu wayannan abubuwan da yazo ya faru da shi to saboda haka ana samun daidaito har fatar ka sai ka san cewa yanzu kana da lafiya zaka ga fatar ka tana sheki tana kyau sakamakon yawa sakamakon ka samu wato ingantacciyar lafiya da kyakkyawan yanayi a cikin jiki abubuwa da ake samu na rashin yin bayan gida rashin wato samun ingantacciyar wato wannan tsugunno da sauran abubuwa da suka shafi fitsari zafin fitsarin nan su fitar baya da shauransu duk za a samu saukin su domin zai jawo abubuwa da suka daskare a cikin jiki majina da sauran enzymes da sauran kwayoyin cututtuka masu marasa amfani duk za su narke da kadan kadan za su bar jikin
1: mutum
0: kwarai kuwa to sai abu na biyu wato wancan karan mun fadi ruwan gishi da za a sa masa dugo na leman tsami wannan kuma ruwan leman tsamin ne da za a sa masa dugo na gishi shi kuma musamman wayanda suke fama da yunkuri na yin bayan gida idan suka samu leman tsamin nan suka yayyanka shi habbawansa suka matse ruwan kuma suka saka habbawan suka kawo wato dan gishiri wanda bai wuce kwayar dawa ba aka jefa shi a ciki aka kawo tafashasshen ruwa aka zuba aka saka samu gishirin ya narke aka samu akalla kamar minti 15 sai a dauka a sha da sassafe kafin a ci komai yana taimakawa wajen wato sawa ai bayan gida lafiya lau yana hana irin su kansan nan ta hanji da cututtuka da suke kuraje a hanji da wasu kari da wasu abubuwa da suke samun hanji kaga wasu sai an yi aiki sannan su bayan gida ko kuma sai sun sha wani abu ko sun ci wani abu sannan su samu su bayan gida kuma wayanda suke fama da irin wannan matsalar to yana daga alaka da asalin abincin su da suke ci idan mutum yana yawan cin carbohydrate da yawa kullun shinkafa shinkafa taliya taliya taliya bread doya doya su kadai ne kai abincinka soyayyu da fufu yana da kyau mutane su zama cewa masu shan yayin itatuwa da cin ganyayyaki da irin su kokumban nan suka bi wannan da sauran abubuwa waɗanda ake iya cin su ba sai an dafa ba yana da kyau mutane wato su kula da irin wayannan abubuwan dan su bada daidaito a cikin jikin su duk inda ka ga irin wayannan abubuwa sun faru dan adam yana rayuwa ne akan abubuwa guda hudu wato dan ya cewa zalla danyen abu misali a ce yanayin kubewa ita danya ce kuma sanyi ce to sai kuma kamar zuma ita kuma danya ce kuma zafi ce yawa to irin wayannan abubuwan akan su dan adam yake rike rayuwa da kaga jiki ya tabarbare ba lafiya ba kaza damuwa ta yi yawa to wasu ne suka rinjayi wasu dole sai dan adam ya bada daidaito ya bada ya sauke zafi in yayi yawa ya kuma daga sanyi in yayi kadan to yawa to daga wannan shine dan adam zai samu wato ingantacciyar lafiya to wannan kayan albarka da Allah ta'ala wato ya bamu zuman nan da leman tsamin nan da gishirin nan da wato tafarnuwan nan za su daidaita abubuwa ne guda hudu su ne za su baka daidaito idan zafi ya hau su sauke shi idan wato sanyi ya hau idan bushewa ta hau idan danyacewa ta hau duk wani yanayi da zai zo ya hau a cikin jikinka to za ka samar da daidaito a cikin jikinka sannan wannan hadin yana dauke da mafi yawan abubuwa da mutane suke zuwa suke nemowa a supplement da suke shan wani yaje yana son zinc yana shan calcium yana shan vitamin D yana shan wasu abubuwa don ya samu wato karin wasu sanadare a cikin jikinsa to wannan yana dauke da ma'adanai sosai kuma idan yaro za a bawa wannan hadin kamar yadda muka faɗi na babba idan yaro za a bawa to yaran idan daga shekara daya abun da ya sama ne za a bashi to za a bashi karamin cokali ne amma idan wato jariri ne wanda yake mun ce za a iya bawa wanda yake wata shida dan wata shida idan za a bashi to za a bashi ne da kwatankwacin wannan murfin da ake kwatantawa iyaye masu shan magani wanda kamfanoni kan yi magunguna sukan sako dan wani murfi zaka ga yawa to mil biyar din nan shi ya kamata a bawa yaron da yake dan wata shida yawa za a iya bashi wannan hadin kuma yawa ya dama idan sai an hada ruwan dan ma sai an hada shi ne za a bashi wannan gargadan wannan ruwan yawa ya haka za a dauka a bashi sannan ko ita uwar a wanda za ta sha ta dauka ta bashi duk wasu abubuwa da suke faruwa a zuwa ce an yi haihuwa amma babu ruwan nono to idan mai ciki yanzu tana shan wannan to in Allah ya yarda za ta samu tsallake wannan matsaloli na rashin ruwan nono amma a yanzu ana cikin wannan in ta kama yi za ta tsaftace jikinta yadda za ta samu wato daidaito na hormones din da zai sa wato ruwan nonon nan ya samu da wato cikin sauki ba tare da wasu cinkoso ko wasu matsaloli ba
1: yadda yanzu na gani wannan sanin bai fi minti 8 ba
0: na'am
1: za mu yi amfani da minti 3 kamar yadda ka faro da zuwa yanzu yadda mutanen internet suka ne yin tambaya a kula ga ita ga waya akai musu koda bayanin minti 3 ne yadda za a faro abun to kuma sai mu ba su rubu minti 5 din
0: namun
1: da an saba ga yadda ana ta buguwa hakan
0: haka
1: amma za su za a fahimta mata tambaya ga wani ko sai yana sun an ta tambayoyin kuma muka zo muka wani wani wani ma wuya wuya da za a yi musu cikakken bayani
0: namun haka
1: namun
0: to ban san ta yadda zamu kullowa shi wannan group din ba an nemi abu da group wani masu sauraron wannan shiri kuma na san group yana dauke da abubuwa ne da yawa da muka sani idan mun samu dama din da za a bude ba yanzu ne za a bude group din kai tsaye ba amma za mu sanar da mutane cewa za a bude group din Allah ya yarda cikin mako mai zuwa 20 da za a yi za a bada lokaci isasshe na bada lambar da za a yi yawa da dokokin group din kada mutum ya dauko wani abu da yake a wani wuri ya shigo mana da shi cikin group ya tambayar shirin da aka yi ko su tambayoyi da suka shafi tsarin kiwon lafiya ko wasu abubuwa dai da za su amfani mutane ko shi mutum yake da wani abu gudunmawa da zai zo ya ba mutane domin akwai wani bawan Allah da wani babban mutum ne dai a Albasu ya gaya mun ya ce yana da abubuwa da yawa da za su amfani mutane amma sai ya ji wannan shirin namu ya ji kawai ana faɗin abubuwa sai abun ya burge shi sai ya je ya zo guri da muka gaisa sai ya je tura direban sai ya je siyo littafi ya siyo biro muka zo muka zauna ya yi ta gaya mun abu kaza maganin kaza abu kaza maganin kaza ya bani abubuwa sun kai wajen kala 30 masu muhimmancin gaske ya ce mun shi ba shi da hanyar da zai bada wannan gudunmawar amma gashi idan mutane Allah ya kawo wanda za su amfana ya sadaukar da wannan abun ya ce abun ya burge shi ya ji daɗi saboda haka shi ma zai abun nan to da yake ba gudunmawar da za mu faɗi irin wannan ba ne amma a group din za a iya dinga ɗauko irin wannan abubuwa yayin da mutum ya yi tambaya da za a dauko irin abubuwan da ya bada gudunmawa a kai amma dai group din Allah ya yarda za a bude shi kuma za a ba mutane lambar wannan group din su dauka don su yi magana iya abin da ya shafi wannan group din zaka iya yin audio ne ka faɗi abin da kake so in kai rubutu yawa ba za mu karanta ba idan ka kira ba za a dauka ba amma kana iya wato yin tambaya kai audio ka faɗi irin abubuwan ka kar kuma ka ko labarin an yi kaza a wacan kaza ko a wata wanda bai shaka kawo cikin idan aka samu haka za a cire zo shi
1: na'am alaikum salam wa rahmatullah
2: amin wannan gida shi ma Allah ya yi kafa
1: da kuma Allah ya sa shi ma Allah ya ci gaba da farauta amma malamin
2: nan
1: na fara rike muni na ja ne malamin ne ko ana fara rike muni to amin
2: to amin
1: amin malam
2: to alhamdulillah amma sai ta bayyana kamar yadda ke shirin da yana da yau

Mama, I've been to

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da kasancewa da ku ta cikin shirin labari da rawtani daga nan gidan rijiyar Rama farin cikin al'umma wanda a yau muke alhamisi 22 ga watan safar ne shekara ta 2026 bayan jirgin halitta manzon tsira da Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madinatul Munawwara daidai kenan da 6 ga watan Afrilu shekara ta 2026 kan labarai su da fari su kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun so daki-daki tare da ni Fatima Kabir labaran ya kasai hukumar shirya jarabawa ikta bayyana cewa kashi 61.54 cikin 100 na ɗaliban da suka rubuta jarabawar ruwa ek ta shekarar 2026 sun samu darussa biyar da suka haɗa da turanci da lissafi Shugaban ofishin WAEC na Najeriya Dr. Amos Dangote ya bayyana hakan yayinda yake sanar da sakamakon jarabawar da aka gudanar ta hanyar kwamfuta tsakanin ranar 24 ga watan Afrilu zuwa 29 ga watan Yuni na shekara ta 2026 a cewar sa dalibai 1,959 daga makarantu 24,207 ne suka rijista yayin da dalibai 1,950 suka rubuta jarabawar daga cikin su a fitar da sakamakon dalibai wanda ya kai kashi 94 cikin 100 yayin da sakamakon dalibai 1,016 ke ci gaba da tantancewa Dangote ya kuma bayyana cewa an dakatar da fitar da sakamakon daliban daga matocin jirgin su ke bin WAEC ba shi har sai an biya kudaden da ake bin hukumar ya ce daliban da aka fitar da sakamakon su za su iya duba su cikin sa'o'i 14 ta shafin WAEC sannan su yi takardar shaidar ta digital wadda za ta kasance a shirye wato a shirye cikin sa'o'i 48 hukumar ta kuma bayyana cewa sakamakon dalibai wanda ya kai kashi 8.59 cikin 100 a rike shi bisa zargin aikata makudin jarabawa WAEC ta ce ana ci gaba da bincike kan waɗannan zarge-zarge tare da alƙawarin hukunta dalibai masu sa ido da sauran jami'an da aka samu da hali wajen taimakawa aikata makudin jarabawa Tallin kuma haɗin gwiwar jami'an tsaro da suka haɗa da rundunar sojojin Najeriya hukumar tsaron farin kaya ta DSS ta ban yaƙi da ta danci ta ƙasa NCTC rundunar 'yan sanda da sauran hukumomin tsaro sun kaɓarce da mutane 108 da aka yi gwarkuwa da su a jihohin Kwara da Niger wata majiya ta tsaro ta bayyana cewa wannan na ɗaya daga cikin manyan nasarorin da jami'an tsaro suka samu a wani samani da aka gudanar lokaci guda a jihohin biyu a cewar majiya daga cikin mutanen da aka ceto akwai mutum 163 daga al'ummar wuro da ke karamin hukumar kai ma a jihar Kwara inda mutane 145 aka kabatar da su a jihar Niger ta karo da cewa an kai waɗanda aka ceto cibiyar kula da lafiya ta sojoji da ke barikin hawa a karamar hukumar Nibusa ta jihar Niger inda aka ba su kulawar lafiya kafin haɗa su da iyalansu jami'an tsaro sun bayyana cewa aikin ya nuna irin tasirin haɗin gwiwar hukumomin tsaro wajen yaƙi da masu garkuwa da mutane da sauran miyagun laifuka a ƙasar A nan Madina da yayin sandan jihar Jigawa ta kama mutane 10 da yake zargi da satar dabbobi ciki har da 'yan ƙasar Niger biyu ta yi da kwatar dabbobi 40 da ake kyautar zaton an sace mai magana da yawon Roy SP Shisu Adam ya ce an gudanar da samamin ne bayan samun sayan bayanan sirri a ƙananan hukumomin gwiwa haɗe jagoran da taura inda jami'an sanda suka yi aiki tare da masu sa kai ya bayyana cewa an kama waɗanda ake zargin kafin su samu damar sai da dabbobin yayin da aka kwato tumaki 27 a waki 13 tare da motoci biyu da ake zargin sun yi amfani da su wajen aikata laifin rundunar ta ce bincike na ci gaba domin gano sauran mutanen da ake zargi da hannu a lamarin yayin da za a gurfanar da waɗanda aka kama a kotu bayan kammala bincike kwamishinan 'yan sandan jihar Jigawa ya yaba wa jami'an da suka gudanar da aikin yana mai jaddada cewa rundunar za ta ci gaba da ƙarfafa amfani da bayanan sirri da haɗin gwiwa domin murƙushe masu aikata laifuka satar dabbobi da sauran manyan laifuka a jihar a dai bangaren matsalar rundunar 'yan sanda a jihar ta zamfara ta ce ta ceto wasu mutane hudu da aka yi garkuwa da su bayan wata abangamma da ta yi da 'yan bindiga a kan hanyar mafara zuwa anka mai magana da yawon rundunar dsp yazida bakar ya bayyana cewa jami'an sashen yaƙi da manyan laifuka vcru sun kai ɗauki ne bayan samun sayan bayanan sirri cewa 'yan bindiga sun tare hanya kusa da ƙauyen mai kwanuga tare da sace mutafiya da ke dawowa daga kasuwar mafara ya ce jami'an sun bi son maharan tare da fafa fatawa da su lambar da sinister Mrs. Erewa cikin daji bayan sun samu raunukan harban bindiga inda suka bar waɗanda suka sace mutanen da aka ceto sun hada da Sani Abubakar Basir Muhammad Jabir Musa da Jibril Muhammad dukkanin su mazauna karamar hukumar Anka kuma an riga an hada su da iyalan su commissioner yan sandan jihar Zamfara CFAM Bello ya buƙaci al'umma su cigaba da baiwa jami'an tsaro sa bayanai cikin lokaci domin karfafa nasarar yaki da matsalolin tsaro a jihar wasanni na taka muhimmiyar rawa wajen raya matasa ta fuskar lafiya tarbiyya da kuma samar da walwala a tsakanin matasa sai dai a wasassan jihar nan ta Kano matasa na nuna amma kan karancin filayen wasan da za su rika amfani da su a wasu unguwanni filayen da yake da su sun lalace inda wasu kuma aka mai da su wuraren kasuwanci domin ƙarin haske kan wannan lamarin da ma hanyoyin da ya kamata a bi don samar da filayen wasanni ga rahoton da wakilinmu Bashir Al-Ali ya haɗa mana
1: Masana harkokin wasanni sun bayyana cewa rashin wadatattun filayen wasanni na daƙile fasahar matasa tare da ƙara yawan masu zaman banza a tsakanin su sun ce idan har matasa ba su da wadatattun filayen wasanni to hakan na jawo su fada hanyar da bata dace ba kamar shaye-shaye da fadace-fadace da fadawa bangar siyasa da sauran ayyukan da basu dace ba wasu daga cikin matasan sun buƙaci gwamnati da shugabannin ƙananan hukumomi da su gyara musu tsofaffin filayen wasannin da suke da shi kana sun kuma yi kira ga kamfanoni masu zaman kansu ƙungiyoyi da al'umma su taimaka wajen tallafawa harkokin wasanni
2: Abdulkadir Ibrahim daga unguwar Hausawa Zuro bayan ɗauki filin hoki daga a matsayin filin wasa to matasa da yawa sun bar harkar bal a madadin sun fita sayin da za su je ai za mu je mu kalli bal ko kuma mu buga ta to sai kuma tunanin su ya canja sai su shiga wani team din da sauran abubuwa haka na laifi
3: sunana Mustafa Yaya mazaunin kofar Nasarawa da da mun fito daga gida filin bal bai mana nisa mun je mun buga bai mun samu nishadi amma da filin bal sai mun yi kudin mota cikin kaso 100 an gina 99 dadde ne suka rage
1: Umar Ziba shine mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Kalkasara United yayi mana karin haske kan karancin filayen wasanni a nan Kano tare da bayyana hanyoyin da za a bi domin samar da sabbin filayen wasanni
4: fadace-fadace da ake fama da su yana da nasaba da rashin isassun filaye da matasa za su je su yi wasanni su motsa jiki sun gaji sun koma gida sun yi wanka sai dai su ci abinci su yi baki lokaci na aiwatar da wani abu amma rashin filaye yana taka muhimmiyar rawa

0: Jamil da wa sun bayyana rayuwar mababban takalan ne cewar shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu na kara albashin jami'an ruwan sojojin Najeriya da kaso tsakanin kashi 30 zuwa 90 wato 80 cikin 100 yayin da jami'an SDP da NPP suka yaba da matakin suna cewa sai inganta jin dadin sojoji da karfafa yaki da matsalolin tsaro a jami'ar LF da kungiyar Opposition sun ce akwai alamar siyasa lokacin da aka dauki matakin fadar shugaban kasa ta sanar cewa sabon tsarin albashin zai fara aiki daga ranar 1 ga watan Satumbar shekara ta 2026 kuma zai shafi kusan jami'an sojoji kimanin 250 ta ce an fi baiwa kananan jami'ai da sojojin kasa karin albashi saboda rawar da suke takawa a yaki da ta'addanci yan bindiga da masu garkuwa da mutane a sabon tsarin manyan hafsoshi daga mukamin kanal zuwa sama za su samu karin albashi na kashi 30 cikin 100 jami'ai daga kanal zuwa wurin officers za su samu kashi 50 cikin 100 yayin da sojoji daga mukamin private zuwa staff sergeant za su amfana da karin kashi 80 cikin 100 mai magana da USDF Rufus Ayinba ya ce jami'ar su bata siyasantar da matakan da suka shafi tsaron kasa yana mai bayyana karin albashi a matsayin mataki mai kyau don har zai inganta tsaro shugaban NPP na kasa Abba Majo ya ce jin dadin jami'an tsaro ya fi siyasa muhimmanci na mai yaba gwamnatin tarayya kan matakin sai da kuma jagoran kungiyar Opposition ta duniya Dr. Yunusa Tanko ta mai magana da yan Elfikin Osogo sun ce duk da cewa karin albashin abin maraba ne lokaci da dalilin aiwatar da shi na iya haifar da tambayoyi musamman yayin da kasar nan ke tunkarar babban zaben shekarar 2027 a gefe guda sanatan Aibiya ta Arewa Oji Ozukalu da darita jiran na hukumar rayin kunan kan iyaka Abdul Zagnam da sun yi ba wa Tinubu kan matakin suna cewa zai kara wa sojoji kwarin gwiwa tare da karfafa yaki da matsalolin tsaro a fadin kasar nan a wani labarin na daban kuwa babbar kotun tarayya da ke zamanta a Abuja ta ayyana barista Gwani a rabuwa matsayin sojojin ɗan takarar jam'iyyar APC da mazaɓar OOC ta tarayya tare da umarta hukumar zaɓe ta ƙasa INEC da ta sanya sunansa a tsarin tantance ɗan takara cikin sa'o'i 48 mai shiga fita Alifu ya yanke hukunci ne bayan ya tabbatar da cewa Orobo ne ya lashe zaɓen fitar Gwani na APC bisa ƙa'ida yana mai cewa sauya sunansa da aka yi da wani ɗan takara ya bawa doka kuma ba shi da wani tasiri kotun ta kuma bayyana cewa kamitin gudanarwa na kasa NWC na APC ya kasa gabatar da sayin sakamakon zaben fidda gwanin inda ta bayyana wujojin jam'iyyar a matsayin marasa daidaito kuma marasa inganci sai dai kotun ta umarci da wujojin da Orobo da INEC suka gabatar tana mai cewa sun kasance masu inganci kuma ba a samu nakasu a cikin su ba to sai kuma bari mu ci gaba da rahotonmu da ke da jibi da tattalin arzikin kasa
1: Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya amince da kashe naira biliyan 48 da miliyan 390 domin gyara daukacin hanyar tashi da saukar jiragen sama a filin jirgin sama na kasa da kasa na Malam Aminu dake nan Kano aikin ya hadar da kara haske a daukacin hanyoyi da tashi da saukar jiragen kara bungasa yanayin zirga-zirga da samar da yanayi mai kyau gwamnatin tarayya ta ce aikin da za a kammala shi a cikin makonni 24 zai kawo karshen jinkiri da ake samu daga bangaren sufurin jiragen sama matatar mai ta dangote ta rage farashin mai da take sayarwa dillalan mai daga naira 1,215 zuwa naira 1,165 kan kowace lita a dan haka ke nuna an samu ragin naira 50 kazalika matatar dangote ta rage kudin diesel daga naira 1,660 zuwa naira 1,570 kan kowace lita da hakan ke nuna an samu ragin naira 80 matatar ta ce ta dauki matakin ne domin ci gaba da tabbatar da an samu mai mai inganci da farashi mai sauki a nan Najeriya karshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin kasa Hafsat lawan sheka a labaran rahama
0: labarai da rahotonin sunan sulmuku ne ke tsaye daga sashen namu na labarai da al'amurai da kullum na gidan rediyon rama farin cikin al'umma mai haɗa shirye-shiryen nata kan mita 97.3 a kan zangon FM rama rediyo dake da matsaloli nan mai dogon miki gida mai lamba 125.27 a tsakiyar birnin Kano da ban Najeriya sakamakon iyakar lamba da sauraron mu kai tsaye ta gurbin adireshin mu dake a www.rama

0: Mungu safi. Yani kiki wengi wa chi safi. Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
1: Mun kuri hajiya. Mun kuri akwani kan mai wahala fita. Kuma hajiya laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
0: Mama ne

0: ce za ki yi amfani da shi wajen wanke bayan tukunya sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba ana dishi na shayin ku ba shi da tsada kafi wannan ki gwada
1: Hajiya wannan yana aiki yadda ya kamata kalli yadda maikon ya fara fita ba

0: za a sabe wannan takunan kuma fa
1: tunanin makarantar sai da ambat nake a ce shekara da shekaru ba canji
0: kwantar da hanka ruwan ba na ambat ne
1: kullake gani fa
0: kwarre kuwa uwar gida ai abin da modar su kulle kadai yayanku za su samu ingantaccen ilimi gami da tarbiyya daidai da tsarin addinin musulunci bayan haka akwai gurin wasa na musamman tare da ba su duk wani kariyar da ta dace tun daga shigowar su makaranta har lokacin tashin su a don haka iyaye masu son samun ƴaƴan su ingantaccen ilimi Binta Modern School ta shirya tsaf domin ba da gurbin karatu na shekarar 2026 zuwa 2027 tun da hakan matakin pre-nursery, nursery, primary da kuma ƙaramar secondary ta JS
1: Kuna
0: unguwar shabuja kwa musu bahu na tchera Deke karamaru hukumar kumbusu
1: Kwa telumerwea kamaraka Sufili bakwe sufili Takwas takwas biu takwas takwas aya Sufili takwas Kwa kumbusu

abin sha'awa ga kowa daidai da sunan da birnin yake da shi. Idan ana maganar Kano, ana maganar wata ƙasa ce a cikin wata ƙasa. Yawan al'ummarmu da fitattun mutanen da muka yi kuma suke nan wasu a rayi a kowane fanni na rayuwa. Kano shi yasa ake ce mata tumbin giwa, ko da me ka zo Kano an fi ka, ko a ce Jallabar Hausa, duk dai gashi nan me dala da goron dutse. Allah ya ba mu kasuwanni ga su nan ba adadi, musamman ma na tala-tala da muke da su. Muna da kasuwanni irin su Kurmi, Rimi, Kofar Wambai, Sabon Gari, Sharaɗa, ga su nan dai babu adadi, sun ga duk ga su nan na ƙuryar birnin ma kenan ƙalilan da muka iya faɗa. To babban abin takaici wanda ko kuma gwamnati ta kau da kai ne, kuma jama'a suna kallo, har yanzu an rasa waɗanda za su haɗu su koka akan wannan matsalar, kullum fa ƙaruwa take. Matsalar nan na sananta ba sai na faɗa, santa ba za ta yi illa duk inda za ka yi zirga-zirga a cikin birnin Kano, ka je a lokacin da ya dace ka kuma samu abin da kake so ka samu. Amma kusan za a ce yanzu abin yana gagarar fin kwandila, duba da yadda yawancin hanyoyinmu suka zama kasuwanni. Akwai hanyoyin da an gaya maka ma ko sha'awar bi ba ka yi in ba ya zama lalle a kanka ba. Mu ɗauki titin IBB wanda ya taso tun daga bayan gidan rediyon Kano, wanda ya dire har filin Darai Gyaɗa, ya haɗu da Katsina Road kenan. Babu yadda za a aikace wannan titi, wannan hanya, hanya ce wacce za ka bi cikin kwanciyar hankali. An yadda akwai kasuwanni manya guda biyu a gurin, akwai kantin Kwari, akwai kasuwar Kofar Wambai, wato Shek Nasir Kabar kenan. Ita ce kasuwar Kofar Wambai ga waɗanda ba san sunanta ba. Sunanta kasuwar Shek Dr. Muhammad Nasir Kabara. Zuwa mayanka ta uku, wannan hanyar duk irin ƙoƙarin da gwamnati ta yi ta kashe kuɗi a kanta, babu yadda za a yi mai uzuri ko ba wani dalili ka bi wannan hanyar cikin kwanciyar hankali ba zai yi ba. Gwamnati na kallo, al'umma sun mai da titin gaba ɗaya ya zama kasuwa, an fito daga cikin kasuwan nan. Idan muka ɗauki daga nan ƴan duniya, wato aka ce ƴan duniya ga waɗanda ba su sani ba, mahaɗar Singa, inda gadan nan ta fara, ƙasan gadar har ka zo shatiletalen masallacin Idi, kai dai ko kuɗi aka baka ka wuce, da ko keke ne ba za ka iya wucewa ba. Gurin ya zama kasuwa a kan hanya, al'umma sun kasa kayayyaki. In ka tashi daga nan ka taho, kada ma asibitin Murtala ya ji labari kasuwar Rimi, kai in an ce ka bi ta ƙasan gadar baka isa ka bi ba, ba za ka samu sauki ba sai ka wuce masallacin Juma'a. Shi ma bakin masallacin Juma'a gaba ɗaya titi ne, mutane baza kaya suke, ya zama kasuwa. Gwamnati tana kallo hanya. A matsayinmu na musulmi mun san muhimmancinta. Wannan fa kaɗan kenan, ba a zo maganar Zaria Road ba, kada Kano Line ta ji labari, har ma wata kasuwa aka yi ta ƴan nono ta daban yanzu. Bare a tafi wajen gadar Lado, bare a je gadar nan ta Hotoro. Idan muka ɗauki abin muka je hanyar Ɗorayi, hanyar da ta tashi ta je har mahaɗar hanyar Madobi da mahaɗar Fanshekara da bypass, kasuwa ce nan ma a titi.

0: bare ka buga bare kuma dauki hanya ta wannan titin Nobius din da zai bulle da kai zuwa kurna bare ita kanta kurna har zuwa rijiyar lemon ga Katsina Road duk waɗannan gurare ga Murtala Muhammadu ga Emir Palace titin gidan sarki dama mun fada IBB ga Turayam Turayam wajen guest in kenan har abun nan fa ba abura ne kadai ya tsaya ba ya tafi har zuwa kauyuka mu dauki kura ranar Juma'a ga kasuwar karfi kullun mu dau mariri mu dauki suwudul su ta kai su darki inda ake cin kasuwa kanda kasuwar suke kan hanyoyi masu raro waɗannan su ne matsalolin da har yanzu mahukunta sun kisa dau mataki na ƙarshe a kai wanda kuma daukar mataki a kansu zai matukar bunƙasa Kano mu kanmu ma za mu ji daɗin yanayin garinmu sannan kuma mu kanmu za mu yi alfahari mu ƙara alfahari da Kano na sako Hadejia Road tana daga ciki masu sauraro wannan ne batun da za mu tattauna da ku a ɗan lokacin da muke da shi ku faɗa mana wani mataki wa gwamnati ya dace ta ɗauka a kan waɗannan gurare sunana Husaina Ambai inda ba salamu alaikum
1: alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
0: na'am
1: alhamdulillah kana tare da Khalid Musa kan hasan mai kwanci wa karba kuma kura da kungira idan Allah
0: malam Khalid
1: kai ba ku da ka tako magana ta gaskiya idan telefon al'umma kaso 25 cikin 100 kaso 70 cikin 100 lafiyar hukuma ne
0: ta ina
1: yawwa alhamdulillah dalili na shi ne idan har ka ga ana an fito gefen titi kana kasuwanci za ka gosulo musamman idan ka tafi kasuwa kura ranar Juma'a idan aka ce da kai ka zo ka wuce wannan lokacin a minti 15 wannan gurin mutane sun ma ka dan barka yi wucewa ba ya fi ma ne ne hukuma in ka ce ba ta so ta san hanyar da za ta san ta san mutane su kuma cin kaso domin kasuwancin idan ka tafi magana kamar ka tunkuri idan ka tafi tun daga nan jikin ka tunkuri ka ce kana so ka wuce can kofar Bombay a minti 30 nan gwai sai ba ta baka lokaci don gwamnati ce tana so kowa ya kuma cin kasuwa dole ko baka so ka dawo kuma kusan ba ka ita gwamnati ce mai sauri ce mai hanawa amma tana ce tana kallo ake yin waɗannan abubuwan mu ba ta hana ba kuma ta nemi matakin don ya take da matsalolin
0: to kana ji na
1: ina jin ka
0: yanzu da gwamnati za ta dau matakin hanawa me yiwa kuna daga cikin waɗanda za ku ce an zalunci mutane suna neman abinci wannan shine matsalar mu
1: misali ai a duk abin da ka sani akwai advantage akwai disadvantage akan auna tsakanin advantage
0: to menene advantage din wannan din

0: mu na bu ne kama ka hukunci ne ai hukunci yake jara duma ba duma yake jara hukunci ba
1: gaskiya ne
0: saboda haka musamman komai taurin ka haka yake akwai hukunci dole ka ki
1: gaskiya ne
0: saboda kare lafiyar ka da tukin ka yanzu ba fata idan muna musamman kaman musamman kaman abin da gobara haka yanzu misali a gashi mu da kwara kwara da wuce power na gudun mu kafin ta shigo wannan gurin ba karama aiki bane sai wata ta illar da ba tare zaka yi amma idan akwai kiyayewa musamman idan akwai hanya nan da yamma za ta wuce kawo gudun ba ta yi rufata kaga ya kamata su yi kanta hukuma magana ta gaskiya ita ta take da laifi kaso 70 cikin 100
1: mun gode kwarai da
0: gaske kuma al'umma ya kamata ya kan da kai kiyaman laifi kuma da dukiya ma din ta rayuwa babu abin da fitar da iya muhimmanci dan ka kiyaye a dukiyar ka sai Allah ya tare maka

0: Da wannan gudunmawa da ka bayar to Allah ya sa masu assalamu alaikum aminu alaikum salam
1: barka dai
0: sanu da shigowa muna godiya masha Allah amin na'am
2: birane ko a Najeriya din nan akwai birane su ma

0: da suke gogayya da mu da waɗanda ba su kai mu ba sun an samu irin waɗannan matsalolin amma sun dauki matakai matakan da koda dai ba su yi mutanen dadi ba an dauki matakan da buranan su suka zama abin sha'awa
1: Allah ya tabbatar da alkhairi a rajin ango Allah ya kara mu karfin gwiwa mu kawai mana da kan dai hakan ba abin da kake faɗa yake
0: sakamakon to mun gode kwarai da gaske
1: kawai mu da wannan yaren gidajen rediyon naku da wannan sauran program din naku ba kawai ke rike mana fa shine ba muke dan jin dadi amma ka ga koda ake gidan gwamnati rediyo gidan gwamnati ne ita ba ta bada daman ma da zama Fatima mutum ya faɗi ma me damuwa kawai ku rike mana da har za ku bada iya taya mun ku ga al'umma ku bada lokacin ku ga al'umma kuna ƙara wayar mana da kai muna sanin ina aka dusa Allah ya saka rana
0: mun gode kwarai da gaske mun gode masha Allah alhamdulillah mun gode kwarai mun gode kwarai masha Allah amin dan mutanen darmara mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwar da ka bayar assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: na'am
2: to baba usaini ne ku fata alheri
0: masha Allah
2: sunana Ahmad Arunji madam
0: to barka da shigowa a
2: ramu gaskiya wannan mawuri da ka dauko mawuri ne wanda yake da muhimmanci kwarai da gaske musamman irin wannan jaha ta Kano ta kasuwanci
0: eh na ga awwalin yan shikaru sai ka dan jira ka dan ya gama sai mu bi ci gaba muna jinka
2: yawa to kamar yadda mutane dai sun yi maganganu da yawa daji inda abubuwan suka tsaye to amma ni a fahimta ta kamar gwamnati ita take da kaso 70 cikin 100 ne
0: na'am
2: abin da yasa na faɗa haka saboda gaskiya yadda zaka duba gwamnatin ce ita kwata kwata ba ta kai halin kun kula da talaka san ba ta damu da ni halin talaka yake ciki ba shine da abubuwan da suke faruwa haka yanzu misali kaga ko da bangaren abubuwan su gudu inda rashin kwanta price control shi ma wani abu ne to kamar irin tattauna da wannan gidan rediyo igiya akan matsalar haya ita ce take shafar wannan abubuwa na kasa kaya akan titi wanda maganar tana ka fada da wancan tafiya misali yanzu din fa a Kano akwai rufar da ake bada haya shekara ɗaya na miliyan 100 to kuma idan ka duba kanan nan kaso 90 cikin 100 talaka shine a kanan nan masu kuɗin su ne kaso 1 cikin 10 idan ka duba ka ce kowa sai ina da jarin da zai kama rumfa billahi lillahi la ilaha illahu abun da duba ba ko ina goyon bayan masu kasa kaya akan titi wani ba a'a ina goyon bayan gwamnati ce ba ruwan da talaka me yake ciki baka tsara rayuwa dan talaka ba ka sa hannu akan harkar hayan
0: nan mun gode kwarai da gaske
2: a'a wallahi akwai maganganu da yawa wanda suna raina zan faɗa dan kaka dauka cewa ko ina goyon bayan kasa kaya akan titi ne
0: na'am
2: kaka akan titi da wani amfani amma akwai hanyoyin da za a bi a dakile shi a hana yanzu misali kasuwanni na faka baki da abu ɗaya suke ka ga kaso kurmi ta haɗe da kwari kwari ta haɗe da singa singa ta haɗe da jambulu to ya za a ce ka kasuwanci abu ɗaya da ainihin kan sakare kan ba dole ka rufa ke tsada ba ba dole ka yanzu misali in fa aka ce za ka shi mutane da kan titin na wallahi din suka koma lunguna yanda ba ta ga da za a gama da shi sai ya fi gwarma a fasa akan titin sakare zawa baka ya ma fi saboda duk dawa za su yi lungu ba su da aikin yi a dawo a ta'adanci da abubuwa duk su faru a cikin gari
0: wallahi
2: mu ba ta rike bukata gwamnati ta suko da wani tsari wanda za su samu fuska sauri ko misali a yi dan talakawa to tari wa na wuce ne za ka ga talaka yana kasa guri da gun daji ne ko kashi aji ako ko fitsari ko kama ruwa kada ka zo ya share dan sun fada dan abin da ina kasa kaya dan duk guri da fulka sai ka ru wallahi shekara ɗaya ta ba guri ya ta yara yayi komai sai ka ru kuma an zo an kore gwamnati ta kore mutane kayayyan ka ta yi shaguna na muliyoyi an ta kuɗin miliyan 10 miliyan 15 mai kuɗi shi ne da shi talaka nan sai a tahiri sai ya matsa gaba to ya za a halaka ta fara kai kasa kaya akan shi babu hali wallahi
0: sai ka ga
2: tsari mai kyau in haka za ka tashi talaka sai kuma a yi masa ɗan yadda ya fara a yanyan ka a yi inda za a yi su kuɗin da su a'a sai a tawai shaguna za a yi da biyan na yi sun soki da wani sai ko shi talaka a kure shi daga nan to dan Allah dan Allah bai fita gwamnati ta jiyo da hankalin ta nan ka san yadda ake ta tsara wa talakawa yadda za su yi ba a bakin mu wallahi wata yawa garin da talaka su yawa
0: mun gode kwarai da gaske
2: haka cikin taushi kenan Ahmad Arusi wanda ko a tashi lafiya
0: to Ahmad Arusi mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa da ka bayar to akwai wasu da diga suna akan layi da yawa suna shigowa za mu jira mu ji waye akan layin awwal ɗin shi kawo a ga layin kai na ta harba tun ɗazu to masu sauraro muna tattauna ne dai akan batu na wato kasuwanni da yanzu haka suka dawo suka mamaye hanyoyinmu wanda ake shiga haƙƙin mutane a lokuta da dama to ga wani layin assalamu alaikum
3: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: amin wa alaikum salam
3: malam Feni alkasim sa kirkura ga nan gwatar
0: na babban
3: na'am wannan batu naka wato ruwan dare kenan mai kuma duniya musamman a cikin birnin Kwaren birnin Kano.
0: Na'am.
3: Mallam Sani, da kai wannan magana duk azu abin da yake cikin zuciyata. Wannan gada ta Muligayi Muhammadu Buhari da yake.
0: Ta hotoro kenan.
3: Hotoro.
0: Na'am.
3: Ka zo yanzu wannan gefen gadar ma ga waki ɗaya yanzu ya zama kasuwa.
0: To ka gani.
3: Ana matasa ne suke ta cin kasuwa a gurin kuma ba wai bakin ciki ake ko wani abu da wannan cin kasuwar ba. Allah ya kiyaye abinda ake gudu a nan shine duk lokacin da aka samu wani akasi ba fata ake ba Allah ya tsare wannan kamar mota irin wannan tagwati kaga makarar makarar take samu ma daga kashin gadan nan ma motoci da dama musamman irin manyan motoci na sun sha faduwa suna kashe mutane to ina ga a ce an zo wucewa mota ta ɓaci aka zo wayannan mutane suna fushin kasuwanci kaga ai akwai matsala kina
0: ba karama ba
3: za ka duba a nan shine a musamman za ka ga idan ma yanzu kwanan nan ma akwai wata tashar mota da aka samar a gefen gurin wanda an dan shiga daga ciki da a gefe ne ake wannan tashar mota shi kenan amma yanzu an samu amma yanzu yan kasuwa ne kawai suka zawo gefe nan suna cikin kasuwa a gurin wanda gaskiya hakan ba daidai bane ba idan ka tsaya gaba kuma za ka ga idan za ka da kamar za ka tafi hotel wato manyan motoci ne ake jirge su a gefe guda wanda wannan kwata-kwata bai dace ba wani lokacin da ina kara faɗa ko wani lokacin wani bayan Allah wallahi da ranar Allah da azumi bayan Allah nan ya fito wallahi sai ga wasu aka ɗauka sakamakon wata babbar mota ta zo ta yi shaguna kuma hakan yana da alaƙa da manyan motoci da ake ajiye su da kuma su kansu 'yan kasuwa da suke sushe wannan gurare wanda hakan bai dace ba yana da kyau ko a addinin musulunci toshe hanya abu ne wanda yake da munin gaske yana da kyau idan za ka yi kasuwanci da kokari ka je ka samu halartaccen guri ko da haya ne ko kuma saya ka yi ya kasance wannan halartar ka ne ba kuma tsara ce da al'umma ba ne na gode Allah ya samu da kyau
0: mun gode kwarai dan mutanen tarauni da wannan gudunmuwa da ka bamu assalamu alaikum alaikum salam ba ma jin ka sosai sai ka daga murya to ina ganin wannan layin yana da matsala kwarai da gaske assalamu alaikum barka da shigowa
4: wani awwal na ya karfo mun jibar
0: wala awwal ya mun jibar
4: alhamdulillah wallahi
0: masha
4: Allah sai ni a cikin kara kai bayan mama ta kasa kaya
0: na'am
4: idan ake fakin hanya idan ake fakin motoci zaka ko ga dake cikin kwaran nan
0: na'am
4: ai bayan kasa kaya zaka ci wani talauci amma mutum ya ajin wuya tun safa har dare ko zai sai ka koyi tsayayya gaskiya wannan masu gidi da ake magana akan sa ya kamata ku rage zaman bidi bidi fakin har yau ya fakin fakin rantawa wannan ai haja mutum da ake kan hanya mutane ta hanyar rika a zuwa hawa daya hanyar za a wuce a banki biyar
0: kuma ga babban asibitin da shi ne babba a jihar Kano
4: ka sai shi wannan ba karama ba ana ba na ko karama da ke daga dara yanzu ba zai da bulazan nan
0: nan
4: ko da hakke ce har kai kafa bai nayi har kan kwalta wani gida gurin sa ne kan titi fara ga kai nan a garin nan gwale da yawa sai ya gida fara da wa kan titi kuma ga yanzu ka fage dan goran nan ga kasuwa nan sai ga ya fage dan mota fage kaya mutum sai ya ga fara uba sai ka ya tsara gurin dan ba su adirimi wala ko rigin ga karfi a nan gurin ai ake kawo kwaya Kano
0: ya salam
4: ake kawo motoci a zuwa daga tsohon nan motoci wata mai wucin nan sai ka maka mutaka ga ya muka haka gurin kawo kwaya Kano da gurin ake aka aje mutum ya fage a bazar kaya amma sai ki eh zaka ya nan gurin ake wata mutum ba su adirimi dan gurin a zo gurin kwaya ku wallahi sai gani na wallahi a gurin kaya motoci a daga diba na kwaya mun sauka cewa ya ga gurin mu da tsara abu har abun nan kin fa sai dawo fa
0: gaskiya mun gode kwarai da gaske dan mutanen mun jibir ga lokaci yana hararan mu Fatima lokacin yayi ko saura kadan to Fatima ta ce yayi amma dai almiskin
5: assalamu alaikum
0: almiskin ina jin kai ne na karshe dan Allah gurguje
5: eh to a gurguje din da ba lokaci kuma na so a ce an samu lokaci to amma tun da ba ku lokaci dai ina muku fatan alkhairi ba ci sai kuma Allah ya kara wa abin da sai mu ta
0: amin amin amin almiskin
5: wato kada ji ko da Allah ya sa a ce gwamna zai haɗa hannu da haɗaɗɗiyar ƙungiyar ci gaban kasuwanci ta jihar Kano ƙarƙashin jagorancin ambasada a wurin jabari da kada
0: na
5: kafin 2031 komai sai mun gyara shi waɗannan abubuwan da kake gani bayan gari za a je sun ga a mai da ita guda 12 duk inda kake gani wannan targatar sai ka tare su a samu wani waje a musu kan guda ɗaya babu zancen ka ga mutum yana sai da kaya a bakin titi to amma tun da ba lokaci ka tashi lafiya mai magana mamaye al'umma
0: mun gode kwarai da gaske masu sauraro ai mana afuwa mun san mun bujiro da batu da yake buƙatar lokaci kuma lokacin namu takaitacce ne Fatima Kabil labaran ya kasai ita ta sada ne da ku da ita da taimakon Zarawa Abdulrahman Indabawa sai na amba Indabawa nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

Mita 97.3 a zangon FM Rama Radio.

0: Mita 97 da daga ukakan sangon FM Rama Radio masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci mai albarka sannan ma da sake kasancewa da ku fadan kuna lafiya a duk inda kuke a dai yau a wannan lokaci zamu tattauna ne kan batutuwan da suka shafi rayuwar yau da kullum da mun tattaunawa tare da neman mafita ga matsalolin da suka shafi al'ummar mu sunana Fatima Kabila Branyaka sai da zamu tattauna tare da ku a daidai wannan lokaci Masarar rayuwa mun tsara wani batu mai muhimmanci wanda kusan ya shafi kowanne dan Najeriya musamman ma waɗanda suke zaune a karkara da kuma ƙauyuka batun da shi ne shin mutanen karkara suna fara da kudaden da aka ware wa ƙananan hukumomi ko kuwa har yanzu demokradiya ba ta kai gare su yadda ya kamata ba Wataƙila kai da kake sauraron mu daga wani ƙauye kana tambayar kanka a duk shekara ana cewa gwamnati ta saki kuɗi ga ƙananan hukumomi Tuni a ƙauye na me na gani wani kuma zai iya cewa an yi shekaru ana zabe gwamnati na zuwa gwamnati na tafiya amma har yanzu hanyar zuwa ƙauyen mu idan damuna ta zo ba mota ba ta iya bi sai babur ko kuma ataka da kafa yayin da na san wasu za su iya cewa har yanzu muna ɗiban ruwa daga rijiya ko rafuna dabbobi suke sha wasu kuma za su ce asibitin mu ɗaki guda ne babu magani babu ma'aikata to idan haka ne tambayar ita ce ina kudaden da ake cewa ana baiwa ƙananan hukumomi masararo wannan dai abu ne mai matukar muhimmanci wanda ku kanku za ku iya shigowa ta kan 07077795239 ko kuma 08147875777 sai ku faɗi daga inda kuke suna da kuma ƙauyen da mutum ya fito assalamu alaikum Na ma'am alaikum salam rahmatuna. Na barka dai muna tare da kai. Lafiya alhamdulillah.
1: Na nan kalin mutsa jar mana Hajja Fatima.
0: Na'am.
1: Wannan ayyan zaki samu an so yanzu nan buɗe file din. Har sai kin gaji da rubuta. A gaskiyan al'amari kin gan mu nan dan nan na jin gidar mana.
0: Na'am.
1: To ai hari tare da wanda tare da ka ga ne ko?
0: Amma kai baka ganin kamar kukan dadi kuke saboda yadda kauyuka
1: ba wai wai wani aza wai local government ko wajen gari ko kowa ne yake ba da tsoron barin dan takai ta dan ga a samu al'umma ce wallahi da ka ka fa dan bana ko shi ka ba kana sari mun haja sai ranka ya baci a Allah ta kada da kai ya akwai wani tsohon ciya mu local government a shi ne fata ya ai ai a wajen shika sabuwar abokin nan wani rani kewar gurin yayi kyau ana da kan cewar wallahi daga nan gurin da daga shi kace kana san ɗan ne mu billahi sai ka sha wahala to da zaku wallahi kai ran dan ku da nan yanzu nan zaki sama haka
0: sai muna godiya
1: ba a fita hakkin ba a fita hakkin local government lo ba gwamnati ba ta fita hakkin local government nan ciya mu ba ta yin abin da ya kamata inda a jana yi abin da ya kamata wasu sauran ayyukan da yanzu an dawo kan jama'a ake ba man aiki sai a ga tare ya kamata da ya ce an gama da sauran wasu matsaloli
0: ta muna matsalar godiya salisu
1: barka kamar yadda mu ma
0: ta muna godiya dan mutanen da manawa

0: addini a matsalai in aka dan gyara ka dan ku zama ku wallahi ba sabon ni abin da zan sako a marike ne wata inda da ake zuwa a nan
1: na'am
0: ya wani silaniya ya mun ci mutanen gari ne sai har haɗu kuma aka tafi da amma din din ba nan sun gari a tsawon wannan shekara wallahi ba abin da aka yi ba
1: na'am to muna godiya da kai dan mutanen Rano da shigowa da kai ka kuma bayyana halin da kuke ciki a karamar hukumar Rano. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am, alaikum assalamu rahmatullahi barka dai kai tsaye muke tare kuma daga ina?
2: Hello, assalamu
1: alaikum. Alaikum assalam, muna tare da ke. To muna tare da ke da wata karamar hukuma. So masha Allah. To duka alama layin nata ya riga da ya ka tsayar mutanen kumbutso. Fatan zaki saki shigowa domin ba da take gudunmawar a daidai wannan lokaci da muke tattauna. Masarar zari ku ya shigowa daga 07777953 ko kuma 08174577777 waɗannan sune like da zaku iya shigowa. Assalamu alaikum. Na'am, assalamu alaikum, assalamu rahmatullahi barka dai.
3: Ya kokari.
1: Alhamdulillah.
3: Sunana Kamal Abdu daga karamar hukumar.
1: Kadan daga murya Kamal Abdu. Daga wata karamar hukuma?
3: Bebeji lokal gwamnati.
1: To muna tare da kai.
3: Gaskiya gwamnati tana yin iya bakin kokarinta amma daga bangaren kananan hukumomi a nan matsalar take. Mai cutar da ba mai shan maganin da ba. Fatan mu shi ne Allah ya kawo mu fita kuma a shugabanni su ruwa abin da ya kamace su domin nauyi ne yake a kansu Allah ba su kwanta sauƙiya.
1: Tuna muna matsugar godiya Kamalu Inuwa dan mutanen Beji da shuwa da kai ka kuma bada taka gudunmawar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Tsuwa da kalama dai layin shi ma ya shigo ya katse fatan dai za a sake shigowa. Domin ba da ta ko gudunmawar a daidai wannan lokaci. Masarorin shi waɗannan kuɗaɗe suna sauka ne har zuwa ƙauyukan ko kuwa idan sun isa da kwatar ƙaramar hukuma a nan labari yake canjawa. Idan muka ɗauki misali akwai wani ƙauye mai nisan kilomita 15 daga idan kwatar ƙaramar hukuma za mu ga lokacin zaɓen siyasa suna isa ƙauyen ana gyara hanya ta wucin gadi. Ana kai motoci sannan kuma ana yi wa jama'a alƙawari ana cewa za mu kawo ruwa, za mu gina asibiti, za mu kawo wutar lantarki, za mu samar wa matasa aikin yi amma da zarar zabi ya ƙare. Shekara ta wuce, shekaru biyu suka wuce har zuwa yanzu sai kaga mutanen ƙauyen suna rayuwa da suke to idan haka ne shin demokradiyya ta isa gare su kuwa ko dai lokacin zabe ne kawai suke iya jin cewa ana tunawa da su. Wani masarar lafi shigowa ta kan 07777953 ko kuma 08174577777 waɗannan su ne layukan da za ku iya shigowa domin ba da taku gudunmawar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa. Shin masarar kuɗaɗen da aka ware wa ƙananan hukumomi suna kaiwa ga mutanen karkara ko kuwa da yarwar demokradiyya tana tsaya ne a manyan garuruwa? Masarar duk lokacin da aka ambaci ƙaramar hukuma mutane da yawa suna tunanin ofisoshi ne kawai da ke da kwatar ƙaramar hukuma amma batun a zahiri ƙaramar hukuma ta faka girma ƙarƙashin kowace ƙaramar hukuma da akwai wani ƙauye da unguwanni masu yawa wanda wasu wurare akwai fiye da ƙauyuka 100 wasu ma sun faka waɗanda dukkaninsu mutane da suke biyan haraji ta hanyoyi daban-daban suna yin zaɓe kuma suna da haƙƙin samun ayyukan gwamnati. Yanzu da bari mu ɗanyi tunani idan gwamnati ce ta gina makaranta tambayar ita ce a ina ka gina makarantar a yi dukkan ƙaramar hukuma ne ko kuwa an kai ta ne inda yara ke tafiya nisar domin neman ilimi. Idan ka ce an gina asibiti wa yake

0: Waidama mutanen gari ne kadai ko har da mata masu juna biyu da ke kauyukan da ke tafiya sa'o'i kafin su samu lafiya idan ga ci an yi rijiyar burtsatse an yi ta a inda ake da ruwa tun farko ko kuwa an kai ta kauyen da mata ke tashi tun karfe 4 na asuba domin neman ruwa wannan tambayi ba suna sukar kowa bane tambayi ne da ya kamata mu rika yi domin ci gaban al'umma masarara wasu lokutan idan ka ziyarci wani kauye zaka tarar yara suna karatu karkashin bishiya saboda babu isassun azuzuwa zaka ga wata gida da aka fara ginawa shekaru da suka gabata amma ba a kammala ba wanda zaka ga hanyar da idan damuna ta zo motoci ma ko babar ba za su iya tafiya ba sai dai ayi tafiyar kafa zaka ga cibiyar lafiya amma babu magunguna babu ma'aikata ko kuma tana budewa ne na wasu kwanaki kadan to idan haka ne al'umma suna da damar tambaya shin ba a ware kudin domin irin waɗannan ayyuka ba wanda za ku iya shigowa domin 0707779539 ko kuma 0817475777 waɗannan su ne laikan da za ku iya shigowa assalamu alaikum na'am amma alaikum assalamu rahmatullahi wa barakatuh dai muna tare da kai lafiya alhamdulillah to muna tare da kai dan mutanen Rano na muna tare ka amma har yanzu ake gari amma ne yayi ne ga muna matukar godiya da mutanen Rano da shigowa da kai ka kuma bada taka gudunmawar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa to masu sauraro wacce hanya aka taba gyara muku cikin tsawon shekaru 4 ko 5 da suka gabata assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa
0: rahmatullah na barka da kai tsirewa muke tare kuma daga ina
1: Aliyu ne fati ina kira daga nan galati ma karama hukumar daidai
0: to muna tare da kai
1: to ba ka shakka na jin mujirin da kika dauko kuma gaskiya ni dai nake cewa kamar wannan kai na kudaden da kike na karamin kuma kamar suna zuwa ne kamata gaskiya kai sai kan yi cewa ba sa zuwa
0: na'am
1: idan kika duba za ki ga cewa idan ma an ba da kudin da su kamar shugaban kana hukuma to amma ainihin bukatun da kamar al'umma karkara suke da bukata akan gaskiya ba su ake yi ba domin idan kika duba za ki ga cewa wasu lokutan kamar ana yin dudurku akwai ayyukan da ake zo a fara domin kamar a shawo kan ko kamar lokacin zaɓe haka to za ki ga da zarar an samu wannan bukatar sai a dena kin ga kamar yanzu a cikin kalaci ma kwanakin baya akwai hanyar mu da take damun mu aka zo da kamar motoci aka share wa hanyar nan kamar da ta sala aikin lokacin da aka fara aikin a hanyoyi a kuma hanyar da take ta makaranta lokacin guda aka fara aikin ko ban jin da ake za ka an gama mata ta hanyar ba dai kome da kome na'am su irwaye abubuwan gaskiya da shirga ki ana yi wayanne kamar ayyukan wanda suka damu al'umma in ka da za ka cewa kamar wayanne kudade suna zuwa inda ka idan har sun shiga bannin za su gyara tunda ana ba su kudaden nan koda ba su da yawa koda ba su da kansu yake ba su kwadan suwa sai mu inda suke samu idan har za su talakawa aikin da kamar suke da bukata to a kai sai su suna ganin sama a yi mu magana da ki dole mu karkara ai kamar aikin gwamnatin tarayya ko gwamnatin jama'a ma kurade dan gaskiya da ban tunci kafin ki ga wani gwamna wai wanda zai fita karanin hukumomin waje ba su cikin Kano ba idan irin wannan ayyuka idan an ce makaranta a cikin gaji ake inda mutane suka fi yawa amma wallahi kika zo maka yanzu kuma kai ta gaya ta primary aziki ne idan ke yanzu shi ma aziki ne kowanne kuka ta kace mun ya wada bazan yi mamaki domin gine ginen ya tsufa ruwa ya fara rarrage sosai da sosai babu wunduna babu kofofi a dai ta tsaye azuzuwa baki ne makaranta primary take da azuzuwa guda shida a ciki lissafi ta sauran azuzuwa guda guda su kira a waje ake idan damuna ta zo dole a hakura da wannan karatun daliban hada sa cikin wa'annan azuzuwan guda biyu har sai ruwa ya wuce kan sun ma ya fito a sauran azuzuwa a cigaba da karatu mutum ga cewar akwai ayyuka cike a karkara kasan mutanen ba za mu ce ba sai ba ma cikin suke rayuwa kuma ba cikin suke rayuwa kamar mutane in ba suna suke ba su ga karkara ba suna da wakilai duk dan sa yana da wakilai a duk wani kashi da cika sai ko da mutum ko mai a gare mu dan ta yana da wakilai a wannan garin da za ka yi mai labarin abin da yake faruwa muna fatan za ku bayyana imana maganin

0: amma ga garanan ba za yi wa ubangiji Allah ya gane da mu wakili Shaibu Abban sanata fatan da kuta shi ne
1: ta muna mutsakar godiya Shaibu Abban sanata daga ƙauran mata da ƙaramar hukumar Madobi da shigowa da kai ka kuma bada taka gudunmawar a jide wani lokaci masu raro ya kamata a ce dai kowa ya yi tunani kuma ya nutsu ya ji a ransa cewa wata cibiyar lafiya aka inganta wani asibiti aka saba magunguna wanda shirin tallafa matasa ko mata aka aiwatar shin kuna samun ruwan sha mai tsafta waɗannan tambayoyi ne da ya kamata a ce kowa ya yi wa kansa domin suna da matuƙar muhimmanci amma bari mu ƙara tambayar kanmu idan ƙaramar kuma ta karɓi kuɗi a wata a ina ya kamata a ce wannan kuɗin ya fara bayyana shin a cikin rayuwar jama'a ne ko kuwa ya kamata a ce an je san yi wani abu da su ya kamata a ce kowa ya san da wannan kuɗi ba wai a ce a iya takarda kawai ba ko kuma a ce a suna mutum ya ji ba a cikin jawabi kawai ba a kafafan sada zumunta ba a zahiri ya kamata mutane su rinka gani misali idan ka shiga wani ƙauye yau bayan shekaru uku ko huɗu ya kamata a ga wani canji ko sabuwar makaranta ko sabuwar rijiyar burtsatse asibitin da aka gyara da hanyar da aka shimfiɗa da kasuwar da aka inganta ko kuma a ce gadar da aka gina ko matasan da aka koya wa sana'o'i ko matan da aka tallafa musu waɗannan su ne abubuwan da ake kira kamar ribar demokuraɗiyya masu rarrawa wasu lokuta da aka yi magana kan demokuraɗiyya mutane suna tunanin zaɓe ne kawai a'a zaɓe dai shi kan shi hanya ce kawai amma manufar zaɓe ita ce samun shugabanci na gari shi kan shugabanci yana bayyana cewa idan rayuwar jama'a ta inganta yanzu bari mu ɗau misali za mu ga akwai ƙauyuka da yawa da hanya ta lalace ba damar kai ya kwanci a ce yaro ba sai dai a kai wani garin wani lokaci kuma sai a ga ita kanta hanyar da za a bi ba ta da kyau ina masarori za ku yi shigowa da mun bada ta gudun murta kan 0707-779-2939 ko kuma 0781-478-7777 waɗannan su ne layukan da za ku yi shigowa da mun bada ta gudun murta a jiji wani lokaci da muke tattauna salamu alaikum to duka alama dai wannan layin shi ma ya riga da ya katse fatan dai za a sake shigowa domin ba da taku gudunmawar a daidai lokaci da muke tattaunawa idan ne muka yi duba masu sauraro akwai dai ayyuka da yawa wanda za mu ga cewa ya kamata a ce an yi su domin hanya tana lalata ba a samun damar kai asibita irin wannan ne idan akwai cibiyar lafiya a ƙauyen da hakan ba zai faru ba sai mu tambaye kanmu shin ba irin wannan aiki ne ake sa ran kamar hukuma ta yi ba ko kuma wani manomi ya yi noman masara ya noma shinkafa ya noma wake sannan lokacin girbi ya zo amma saboda babu hanya ba zai iya kai kayansa kasuwa ba wasu kayan ma za su yi lalata kafin su isa kasuwa yin sambre da ce idan akwai hanya mai kyau shin wannan manomi ba zai fi samun riba ba idan ya samu riba ba iyalansa kaɗai ba hatta kan tattalin arzikin ƙasa ma zai amfana saboda haka idan aka gyara hanya ba hanya kawai aka gyara ba an taimaki noma an taimaki kasuwanci an taimaki ilimi an taimaki lafiya an taimaki tsaro sannan kuma an taimaki kowa da kowa masu rarrawa wasu yankuna kuma akwai makarantu amma babu kujeru babu tagogi babu rufi wasu yaran suna karatu a ƙasa wasu ma a ƙarƙashin bishiya to idan gwamnati tana ware kuɗi ga ƙananan hukumomi ya kamata a ce waɗannan makarantu su kasance cikin abubuwan farko da za a kula da su domin ilimi dai shine ginshiƙin cigaba idan yara ba su sami ilimi ba to tabbas cigaban yankin zai tsaya masu rarrawa akwai kuma batun ruwa idan muka duba akwai ƙauyukan da har yanzu mata suna tafiya nisan kilomita domin ɗebo ruwa wani lokacin suna shafe awa guda wasu lokutan ma fiye da haka ruwa kuma ba lalle ne kasance mai tsafta ba yara suna kamuwa da cututtuka iyaye suna kashe kuɗi wajen magani alhali idan akwai rijiyar burtsatse ko kuma tsarin samar da ruwan sha da wannan matsala tabbas za mu ce za ta ragu saboda haka idan aka ce kuɗaɗen ƙananan hukumomi sun isa ga jama'a ya kamata a ga irin waɗannan canje-canje shin masu sauraro kuna gani a ƙasa kuɗaɗen ƙananan hukumomi suna isa zuwa gare ku inda ku ya shigowa takardar 0707-779-2939

0: 2 9 2 9 ko kuma 0 8 7 4 7 7 7 7. Waɗannan su ne layukan da za ku iya shigowa domin ba da taku gudunmuwar a duk wani lokaci. Assalamu alaikum. Na'am, assalamu alaikum. Salam wa rahmatullahi, barka dai. Assalamu alaikum. Salam, muna tare da kai.
1: Barka da rana.
0: Barka dai, da wa muke tare kuma daga ina?
1: Muna tare da Usainu Usman, gidan damu da karamar hukumar Sanyawa.
0: To masha Allah, muna tare da kai Usainu Usman na mutanen Sanyawa.
1: Gidan damu daga karamar hukumar Sanyawa.
0: So muna tare da kai.
1: Tabbas. Wannan kudi na kananan hukumomi da ake ce ana ba su bude mun daɗe ba mu da amfanin su ba ma, saboda a hanya ta da ta tashi daga bakin titi zuwa kawai na ginan damu.
0: Na.
1: Dan ba muna da wasu rafuka guda biyu waɗanda rafukan nan a da idan suka kawo ruwa lokacin muna makaranta, idan muka dawo sai dai mu tsaya ruwa sai mu har sai waɗannan rafuka sun janye kafin mu wuce.
0: Na.
1: Cikin ikon Allah akwai wani ciyaman da aka yi, Allah ya ci kan shi, Allah ya rahamta mai yaro shi ya zo a lokacin ya yi mana manyan kwalbatoci guda biyu, aka samu aka samu sauki, komai ruwa za ka wuce. To amma yau maganar da nake miki gadojin nan sun samu matsala, sun karye. Na ga ko shekaran da ya wuce mun je an kara zuwa neman ciyaman nuna gargamin ya taimaka, saboda kare wanda suka yi sa hanyar da ke ta kare yankewa, za ka gama shi ma an ka taho da shi ba lallai ka samu wajen da za ka wuce ba sai da dabara, da kafa wani wuri nan sai ka bi irin jikin shinge haka kana ririkewa an aka yi ruwa, idan ba haka ba za ka faɗa rami.
0: Na.
1: To muna kira da kananan hukumomi, shugabannin kananan hukumomi, da su ji tsoron Allah su yi abin da ya kamata, domin kamar yadda ake magana a zo a yi waɗannan ayyukan ɗin, wannan ƴan hanyoyin da makarantu da shi ne roman demokuraɗiyya da shi talaka zai amfana da shi.
0: Na.
1: To muna yi musu fatan alkhairi, Allah ya shige musu gaba a dukkan lamarin, ya ba su ikon gyara inda suke yin kuskure. Usainu Usman, gidan damu daga karamar hukumar Sanyawa.
0: Dan muna godiya Usainu Usman da mutanen Sanyawa da shigowa da kai, ka kuma bada taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa, wanda tuni agogon yaɗa shirshir namu yake nuni da cewa ƙarfe 2 saura, inda ya wuce misalin ƙarfe 2 daidai za mu je ga sashi namu na dini da za mu kawo muku shirin fatawoyin rama. Fatan za ku ci gaba da kasancewa ta mita 97.3 a kan zangon FM.
2: Samun Point 3 Rahama Radio.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على رسول الله وبعد masu kallonmu da sauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake kasancewa tare da ku cikin wani sabon shiri na fatawar rahama shirin da ke ba ku dama domin aiko da sakonnin tambayoyin ku wadanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma za ku iya aiko da sakonnin tambayoyin naku ne ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703604145 ko kuma ta kan addressin email na fatawarrahma@yahoo.com da kuma shafinmu na sada zumunta na Facebook mai suna Fatawar Rahma. A yau dai muna Lahadi kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shehin malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayar da ke Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adamu, ni zan kasance tare da ku a cikin shirin a daidai wannan lokaci. Kuma kamar yadda masu kallo da sauraronmu suke bibiya kai tsaye a cikin wannan shiri na wannan lokaci, za mu shiga karanto tambayoyin naku domin jin amsoshinsu daga malam. A karamin kallo ne tambaya ta farko a cikin shirin namu na yau, yana cewa idan wanda ba musulmi ba ya mutu, musulmi zai iya daukan gawarsa a mota ya kai shi garin su?
1: Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A babu laifi idan ya dauke shi a mota, sawa'un taimakawa zai yi ko kuma biyan sa za a yi, ya dauka ya kai mu masu shi kuma can su yi masa jana'iza da za su yi masa su binne shi. Ba ya da laifi, dama abinda zai zama mai laifi a ce zai yi tarayya da su cikin aikata laifi, amma ita gawa a nemi kawar da ita a kai ta makwancinta, wannan abu ne da yake haƙƙin kowane ɗan adam ma a masa haka. Saboda haka dan ya ɗauka ya kai wa masu ita, wannan ba laifi ya yi ba, ko da ba ta musulmi ba ce.
0: To a karamin kallahu, wannan tambaya kuma take cewa saboda samun ladan rawatib, shin ya halatta mutum ya tafi ya yi sallah a wani masallaci wato da ba su yi sallah ba?
1: Ban san me ya alakar saboda sallar rawatib ba. Ko da an yi sallah ka zo za ka yi sallar ka, ai za ka iya sallar rawatib ba. Misali ka zo masallaci an gama sallah ba ka yi azhar ba, za ka iya sallar ka raka'o'i biyu na bayan azhar, na kafin azhar, raka'o'i hudu na kafin azhar, raka'o'i biyu na bayan azhar in kai, za ka iya. So ba wai sharadi ne cewa in ita sura watif sai in za a yi jam'i ake yin su ba. Ko kai kadai ne a gida kake sallah ko mace a gida, za ta iya sallolin rawatib kafin ta sallaci farilla ta yi nafilar, bayan ta gama ta kuma tashi ta yi. Saboda haka ba ban san hikimar haɗa tambayar da cewa ya je wani masallaci ba da yin samun rawatib.
0: To akan kallawo ne wannan tambaya kuma yake cewa idan mutum ya yi sadaka da niyyar Allah ya ƙara masa arziki ko ya kare shi daga azabar kabari, shin zai samu ladan sadaka?
1: Duk abin mutum yana sadaka ne san neman wani a tagomashi daga Allah subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala ya ce kul min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Karɓi sadaka daga wajensu, karɓi sadaka daga wajensu, zakka nan zai karɓa daga wajen sahabbansa ko kuma sadaka ma ta tadawi da za su bayar. Tutahhiruhum, ka tsarkake su da wannan, wato ka karɓi zakka su don duke su ta tsarkaka daga irin abin da zai iya fadawa cikin dukiyarsu wanda ya saba wa shari'a bisa rashin sani ko kuma bisa gafala ko kuma bisa son zuciya wani lokaci. Sai ka tsarkake dukiyar da wannan, sannan wato zakkihim, su ma ka tsarkake su, zukatan su tsarkaka tsakanin su da Allah, kada su zanto zuciyar dukiyar ta rike musu zuciya, ta zanta hana su duba lahirar su duniya kawai. Sannan wato salli alaihim, kai musu addu'a yi musu addu'a kamar da zaka ba zaka ba da sadaka wanda ya karba maka addu'a saboda akwai wani abu da mai sadaka yake bukata na da yin sadaka sa a gurin Allah subhanahu wataala sannan sadaka tana haɓaka dukiya kamar da kike mana kasar malum min sadaka mana kasar sadaqatu min mal sadaka ba ta rage dukiya sai ma ta ƙara ta ba ta yi tumin min riba liyarbuwa fi amwalin nasi fa la yarbu inda Allah ba ta yi tumin zakatin turidun wajha Allah fa ulaika humul mudhaifun sai man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasan fa yudha'ifahu lahu adhafan katira da ce waye zai ba wa Allah rance mai kyau Allah ninninka masa shi kaga lokacin da ka dauka ka bayar da niyyar Allah ya ƙara maka abin da kake da shi ya ba ce ka kai laifi abin da ba a so kai riya'an kai riya'an wala yunfiquna illahum karihun ko ka bayar ba tare da kana so ba irin an tilasta ka din nan an matsa maka din nan an matsa maka lamba ce kai ku zo mun ba ku dan ya huka huta to wannan shine ba a so
0: to wannan tambaya karamakallahu take cewa na cikin sallar tuba shin ana yin istighfari a cikin sujada ko bayan sallama
1: sallah kamar kowace sallah sai dan ka gama kai istighfari ka nemi Allah subhanahu wataala ya gafarta maka ba wai yadda ake kowace nafila haka ake yin ta ba wai ta sallah bace da take da wata sifa daban in an gama kuma ka nemi gafarar Allah akan abin da kai kamar tawassuli kake yi da wannan nafilar raka'a biyu da kai
0: to akar makallahu wannan tambaya kuma cewa take yi shin ya halatta mutanen da ke neman taimako a masallaci bayan sallah idan aka kafa doka aka hana haka ya dace
1: wato shi ba ce aka kai ka a taimaka mutum ba a masallaci in ta kama annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da al-ashariyun su mutane ne daga Yaman suka zo ya dubi kayan jikinsu duk yayi yage saboda talauci suna fama da babu sitarar da take jikin su dai a yayyage kamar su ma su yi tsirara kuma ya tashi ya yi kwadaitar a kan a ciyar mai abinci ya kawo mai dinari ya kawo mai dirhami ya kawo mai kaza ya kawo mai kaza ya kawo wani zai ɗauko ɗaurin kuɗi ya ajiye daga nan mutane suka yi ta kawowa annabi ya yi farin ciki sosai gane da mutane suka taimaka musu har ma ya ce man sanna fil islam sunnatan hasana kamar da yake hadisi sahih a cikin muslim sahih muslim da aka bace aka kai ka a taimaki mutane ba sai dai kawai mu yanzu al'amarin yana so ya koma wato ita barar ta koma sana'a ta koma sana'a sai ga mutum da karfinsa da lafiyarsa amma ya yi zuwa ya yi wata sana'a da zai yi sai ya dora wato rayuwarsa akan bara riga ya kashe zuciyarsa sai dai kawai tashi kullum ya ce mutane a taimaka masa ka gan shi a wannan masallacin gobe ka kulle wani masallacin ya tara abin da ba watakila mai fita kasuwa ma ba ya samu sayi ne to sai zanto barar ta zama wani abu kuma wasu su mai da wata larura da Allah ya ba su da zama kamar jari don haka in an za ka ba su kuɗin zuwa asibiti sau nawa ba za su je asibiti su samu maganin wani larurar ba saboda jari ce ba su ta warke ba ba su samu abin da za su yi bara da shi saboda haka sai ka ga an ba shi kuɗin da zai iya zuwa ya samu maganin da zai sauƙaƙa masa larura amma sai ya kiyaye je kashe zai wasu buƙatunsa da su ya ci gaba da nuna larurarsa ana ba shi kuɗi to sai ya zama da masallatai in aka bar su a haka to za su koma dandalin bara mutane sun shigo domin ibada amma mabarata su hana su nutsuwa wajen yin ibada saboda haka yawanci ba ci aka hana shi ya roƙi mutane ba amma kada ya tsaya ana gama sallah mutane suna azkar ya miƙe ya yi ta faɗar buƙatunsa ko wancan hadisi da muka faɗa na al-ashariyun ba ma su ne suka tashi suka yi roƙon ba annabi shi ya ga yanayinsu ya ga akwai buƙatar a taimaka musu ya kira mutane suka taimaka musu amma ba wasu suka tashi suka ce jama'a a taimake mu ba da sauransu sabu suna da wannan kawaicin saboda haka ana iya cewa masu zuwa bara ku tsaya a wajen masallaci can karaba wanda ya ga yana da abin da zai taimaka muku ya taimaka muku amma kar ku yi ta kwakwala kururuwa a cikin masallaci mutane su wasu suna ciko sallar da suka samu wani abu ya wuce musu a cikinta suna cikowa wasu kuma sun gama suna tasbihi suna azkar amma duk kun hana su nutsuwa cikin abin da suke yi
0: to wannan tambaya take cewa menene bambanci tsakanin karanta gaba ɗayan suratul kahfi da kuma karanta ayoyi goma na farko ko na ƙarshe a ranar juma'a
1: karanta ayoyi goma na farko ko na ƙarshe abinda ya inganta shine na farko na ƙarshen ruwayar rushayar zace ba ta inganta ba yana cikin sai muslim cewa wanda yake karanta ayoyi goma na farkon suratul kafi usman min fitnatid dajjal za a bashi kariya Allah zai bashi kariya daga fitnatid dajjal fitnatid dajjal wata babbar fitina ce wanda in ta bayyana za ta tafi da imanin da yawa daga cikin mutane yayin da zai zo yana yin musu abubuwa na ban mamaki da dan adam bai saba ganin su ba to sai ka ga masu raunin imani sun bi shi ya ce musu shi wani na Allah ne ko shi mai gaskiya ne ko abin da saboda sun ga wasu abubuwa da yake yi na saddabaru yayin ka mutum a raba shi gida biyu ya ce tashi ko ma ka haɗe kin yi tashi ya haɗe ga ya da aljanna sai yana da wutarsa idan mutum ya yi masa biyayya ya jefa shi aljanna sai ya yi masa sako ya jefa masa wutarsa mutane suna ga wannan tun zai zo da ƙarfin imaninsa amma kafin bar gurin ya juya masa tunani ya juya

0: چرانما تو دې قرات سورۃ الکافی amma ba wai sai dole sai ranar juma'a ba
1: to me wannan tambaya yake cewa dan Allah menene hukuncin limamin masallaci da ke fara bude karatun sallah da bismillah a fili sannan ita ma sura sai ya fara da bismillah a fili
0: ina nufin sallar da ake bayyana karatu
1: ke nan
0: eh haka wasu daga cikin mazhabu kamar Shafi'iyya suna da wannan suna bayyana karatu bismillah a fili sawa'un fatiha za su yi ko sura za su fara daga farkon sura kamar su kana talim na shari'a su fara da bismillah na kowace sura in wanda suratu tauba akwai farko a farkon ta akwai bismillah saboda ka wannan fahimta ce ta wata mazhaba kuma akwai hadisan da suke nuna haka amma dai mafi inganci shine fadar ta asirce fadar ta asirce ko da sallah ce jahiliya ba sai ka bayyana ka bismillah a farko ba amma kana iya fadar ta asirce wato ka kai bismillah ma zuciya wancan da ya bayyana ba a cewa sallar ta samu matsala ko ba za a bi sallah ba ka bi shi sallah wanda kuma ba sa ganin ma karanta bismillah din gaba ɗaya kamar malikiya so babu wani abu duk wanda ka bi sallah ka ta yi
1: to kuma kallon wannan tambaya yake cewa shin mace mai takaba za ta iya tafiya Saudiya domin ta yi umara
0: tana garin su wajen ta mutu ba ta fita tafi umara ba an umarce ta ne da ta zauna a gidanta sai ta gama takabata sai ta yi wata hudu kwana goma wasu daga cikin mata wanda suke rasa mazajensu suna daukan ko ana gaya musu cewa a yi takaba kwana 40 sauran kuma shine iddata a'a takabar gaba ɗaya ne 24 kwana shekara binnan wata hudu kwana goma haka Allah ce wallazina tawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 14 shi wanda Allah yake yi wa rasuwa su bar matan su Allah ce yatarabbasna bi anfusihim za su ji dakatar da kansu ma'ana gina jidin su ba tare da sun je ko ina ba shine yatarabbasna za su dakatar da kansu a gidaddajin su wata hudu da kwana goma sauraka ba maganar ta je abiza ta tafi iyako ta tafi umara inda a ce misali tana cikin garin maka ko tana saudiya tana jidda ko tana madina ta riga ta yi tafiyar sai aka ba ta labarin cewa mijinta ya rasu wanda ba zai hana ta tsaya ta yi da wafi tun kan hanyar ta ce ta dawowa ba wai tafiya ce ta tsira ba bayan rasuwarsa akwai bambanci da tsakanin wacce tana kamar matar da mijinta ya rasu tana ta fara aikin hajji ba ce ta yanke aikin hajjinta ba ta dawo saboda ya rasu sai wata shekara ta je ta kammala a'a sai abata ta kammala aikin hajjinta daga baya kuma ta dawo ta ci gaba da zaman ta kaba
1: to wannan tambayar kuma take cewa mutum ya ce zai taimaka wa wani da aron kuɗi ya yi sana'a amma wanda zai karba din ya san ba kuɗin halal ba ne shin ya halatta ya karba kuɗin ya yi sana'a da su
0: kuɗin haram iri biyu ne akwai kuɗin haram wanda yake haramun ne da zati karan kansa kudin haramun ne akwai kuma wanda yake haramun ne da gairi saboda wani dalili ya zama haramun shi karan kansa kudin ba haramun ba ne amma wani dalili ya sa ya zama haramun haramun li zatihi shi ne abinda misali mutum da ya sai da ko giya ko ko harkar riba ya samu kuɗi ko ya caca ya samu kuɗi wani kuɗin haramun ne ko boka ya bokanci ya samu kuɗi ko karota ya karoci ta samu kuɗi shi wannan kuɗin a karan kansa shi haramun ne baharul baghi khabis ya nusa da sarci kuɗin da karota ke karɓa wato mummunan abu ne mummunan dukiya ce to wannan a karan kansa yake haramun ba wai wani abu ne mai da shi haramun ba kuɗin da mutum zai karɓa na wani ya masa dambara misali ko ya tare shi ya masa fashi ya kwata ko ya haura gidansa ya satu ko ya kwace da ƙarfi a hannunsa kaga shi kuɗin asali ba haramun ba amma saboda kwatansa ya yi ya zama haramun to duk abin da yake saboda wani dalili ne ya zama haramun kuɗin wani ne ka kwace ko kuɗin wani ne kai fashi ko kuɗin wani ne ka damfare shi ko wani ne ka fisge kuɗin sa ka abin nan ba da yardarsa ba to kuɗin kaga

0: ba shi ne a karan kansa haramun ba, a saboda dalilin kwatansa ne kai ko fusgarsa kai ko fashi kai ko tsoratar da mishi kai ka karba ko damfara, ba a halatta ka ci shi ko ba wani ya san na wani ne ya karba ya ci, dole ko ba ga mishi. Yau aka dauko kudi za a yi maka kyauta amma aka ce maka wannan kudin na wani ne a kwata ko fashi aka same su, ba a halatta ka karba tare da cewa na wasu ne ka san ba na mai baka bane. Wancan kuma wanda yake haramu da li zatihi, asali mutum in mai shan giya ne zo zai sai giya, ai da yardar sai dau kudin ya bar aka ba shi giya ba wai kwatar sa kai ba, saboda ko ya shiga ya karbi kudi da riba da yardar sai karba ya ba mai bashi riba ba tilasta shi kai ba, ko ya shiga caca da yardar sai zauna aka yi cacan, kaga ba irin wancan bane da na wani ne. To shi wannan haramun ne ga shi wanda ya karbi kudin amma ba ga wani ba daban, misali a ce yana harkar riba yana samun kudi, ba haramun bane iyalansa ci abinci in ya kawo, ba haramun bane in ya dauka ba wani abokinsa ko ya ba iyayensa, su abun su ba haramun bane, abun su yake haramun. Amma in suka san cewa fashi yake zuwa ya tare mutane ya kwato ya kama su, wani haramun ne su karba, saboda akwai masu shi. Wannan kuma mai shi ya yadda ya bashi, wannan shi ne bambancinsu. Wancan akwai masu shi, dole a mayar musu da kayansu, ko da zai shigo hannunka a ka'ida ka dole ka mayar da shi zuwa ga mai shi, za ka zauna ka ci ba. Amma wancan shi mai shi da yaddarsa, ko ya bayar ya sayi giya ko bayar ya sayi alade, da yardar sai dau kudin ya bawa wanda ya bawa shi kuma ya sayar masa rigiya ko alade ko suka shige suka yi caca, to kaga wancan baya magana cewa kudin sa ne, shi wannan kudin sa ne, amma kudin nashi baya da kyau, to shi akan sa ne baya da kyau, ba akan wanda zai ci daga wajensa ba. Saboda haka dan iyayensa ko matansa ko iyayensa suna cin abin da yake kawo musu, su abun su ba halin ba haram ba a cikin ga sana'arsa caca ce, sana'arsa ba da bashi da ruwa, kwace sana'a sai da aladu ko sana'a sai da taba, dan me za su rika ci a'a, shi akan sa yake haramun amma ban da su. So saboda haka wannan kudin da aka bashi yayi sana'a da shi wani iri ne, kaga idan wani ne na wani ne aka je aka yi fashi aka samu, kace to gashi yau sun je sun yi fashi a kasuwa sun samu kudi gashi ka juya, haramun ne. Saboda wasu ne bai mayar musu da shi aka kamata yi, amma harka ce yake yi buga nan ya buga can yana yin wasu yan sana'o'i marasa kyau, to don ya dauko kudi ya baka kai ba kai ne yake haramu akan ka ba, dan kai amfani da shi ba komai.
1: To akramakallahu me wannan tambaya yake cewa mutum ya baka kudi dan ka siya masa kaya ka je ka siya masa kuma ka ci riba, shin wannan ribar ta halatta
0: kamar yaya ka siya masa ka ci riba?
1: Ma'ana ya ba da kudi ka sai mai kaya, bayan ka je ka sai kayan sai kuma ka ci riba akan abin da ya baka, kamar yadda tambayar ta nuna cewar mutum ya baka kudi dan ka siya masa kaya ka je ka siya masa kuma sai ka ci riba, shin wannan ribar da ka samu ta halatta?
0: To ya za a yi mutum kudin sa ka ci riba kuma kai ba kai ne mai kaya ba, kai ne mai kaya kai ne kake cewa ka ci riba, na sayar da kaya na ci riba, abinda nake fahimta yake nufi ka je ka siya masa kaya ka samu kayan kasa da yadda ka karbi kudin sa, wato abin da zaka saya masa ka ce 100,000 kana zuwa aka sayar maka 90,000 misali ko 85,000 kaga an samu rage, to ba halatta ka ce wannan rage sai ka bai masa da kudin sa, sai ka ce an samu rage gashi in ya ga dama ya bar maka ko ya ga dama ya ce ba ni, sai ka bashi kayan sa, kai kuma can in hidimar da kai masa daman can akwai abin da yake baka ya baka, amma ba zaka ce ka sayar masa ka sai ka ci riba ba. Akwai ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama, Annabi ya bashi dinari ɗaya je so masa rago, ya je kasuwa ya sayi rago dinari ɗaya, ya taho a hanya sai wani ya ga ragon sai ba shi sha'awa sai ce za ka sayar mu, suka yi ciniki sai ya san masa shi dinari biyu ka ga ya ci riba, sai ya koma kasuwa ya koma sai wa Annabi sallallahu alaihi wasallama wani na dinari ɗaya, ka ga yanzu ga dinari ɗaya an nasa ga rago kuma, yanzu ya kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ga rago na saya na sayar na samu dinari ɗaya.

0: ya ce yi masa addu'a cewa Allah ya maka albarka a cikin kasuwancinka. Daga nan ko ƙasa ce ya damka ya shiga da ita kasuwa zai cire ba saboda wannan albarkar addu'a da Annabi Isa sallallahu alaihi wasallam. To kaga anan bai rike didarin ba da ya sayar saboda ba kansa bane kayan Annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Wannan ragon da ya sayo na Annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Haka shi kayan Annabi ya sayar ya dawo da Annabi kudin kayansa. Bare ce tunda ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya so masa rago ba da dinari kuma gashi na ka masa ragon da na saya masa wacce riba ta ce. Ai ba kudin sa bane. Asali da kudin sa ne sai ya ce to amma ba kudin sa bane. Saboda kai dawo da Annabi dinarin sa. Shi kuma Annabi ya masa addu'a. Ya masa addu'a. Wanda wannan addu'ar ita ce ta sa shi a rayuwarsa ba abin da zai daga ya shiga da shi kasuwa bai cire ba sau. Saboda ka ba halatta ka karbi kudin wani ka je zaka siyo masa kaya ayi ragi kuma ka rike ragin ka ce kai riba ka ci ba halatta ba na ka bari sai ka bai masa kudin sa dan da a ce ka je ka samu an ƙara kudi dawo masa kake cikayen nan ba kudin sa ya ƙara sai ka cika to shi ka ga an samu ragi ba nan shi ne ba an samu ƙari akan sa zai ƙare to ragin ma ya kamata ka bashi kayan sa.
1: Chaka makallahu mai wannan tambaya yake cewa shin ya halatta mutum ya amfani da wifi na wani da ya haɗu da wayarsa ba tare da izini ba?
0: Ba halatta kai kanka ba za ka so a ce wifi ɗinka ya shiga wayar wani ba ya yi ta zuke maka data ai kayanka ne. To in ka san kai ba za ka so haka ba tana za ka yi zai halatta kai kai wani. Yawa da zai buɗe wifi ɗinsa a ce ya faɗa wayar wasu sai ta zuƙar data sai ya ji ba komai. Ya gane faɗa zai. Kuma Allah ya zama zai in ba isa ba. To shi kuma in ta wani ya faɗo sai ya zuke masa. Ka zuka zuke ka kuɗi ba ka sa ka sai datar. Saboda haka bai halatta ya shiga ya kama yana zuƙar datar wani ba. Dole ba shi mai datar ne ya ba shi izini ba.
1: To haka muka kalla wannan tambaya take cewa wasu mata suna zubar da jini alhalin suna da ciki. Daga baya jinin yana daina zuba idan aka ba su shawara ko magani. A lokacin da jinin yake zuba shin zai hana su yin sallah ko kuwa hukuncin sa kamar jinin rashin lafiya?
0: Wasu daga cikin malamai suna ga mace mai ciki tana iya yin al'ada kamar yadda mara ciki take saboda haka hukuncin ta hukuncin mai al'ada ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba mijinta ba zai kusance ta ba saboda al'ada take. Wasu kuma daga cikin malamai suna ganin dai mace tana da ciki to babu maganar jinin da zai zuba daga gare ta a kira shi jinin al'ada saboda shi bambancin ciki mai ciki da wacce ba ta da ciki shi ne al'ada shi ne Allah subhanahu wataala ya sanya bambancin al'ada shi yasa ma ya sanya mai ciki idda ta shi ne ta haihu ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna mata masu ciki iddarsu shi ne su haife abin da yake cikinsu. Waɗanda kuma suke al'ada Allah subhanahu wataala ya ce mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurra' kuma su yi al'ada uku ko su yi tsarki uku. Kaga Allah ya bambance tsakanin mace mai ciki ya ce ita ajalinta wato idda ta shi ne ta haihu ita kuma waccan ita ke al'ada idda ta shi ne ta yi al'ada uku. To kaga in ya zanto mai cikin ma za ta yi al'ada to kaga shi ba wani bambanci kenan tsakaninsu tunda wannan tana al'ada wannan tana al'ada za ce to duk me yasa ba za ce su yi al'ada uku ba. To wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa mai ciki ba ta yi al'ada ba sannan kuma binciken likitoci na zamani ya ƙara tabbatar da cewa jinin da yake fita daga cikin mace mai ciki ba jini na al'ada ba jini na lalura shi yasa suke ba da shawarar lalle ta je ta nemi magani ya tsaya shi kuma jinin al'ada ai ba illa ba ce jini ne da yake fita ba don cuta ba. Inna hadha shay'un katabahu Allahu ala banati Adam kamar yadda annabi yake cewa na Aisha lokacin da al'ada ta tazo ce wannan wani abu ne da Allah ya kaddara wa ƴaƴan annabi Adam mata saboda shi ba rashin lafiya ba ce shi ko wancan mai ciki ta rika zubar da jini to illa ce saboda take zuwa ta nemi magani dan jinin ya tsaya ba haka ba sai ta yi bari to kaga shi akwai bambanci tsakanin wancan jinin da wannan jinin da yake zuba saboda haka ba zai hana ta yin ibadar ta ba wanda wannan kaurin shi yafi karfi haka ba zai hana ta yin ibada ba da ta duk ibada da ta saba yi.
1: to karamakan lawo me wannan tambaya yake cewa ta yaya mutum zai gane cewa yana da imani
0: ta kyawawan ayyuka su shi imani samarar dinsa samararsa shine aikin da mutum yake imani akwai usulul iman wadanda sune kishikashikan imani wanda mutum ba zai zama musulmi ba sai da su in aka rasa ɗaya daga cikin shikashikan nan to ya zama ba musulmi ba shine an tu'minu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi ka imani da Allah da mala'ikunsa da manzanninsa da littattafansa da ranar lahira ka imani da kaddara mai kyau da mara kyau wannan in aka rasa ɗaya daga cikin shikashikan nan guda shida sai mutum ba musulmi bane tun yayi imani da Allah bai imani da mala'iku ba musulmi bane mutum yayi imani da mala'iku bai imani da manzanni ba ko ɗaya daga cikin manzanni bai yarda da shi ba ba musulmi bane dole sai ya yarda da duka wannan sune ake kira usulul iman da su mutum yake zama musulmi to baya ga su kuma sannan akwai al-imanul wajib imani na wajibi abubuwan da Allah ya wajabta wa mutum da sallah azumi na Ramadan da zakar dukiya in yana da ita da haji in ya samu iko to waɗannan duka ayyuka ne na wajibi da amariƙon amana gaskiya sada zumunci duk waɗannan abubuwa ne da Allah ya wajabta haka nan kaucewa abubuwan da ya haramta duk aikata su imani ne na wajibi Allah ya shawaba kana Allahu li yudhi'a imanakum annabi suka ce ayi salatakum Allah ba zai tozarta imaninku ba ana nufin sallar sallolinku kaga Allah ya kira sallah qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'an lillahi mu'ridun walladhina hum lizakati fa'ilun har zuwa karshen ayar da ce ulaika humul warisun alladhina yarithuna al-firdaws wa hum fiha khalidun Allah ya sifanta ya faɗi mu'mini sifas faɗi su waɗannan sifofin nasu tiryan tiryan wanda za ka ga duk ayyuka ne na wajibi ko kuma nisantar abubuwa ne na haramu to haka waɗannan duk ayyuka da suna nuna imanin mutum shi yasa magabata suke cewa imani yana karuwa da kyawawan ayyuka yana raguwa da laifuffuka zanubai sannan akwai imani na mustahabbi aiki ne mustahabbi ne ka yi shi kamar nafilfilu na sallah nafilfilu na azumi misali duk wani mustahabbi ne sadaka ta nafila na mustahabbi ne kuma kana yin sa imaninka yana karuwa kana yin sa imaninka yana karuwa shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna ulaika humul mu'minuna haqqan to kaga anan ubangiji yana faɗar imani ne wato imani ne cikakke wanda ya hada da aikata wajibi ya hada da aikata mustahabbi ba wajibi ne dan mutum ya ji karatun ayoyin Allah ya sai ya yi kuka amma wanda zai yi kuka saboda karatun ayoyin Allah ya ratsa shi kaga wannan ya samu ta kamala to wannan shine ake cewa imani ne kammalalle cikakken imani shi yasa Allah a ƙarshe ce ulaika humul mu'minuna haqqan wannan sune mu'mini da gaske to saboda ka alamar imani tare da mutum shine kyawawan ayyukan da suke bayyana a gabobin sa shi yasa al-Hasan al-Basri shi ce laysa al-iman bit-tamanni wala bit-tahalli walakin ma waqara fi al-qalbi wa saddaqahu al-amal imani ba shine wato ka dinga fada da baki cika baki ba kai mu'mini ne kai kaza ne shi wala bit-tahalli ba wani ado bane da zaka nuna a jikinka shine imaninka a'a abinda ya ya tabbata a zuciyarka kuma ayyukanka suka gaskata shi shi yasa zaga Allah yana hada su illal ladina amanu wa amilus salihati amanu wa amilus salihati saboda imani ba zai zama ya cika ba kuma kaga mutum mu'mini ne amma baya sallah mu'mini ne baya da gaskiya mu'mini ne mace amana ba za su hadu ba sai kaga cewa in yana da imani imaninsa ya kammala da zaka same shi kuma walladina hum li amanatihim wa'adimun zaka sami suna kula da amanarsu suna kiyaye alkawarinsu saboda ka alamar imani shine waɗannan ayyukan kyawawa da za su riƙa bayyana a kan gaɓoɓin mutum da harshensa maganganunsa da ayyukansa
1: to haka muka lawo mu wannan tambaya take cewa mace ta kai wata biyar da haihuwa sai ta ga jini menene hukuncin wannan jini zai hana ta sallah ko kuwa ba zai hana ba
0: za ta iya yin al'ada bayan wata biyar da haihuwarta saboda ba abinda zai hana ya zama jinin al'ada ne sai dai in ya bayyana daga kamanninsa daga yanayinsa da ta saba ta ga cewa ba na al'ada ba ne to sai ta ba shi hukuncin jinin larura daga likita amma in dai irin jinin da ta saba gani ne na al'adar ta zai yiwu al'adar ta dawo bayan wata biyar da haihuwa
1: to wannan tambaya take cewa mutum yana bautar ƙasa a wani gari amma yana yin kasuwanci da koyarwa a wani garin daban yana biyan shugaban wurin service din kuɗi saboda rashin zama a can amma yana karɓar wani kaso na kuɗin shin wannan kuɗin halal ne ko haram
0: idan waɗanda aka tura musu shi a matsayin ya taya su aiki su suka lamince masa ya tafi to nan ba shi da laifi inda izinin su ya tafi kuma a'a shine ya ki zuwa ba ake biyan sa a haka yana mai laifi saboda bai yi aikin da aka ba shi ba kuma sannan yana karɓar kuɗi na tagomashi da ake ba ma waɗanda ake tsincewa suna yi amma in su masu wurin suka ce ka an turo maka mu nan amma ba mu da buƙatar wani abu ka tafi in akwai buƙatar mu neme ka zai ba mu neme ka to anan ba ka da laifi kuma ba za ka kasa ba za ka karɓar abin da aka samu ba wa duk wani dan bautar ƙasa ba amma a haɗa baki da kai bayan ana buƙatar ka a guri kana ba da cin hanci kana guduwa to shi wannan zai zama laifi
1: to malam duk da izinin su sun aka ba su
0: to ai su din ma ai in ya zanto suna yin haka da su ta da gurin ne eh kaga ai hadin baki kenan
1: na'am to wannan tambaya take cewa mutum zai tafi karatu tsawon shekara 1 da rabi a kasar waje shin zai sallar kasar har ya dawo ko cikakken sallar zai
0: dan mutum ya tafi karatu ya tafi da niyyar ya zauna ya karatu a kasar saboda a sunan shi mazauni ba ya tafi ne a matsayin matafi ba ya tafi ne a matsayin mazauni duk wanda zai je wata ƙasa ya zauna shekara ɗaya shekara biyu yana karatu ba ka kira shi matafi yayin da ya je garin mazaunin garin ne amma karatu ya kawo shi ba ka kira shi matafi ba kamar wanda ya je zai yi wani ƙulla wani ciniki ba ko wani mitin ya kai shi ko wani taro shi wannan ba mazauni ba ne amma wanda ya tafi da niyyar karatu wani zai kama gida ya yi kaza ya yi kaza kaga ai matafi ai ba zai kama gida ya biya kuɗin shekara wani ma watakila ya ba sai abin hawa wani ma ya buɗe akawun na banki ai matafi duk baya wannan to wanda zai je karatu wata ƙasa shekara ɗaya shekara biyu shekara uku huɗu to wannan mazaunin ƙasan ne ya tafi zai cika sallah
1: to aka makallahu ne wannan tambaya yake cewa shin mutum zai iya ba wa mahaifiyarsa da ƴan uwansa na jini zakka kuma idan yana da waɗanda ke bin sa bashi shin zai cire kuɗin bashin kafin lissafin zakka ko kuwa zai hada da shi
0: mahaifiyarsa ba zai ba ta zakka ba mahaifiyarsa in ba ta da shi dole ne ya ciyar da ita dole ne shi ya ɗauki ɗawainiyar cinta da shanta da komai nata ya dawo kansa in tana da shi wadatacciya ce kuma kaga ba a ba mai wadata zakka in ba ta da shi to shi yana da shi wajibi ne ce da ita kaga in ya ba ta kansa ya bawa haka ka cire mahaifiya ɗan uwansa ƙannansa wasu ƴaƴan baffanninsa misali wannan duk sai dai ya taimaka musu in dai ba ya ɗauki ɗawainiyar ciyar da misali ya ɗauki ɗan wani ɗan yayansa yana zaune gidansa yana ɗaukar nauyinsa to ba zai ba shi zakka ba tunda ya ɗauki nauyinsa a kuma ƙarƙashin kuɗin kulawarsa cinsa da shansa ya ɗauka amma in kawai suna can tare da iyayensu su ma suna da gidajensu wanda zai ba su zakka kamar ɗanka ne idan ya ga ya aure ya zama magidanci ba a ce yau ne ka ciyar da shi saboda haka yanzu shi yake ɗaukar ɗawainiyar kansa amma kai zakka za ka yi ba shi saboda yanzu ba a ƙarƙashin ciyarwar ka yake ba kamar yadda ta yi aure ta ke gidan mijinta ciyarwarta ta koma kan mijinta ba kanka take ba saboda ka dan kai zakka ka ba ta babu wani abu amma in tana gidanka lokacin da take budurwa ko tana gidanka tana zaurace ba ta da miji to wajibi ne ka ciyar da ita ba ka yin zakka ka ba ta amma lokacin da take gidan mijinta ciyarwarta ba a kanka yake ba to ka fidda zakka kana iya cewa ga nata ba komai saboda ka a cikin ƴan uwansa akwai wanda duk zai iya ba su zakka tun da suna zaman kansu ne ba shi yake ɗaukar ɗawainiyar su ba amma kamar mahaifiyarsa ko mahaifinsa in yana nan to shi ma ba zai ba shi zakka ba
1: to akan kallawa mai wannan tambaya yake cewa menene hukuncin waƙar Dala Albadru Alaina game da hijirar Annabi.
0: Dala Albadru Alaina waƙa ce da ta shahara cewa lokacin da Annabi ya hijira ya shiga garin Madina, an biyo shi ana masa, wato mutanen Madina sun tare shi cikin farin ciki suna masa wannan waƙen. Dala Albadru Alaina min saniyati wada'i wajaba ash-shukru alaina ma da'a lillahi da'i ayyuhal mab'uuth fina جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي وانا ابن اقوي الخلائي ونمالني يا رويتو ابن اشكي اللي تنفس الفوائد تهني الرؤون لأكي كرا عبد الله بن محمد بن أبي عائشة شيني يفعل اتشوالوك اتشد عن نبي هجرة وتانا مدينة سنتريش شكي مفرين شكي سناليل وانا واكا shi wanda ya rawaiti maganar, wato shi wanda aka rawaiti magana a wajensa shine Abdullahi ibn Muhammad ibn Abi Aisha, yana daga cikin malamai Imam Ahmad. Sauraka hadisin mu'dal ne, abinda ake ce mu'dal sanadin da za a samu wajen mutum uku ko fiye da haka sun zube a cikin salsalar sanadin a jere kamar shi wannan sanadin malamai Imam Ahmad ne. Gabata a tsakaninsa da abinda ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a samu mutum biyu zuwa uku, a samu mutum uku zuwa hudu, kama ji su babu su kaga hadisi ne model. Hadisi model mai rauni ne kwarai da gaske, shi yasa malamai suka rawaita shi kamar Al-Hafiz Ibn Hajar cikin Fathul Bari ya ce sanaduhu model, ya ce hadisi ne sanadinsa a datse yake, ya rasa wasu marwaitansa gaba ɗaya sun zume ba a san su ba. Dauraka ta fuskar isnadi bai inganta ba. Sannan malamai har ila yau suka yi wato la'akari har ila yau da matanansa cewa Annabi ya yi hijira daga Makka ya shigo ta hanyar saniyatul wada. Saniyatul wada hanya ce shigowa ta shigowa Madina, amma ba ta bangaren abinnan ba ta bangaren kudu ba. Wanda zai zo daga Makka ta kudu zai shigo Madina, wanda zai shigo Sham ta arewa zai shigo Madina. To ita wannan kofar ta shigowa Madina wanda ake kira saniyatul wada, wanda ya taho daga Sham wato daga arewa shi yake biyowa ta wannan hanyar, amma ba wanda ya taho daga kudu ba. To kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga Makka, amma a ce kuma ya taho saniyatul wada, shine suka ce babu wani bai san geography na Madina ba, shi yasa sai ya cewa Annabi saniyatul wada ya biyo shi, kuma ba bai fito ta saniyatul wada ba tunda ba abin da ya hada shi da hanyar Sham, hanyar Tabuka wanda zai tafi Madina. Har yanzu da aka yi titina ba wanda zai daga Madina zai tafi Makka ya bi hanyar Tabuka, kamar hanyar Tabuka can za ka shiga wajen kasashen Jordan ne, kai arewa daga nan daga Jordan ka je Syria ka tafi Isra'ila. Sauraka ba hanyar da Annabi ya biyo ce kwata-kwata. Ibn al-Qayyim a cikin Zadul Ma'ad ya ishara zuwa ga wannan, ya ce wa shi kansa mawaƙin bai san tsarin geography na Madina ba, hanyoyin da ake shigowa Madina. Sauraka ya faɗi wata hanyar da ake shigowa Sham, da ce aka ya dawo daga Tabuka ya biyo ta saniyatul wada, sai a ce hanyar shigowarsa ce. To wannan dai shi ne abin da ya tabbata game da waƙar. Waƙar ta fuskar sanadi ba tabbata ba, kuma akwai kuskuren ambaton saniyatul wada, amma lafazin da suke cikinta babu wani illa a cikinsa. Da a rera ta a matsayin kawai wa yaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, za ta zama ko a ce an yi laifi ba, tunda ba wai Annabi suka jingidawa abin ba, sun zinga su kan mutanen Madina kamar da yake cikin sahihain sun tarye Annabi sallallahu alaihi wasallam farin ciki. Abinda ya zo a cikin Sahih Bukhari cewa Anas yake cewa lokacin da Annabi ya shigo Madina mun ji mata suna cewa qadima rasulullah qadija'a rasulullah ja'a rasulullah, wannan shine abinda ya tabbata cikin ingantattun hadisi, ba wai ji yayi suna abin nan ba. Akwai ƙara dindufa da sauransu, wannan munkar ne ma ba wanda hadisin ma bai zo da karmar dindufa ba. Ghazali a cikin Ihya Ulumuddin a cikin sanadin abin nan matanin da ya kashi ne ƙara da dindufa, wanda al-Iraqi a cikin littafinsa Takhrij Ihya Ulumuddin ya ishara cewa wannan babu shi ma, hatta a ruwayar mai raunin ma babu magana dindufa a ciki.
1: To kuma kallau mai wannan tambaya yake cewa menene sahihancin tallar gumaka da ake cewa Annabi Ibrahim ya yi?
0: Ba gaskiya ba ne, na Annabi Ibrahim bai rusa gumaka me ya hada shi da talla gumaka irin kisoshin nan ne marasa tushe

0: mahaifinsa shi yake sai da gumaka in ya sassaka sai dora masa sai yana yawo yana cewa a sai abinda ba shi da amfani ba ya amfana ba cutar wannan ba gaskiya bane Annabi Ibrahim bai taba sararawa gumaka ba tun tasowarsa kissarsa da yadda ya da gumaka ya je ya fofasa su ya kakkarya su yana yaro kuma yana fatan samina fatan yadhkuruhu yuqalu lahu Ibrahim shi faraga ila alihatin ya faj'alaha juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un inda nan yaji ya sadada zuwa ga abubuwan bota sai ragaraga da su sai babban ya kyale shi da in sun da su samu babban su ga cewa babban bai iya kare kananan ba ya zai zama Allah to ya kare kananan allolin ba su ba su kare kansu ba babban bai kare su suka ban fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina dibina minal zalimin wane ne ya mana wannan da allolin mu ce ai mun ji wani yaro wani matashi yana yawan maganar su yadhkuru yana yawan maganar su wato alamar cewa baya fada alheri akan su ce kuma kan nan da kuke bauta ba sa amfanuwa ba sa cutarwa ba sa da zaka sai wuru shi sai ka ce ai mun ji wani yaro yana yawan maganar su ba magana mai dadi ba yana fadin ba su da amfani sai aka ce to ku je ku zo da shi gaban mutane kowa ya shaida aka zo da shi ce anta fa'alta hadha bi alihatina ibrahim kai kai mana wannan da allolin mu karu sa mana su qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhu in kanu yantiqun a babban nan nasu shine ku tambaye shi mana yana magana wanda dan yayi mun lizumta musu hujja yace ku tambaye shi ai gashi nan to shine suka koma suka ce lalle abinda suke yi din nan akwai abin duba amma kuma daga baya kuma sai suka dawo
1: dawowa
0: suka ce a kona shi to haka ba wata kissar cewa wai yayi tallagunki wannan ba gaskiya bane
1: to haka makallahu wannan tambaya take cewa shin ya halatta kwaikwayon dogon tajwidi irin na Abdul Basit
0: eh to in ya iya bai zai halala koya da abin da ya shafi karatu na alkur'ani ya ake karanta shi da kafiyar da ake karanta shi ana komawa ga waɗanda suka iya a karance shi sai ka je ka samu malaman qur'ani waɗanda suke karanta da shi da tajwidi in ma so kake kai tanjim din da ake cewa na irin Abdul Basit sai ka yi a gaban su su ji cewa ba ka wuce gona da iri ba ka yin jan da ya wuce iyaka in ka sun ga ka iya shi kenan dama shi qur'ani ba a yi masa hawan kawara ba za ka duro kansa kawai ka ce za ka koyar da kanka ba shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam allamahu shadidul quwa malaika jibril ne koya masa saboda haka in ya zo sai ya karanta masa shi kuma sannan ya karantar haka ba wanda zai iya ɗaukar alqur'ani kawai shi kare da ka zai yi ta kurakurai sai ka je ka samu akwai waɗanda suke makarantansa waɗanda sun san kira'o'insa ma in kana so za su iya koya maka su da ruwayoyinsa za su riga maka hukuncin tajwidi
1: to akan makallahu mai wannan tambaya yake cewa idan liman ya yi alqunut a sallah shin ya halatta ma mun su ce amin a bayansa
0: qunutul nawazil ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi idan wani wata musiba ta auka wa al'umma sai yana yi suna cewa haka qunutul witr suna cewa amin suna cewa amin wannan ya tabbata a hadisi yana addu'a suna cewa amin saboda ka ya halatta yana qunutul witr ta witri ko kuma qunutul nawazil wannan ya tabbata a sunna sahabbai suna fadar amin
1: haka maka laumi wannan tambaya yake cewa ma'aikacin gwamnati ne da matarsa suka yi family planning saboda wato karancin albashi da samun kulawa da yara shin hakan ya halatta
0: shi planning in dai planning ne tsara yadda za a haihuwa wato tazarar haihuwa in ya ce matarsa ta haihu ba ta dan huta wata abin da shekara uku shekara hudu ta sake haihuwa wannan babu komai ba shi ne haramun ba abin da yake haramun shi ne a yi datse haihuwar gaba daya ake a mata wata allura da zata daina haihuwa ko a yanke mahaifar a cire ta ko wani abu irin wannan baya halatta saboda ba ka da tabbas cewa waɗannan da aka baka za su zauna kana iya zuwa ka sa a yi mata wani abu kuma daga baya 'ya'yan da aka samu ko su rasu ko su samu wata larurar da ba za su amfanu ba ka ji kana son wasu idan ta kai bangaren kai namiji in tana ba kanka kai wa fulanin din ba irin wannan za ka iya zuwa ka ce ka auri wata amma ita kuma ka dukusar da ita za ta zauna ko dai ta zauna ba ƴaƴan idan mutuwa suka yi ko ta zauna da ƴaƴan in wannan kasarci ta sabi su a haka kaga ita kasalwanta mata rayuwa kaga musulunci bai yadda da wannan ba sannan ba a san muna dawa Allah zato ko da yaushe muna muna dawa Allah zato kuma muna ganin kamar mu zamu yi kanmu dabara samu da rashi da wannan Allah ne a lokacin jahiliya larabawa sai rika kashe ƴaƴan su mata saboda a ganin su liability suke zama kawai dawainiya suke zama musu su ba sa fita yaƙe-yaƙe sannan kuma suna iya jawo musu abin kunya saboda haka in mutum aka haifar masa ƴa mace sai ya shiga baƙin ciki da damuwa har ya riƙa ɓoyewa ƴan uwansa kasu ganshi ma saboda ɓacin rai idza bushira ahadun bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib tawara min alqawm min su'i ma bushira bihi ay yusawisu kuwa ala hun am yarsu fi turab sa'a ma yahkumun idan kai waɗansu albishi da cewa ga mace zai hari an haifar masa mace ko kun yi farin ciki Allah ya bashi karuwa a'a zalla wace hu muswaddan sai fuskar sa ta zama bakakirin yana makare da bacin rai wa huwa kadhib yana makare da bacin rai yana ma boyewa mutane kar su ganshi yace kamar yayi wani abin kunya ya fara sakawa a ransa yana saki-saki yanzu ya ci gaba da rike wannan mace a bisa wulakanci ko ku a yi je sa kasa ya turbide ta Allah ce tun da wannan hukunci da suke yi saboda ka su sun dauki wannan maganar binne yaya saboda wai su kare kansu daga mutunci sannan ba ta masa amfani ba ba za ta hau doki ba ba za ta yi yaki ba ba ka su kuma rayuwar su ta ta'allaka ne da hare-hare da samame da suke ta kaiwa wasu wurare suna kwato dukiyar wasu ta ba zai musu amfani a nan ba to sai su je su binne ta Allah subhanahu wataala da ya tashi musu gargadi ya gaya musu cewa cin su da shin su da cin ƴaƴan da shin su ba a kansu yake ba daga Allah ne nahnu narzuqukum wa iyyahum nahnu narzuqukum wa iyyakum wa la taqtulu awladakum khashyata imlak nahnu narzuqukum wa iyyahum ولا تقتلوا اولادكم من املاق لا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم كك كشي يا انكم سبورا دين صورن تلوشي مو بكي ازرتا سو كوما دا كوكي تشي دا شاي يانزو مو بكي باكو رغو يتشي كك كشي سو سان كونا تشكين تلوشي مو مين مو زانو باكو مو باسو سو لاكا كاوتا تاو الله زاتو ابينا وسي سي مغانا التربية idan mutum ya iya bakin kokarinsa sai kaga Allah ya datar da shi wani yana da ƴaƴan sabbi ne ko uku amma sun fitine shi ya kasa yadda zai da su sun zama masa bala'i ba yawa amma ko ba tarbiyar kuma Allah ya bashi ƴaƴa fululu amma kuma duk da tsatsu kamar luka mamu waye ya taimaki wancan waye kuma me yayi ya kansa da ya samu uku kawai ba su zama na kirki ba wancan kuma da yawa din gashi nan kowanne wannan yayi karatun addini wannan ya karanta likita wannan lauya ne wannan kaza ne waɗancan mata ne suna gidan mijin su zaune lafiya duk da sun Allah ya bashi saboda haka mu ringa kyautatawa Allah zato cikin lamuran mu mu daina muna na masa zato so babu laifi ba mutun ya tsara haihuwa amma ba halatta mutun ya datsa haihuwa gaba daya yace shi bi sun ishe shi sai uku sun ishe shi shi in suka wuce uku zai shiga matsala ko ku a'a dawainiyar sa za ta yi yawa ko za su yi masa yawa a gida waye waye wannan ba daidai ba ne
1: to a karmi kallon da fatan Allah ya saka kai masu kallon mu da sauraron mu duka nan muka kawo karshen wannan shiri na batoyin rahama wanda kuke aiko da sakonnin tambayoyin ku zuwa ga malam domin samun amsoshin ku kuma za ku iya aiko da tambayoyin naku ta hanyoyin da ake aiko da tambayoyin wato ta hanyar aiko da rubutaccen sako ko kuma ta hanyar sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-360-4-1-4-5 ko kuma ta kan adireshin email na fatawarrahama@yahoo.com da shafin fatawarrahama da ke kan shafin manasa da zumunta na Facebook a madadin shehin malamin namu Sheikh Professor Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aiko mana da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri ni da na gabatar Mubarak Hamza Adam nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi.

ayar fatahrir raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila alihi illa an yasaddaqu, cewa mu'minatin din ba yana nufin mace bace ba, namiji ma zai iya shiga. Nan an yi ta'anisu mu'mina ne dan yayi daidai da raqabatun, li'anna raqabata mu'annasul lafzi, da haka abin da zai mudabaka da shi shine a bashi sifa mu'annasa. Ina fatan fahimci wannan. Da haka dai anan da annabi ya ce hal tajidu raqabatan tu'tiquha, shin kana da wuyayen da zaka yanta, ana nufin bawa namiji ko mace. Wannan ya nuna kenan yana daga cikin kafara da mutum zai yi idan ya karya azumin watan Ramadana bisa ga ganganci. Wadansu malamai sun ce bisa ga kuskure, bisa ga kuskure. To amma dai zahirin wannan hadisin yana nuna bisa ga ganganci ko bisa ga kuskure. Wasu malamai suka ce bisa ga kuskure ne domin a lokacin babu kafara, amma dai an san ba a karya azumin, amma babu hukuncin in an karya ayi kaza. To amma yanzu da hukuncin ya riga ya bayyana, to in kai kuma ya zama ne taka doka. Da ba doka, kawai ce akai kai azumi, kuma cikin ma'anonin azumi banda kusantar iyali. An fahimci wannan? To da haka sai malamai suka ce wannan hukuncin na wanda ya aikata ne a nan gaba bisa kuskure, ba bisa ganganci ba. Domin wanda ya ganganci ya karya azuminsa, malamai sun ce ko da azumi miliyan ya yi azumin ba zai biya ba, saboda wannan gangancin da ya yi. Sai dai ta istighfari, in Allah ya ga dama sai ya fi masa. Da haka annabi ya ce shin kana da bawa ko bai wadda za ka yanta? Kala la, ya ce a'a ba ni da shi. Kala sai annabi ya sake cewa fa hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain, to kuma za ka iya yin azumi na wata biyu a jere da juna? Ma'ana kafarar in babu bawa, ko dai ba bawan, in akwai kudin bawan, ko kuma ga bawan amma ba kudin siyan bawa, duk waɗannan biyun suna cikin ma'anar babu. Akwai mutumin da yana da kudin da zai sai bawan ya yanta, amma yanzu ba bayin, kaga sai a ce bai samu ba. Abin nufi bai samu bawan ba ko da yana da kudin. Akwai kuma wanda ga bayin amma shi bai da kudin, to kaga shi ma bai samu ba. Abin nufi bai da kudin. To duka biyun nan yana cikin ma'anar ba ni da shi. Da haka sai annabi ya canja masa wani hukuncin, kenan idan ba a samu bawa ba har yanzu dai akwai wani abu, shine sai kuma kai azumi na wata biyu a jere. Fasiyamu shahrayni mutatabi'ain, azumi na wata biyu a jere da juna. Kala sai ya ce la, ba zan iya ba, azumin wata biyu a jere ni ba zan iya ba. To har yanzu dai akwai wani haƙƙi, idan mutum ba zai iya azumin wata biyu a jere ba, har yanzu kafara bata sauka ba. Akwai mataki na uku na ƙarshe. Kala sai annabi ya ce fa hal tajidu it'ama 60 miskinan, to kana da abin da zaka ciyar da miskini 60? Miskini shine mai karamin ƙarfi, ba wai ana nufin mai nakasar halitta ba, a'a mai karamin ƙarfi. Kuma ba ana nufin zauna gari banza ba, wanda ya mayar da sana'a bara sana'a, wannan ba shine miskini ba. Manzala ya ce laysal miskinu bihadha qawwa, masu kewaye cikin mutane suna bara ba fa su ne miskinan da Allah yake nufi ba. Walakinil miskinu, sai dai miskinin da Allah yake nufi, allazi la yajidu ginan yubunihi, wanda bai da abun bukata na yau da kullun da yake isarsa. Kaga kenan ba wai bai da shi kwata-kwata ba, ba wai kuma zauna gari banza ba, ba wai kuma nakasashe mai nakasar halitta ba, a'a zai iya yiwa miskinin ne kuma yana da nakasar halitta, wannan wani abu ne daban. Amma daukar da muke kawai duk gurgu miskini ne, duk kuturu miskini ne, duk makawo miskini ne, wannan kuskure ne. Akwai makawan da ya fi masu ido bila adadin dukiya, akwai gurgun da ya fi masu kafa bila adadin dukiya. Da haka gurguntakarsa ba ita ce maskanan ba. Akwai mutumin kuma da zaka gan shi zabgege masha Allah tabarakallah, amma kuma bai da ko sisi aljihu, kaga wannan miskini ne. To da haka maskana shine rashin abin hannu wadatacce. To da haka annabi ya ce kana da wanda zaka ciyar, kana da abin da zaka ciyar da miskinai guda 60. Yana daga cikin abin da yawa mutane suke tambaya shine, idan kafara ta kama su, miskinin sai balagagge? Ya daman yaro miskini ne, shi yaro ai nauyin wani ne a kansa, nauyin wani ne a kansa, rashin tsari ne irin namu da rashin abin nan. Wato hatta yaran da ake turawa suna bara a danjoji,
inda da gaske ne iyayensu ya kamata a gani suna baran basu ba, saboda talaucin basu ya hau ba.

0: yawo iyayen yawo ko mai ake ciki su ya kamata su fita su nemo musu in ma baran ne su ya kamata su je su yi ba su ba to amma sun kashe fiyucin yaran sun koya musu bara da mutuwar zuciya yaran da ya kamata a irin wannan lokaci a gansu a makaranta ko mun gazawan makaranta domin mu gane bambancin karatu da arziki ko da kuɗi shi karatu arziki ne amma ba kuɗi bane wasu suna ɗauka cewa ai tunda ba ni da abinci to ɗana kuma ba zai yi karatu ba mu zo mu zauna tare wannan kuskure ne duk talaucinka akwai makaranta wacce ta dace da matsayi irin na 'ya'yanka sai dai in baka yadda ka tura su ba kuma wannan makarantar ba ita take nuna za su yi kuɗi ko ba za su yi kuɗi ba da yawan waɗanda ma yau kake ganin sun zama wane ba makarantar kuɗi suka yi ba ko ba haka ba mafi yawancin wanda suka zama wane wane ba makarantar kuɗi suka yi ba da haka akwai makarantar da a wata ma in ka ga dama ka ba wa malamin kuɗin Laraba in ma baka ga dama ba baka bayar ba ba zai ce a'a ba to me yasa baka tura shi ɗan ɗanka can ba kawai kai dai ka gwammace ka sake shi a titi yana ta yawan banza wannan kuskure ne kwarai da gaske so da haka mutane su daina ma kai tunaninsu nesa na cewa wai in za a ciyar da miskini wai yaro yaro ba miskini ba ne ba uban yaro shi ne miskini babu maskana a ne a wanda bai balaga ba asalin maskana tana cikin baligai masu hankali kuma shari'a daman da mai hankali take magana to da haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana da abin da zaka ciyar da miskini 60 kala sai ya ce la ba ni da shi to kaga shi fa wannan ta ko ina kofa ta kulle shi ba zai iya yanta baiwa ba bai da kuɗin shi ba zai iya azumin wata biyu ba a jere a wata ruwaya ya ce na kwana ɗayan ma na kasa jure mar kuma in yi na wata biyu to sannan kuma shi ba zai iya ciyar da miskini 60 ba a wata ruwayar ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam na rantse da Allah tun daga bangon gabas zuwa bangon yamma na Madina ba gidan da ya kai na wata talauci da haka magana a ce ma in ciyar da wani miskini 30 babu ita 60 babu ita to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to zauna dakata magani Allah zai yi da kai wannan yasa malaman musulunci suka ce duk wani hukunci da ya hau kanka a musulunci in ba za ka iya ba tsakaninka da Allah wannan hukuncin ya sauka a kanka bisa ga ka'idar la yukallifullahu nafsan illa wus'aha la yukallifullahu nafsan illa ma ataha to da haka wannan mutumi duk wannan abubuwa guda uku da aka ce ya ce ba zai iya ba kala sai annabi mai ruwaya ya ce fasakata annabiyu sai annabi ya shiru ya kyale shi inji Abu Huraira shine mai ruwaya ya ce fa bainama nahnu ala zalika muna zaune a cikin wannan yanayi na an ce yayi kaza ba zai iya ba yayi kaza ba zai iya ba yayi kaza ba zai iya ba iz utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bi araqin fihi tamrun sai gashi an zo annabi sallallahu alaihi wasallama da wani katan madambaci ko katan kwando an gane ko fihi tamrun cike da dabino ko cikinsa da dabino wal araqu al miktalu abinda ake nufi da araq shine al miktal kwando kato kala sai annabi ya ce mana aka kawo annabi hadaya domin mutanen madina sun sani annabi baya rabuwa da baki baya rabuwa da talakawa a kewaye da shi mana tuntun talatale mutane sun saba haka ba su da kuɗi su je su yi sallama gidan lima ba ruwansu ya ci ko bai ci ba su dai kawai suna ganin gidan liman gidan tausayi ne sai kaga sun tsallake gidan masu kuɗi sun tawo gidan lima saboda mai kuɗi ka yi zama ka je wajen wani dama a kofar gidansa ya ce a hankali da kare kuma ga wani buzu nan daman ba wani yaren fahimta kai da buzu tuni buzu daman ya rufe fuskarsa da murfi ke ke bulalarsa to kaga ba ka da access to shi yasa galibi sai ka ga wani idan yana so ya yi alherin sai ya turo wa malam sai ya ce malam na san ba ku rabuwa da masu bukata ku raba shi ba a je an dame shi ba amma kai kuma ya hada ka da jama'a to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen Madina suna yi masa haka sun san baya rabuwa da mabukata baya rabuwa da baki da haka kowa ya samu wata wadata yana so ya yi alheri sai ya ce a kai wa annabi to shi yasa su ma sahabbai da yawan su in suna da bukata ba sa zuwa wajen mabukatan su sai su tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka Abu Huraira yace sai aka kawo annabi katotan kwando da dabino a ciki kala sai annabi yace aina sa'ilu ina ne tambayan nan? Kala sai yace ana gani nan. Kala sai annabi yace khudh hadha fatasaddaq bihi, dauki wannan kwandon ka je kai sadaka da dabinan da ke cikin sa. Malamai suka ce dabinan yana da yawa, zai kai ya ciyar da mutum 60 din. Da haka annabi yace dauki wannan kwandon ka je kai sadaka da shi. To wannan ya nuna idan kafara ta hauka ba za ka iya ba, wani yana iya ne yi maka, ana iya taimaka maka. Dan uwanka ne, mai gidanka ne, abokinka ne, wata kafara ta haukanka kai ba za ka iya ba, to sai yi maka. Fakala, shi mutumin sai ya ce da annabi ya ce je kaka ciyar da wannan, sai ya ce a'ala afaqara minni ya rasulullah, yanzu in je in ba wanda ya fi ni talauci kake nufi ya mai kin Allah? Sai ya ce fa wallahi na rantse da Allah ma baina labataiha, babu a tsakanin gine-ginanta guda biyu ko bangwayenta guda biyu. Yuridul harrataini, yana nufin harratain. Alharra shine tudun ƙasa, babu tsakanin tudun ƙasar Madina na Badala na gabas da na yamma. Ahlul baitin, mutanen gidan da afqaru suke mafiya bukata min ahli baiti, sama da gidana, ma'ana babu gidan da yake gidana talauci. To wannan ihsa'iyya yayi ko kuma kardado yayi, ma'ana bincike ya tabbatar ko kwa tsammaninsa ne mafi rinjaye ko ba haka ba? To kaga wannan ya nuna kana iya gina hukunci a mafi rinjayen zato, ba wai bincike kai ba. A abinda nake kyautata zato a Madina ba wanda ya kai ni talauci. Yuridu al-harratain, da yace harratain abinda yake nufi da shi labataiha, yuridu al-harratain. Fa dhahika an-nabi sallallahu alaihi wasallam, da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji haka sai ya fashi da dariya. Kaga wannan ya nuna annabi yana ne dariya. An-nabi yadhaku wan-nabi yabki, annabi in abin dariya ya kama yana yi, in abin kuka ma ya kama yana yi. Saboda shi annabi yana da dabi'u na mutane ta wannan fuskar kamar kowane mutum ne. Irin yadda wani abu na iya sa ka kuka, annabi ma wani abu na iya sa shi kuka. Irin yadda wani abu na iya sa ka dariya, annabi ma wani abu na iya sa shi ne dariya. Irin yadda kake cin abinci ka ji ka koshi, annabi ma yana ci ya ji ya koshi. Irin yadda kuma in yunwa ta rarake cikin ka kakan ji ƙugin ciki, to annabawa ma duk suna jin wannan. Da haka duk inda ka ji Allah ya ce annabawa mutane ne, waɗannan al'awaridul bashariya din yake tabbatar musu. Annabawa suna ci, suna sha, suna aure, suna rashin lafiya, suna shan magani, suna gajiya, suna dariya, suna kuka. Kuma arsalna min qablika min al-mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Na fata an gane. Da haka kenan, kincin abinci ba wai tsoron Allah bane, kin yin dariya da shan kunu ba wai tsoron Allah bane in abin dariya ya kama. Amma malamai suka ce dariya mataki uku ce, annabawa suna biyu ba sa na ukun. Akwai at-tabassum, murmushi, akwai ad-dahiku, dariya, akwai al-qahqahatu, kyakkecewa da dariya. To wannan ne annabawa ba sa yi. Amma murmushi annabawa suna yi, dariya ma annabawa suna yi. Annabi Sulaiman Allah ya ce fatabassama dahikan min qawliha, yayi murmushi ya karasa da dariya saboda maganar tururuwa da ya ji, da ta ce ya ayyatuhan namludukulu masakinakum. To da haka annabi ya yi dariya hatta badat anyabuhu, har sai da fiƙoƙinsa suka bayyana. An gane ko? Thumma qala, sannan sai ya ce at'imhu ahlaka, to je kaka ciyar da iyalan naka. To kaga shi wannan mutumin gaba ta kai shi gobarar titi. Gaba ta kai shi gobarar titi. Ya yi laifi, kuma ƙarshe laifin ma ya jawo masa ne alheri. Amma shin wannan yana nufin nima in je in yi, kai ma ka je ka yi? A'a, ina fata an gane. Ya ce alharratu, da ya ce alharra, wanda ya kawo tasniyarsa a can ya ce yuridu alharrataini, ya ce al'ardu, ana nufin ƙasa. Tarakabuha hijaratun sudun, wanda baƙaƙen duwatsu suke ɗamfare da jikinta, ma'ana a kanta kenan. To da haka wannan hadisi dai yana nuna mana cewa idan mutum ya karya azumi na Ramadana da gangan, to akwai kafara a kansa. Wasu malamai suka ce a'a, da kuskure, ba wai da gangan ba. Wanda ya karya da gangan, to wannan shi da Allah. Ma yu'khadhu min al-hadisi, abinda zamu ciro na hukunce-hukunce daga cikin wannan hadisi a gurguje, anna al-wada'a fi nahari Ramadana min al-fawahish al-muhlikat, saduwa da iyali da rana cikin watan Ramadana yana daga cikin alfasha mai halakarwa. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على قوله هلكت ثم زال بيتي دو النم تمن بيتي يا هلك با شواء أبك هلك بس يا النبي تبت الدشي وكذا يعني كنا أيكن هلك أبني ولو لم يكن كذلك لهون عليه الأمر دا أشي با هلك بني دا النبي أجار ما يأتي مس أيكر كشي نا هلك كما يدلوك أشي دا أبو هريرة أشي دا النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت جنبا وأنا على غير طهارة فكريت أن أجالسك ina da janaba ba ni da tsarki shi yasa ba na son zauna da kai sai annabi ce subhanallahi innal muslima la yanjus kaga annan ya gyara masa zamanin tunda ba a yi masa gyara ba ya nuna eh wanda ya sadu da matarsa da watan azumin ramadana da rana tsaka yana azumi tana azumi ko shi yana azumin ko da ita ba ta azumin to ya halaka sunan ya dace da shi an gane ko abu nabi annal waqi'a amdan yajibu alayhi alkafara wanda ya sadu da iyalinsa da gangan وشي ما كفارة تاهوشي وهو على وهي على الترتيب كما كفارة أجيرتك نفرك ينتباوى سي انبزاء إيابا سي أتفي أزمين وتابيو انبزاء إيابا سنن أتفي تشيد مسكيني ستم اتق رقبتهم فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطي فإطعام ستين مسكينا أبنوك أن الكفارة لا تسقط مع الإعسار كفارة باتا سريا duk talaucin mutum duk talaucin ka in ka aikata abin da kafara za ta haukan ka a shari'ar musulunci sai ta hauka an gane ko kar ka fake da cewa ai ni talaka ne dan annabi sallallahu alaihi wasallam lam yusqitaha anhu bi faqrihi domin annabi bai sarewa da wancan kafara ba duk da talaucin sa walaysa fil hadisi ma yadullu ala suqut a cikin hadisin babu wani abu da yake nuna cewa an sarewa masa da ita abu na hudu جواز التكفير عن الغير ولو من اجنبي هل تشنيو وانا كفارة كودا كيدا ذاك مثلا با دنجين ايا با نبا بس اكانون فا اجنبن كني لا انغاني كو سوند دا ما شما وانا ذاك جوا دان سنة تنبايا ما لان تن قوانا اني يموت انا بنس ازمي انشي سيمو يا انسا ذاس بيا مسا وانا نوكا چيسي كجوانا ابو چنسي چيشيزي راما مسا وانا ايتا كفارة انتهو كم متن to wani yana iya masa koda ba dangin sa na kusa ba an gane ko ballantana kuma mutum idan ya mutu da azumi a kansa in na ramadana ne ai ba rama masa azumin ake ba ciyar masa ake in azumi ne kam na kafara to wannan azumin za a rama masa in azumi ne na bakance to wannan azumin za a yi masa amma in azumi ne na ramadana mutum ya mutu ana bin sa to ba rama mai azumin ake ba ciyar masa ake a madadin azumin abu na shida nabiyar kai ko anna lahul akla minha wa ita'a maha ahlahu wanda kafara ta haushi zai iya ci kuma zai iya ba iyalansa malamai suka ce da annabi ya ce je ka ciyar da iyalanka ba ana nufin wai shi da iyalan duka su cinye ba wasu malaman suka ce shi da iyalan ake nufi su cinye amma dai shi zai ci yanzu misali da a ce irin haka zai faru a ce kafara ta hau kan mutum kuma kafaran nan ciyarwa zai kuma ya zama shi ma mabukaci ne to shi ma yana cin wanda za su ci an gane ko da haka shi ma yana cikin miskini 60 din da za a ciyar idan da shi da matarsa ne kaga biyu sai su nemi 58 a waje idan da shi da matarsa ne da yaya hudu kaga su shida sai su nemi 54 a waje an gane ko da haka yana da damar ya ci daga kafararsa kuma yana da damar ya ciyar da iyalansa ma damar مخرجة من غيره متكر ونني يباشي يتي يتشير وشي ما سيتشي وما يتشير دك يالن سا وكما وانا ينا نونا إن شيني زي تشير دك انسا شي بندشي أبنى شدا ظاهر الحديث أنه لا فرق في الرقبة بين الكافرة والمؤمنة ظاهر الحديث أن دعك تشي أنت بيوا باعتي بكوباوا باعتي بسيمي إيماني كوي سيأك كاولة فزنباوا da haka waɗansu malamai suka ce ko bawan kafiri ka yanta ma yayi to amma su malaman suka ce a'a ai kaidi da mumina ya zo a ayoyin qur'ani da haka sai ya yi amfani da shi wa bi hadha akhadha al-hanafiyya amma imam abu hanifa ya tafi akan cewa bawa ko kafiri ka yanta kafara ka tayi to amma sauran jumhur suna ganin sai mumina saboda a ayoyin qur'ani da aka ce bawa an ce mumini ko baiwa an ce mumina an gane ko da haka sai a yi amfani da wancan kaidi na qur'ani was sahihu alladhi alayhi al-jumhur ingantaccen zance wanda akan sa mafi yawan malamai suke annahu la budda min imaniha, dole ne baiwa ko ba wanda za a enta a kafara sai tana da imani. Wa yakunu hadha alhadith muqayyadan bin nusus allati fihi kafaratul qatl, da haka wannan hadisi zai zama an yi kaidin sa da nassosi da suka zo akan enta bawa a kafarar kisan kai. Fa innahu zakara fiha aliman, domin a can an ambaci imani. Mu'minatin ko abu na bakwai, husnul khuluqin nabi sallallahu alaihi wasallam, kyawun dabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wa karamul wafadati alaihi, da karrama bakin da suke zuwa wajensa. Faqad ja'ahu hadha ar-rajulu khaifan, domin wannan mutumin ya zo annabi a tsorace, wajilan a firgice, amma faraha farahan, sai ya tafi yana mai farin ciki. Ma'ahu ma yut'imu minhu ahlahu, har ma da tare da abin da zai ciyar da iyalansa a tare da shi. An gane ko? Wannan yana daga cikin kyawun ɗabi'u na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Abu na takwas, anna man irtakama ma'siyatan la hadda fiha, duk wanda ya aikata wani saban da babu haddi game da shi, thumma ja'a ta'iban nadiman, sannan yazo ya tuba yana dama, fa innahu la yu'azzaru, ba ai masa jan kunne, ba ai masa ta'ziri. An gane ko? Da sai mu tsaya a wannan iya nan fawaid din, akwai waɗansu amma dai mu taƙaito da waɗannan. Babun as-sawmu fi safar, babun da yake bayani akan azumi a halin tafiya. Qur'ani dai ya ce, fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, wanda ya kasance mara lafiya daga cikin ku ko yana halin tafiya, ai fa afdara, sai ya kare azuminsa ya sha. Fa iddatun min ayyamin ukhra, ai fa alayhi iddatun min ayyamin ukhra, to sai rama a wasu kwanakin na daban. Ja'at hadhihi shari'atu bil ahkami al muyassara as samha, wannan shari'a ta musulunci ta zo da hukunce-hukunce sauƙaƙa tubus-tubus, ta haƙiƙan li ƙaulihi ta'ala, dan tabbatar da faɗin Allah mai girma da buwaya, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, Allah bai sanya muku kunci da tsanani a cikin addini ba. Wa ƙauluhu, da kuma faɗin Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, ubangiji yana sanya sauƙaƙa muku ne, baya sanya tsananta muku. To mallam ya yi shimfiɗa da maganganu da yawa, amma bari mu tsallake. Da haka dai mu sani manufa ta shari'ar musulunci shine sauƙaƙa wa mutane. Duk inda ka ga wahala a cikin shari'a, ɗayan biyu ne yake jawo ta, ko jahilci ko son zuciya ko duka biyun. Duk inda ka ga mutum yana wahala kuma da sunan addini, to ɗayan biyu ne, ko jahilci ko son zuciya ko duka biyun, uku kenan. Yanzu mutumin da zaka ga yana ta tiƙarawa da sunan zikiri yake, yana ta dukan kirjinsa, ya yi gumi ka shirɓan, babu wahala a cikin wannan aikin, to me ya jawo? Ɗayan biyu, ko jahilci ko son zuciya ko duka biyun. Amma wannan zikirin da kake dukan jikinka, Allah baya bukatar ka daki jikinka. A cikin AC a kwance za ka yi sama da wannan, kuma baka wahala ba, bal ma wancan sai ya fi karkuwa. Daman wannan iska ce take wahala mai kayan kara, tunda ba a sa ka ba. Manzo Allah kuma ya ce, man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad, duk wanda ya yi abin da ba mu sa shi ba, ba ruwan Allah da ya sha wahala, wahalan banza ya sha. Wujuhun yawma idhin khashi'a amilatun nasiba tasla naran hamiya, ga wahalar aiki, ga shiga wuta. Dan yanzu wani nauyi zai je ce, to yanzu duk wannan wahalar da suka sha, kudan sauƙaƙa musu mana, wa ya sa su? Ba wanda ya sa su, Allah bai sa su ba. Kai ne yanzu a rashin hankalinka da rashin sanin ya kamata ka kake ganin a tausaya musu. Lafiyayyen hankali ba maganar tausayi a nan. Ku gane tausayi daban, lusaranci daban. Yanzu mutum ya sata a zo za a yanke masa hannu, kawo tausayinsa, wannan tausayi ne ko lusaranci? Lusaranci ne. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake, ahir kar da a zo za a yi wani haddi ku ce kuna tausayinsa. A nan ba tausayi ba ne, lusaranci ne. Lokacin da yake raba mutane da kayansu yake sa su kuka, ku kuna ina? Yanzu 'yan daba da suke tada hankalin mutane, su ana musu sukuni, su yi taɓacen waya, su yi ta farɗe mutane da wuƙaƙe, sai an kama su kuma za a yi musu hukunci, sai wani tausayin banza ya taso. Ina tausayi? Nan ba tausayi ba. Ubangiji ya ce, wala ta'khudhukum bihima ra'afatun fi dinillahi, kar ku yadda tausayi ya kama zuciyarku ga 'yan ta'adda, ga wanda ya yi ba daidai ba. Tausayin gaskiya shi ne ku gaya masa gaskiya. abu kaza da kake ba daidai bane ba, in jahili ne ku sanar da shi, in mai son zuciya ne kuma ku kausasa masa harshe. An gane ko?
1: Na'am.
0: Da haka babu maganar tausayi anan. So da haka dai a addinin musulunci ko kai daidai ne ko kar kai daidai, duk wanda kan ku yana ba daidai ba to ɗayan ukun ne, ko son zuciya ko jahilci ko duka biyu. Da haka ba sai ka sha wahala ba, in dai kai yadda Allah yake so, kuma in dai zaka yadda Allah yake so babu wahala a ciki. Saboda ka'idar wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj alhadithul hadi wa 80 ba'da al-mi'a, hadisi na 181 ana Aisha radiyallahu anha, daga nana Aisha uwar mu'minin Allah ya kara mata yadda, anna hamzata ibn amr al-aslami, hakika hamza dan amr al-aslami, qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, yazo ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam, yace a asumu fi safari wa kana kathira siyami, yace ya ma'aikin Allah shin kayi mun izini in rinka yin azumi idan ina tafiya, domin shi mutun ne mai yawan azumi. To da ka wani lokaci ko tafiya zai yi sai ga shi sai wanda ya azumin sa, saboda azumin ya zame masa jiki. Kun san akwai mutanen da azumi ya zame musu jiki, ko baya azumin kuma baya iya zama ya ci abinci, sai ga to gwanda ma yayi azumin sa. To amma shi kuma a halin tafiya yake tambayar annabi, kayi mun izini in rinka yin azumi ko ina halin tafiya? Kale sai manzo Allah yace in shi ta fasum wa in shi ta fa'afir, tunda azumin ya zame maka jiki baya wahalar da kai da shi da rashin sa duk daya a wajenka, to in kaga dama kai, in kaga dama kar kai. To amma idan mutun ya zama cewa azumi bai kama jikinsa ba, in yana halin tafiyar zai wahala zai jigata, to dole ne ma yayi ne ya sha, domin idan a wannan lokacin ya ki karɓar saukin yayi azumin wata cutar ta same shi, to laifin sa ne. Kuma kai ya dauka cewa ya wani birge Allah, bai birge Allah ba. Don manzo Allah ya ce laysa minal birri siyamun fi safar, baya daga cikin nagarta kana halin tafiya kuma kace za ka yi azumi, ba wani birgewa ba ne, ba wani lada ba ne, musamman in azumin zai wahalar da kai. Amma idan mutum azumi ya riga ya kama jikinsa, shi yunwa ba ta galafaitar da shi, shi ko ya tafiya ko kai ya tafiya, azuminsa ɗaya ne da na zaman gida da na matafi, to wannan babu laifi. An gane ko? Ma yi ukhadhu min alhadisi, abinda za mu ciro cikin wannan hadisi na fiqhu, ar-rukhsatu fil fitri fi safari li'annahu madhannatu al-mashaqqa, an sauƙaƙa wa matafiyi ya sha azumi, domin ita tafiya ana zaton wahala a tattare da ita. Wannan shine asali, musamman tafiya irin ta mutanen da, ko dai tafiyar kar ko tafiyar jaki ko doki, duk akwai wahala. Amma yanzu ne tafiya ta yi sauki, sai a yi ta a jirgi. A da ko a mota ce wahala ake sha, a ce maka mota irin ta da kamar amalan ke kan ta je Zaria sai ta yi kwana biyu, domin marabanta da jaki ai kaɗan ne, yayi jaki ce kaɗan ta girme shi da wata ɗaya. To kaga tafiyar da akwai wahala. Amma yanzu ba wai magana ka je Zaria ba, yanzu daga nan sai kai tafiyar kilomita dubunnai, amma ba tare da ka sha wahala ba. Ya danganta daidai kuɗinka daidai shagalinka, musamman jirgin ma in na isa ka shiga babban jirgi wanda ko gargada baya ji, domin yadda mota take haka jirgi take. In ka shiga jigarin mota, duk sai ta zazzage ma abincin cikinka kiya-kiya, tana jin gargada. Amma in ka shiga babba mai babbar taya, sai a wuce gargadan ma baka sani ba. To ko jirgin ma haka ne, akwai ɗan kiya-kiyan jirgi haka, duk ɗan ƙaramin hazo sai ya jirgi zaka. To da haka wannan shine hikimar da yasa shari'a ta sauƙaƙa, ta ce a sauke azumi saboda wahalar da ke cikin tafiya, dan kada wahala bi ta haɗan maka. Ga wahalar yunwa ta azumi, ga wahalar tafiya. Abu na biyu, at-taqyiyu baina siyami wal fitri, an bawa mutum zaɓi tsakanin yayi azumin ko ya sha. Liman indahu quwwatun ala siyami, amma idan ya saba yin azumin, shi azumin baya wahalar da shi. Irin wannan shi aka ba zaɓi ko yayi ko ya bari. Amma wanda tabbas azumi yana wahalar da shi, to shi ba zaɓi, kawai ya sauki azumi. An gane ko? Wal muradu bidhalika sawmu ramadana, kuma azumin da ake nufi na ramadana ne. Wai wadhihu ma akhrajahu abu dawud wal hakim anna hamzat ibn amr, abinda zai dada fito da abun fili shine hadisin da imamu abu dawud da hakim suka fitar, cewa shi wannan hamzat dan amr din qala, ya ce ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, inni sahibu dhaharin uajiluhu, ni ma abocin dabbar hawa ce kuma ina yin gaggawar tafiya akai, usafiru wa akrihi, ina hawa dabbar in yi tafiya kuma nakan yi haya da ita, ma'ana ɗauki mutane in kai su tun a da ko ya yanzu kaga kana da motar ka zaka tafi Abuja MT zaka iya dauka passenger hanya ka rage da mai to a da sahabbai suna irin wannan da doki da jaki ka hau kayanka kuma in kaga wani matafiyi ka goya shi kuma ya biya ka kudi an gane ko da haka yake ina yin tafiya akan aban hawa na kuma ina yin haya da shi wa rubbama sadafani hadha ash-shahr ya'ni ramadan yace wani lokaci kuma wannan watan yakan cimmun yana nufin watan ramadana wa ana ajidu alquwwata alayhi kuma ina jin karfin da zan iya yin azumi wa ajiduni an asuma ahwana alayya min an uakhirahu kuma nakan ji in yi azumin yafi in jinkirta in sha daga baya in rama fa yakunu dainan alayya domin in sha din to yanzu ramuwar ta zama bashi a kaina fa qala sai manzo Allah yake ai zalika shi ayu zalika shi ita ya hamza duk wanda kaga dama cikin biyin kai ya kai hamza saboda me saboda shi yana da karfin da yake iya azumin yana da jurar wahalar azumin yanzu kamar direban da ya saba tafiya kullun a tafiya yake to shi wannan ya riga ya saba da wahalar yumma ko ana ramadana shi ba daina sana'ar sa ta kai kawo yake ba da haka shi azumi ya bi jikin sa ko da ramadana yana iya azumin sa kuma yana tafiye tafiyen sa to amma kai wanda tafiyar in kai sau daya sai kai wata hudu baka sake yi ba kuma a haka ramadana ya shigo to kaga azumi zai baka wahala saboda kai baka saba tafiye tafiya a cikin azumi ba على حديث الثاني والثمانون بعد المئة حديث نتريد تمادين دبيو أنا أنس بن مالك رضي الله عنه دقى أنس بن مالك الله يكرم سيدا قال يتي كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسن شمنا إن تفيا تارد النبي صلى الله عليه وسلم معنى تفيا تكن كاما مجينا دا النبي مجيشا دا النبي فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم mai azumin cikin mu baya aibatawa mai sha baya aibatawa mai azumi ma'ana sahabbai sukan kasu gida biyu wasu suna azumi wasu ba sa azumi kuma tare da annabi ake tafiya da haka masu azumi ba sa ganin su wasu jarumai ne su rinka raina wanda su ba sa yi haka nan wanda ba sa yi ba sa kuma raina masu yi to kaga wannan ya nuna maka ashe rukhsa din an ba da zabi a cikin ta bainal fi'li wat tarki ko ayi ko a bari ما يؤخذ من الحديث أبن دغام كرون حديث فائدة كرون حديثي جواز الفطر في السفر حالة شن أزمي أهال تفيا أبن نبي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الصيام والفطر في السفر من ذا لا يتبت أن صحاب منسى أكان أزمي دشا دع أهال تفيا وأن دسك أزم بس جغات با بمصفى دابا وأن دكما سك أزم جنجن زاس جغات سوما بمصفى دابا مما يدل على إباحة الأمرين وأن دوانا هنا نونا دبين يا هلتا على حديث الثالث والثمانون بعد المئة حديثي نتريد ثمانون دعوكو أن أبي الدرداء رضي الله عنه قال دقى أبو الدرداء ألا يكار مسيد دايتي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد من فتت فيها تارد النبي صلى الله عليه وسلم أوتى رمضان كما أنا سأنا في ألوكتب a shekarar watan azumi yazo a tsakiyar rani hatta in kana ahaduna la yadau yadahu ala ra'sihi min shiddati al-har har sai da takai dayan mu zai dauki hannu ya dora aka haka saboda tsananin zafin rana wai ya dan tare wa kansa zafin rana an gane ko to kaga ai wahala ta kai wahala kamar da rana ne kaga mutun yana haka ai kaga wahala ta kai wahala ma'ana zafin ya gasa shi gasawar da ba zai iya jurewa ba sai ya rage koda da abin da ba ragewar ba wani tasiri ke gare ta ba to yace haka muka kasance wa ma fina sa'imun duk cikin mu ba mai azumi a wannan lokacin saboda tsananin zafin da ake illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn rawaha annabi sallallahu alaihi wasallam kadai da abdullahi da rawaha su suke azumi a wannan lokacin to kaga wannan ya nuna maka jarumtakar su ta kai saban su da azumi ya dare da sauran shi yasa su ko a tsakiyar rani azumi baya wahal da su amma akwai mutumin da ba wai a tsakiyar rani ba ko a tsakiyar teku ka tsinda bashi ba zai iya azumi ba sai dai na dole sai na dole kuma ko a cikin sahabbai akwai masu irin wannan mun sha fada Abdullahi dan Mas'ud duk wani azumi na nafila baya yi la magana sittu shawwal la magana tasu'a da ashura la maganar al-litinin da alamun la maganar ayyamul bidi shi Abdullahi dan Mas'ud baya azumin nafila kwata kwata saboda azumi wahala yake bashi lagalaga yake da shi da haka yace shi in kaga yana azumi sai dai ramadana yace saboda ni ina azumi bana iya katabus to shi kuma ya saba da karatun Qur'ani, ya fi sha'awar karatun Qur'ani, yace in yi ta tilawa ta ya fanya azumi. Kuma akwai da yawa daga cikin malaman mu wanda su ba suna da wannan dabi'a. Allah ya ji kan Malam Jafar da rahama, shi ma azumi yana ba shi wahala, da wahala kaga yana azumin nafila, da wahala sai na farilla. Da haka Abdullahi dan Mas'ud yana cikin sahabbai masu irin wannan. Ko a yanzu na san da yawa cikin abokanmu ɗaliban ilimi, abokan da'awa, wanda ina duk wata falal azumi ya karantar da kai, amma shi ba zai ba. A wani lokaci muka ce wanda ne zai ce wannan abin naku ne, ku dai ku yi ta yi, amma ban da ni. To haka Allah ya yi mutane kowa da baiwar da Allah ya masa. Yanzu wani in sallah ce ba za ka iya kama kafarsa a sallah ba, Allah ya hore masa sallah, ya yi kiyamun laili, ya yi tafarilla, ya yi walaha, duk wata sallah ta sunna yana iya kiyaye ta. Amma ka ce ya yi azumi, da ka ce ya yi azumin rana ɗaya, wanda ya maka sallah raka'a 100, wani kuma ba yi da jumurin azumi, ba yi da jumurin sallah, amma karatun Qur'ani ba ya wahalar da shi, yanzu nan sai ya taimaka sauka. Amma wani da ka ce ya yi maka saukar Qur'ani ɗaya, wanda ya maka azumi 10, shi azumin ya fi masa sauki. To kowa da abin da Allah ya hore masa. Riba shi ne duk abin da ka gane shi Allah ya hore maka to riƙe shi. Wanda Allah bai hore maka shi ba, shi kuma rinka koya a hankali, ana koya. Mutumin da wannan shekarar bai iya azumi ba, idan ya so ya koya na nafilfili a shekara mai zuwa zai iya. Zai iya. To haka wani za ka ga da ka ce masa ya maka karatun Qur'ani, wanda in 100 ce aljihunsa ya raba sadaka, shi sadaka ba ta yi masa wuya, amma azumi ba zai iya ba. Akwai shi da jurar sadaka amma bai da jurar yunwa. To kowa da abin da Allah ya hore masa. To da haka dai wannan hadisi ya nuna cewa lallai sauki da aka yi mutum wajen shan azumi ya danganta ne da yanayin kansa. Abu na biyu, inna siyama fi safari laysa birran, mu sani azumi a halin tafiya ba fa wata nagarta bace ta zo a gani. Wa inna ma yujzi'u wa yusqitu alwajiba, sai dai in kai yayi kuma in na wajibi ne, wajibin ya sauka a kanka. Amma kar ka dauka kana da wani karin lada akan na sauran mutane, kar ka aini a tafiya ma ban sha ba, to ba wani burgewa da kai. An gane ko? Abu na uku, anna al-afdala itiyanu rukhsati Allah ta'ala, abin da yafi in Allah yace abu kaza sauki ne to ka aikata saukin kawai. Allati khaffafa biha ala ibadihi, saukin da Allah ya saukaka wa bayinsa da shi. Idan Allah yake in ana halin tafiya aji azumi, to ka ajin yafi. An gane ko? In Allah ya ce a halin tafiya ai kasaru, to kai kasarin yafi, domin shi Allah ya fi son in yi ma sauki ka bi saukin. Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu, haka Abdullahi dan Abu zai faɗa hadisin Muslim. Allah yana son in yi ma sauki kai, kamar yadda kuma baya son ka saba masa. الحديث الخامس والثمانون بعد المئة، حديث نتري دتمانين دبير عن أنس بن مالك رضي الله عنه لقى أنس بن مالك الله يكارى مسيدا قال يتي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر من كسن شي تارد من زن الله صلى الله عليه وسلم أو تتبيا أنغانيكو أنس يتي فنزل قال أنس فمن السائم ومن المفطر daga cikin mu akwai mai masu azumi, daga cikin mu akwai masu shan azumi. Qala Anas yace fa nazalna manzilan, sai muka sauka a wani masauki. Fi yawmin harrin, a wata rana mai tsananin zafi, ma'ana ana tsakiyar rani. Wa aktharuna zillan sahibul kisai, wanda yafi mu inuwa shine mai mayafi, domin shi zai baza mayafinsa ya daga shi ya daga hannu, to shi yafi mu inuwa. Ma'ana ana tsakiyar rani, ga su a sahara duk ɗan bishiyin da suke da ɗan ganye ganye ma zafin rana ya zabge ganyen ya zubar, daga babu wata inuwa da za ka samu. Wanda yafi ka inuwa wanda yake da bargo ko yake da mayafi ya daga ya ɗan rufe kansa. Wa minna man yattaqi shamsa biyadihi, ana zai ce daga cikin mu ma akwai wanda hadda hannu suke kare rana haka. Qala Anas yace fa saqada suwamu, anan ne masu azumi suka rinka faduwa saboda tsananin zafin rana. Wa qama al-muftiruna, wanda ba su azumi su kuma sai suka miƙe tsaye wajen su hidimtawa waɗanda suka fadi cikin masu azumi. Fa darabu al-abniyata, waɗanda ba su azumi sai suka zo suka yi gini tafi da gidanka. wasaqaw ar-rikaba, suka rinka shayar da matafiya. An gane ko? To kaga anan marasa azumi sun ma kuma su azumi lada, domin sun tafi suna yin aikin ceton rai, suna taimakawa masu azumin. To daka anan yace fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi ya faɗa dan ya tabbatar kuma ya karfafi gwiwa, yace zahabal mufqiruna al-yawma bil ajri, yau gandaye wanda ba sa azumi sun tafi da lada. In banda a musulunci, ina ne inda ganda yake fi mai azumi lada? To sai a irin wannan yanayin, a irin wannan yanayin gandan ya fi mai azumin ne lada. Kamar yanzu ne ana tsaka da azumi, sai wani ƙalubale ya fuskanto mutane, sai ya zama kai baka azumin kuma kai kaje ka tankari wannan ƙalubalen, to kaga ka fi lada. Saboda yanzu kana hidimtawa al'umma, kana yin abin da wasu suna cin arzikin ladanka. Shine ka'idar da malamai suka fara, al-ibadatul mu'diya khairun wa afdalu min al-ibadatil lazima, duk ibadar da zaka yi wani ya samu ladan, wani ya ji dadi, wani ya ci albarkaci, tafi wacce kai kadai zaka mora. Yanzu mai azumi shi kadai yake moran ladansa ko kuwa shi kadai ne? Amma mutumin da baya azumi yaje ya debo ruwa ya raba aka sha, wannan ruwan da ya debo ya raba aka sha, yafi azumin mai azumi. Saboda yanzu ya samu ladan kuma wani ya amfana. An gane ko? Shine kamar ka ce da sadaka da sallah, wanne ya fi lada? Sadaka ta fi lada. Saboda sallah kai kadai zaka samu lada a baka, amma sadaka fa ka samu lada, wani kuma ya ci abinci. To mu fahimci wannan sosai, domin yana da kyau mutum ya fahimci fiqhul ibadat, su kansu ayyukan ibada. In baka fahimce su ba, sai ka wayi gari kana ta wahala a wajen wanda ba shi ya kai lada ba. Wani bai sha wahalar da ta kai taka ba, ya fi ka lada. An fahimta? Yanzu musamman a wannan hali na yunwa da ake ciki da fatara da kaza da kaza, masu kuɗi su zo su ta azumin litinin da alhamis. Ba laifi bane kai azumin litinin da alhamis, amma gwanda ka rinka fito da kuɗi ka da abinci kana ba mutane, yafi. Sai dai in zaka hada biyun, to wanda ya hada biyun kuma yafi. An gane ko? Ko a irin wannan lokacin zaka ga har yanzu akwai mawadatun da suke ta fita suna ta tafiya umara da ƴaƴansu da kaza da kaza, ba laifi bane. Amma ina ma dai a ce ku raba abinci ku ciyar da talakawa, ya fi wannan umarar. In kuma zaka iya hada biyun, ka hada biyun yafi. Amma wani ya maida abin ya zama gasa. Ko a irin wannan lokacin a ce gwamnatoci su taraba mai kujerar haji, mutane suna yi wa kuna ba su kujerar haji? Ba daidai bane ba, ku ba su abinci yafi ku ba ku kai su haji. Wani talaka ne, yunzurutun talaka, bai da wani abu. Yunwa yake ji gidansa babu abinci, haka ya ci abinci, wannan shine abin da yafi. ƴaƴansa su je makaranta, shine abin da yafi. Ya samu lafiya, shine abin da yafi. Ya samu nutsuwa, ya dawo cikin hayyacinsa, shine abin da yafi.
1: Alhamdulillah, mun saurari fassarar karatun littafin Undatul Ahkam tare da Sheikh Lawan Abubakar Balli, imamin masallacin Juma'a na Triumph da ke nan jihar Kano, wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukan nauyin kamuku. Da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya. Zarar da Manir Jawuji ke cewa mu haɗu gobe a daidai wannan lokaci.
2: Rahmani. Rahmani.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Allahu Akbar.
0: To anji launuka daban-daban da wannan dalibi Harith Habib yake yi wajen karatun Alkur'ani, kuma mun san da jajircewar sa a karan kansa da ta malaman sa da ta iyayensa, dan haka dole sai da makaranta dan ka zama mutumin kwarai gobe, ka zama dattijan arziki gobe, ka zama mai fada aji, ka zama ka kara mutuncin kanka da na iyayenka da ahalinka gaba daya. In baka zuwa makaranta ba za ka samu wannan daraja ba. To an dai ji Alkur'ani, muna dai cikin Alkur'ani, wa zai kare mana wani karatu a cikin Alkur'ani? Ga wani nan, bismillah, faɗi sunanka da makarantarka.
2: Sunana Khalil Usman, daga tsakiya karamar hukumar Munjibul, madarasatun Nurul Anwar tsakiya Fegin Lima.
0: Na'am, muje a karanta mana wani wasu ayoyi daga cikin Alkur'ani mai girma.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.

0: الحاكم المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب الرافع المعز المذل السميع البصير الحاكم العادل اللطيف الكبير.
1: To wannan ɗaliba ta yi ƙoƙari sosai ai mata kabbara
2: Allahu Akbar
1: ba du ta karanto ba ta karanto ne wasu daga cikin sunayen Allah ko ta karanto wasu daga cikin sunayen Ubangiji tsarkaka suna kice Asma'ullahil Husna ko
3: na'am
1: Asma'ullahil Husna guda 99 wanda Allah ya ce a roƙe shi da su me biyan bukatu ne to in baka je makaranta ba ya za a yi ka iya ka san sunan su ma sunayen Ubangiji guda nawa ne har ka kawo wasu daga ciki to wannan daliba a sake mata kabbara ta yi kokari
2: Allahu Akbar
1: yawa ana yin larabci a makarantar nan ana yin larabci a makarantar nan to wa zai gaya mun sunan makaranta makarantar ma da larabci ga wata can zo ki gaya mana sunan ki ki gaya mana sunan makaranta da larabci
4: daga madarasatul tahfizul qur'an tsakiya munjibur
1: ya sunan makaranta da larabci wa zai gaya mana
4: madarasatul madarasatul
1: madarasatu ko haka ne madarasatu ko shine sunan makaranta da larabci ai mata kabbara
2: Allahu Akbar
1: to muna cikin dai larabci go ko ba haka bane
3: haka ne
1: wa zai karat wa zai fada mun ya sunan littafi da larabci ga wata nan sunan littafi isauri man ki fadi sunan ki sunan littafi da larabci
4: sunana Zulaiha Sa'id Haruna
1: ya sunan sunan ki
4: Zulaiha Sa'id Haruna
1: sunan littafi da larabci
4: kitabu
1: sake miji
4: kitabu
1: haka ne
3: haka ne
1: ai mata kabbara
2: Allahu Akbar
1: al-kitab kitab shine littafi da harshen larabci an gane yawa masu sauraro kada ku manta kuna tare da mu a cikin shirin manyan gobe da daliban Nurul Anwar da ke tsakiya karamar hukumar munjibir za mu dan sharuwa kafin mu dawo

0: daliban nurul anwar kenan tafizul qur'an dake garin tsakiya a wannan satin ma akwai rakiyar wani malami a tare da su zamu ji kowane malami ne
1: so da farko dai muna miƙa godiyar mu daga Allah subhanahu wata'ala da inuna mana irin wannan lokaci mai muhimmanci da muka ziyarci wannan gidan radio ma'ana mai suna Rahama Radio mu dai Rahama Radio ba wani abu da zamu ce da su illa mu ci gaba da yi musu da addu'a Allah ubangiji ya kara haɓaka su
0: amin
1: to ni dai nasiha ta anan ita ce musamman game da neman ilimi shi neman ilimi abu ne wanda ya zama dole wajibi ne ga mace da namiji babba da yaro kuma sannan abu na gaba shi ilimi ba wai baya girma ba wani lokaci da zakai dan komo ko kai kudi ko kai shekaru da zaka ce wai ka kai wani level da zaka ce ka daina neman ilimi a rayuwarka a shi neman ilimi ana yin sa ne tun daga lokacin da mutum ya mallaki hankalin kansa har ibad duniya kuma ta hanyar zuwa makaranta ne zaka san cewa ta yadda zaka bautawa ubangijinka idan baka je makaranta ba kaga ba zaka san ta hanyar da zaka bautawa ubangijinka ba sakamakon Allah subhanahu wata'ala da yake cewa ta abuduni ta arifuni qabl an ta abuduni ka sani kafin ka bauta mini to idan ba mu je makaranta ba ta yaya za mu san ubangiji ta yaya za mu izuwa mu je mutun karehi da za mu je mu bauta masa kuma wannan bauta ta Allah kamar ita ce wata hanya siradi wadda idan Allah ya sa mun yi ta daidai da zamu irbacin an tashi alkiyama da zamu je mu samu sakamako mai kyau shine izuwa gidan aljanna
0: to malam kamar dalibai da kuke tare da su idan aka ce taron iyayen yara suna zuwa iyayen
1: gaskiya don musamman akwai wani taron iyayen yara da muka taba kira duwa muga ta gaskiya daga karkara ne mu zaka samu iyayen yara suna da karancin wajen halartar taro idan aka kira amma cikin ikon Allah da Allah ya sa mutane suna ta fahimta amma dai a wannan satin mun kira taron iyayen yara kuma tabbas iyayen yara sun amsa wannan taro sun zo da yawa sakamakon da yadda makarantar aka ga tana ci gaba ko dalibai suna samu abin da suke so
0: to dangane da biyan kudin makaranta ba mala
1: dangane da biyan kudin makaranta wannan tunda dai matsala ce wadda ta shafi cikin gari da kauyuka gaba daya inda indai sai kace irin wannan abun sai an biya ka kudin makaranta 100% irin wannan to fa gaskiya dai kai na ya kamata dai malamai
0: a ce a takaice dai ba a biya kenan malam
1: a ana biya amma dai ba wai 100% ba irin wannan
0: to malam mun gode Allah ya saka da alkhairi wanda duka anan ne zamu kawo muku karshen wannan shiri mai suna manyan gobe saboda lokaci ya cin mana a madadin gidan rediyon Rahama farin cikin al'umma da suke daukar nauyin wannan shirin sai kuma wanda ya tiri shirin ya zo muku Bashir Ali da kuma shugaban sashen shirye-shirye na wannan gida Nura Abubakar Musa ni Idris Kasim Hausawa da na shirya na gabatar nake cewa bisalamu hadu a sati na gaba masu son shigowa cikin wannan shiri za su iya samun mu a 0807-8-8909 Idris Kasim Hausawa nake cewa bisalam manyan gobe.

0: To ga wani a layi shi ma, assalamu alaikum. Yawa, sai ka dan daga murya da wa muke tare. Na? Sana Alhassan Bunkure, ga ka a farin, kana jin mu, ga ka a farin cikin al'umma a daidai wannan lokaci. To masha Allah, to ka gaida mutum guda biyu.
1: Ina jin ka.
0: Ka gaida mutum biyu.
1: To da farko dai ina gaida mai gashi na tare da ƴaƴanta Zainab da Kaira da Haidar da Mama da kuma mahaifiyata tare da dukkan musulman duniya.
0: To muna godiya. Wani suna kace?
1: Sani Alhassan daga Bunkure.
0: Sani Alhassan, karamar hukumar Bunkure, muna godiya.

0: Agogon ɗakin namu yana nuni da ƙarfe 7 inda a daidai wannan lokaci za a saurari sharhi da tsokaci a daidai wannan lokaci insha Allah.
1: Abota soyayya an shudu da juna ta sanayya gorin asali ko jayayya ba gaba an daina kiyayya.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim, dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki, tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan uwa masu albarka, masu sauraron wannan shiri na sharhi da tsokaci, barkanmu da yamma. Akwai abubuwa da dama wanda mutane gabaki ɗayan su suka yi tarayya a cikin bukatuwa zuwa gare su. Daga cikin muhimmai wanda mutane kowa yake bukatar sa ba tare da bambancin mutanen ba, wato ko Hausawa ne, ko Turawa ne, ko Larabawa ne, ko maza ne, ko mata ne, ko na binni ne, ko na ƙauye ne, ko mawadata ne, ko talakawa ne, ko shugabanni ne, ko mabiya ne. Kowane mutum ya yi tarayya cikin bukatar wannan abu shine kyakkyawan mu'amala da kuma kyautatawa. Kowa a cikin mu, duk wani dan adam, yana da bukatar wannan ba tare da la'akari da jinsin sa ba, namiji ne shi ko mace, ko kabilar sa ba, ko garin da ya fito, ko kuma shekarun sa ba. Kowa yana jin dadi idan aka yi masa mu'amala mai kyau. Kowa yana jin dadi idan aka kyautata masa. Kowa a cikin mu zai ji dadin an faranta masa rai, akai wani abu wanda ya sa ya ji dadi a ransa, ta hanyar fada masa magana da za ta faranta masa rai, ko ta hanyar yi masa wani aiki da aka aikata da zai faranta masa rai. Duk wanda aka yi abin da ya ji dadi ransa ya fari, to zai so haka. Kuma kowa a cikin mu yana son a girmama shi, wato ba lalle ne girmamawa ta zama na cewa ta bunƙasa mutum da kururuta shi da ɗaukaka shi ba, amma da yake mu inda Allah ya yi mu mataki-mataki ne, kowa da matsayin da Allah ya bashi, to kowa a matsayinsa yana da bukatar girmamawa wadda ta tace da matsayinsa. Idan mutum shugaba ne, kamar a ce shugaban kasa, ko gwamna, ko sarki, ko malami, ko mai unguwa, ko liman, to yana da bukatar a girmama shi, girmamawa ta wannan matsayin nasa, a yi masa ladabi, ladabi na wannan matsayin nasa, ba tare da la'akari da abin da yake bambanci tsakanin wanda za a girmama da wanda yake girmamawa ba. Kamar misalin shugabanci, da yake shugabanci, duk shugaba yanzu a tsarin mulki na siyasa, mutum yana zama shugaba ne sakamakon wasu mutane mafiya yawa da suka zabe shi suka ce suna so ya zama shugaba. Amma duk shugaba idan aka zabe shi, komai yawan mutanen da suka zabe shi suka ce suna so ya zama shugabansu, to sai an samu kuma waɗansu mutanen masu yawa wanda ba shi suka zaba ba. To in ko ba shi suka zaba ba, ana su ba su so ya zama shugaban su ba kenan. To har su din ma in dai ya zama shugaban su, to haƙƙi ne a kansa su girmama shi, su ba shi darajar sa ta wannan muƙamin da Allah madaukakin sarki ya ba shi, cewa shi shugaban su ne. To amma mafi karantar girmamawa da za a yi wa mutum, ko da ba shi da muƙamin komai, ko da ba shi da matsayin komai, ko da bai mallaki komai na ƙawa da girman duniya ba, mafi kankanta girmamawa da za a yi wa kowane makhaluki mutum shine kada a raina shi, kada a wulakanta shi, kada a muzanta shi. Ko ba a girmama shi ba, ko ba a kulana shi ba, to kar a raina shi. In an yi haka, an girmama shi. Sannan kuma kowa a cikinmu yana buƙatar tausasawa da tausayawa. Ba wanda, ko da a ce shi mutum a bisa ɗabi'arsa ba mutum ne mai tausasawa waɗansu ba, amma shi ɗin kuwa shi ya so yake a tausasa masa. Tabbatar cewa ɗabi'a ta ɗan adam ce da yake so a tausasa masa a cikin mu'amala. Ba mutumin da yake son gallazawa, in dai mutum ne daidaitacce mutum irin sauran mutane, sai dai idan wani abu ya faɗo ya tsallako, ya shiga zuciyarsa, ko ya shiga ƙwaƙwalwarsa, ko ya yi tasiri a tsarin aikin tsigar jikinsa, to ba mamaki kuma a samu walakin. Amma in dai mutum lafiyayye ne daidaitacce irin sauran mutane, to kowa yana bukatar tausasawa. Kuma kowa ya ji daɗi, zai farin ciki idan aka taimaka masa. Kuma kowa a cikinmu yana bukatar taimako, ko da mutum gani yake yi shi ba abin da bai iya ba a ganin sa ko babu abin da bai mallaka ba to kuma dai akwai bangaren da zai buƙaci taimakon wannan sa to sadaka shi yasa Allah madaukakin sarki ya samu akan mu zama masu taimakawa juna wannan ya tashi wancan wancan ya dafawa wannan wannan ya tokarawa wannan saboda kowa ina buƙatar wani sa a cikin mu to duk wanda aka yi biya masa buƙatar sa aka taimaka masa to zai ji dadi kuma kowa a cikin mu a cikin mutane kenan nake nufi kowanne ɗaya daga cikin mutane yana jin dadi kuma zai yi farin ciki idan yayi wani kuskure ko yayi wani abu wanda ba daidai ba sai aka yi masa uzuri aka karɓi uzurin sa mutum yayi kuskure amma ya bada uzurin kuskuren ya bada hakuri kuma aka hakura ba a kullace shi ba ba a yi masa wani mummunan sakamako sakamakon kuskuren da yayi ba shine an karɓi uzurin sa to duk wanda aka yi wa haka a cikin mutane zai ji dadi zai so haka kuma kowa a cikin mutane zai ji dadi zai yi farin ciki idan yayi laifi laifin da ya cancanta a yi masa wani laifi kuma amma aka ce an yafe masa an masa afuwa ba a kama shi da laifin ba duk wanda aka yi wa afuwa zai ji dadi kuma kamar yadda ne magana tausasawa a aiki da mu'amala dazu to yanzu kuma kowa a cikin mutane zai ji dadi a wajen magana in aka yi masa magana da lafazi mai taushi koda ko maganar nan ta sabawa abin da yake so a gaya masa amma sai aka kero maganar aka sakayo ta aka nannado ta aka miko ta akan harshe mai taushi to zai ji dan dama dama kuma kowa a cikin mutane yana zai ji dadi kuma zai yi farin ciki idan aka yi masa kara aka yi masa yakana ba a nuna masa gatsa gatsa ba a yi masa tsage tsage ba ba a nuna masa babu mutunci ba ba a nuna masa ba sani ba sabo ba to mutum an yi masa kara an nuna masa yakana zai ji dadi zai yi farin ciki kuma zai so haka kuma kowanne a cikin mutane zai ji dadi idan aka ji kunyar sa ba a nuna ba a jin kunyar sa ba kuma kowa a cikin mutane zai ji dadi idan aka yi masa kyakkyawan zato da wani abu zai fito zai bujiro daga gare shi ya Allah wannan abin na magana ne ya fada ko na aiki ne ya aikata wanda wannan abin yana da fuska biyu in an kalle shi ta wata fuska za a ga bai daidai ba bai kyauta ba kuma in an kalle shi ta wata fuska za a ga cewa to la Allah kaza yake nufi dan haka sai a ga ba a ga laifin sa ba to da za a rinja yadda hangen da aka yi masa ya koma ta fuskar da za a yi masa kyakkyawan zato to kowa in an yi masa kyakkyawan zato to zai ji dadi zai so haka zai yi minna zai yi farin ciki kuma kowa a cikin mutane zai so a rinka masa fara'a ba wanda zai ji dadi ya zo guri gun koda mutum ɗaya ne balle fiye da mutum ɗaya ya ga kowa ya masa fuskar shanu an yi martak an hada fuska an sha kunu ba wanda zai so haka shi yasa zamu gani cewa ma da ke dabi'a ce ta asali a dan adam yaro kankani jariri ko dan karamin yaro wanda bai yi wayo sosai ba wani lokacin aka hada fuska aka murtuke fuska aka batare sai ya fashe da kuka tabbata cewa dan adam a asalin sa baya son hadaddiyar fuska amma aka yi masa murmushi aka yi dariya shi ma sai ya bangala baki yana dariya irin dariyar da ta jarire mai faranta zuciya tabbata cewa dan adam yana so wato ya ga fasako suna fara'a suna lale suna haba haba kamar yadda ake faɗa a cikin kalmomin nan na azancin Hausa da ake ake cewa naje jeji jeji yana min dariya sai a ce gona auduga to mutum zai so in ya shigo mutane ga kamar gona auduga kowa ina fara'a yana minna yana jin dadi to fa wannan ƴan uwana masu albarka masu sauraron wannan shiri na sharhi da tsokaci mai albarka insha Allah kadan ne kenan daga cikin abubuwan da dukkanin mu mun sani kuma dukkanin mu mun yi tarayya cikin bukatar su da jin dadin su idan an yi mana su abin da yake tabbatar mana da cewa abin da muka ji a jikin mu muka sani in an mana zamu ji dadi to wannan zai karfafe mu akan cewa mu tashi tsaye wajen yiwa waɗansun mu a cikin mu'amalan mu da su yana da kyau a ce a mu'amalan mu da mutane mu karfafa kanmu akan duk sanda duk nan daga algarin Allah ya waye kama daga mutum na farko da zamu fara haduwa da shi bayan mun tashi daga bacci a gidajen mu zuwa mutun na ƙarshe da zamu yi ban kwana da shi bayan mun yi sallama da sabogin mu ne ma zamu bar gunanan sabogin mu to a wannan tsakanin duk wanda zamu yi hulɗa da shi mu yi iya bakin kokarin mu mu gina ta akan farantawa mutane rai girmama su da rashin raina su da tausaya musu da kaurecewa yi musu mugunta da taimaka musu gurgudan iko gurgudan hali da rashin kyale mutane a cikin halin bukatuwa bayan muna da ikon taimaka musu ne ba mu taimaka musu ba da kuma yi wa mutane uzuri da afuwa a lokacin da wani abu ya bayyana daga gare su mu yi musu fasara ta mu ta kanmu da ta sa mu ji haushin su ko mu kisu bayan ba mu san me yayi yasa wannan abin ya faru gare su ba to mu rinka yi mutane kyakkyawan uzuri mu ne musu kuma mu rinka yi musu afuwa in ma ta tabbata abin da suka yi din kuskure ne a gare mu to mu yafe musu kamar yadda muke fatan Allah ya yafe mana muna roƙo ga baki ɗayan mu da ni da dukkanin masu sauraron wannan shiri mai albarka duka Allah ya tattara mu yayi mana afuwa baki ɗaya kuma ya zama a cikin hulɗar mu da mu'amalar mu da mutane mu rinka yi musu magana mai taushi ba magana a cikin tsawa da daga murya ba ba ko magana mai kaushi mai bata zuciya ba ba ko magana mai zafi wanda take zata tada hankali ba ko da ko su mutanen nan da muke magana abinda suka yi ya hassana mu ya bata mana rai amma mu yi wa zuciyar mu wato lalas mu tausata zaman da cewa magana da zata fito daga harshen mu magana ce mai taushi ba mai zafi ba ba mai kaushi ba sannan kuma mu rinka yi wa mutane wato yin kara kar mu zama na cewa kunya ta fita daga idanun mu muna yi wa mutane maganganu na karin tsaye ba tare da la'akari da sirka magana da zamu yi musu ita a cikin jin kunya da yi musu kara ba kuma mu rinka yi wa mutane kyakkyawan zato sannan mu zama masu fara'a gurgudan hali kada mu rinka bayyana a cikin mutane cikin bacin rai da kuma murtuk ko da ko a ce mu a cikin zukatan mu muna cikin wani hali na damuwa to amma mu daure mu yi mutane fara'a sai mu cancanci kirarin da Hausawa suka wa mutum da su ake cewa wai bakattuwa mai bakattukunya mai fidda farin tuwo wato wannan kirari ne da aka wa mutum irin mutanen da Allah yake halitta su kaga su a fatar su da fuskar su suna da bakar halitta wato baki ne mutum kirin amma kuma ya zama hakoransa farare ne tas to idan yayi fara'a sai aka gashi baki kirin amma hakoransa farare tas to shine ake cewa bakattukunya mai fidda farin tuwo to yanzu muka zama masu yawan fara'a ga mutane ko da ku a cikin zukatan mu akwai damuwa to zamu cancanci irin wannan kirarin cewa ga mu muna cikin wani hali na damuwa amma duk da haka mu ba ma so mu aika sakon damuwan nan ga wani so muke mu aika masa shi da sakon farin ciki da jin dadi to amma fa mu lura da akwai wasu lokuta da duk da yake dai kowane lokaci da kuma kowane mutum a kowane lokaci yana buƙatar waccan mu'amala mai kyau da na faɗa dazu to amma duk da haka da akwai wani lokaci da mutum yafi buƙatuwa ma zuwa wannan kyakkyawan mu'amala akwai lokutan da mutum in ma an dan gaza a cikin ɗaya daga cikin waɗancan mu'amaloli da na faɗa saboda mutum shi ina cikin wani yanayi da zai shagaltar da shi ya mantar da shi sai ya zama bai damu ba dan an yi masa wannan abun ko kuma ma wata kila ya zama na cewa a'a shi bai ma san an yi ba saboda shi tasa ta ishe shi yana cikin wani yanayi da ya sa jin dadin rayuwa ya sa bai ma damu ba da wannan rashin kyautata masa mu'amala da aka yi amma akwai lokacin da mutum kuma ya fi tsananin buƙatuwa zuwa kyakkyawan mu'amala dan haka mu lura randadin muka hadu da mutum yana ɗaya daga cikin halayen da zan faɗa yanzu to a sannan mu sake daura damara mu sake tashi tsaye mu sake dagewa wajen yi wa mutum kyakkyawan mu'amala domin a wannan yanayin ya fi buƙatar mu'amala mai kyau fiye da kowane lokaci.

sanda mutum yake cikin halin rashin kuɗi ko kuma lokacin da yake halin rashin lafiya babu shakka a sannan mutum yafi buƙatuwa zuwa tattausar mu'amala da kyakkyawan mu'amala wannan kenan sannan kuma daga cikin halayen da mutum in ya tsinci kansa a ciki yafi kowane lokaci yake buƙatar kyakkyawan mu'amala fiye da kowane lokaci shine sanda mutum yake cikin jin yunwa wato akwai bambanci tsakanin a ce mutum yana cikin halin matsi da wahalar tattalin arziki da kuma jin yunwa dan za ta iya mutum da halinsa da wadatarsa da kuɗi birjik a aljihunsa amma kuma yana jin yunwa bai ci abinci ba to koda mutum ma yana cikin wadata da yalwa da walwala amma in yana cikin jin yunwa duk da yake da wuya a ce mutum ina jin yunwa kuma ina walwala to in mutum yana cikin halin yunwa babu shakka a wannan lokacin yana da buƙatar tausasawa da kyakkyawan mu'amala da lallabawa fiye da kowane lokaci wanda ba wannan ba haka kuma lokacin da mutum yake cikin fushi ya zama wani abu ya fusata shi ko wani mutum ne ya fusata shi ko wani abu ne ya fusata shi ko wani labarai ne ji suka fusata shi matakila kuma fushin ne zama yayi yawa zai zama fushin yayi yawa har ya bayyana a fuskarsa da gani an san cewa yana cikin fushi wani ikon Allah shine in dai mutum yana cikin fushi fushin da ikai ayi taka tsantsan da shi to sai ko bai fada ba da ganin sa an sani shine ma Hausawa suke cewa labarin zuciya a tambayi fuska mutum yana cikin fushi za ka ganshi fuskar sa ta hade ba ga wani lokaci idan mutum yayi jajjan zir bayan kuma ba wani abu ne ya saka idan nasa ba idan mutum farar fata ne shi in yana cikin fushi zaka kuncin sa kumatun sa guda biyu sun yi jajjan zir kamar jini ne ya taru a gurin saboda tsababaciyar rai ne wani lokacin ka ga mutum yana hakishi shi kadai bayan bai je ko ina ba bai yi wani gudu ba wani lokaci ka ga jijiyar wuyan mutum ta yi rudu-rudu bayan ba haya gaga yake ba kai wani lokacin ma idan fushi ya fushi jijiyar tafin hannun mutum wato ba ana nufin tafin hannu ba bayan hannunsa jijiyar bayan hannunsa da tsintsiyar hannunsa sai ka ga sun fito sun yi rudu-rudu har kana iya gani ko ka ga mutum ina kyarma ko idan ka gumi duka wani daga cikin alamomin da za su nuna maka cewa to fa malejin zafin zuciyar mutum fa ya kai ya kawo to sanda mutum yake cikin irin wannan hali to babu shakka ya da wajaba a tausasa masa a kuma yi taka tsantsan wajen mu'amala da shi fiye da kowane lokaci to wannan kadan kenan abubuwan suna da yawa amma mu takaita akan waɗannan to akwai kuma wasu abubuwa da suke hana mutane yi wa mutane kyakkyawan mu'amala mai kyau duk da yanda muka faɗi mu'amalan nan mai kyau muka faɗi muhimmancin mu'amala mai kyau muka faɗi cewa kowa a cikin mu ya santa ya san dadin ta amma kuma duk tare da haka din da akwai waɗansu halaye da mutum in ya samu kansa a ciki to wannan halayen za su hana shi yi wa mutane mu'amala mai kyau wataƙila wannan ci ta sa ma za mu ga cewa har yanzu muna fama da junanmu muna cutar da kanmu muna gallazawa junanmu muna munanawa junanmu muna batawa a tsakaninmu saboda muna tsintar kanmu a ɗaya daga cikin waɗannan halayen da suke hana mutum yi wa mutum kyakkyawan mu'amala daga cikin halayen da suke hana mutum yin mu'amala mai kyau shine rashin tarbiyya mutum ya zama da shi san da ya taso bai taso a inda ake dora shi akan yadda zai yi wa mutane mu'amala mai kyau ba bai san yadda zai yi magana ba bai san wa zai wa magana wace irin magana ba bai san kuma yadda zai girmama mutane ba kowace kuma al'umma tana da irin al'adar ta girmama mutane to duk wanda bai tashi da a cikin yanayin da ya koyi mu'amala mai kyau ba to wannan idan ya girma zai wahala sai an yaƙin gaske ko shi ya tsaya ya yaƙi kansa da gaske sannan ya iya mu'amala mai kyau saboda haka rashin tarbiyya ko kuma ƙarancin tarbiyya din suna haddasa kasa yi wa mutane mu'amala mai kyau sannan kuma rashin ilimi akwai banbanci tsakanin rashin ilimi da rashin tarbiyya ita tarbiyya ko mutum ya je makaranta ya koyi abu ko bai koya ba a yau da gobe ne da yake ganin abin da ake yi a gida ko a cikin al'ummar da ita su shine yake tashi da abu amma shi ko ilimi shine a karance za a biya wa mutum kaza ake yi kaza ne ba a yi kaza daidai ne kaza ba daidai bane ga kaza ga muhimmancin sa ga yadda ake yin sa ga yadda ya kamata a yi shi ga wanda ake wa gwargwadon yadda za a yi masa ga ladan da ake samu idan an yi ga ukubar da ake samu idan ba a yi ba to wannan shine ilimi to rashin ilimi shi ma yana hana waɗansu mutanen yin mu'amala mai kyau ko kuma

0: ingancin ilimi din. Sannan daga cikin abin da yake dada kawo rashin yi wa mutane mu'amala mai kyau kuma ko kuma halin da yake hana mutane su wa mutane ƴan uwansu mu'amala mai kyau shine gidadanci. Idan mun lura kalmar gidadanci an tsago ta ne daga kalmar gida. Ba gidaje shine wanda shi iya abin da isa ne a gidansu. Shi kada isa ne bai san halin gidan waɗansu ba, bai san yanda zai mu'amala da gidan waɗansu ba. To a takeice gidadanci abin da ake nufi da shi shine mutum idan shi al'adar sa iya tasa shi ta isa ne bai san ta waɗansu ba. To saboda haka idan ya bai san yanda zai hulɗa da sauran mutane ba, shi da gogayya da mutane da yawa fiye da iya al'ummar sa. To idan ya gama da wasu wanda ba al'ummar sa ba, to zai musu mu'amala mara kyau saboda shi bai san mu'amalar su ba. Saboda haka kowa da irin gidadancin sa da gurgudan gidadancin sa, gurgudan wayewar kan mutum da sanin mu'amalar sauran mutane, gurgudan yanda zai musu mu'amala mai kyau. Yanzu zan bada misali guda daya. Mu yanzu a al'adar Hausa ina daga cikin hali mai kyau da mu'amala mai kyau, idan ka zo bakunci gurin mutane suka kawo maka abinci, to kada ka cika magana kuma kada ka nuna musu cewa wannan abincin nasu ka ji dadin sa, dan kada kai santi a ce kai abun kunya sai kai shuru kai tunda bako ne kai ana kana cin abinci kawai. Mu a gumu wannan kaman muna ganin ba laifi bane, amma akwai al'umma kaman al'umman Larabawa, babban girmamawa da za kai wa mutumin da ya sauke ka bakunci ya kawo abinci shine kawai ku ta hira da shi, ba ma lokacin da hira tafi dadi kaman san da ake cin abinci, kuma ka rinka yabon abincin kana kai amma dai abincin nan yayi dadi, kai amma dai wallahi shayin ku kukan kun iya shayi, kai amma dai wannan miya har da wani kanshi haka. Wato su kuma abun su wannan shine girmamawa. Idan baka yi wannan ba, ka dauko al'adar ku ta gida kai musu a can, to su abun su ka raina shi, ka wulakanta shi, ka kushe abincin sa, kuma baka yi munna da girmamawa da yayi maka ba. Dan haka gidadanci yana cikin abin da yake hana mutane yi wa mutane mu'amala mai kyau. Sannan kuma halin damuwa shi da kansa, sannan kuma halin damuwa idan mutum yana cikin halin damuwa, to babu shakka da wuya in bai daure ba yi wa mutane mu'amala mai kyau. Saboda haka sanda mutum shi akan kin kansa yake cikin damuwa, sai ya taka tsantsan kada damuwar da yake ciki ta sa yi wa mutane mu'amala mara kyau. Sannan idan mutum yana cikin gaggawa da garaje yana sauri, to wannan saurin da garaje da gaggawa za su hana shi wa mutane mu'amala mai kyau. To amma a dunkule dai abin da ya kamata ko da yaushe mu tuna, Allah madaukakin sarki ya ba mu umarni da mu kasance masu hali mai kyau kuma masu mu'amala mai kyau ga mutane. Wajibi ne mu kasance masu tawali'u kaskantar da kai, mu kasance masu karanci da baiwa, mu kasance masu soyayya, muna nuna son mutane, mu zama masu godiya idan mutane sun mana alheri mu gode musu, ko mu zama masu riƙe alheri da rashin manta shi shine halacci. In mutum ya mana abin alheri komai kankantar sa inda yana da muhimmanci, kar mu manta da wannan alherin, mu rinka ganin sa da shi muna jin daɗi, kuma mun samu hali mu saka masa da alherin kamar yadda yi mana ko ma fiye da wanda yi mana ninkin ba ninkin. Kuma mu kasance masu manta sharri, in mutum ya mana abin da bai daɗi ba duk da mun ji zafi amma mai kokari mu manta, wannan hali ne na gari na mutane masu martaba da mutunci. Kuma mu zama masu yi mutane afuwa in sun mana kuskure, kamar yadda mu ma muke so idan wasu mun yi musu kuskure muke so su yi mana afuwa, to mu ma mu zama masu yi afuwa. A dunkule ma dai muke so Allah madaukakin sarki ya mana afuwa kuma ya yafe mana kurakuran mu kuma ya gafarta mana, shine mantawa din, ma'ana ya rufe ayyukan mu wanda suke ba masu kyau ba. To wayannan suna daga cikin abubuwan da za su karfafe mu su kara mana karfin gwiwa idan ya zama na cewa muna da kyautatawa, musamman dai a cikin yanayi irin na yanzu da mutane da yawa ake ta tsitsitsi. To kada a manta, mu kokari mu rinka tunawa cewa har yanzu dai muna godiya ga Allah madaukakin sarki da akwai ni'imar da ya bamu, kuma akwai abin da ya bamu wanda yafi na wanda wasu suke da shi, kuma sannan yau da gobe sai Allah kamar yanda Allah madaukakin sarki a baya ya rinka tungudo wadata da dukiya a wannan kasa tamu, to Allah madaukakin sarki mai iko ne akan ya kawo ninkin da ninkin wannan a gaba, sai mu kara kyautata zato ga Ubangiji, mu sake kuma tashi tsaye wajen kyautata ayyukan mu da gyara mu'amalar mu yanda goben mu za ta fi yin mu da jiyan mu kyau, kuma mu kara kyautata mu'amala a tsakanin mu yanda za mu ji dadin tashi tsaye mai hoɓɓasa don mu fita daga cikin yanayi da muke ciki na damuwa. Ina roƙo Allah ya sa muna da rabo, Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe a madadin wannan gidan rediyo mai albarka na Rahma Rediyo, sauran duk shugabanni na wannan gidan rediyo, ɗan uwanku Aminu Ismail Sagagi
1: nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
2: Yarda da abota soyayya an shudu da juna ta sanayya gorin.
3: Kuma gidanta domin tabbatar da lafiyar iyaye mata da iyali masu koshin lafiya. Ku goyi bayan tazara tsakanin haihuwa. Tazara tsakanin haihuwa ita ce hanya mafi kyau wajen samun iyali masu koshin lafiya. Hanyoyin zamani na tazara tsakanin haihuwa na da aminci, kuma addini da al'ada sun amince da su. Ku tattauna yin hakan da matanku a yau. Akwai tsarin da ya dace da kowa.
4: Tazara tsakanin haihuwa na da matuƙar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku a yau. Ku tattauna da ma'aikatan lafiya.
3: Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jaha.
5: Musa, Musa, yana kake wankewa cikin safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
6: Mun kuri Hajiya, mun kuri a kwani kan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulun da aka siyo ranan nan ne.
5: Mama Lami, me ce ki rinka amfani da sabulun wanke wanke na ruwa? Wato ana dishwashing liquid. Sabulun wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwanan take. Za ki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya, sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ana dishwashing liquid ba shi da tsada. Karfi wannan ki gwada.
6: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kwan ya fara fita ba.

0: jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai na amba inda ba ke tare da ku a maraitan yau alhamis 22 ga watan safar hijira fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga garin makka zuwa madina na da shekaru 1448 daidai da 6 ga agustan 2026 miladiya gwamnatocin kasashen benin da nan najeriya sun kaddamar da wani shirin haɗin gwiwa na tsaro wanda na musamman ne domin fuskantar barazanar kungiyoyin ta'addanci a iyakokin da ke arewaci matakin da ya biyo bayan yadda tsaro ke ya taɓarɓare a 'yan shekarun nan inda kungiyoyin masu tada ƙayar baya suka fara bazuwa daga yankin sahel zuwa ƙasashen da ke gabar teku na yammacin afirka wannan yankuri na haɗin gwiwa na nufin toshe duk wata ƙofa da 'yan ta'adda ke amfani da ita wajen tserewa ko gudanar da hare-hare tsakanin iyakokin ƙasashen biyu ƙaruwa hare-hare da aka samu tsakanin shekarun 2024 zuwa 2025 ya tilasta wa ƙasashen guda biyu fahimtar cewa babu ƙasa ɗaya da za ta iya magance wannan matsala ita kaɗai ba tare da taimakon makwabciyarta ba akwai ayyukan sintiri na haɗin gwiwa da kuma musayar bayanan sirri cikin sauri tsakanin rundunonin sojin ƙasashen benin da na najeriya ta hanyar wannan tsari jami'an tsaron benin da na najeriya za su riƙa gudanar da sumami tare da cikin dajujjuka da ke tsakanin ƙasashen domin fatattakar 'yan ta'adda gwamnatin ƙasar nan ta ɗauki ƙwararren matakai ta hanyar ba da umarnin kafa sabon ɓangaren soji na musamman a kusa da iyakokin wannan sabuwar runduna tana da alhakin kare yankuna da suka fi fuskantar barazana musamman ma babban dajin shakatawa na kayanji da sauran dajika da 'yan ta'adda ke ƙoƙarin mayar da su mafakarsu wannan mataki zai taimaka wajen daƙile kwararar makamai da ake ƙoƙarin jigilarsu a tsakanin ƙasashen biyu ƙungiyar da ake kira JNIM mai alaƙa da Al-Qaeda da kuma ASWAP mai alaƙa da Daesh su ne manyan ƙungiyoyin ta'addanci a wannan haɗin gwiwa ko wannan haɗin gwiwar za ta yaƙa waɗanda ke amfani da dabaru na yaudaran matasa da kuma kuɗaɗen haram da suke samu ta hanyar garkuwa da mutane da fasikori domin ɗorewa ayyukansu haɗuwar tasu a yankin na iyakar arewacin benin na barazana ga tsaron ɗaukacin yankin afirka ta yamma wanda hakan ya sa ƙasashen duniya ke sanya ido kan nasarar wannan sabon shiri da aka ƙaddamar shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya umarci hukumar EFCC da ta gaggauta komawa kotu domin janye umarnin rufe asusun bankin gwamnatin jihar Osun shugaban ya bayyana cewa ɗaukar wannan mataki a daidai wannan lokaci bai dace ba kwata-kwata yana mai kare mutuncin gwamnatinsa da kuma tabbatar da adalci ga kowa babban dalilin tsoma bakin shugaban ƙasar shine kusantowar zaben gwamna a Osun da za a gudanar da shi a 15 ga wannan watan shugaba Tinubu ya nuna damuwa cewa rufe asusun zai iya gurgunta ayyukan gudanar da zaben jihar tare da safar sahihancin zaben da ke tafe inda ya ci gaba da cewa matakin na iya janyo wa gwamnatin tarayya zargin bi ta da kulli na siyasa hukumar EFCC ta ɗauki matakin rufe asusun ne bayan samun umarnin kotu a ranar 5 ga watan nan na Agusta gwamnan jihar Osun Ademola Adeleke ya yi Allah wadai da matakin wanda ya faru tun da fari inda ya kira da shi a yunkurin siyasa na bita da kulli yana mai zargin hukumar da ƙoƙarin yi wa zaben zagon ƙasa da kuma hana biyan albashi na ma'aikatan jihar a ƙarshe shugaba Tinubu ya jaddada cewa gwamnatinsa na goyon bayan yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar nan sai dai ya buƙaci hukumomin su riƙa la'akari da maslaha al'umma da kuma lokutan da suka dace wajen aiwatar da ita wannan doka wannan umarni nasu na nufin EFCC za ta gaggauta buɗe asusun jihar ta hanyar bin tsarin shari'a kamar yadda ya umarta gwamnatin jihar Osun ta fara ɗaukar matakin shari'a akan abin da hukumar EFCC ta yi na rufe asusun bankin gwamnatin kwanaki kaɗan kafin babban zaɓe na gwamna da ke tafi a jihar gwamnan jihar Ademola Adeleke ke tabbatar da lamarin cikin wata sanarwa inda ya ce a safiyar jiya Laraba bankinsu ya aika masa da wasiƙar EFCC da ke umarta a rufe asusun gwamnatin jihar. Ya kuma ce ya umarci babban lauyan jihar Anthony Janar da ya kalubanci matakin a gaban kotun tarayya da ke Oshobo. Gwamna Adeleke ya kuma kalubalanci sayyancin matakin na EFCC, yana mai kira ga shugaban hukumar Ola Olukoyade da ya bayyana wa al'ummar Oshun da 'yan Najeriya dalilin da ya sa aka rufe asusun gwamnatin jihar tare da gabatar da hujjojinsa. Gwamnan ya ce wannan na daga cikin jerin matsaloli da jihar ke fuskanta kafin zaben gwamnan da za a gudana a 15 ga Agusta, ciki har da hararren 'yan bindiga tangarda ga tsarin kananan hukumomi da kuma kama mambobin jam'iyyar. Tuni dai shi gwamnan da kansa ya nemi a biya jihar naira biliyan 2 sakamakon wannan abin da ya faru. Dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar ADC Atiku Abubakar ya nuna damuwa akan matakin da hukumar EFCC ta dauka na daskarar da asusun kudaden jihar Oshun, yana mai cewa hakan na iya zama barazana ga demokradiyya. Jaridan kasan nan sun rawaito Atiku na bayyana hakan cikin wata sanarwa da mai taimaka masa akan harkokin yada labarai Frank Shaibu ya fitar. Ya ce babu wani dalili da zai tabbatar da daukar irin wannan mataki gabanin zaben gwamna a Oshun. Ya ce idan akwai zargi da ake buƙatar bincike, doka ta tanada hanyoyin da ya kamata a bi. Yana mai gargaɗin cewa bai kamata hukumomin yaƙi da cin hanci su yi abin da zai sa a ɗauka ana amfani da su a wajen siyasa ba. Atiku ya ce demokradiyyar Najeriya bata dogara ga gudanar da zaɓe kaɗai ba, har ma tana da buƙatar jama'a su amince cewa cibiyoyin gwamnati na aiki cikin adalci, ƙwarewa da kuma 'yancin kai. Ya kuma yi zargin cewa gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu na yawan ɗaukar matakan da suka fi shafar jihohi da jam'iyyun siyasa ke mulki. A cewarsa wannan mataki ya biyo bayan rikice-rikice da ya shafi kuɗaɗen ƙananan hukumomin Oshun, wanda ya ƙara ƙarfafa zargin cewa ana amfani da cibiyoyin gwamnati wajen takura wa 'yan adawa. Atiku ya buƙaci EFCC ta gaggauta janye matakin daskarar da asusun gwamnatin jihar Oshun. Ya kuma yi kira ga dukkan hukumomi da ke da ruwa da tsaki a wajen gudanar da zaben gwamna a Oshun da su kasance masu nuna adalci, kaucewa sarrai da kuma bin tanadin kundin tsarin mulkin ƙasa wanda ya tanada. Gwamnatin tarayya ta fitar da umarnin gaggawa na biyan ma'aikatan gwamnati ragowar albashin ƙarin albashin wucin gadi, wato wage award, da ke a matsayin haƙƙi da ya rage ba a basu ba. Wannan mataki ya fito ne domin sauke nauyin yarjejeniyar da gwamnati ɗauka tare da ƙungiyoyin ƙwadago da nufin rage raɗaɗi na matsin tattalin arzikin da ma'aikata ke ciki, kamar yadda cikakken rahoton ya tabbata. Ma'aikatar kuɗi ta ƙasa tare da ofishin babban akanta na ƙasa sun nemi umarnin fara sakin kuɗaɗen ga ma'aikata na ma'aikatu da hukumomin tarayya daban-daban ba tare da ɓata lokaci ba. Shugabannin ƙwadago sun nuna gamsuwa su game da wannan mataki, inda suka jaddada cewa cika wannan alƙawari zai taimaka wajen kwantar da hankula da ƙara inganta tsarin aiki tsakanin ma'aikata da gwamnati. Kazalikta gwamnatin ta tabbatar da cewa tana ci gaba da ɗaukar matakai waɗanda suka dace domin kyautata jin daɗin ma'aikata a faɗin ƙasar nan, ciki har da tsara sabon mafi ƙarancin albashi na ƙasa baki ɗaya. Mataimakin shugaban ƙasa Sanata Kashim Shattima ya fara hutunsa na makonni 2 tun daga yau Alhamis. Wannan shine karin farko da Sanata Shattima ya tafi hutu tun bayan rantsar da shi a 2023. Mai magana da yawunsa Stanley Okocha cikin sanarwar da ya fitar a yau ta nuna cewa yayin hutun zai samu damar bibiyar ayyukan da suka gudanar da nasarorin da suka samu, tare da ƙudurin ko ƙudurtar aniyar aiwatar da shirin su na sabunta fata da suke aiwatarwa a ƙasa baki ɗaya. Hukumar ICPC da ke yaƙi da masu halatta kuɗaɗen haram da kuma ayyukan gwamnati wanda ake almundahana a cikinsu ta miƙa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ƙwarya-ƙwaryar rahoton binciken zargin samun hukumar nan ta bogi, wacce ake kira da suna PFIPC, inda hukumar ta amince da gurfanar da Darakta Janar na wannan hukuma a Ni Ademi shugaban hukumar Musa Aliyu shi ya sanar a yau bayan sun gaira da shugaba Tinubu a fadar gwamnati ta Abuja a yau kwanaki 30 kenan da shugaban kasa ya umarci hukumar ta ICPC da ta gudanar da cikakken bincike akan wannan batu shugaban ICPC ya ce binciken su ya gano gwamnatin tarayya bata nada Ademi mukamin ba face takardun jabu dake dauke da shedin ƙarya wanda aka fake da su wajen kafa wannan hukuma ta bogi ICPC ta ce ta kuma gano wasu hukumomi guda biyu na daban wanda su ma na bogi ne da suke da alaka da shi wannan Ademin gwamnatin jihar Kano ta sanar da dakatar da gudanar da shirin rabu magungunan rigakafin zazzabin cizon sauro da ake kira SMC a fadin jihar nan baki daya biyo bayan samun rahotannin almundahana da gazawa wajen gudanar da tsarin yadda ya kamata gwamnatin ta dauki matakin ne domin gudanar da bincike mai zurfi akan yadda aka gudanar da rarrabe magungunan da kuma yadda aka yi amfani da kudaden da aka ware domin aikin a wata sanarwa da ta fito daga ma'aikatar lafiya ta nan Kano ta tabbatar da cewa an kafa kwamitin bincike na musamman wanda zai fuskanci wato bibiyar ma'aikatan da hukumar ke da alhakin gudanar da wannan tsari hukumar ta jaddada cewa ba za ta amince da kowar irin zagon kasa ko cin hanci da rashawa a cikin shirye-shiryen da ake da alaka da lafiyar al'umma ba musamman mata da kananan yara gwamnatin ta Kano ta tabbatar wa mazauna jihar nan ta Kano cewa za ta sake dawo da shirin da zarar an kammala binciken tare da gyara duk wani kuskure domin tabbatar da magungunan sun isa ga waɗanda aka tsara domin su labaran nan na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen labarai na al'amuran yau da kullum na nan tashar Rahama Radio mai hada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM za ku iya jin mu ta internet a rahamatv.com
1: Rahama.

0: Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa EFCC ta bayyana cewa tana gudanar da cikakken bincike akan jihohi 18 bisa zargin almundahanar kudaden gwamnati sai dai ta ƙi ta bayyana sunayen jihohin. Daraktan yaɗa labarai a hukumar Wilson Owujeran shine ya bayyana hakan yayin wata hira a wata kafar talabijin da ke Abuja, inda ya ce binciken ya haɗar da matakan daskarar da wasu asusun gwamnati idan an samu alamun motsar kuɗaɗe ta hanyar da ake zargi. Owujeran ya ce matakin da EFCC ta ɗauka a kan wani asusun gwamnati a Oshin ba sabon abu ba ne. Yana mai cewa a baya ma an taɓa daskarar da wani asusun gwamnati a Edo bayan an gano wasu kuɗaɗe na tafiya zuwa asusun da ake zargi. Ya ce EFCC na aiwatar da irin waɗannan matakai ne bisa tanadin doka ba tare da nuna son kai ko ga wata gwamnati ba. Game da asusun Oshin ya ce an daskarar da asusun guda ɗaya ne kawai a ɗan lokaci, yayin da gwamnati ke ci gaba da amfani da sauran asusun nata. Ya ƙara da cewa hukumar na da sa'o'i 72 bisa doka domin ta samu umarnin kotu na ci gaba da daskarar da asusun ko kuma ta cire takunkumin. Wajiran ya bayyana cewa binciken da ake yi a kan Oshun ya fara tun a watan Maris na shekarar 2026 nan, kuma tuni an yi tambayoyi ga wasu jami'an gwamnatin jihar a matsayin wani bangare na bincike. Yanzu kuma za mu je ga rahoton da ya shafi tattalin arziki.
1: Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya amince da kashe naira biliyan 48 da miliyan 390 domin gyara a ɗaukacin hanyar tashi da saukar jiragen sama a filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na Malam Aminu da ke nan Kano. Aikin ya haɗar da ƙara haske a ɗaukacin hanyoyi da tashi da saukar jiragen, ƙara bunƙasa yanayin zirga-zirga da samar da yanayi mai kyau. Gwamnatin tarayya ta ce aikin da za a kammala shi a cikin makonni 24 zai kawo ƙarshen jinkiri da ake samu daga ɓangaren sufurin jiragen sama. Matatar mai ta Dangote ta rage farashin mai da take sayarwa dillalan mai daga naira 1,215 zuwa naira 1,165 kan kowace lita, a dan haka ke nuna an samu ragin naira 50. Kazalika matatar Dangote ta rage kuɗin diesel daga naira 1,660 zuwa naira 1,570 kan kowace lita, da hakan ke nuna an samu ragin naira 80. Matatar ta ce ta ɗauki matakin ne domin ci gaba da tabbatar da an samu mai mai inganci da farashi mai sauki a nan Najeriya. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa, Hafsat Lawan Sheka a labarin Rahama.
0: A shafinmu na sada zumunta kuwa mun yi tambayar cewa me ya sanya al'umma ke farwa jami'an tsaro ko kayan aikinsu da sarar wani lamari ya faru ko da jami'an tsaron ba su da hannu a ciki. Wasu fusatattun matasa sun kone wata mota mallakin hukumar Karota bayan wani hatsari da ya faru a yankin Kwanar Dawaki da ke nan Kano. Kamar yadda mataimakin shugaban hukumar Karota Lawal Shu'aibu Aramfosu shi ya tabbatar da faruwar lamarin, ya bayyana cewa hatsarin ya faru ne bayan wata mota trailer ta buge mota ƙirar Sharon, lamarin da ya janyo hatsari. A cewar sa, jami'an Karota sun yi yunkurin kama direban motar trailer domin daukar matakin da ya dace. Sai dai yayin da suke gudanar da aikin su, wasu fusatattun matasa sun akawa jami'an nasu tare da cinna wuta ga motar hukumar. Matasan sun yi zargin cewa jami'an hukumar ne suka haddasa hatsarin, sai dai hukumar ta musanta zargin, tana mai cewa jami'an ta sun isa wurin ne don gudanar da aikin su bayan hatsarin ya faru. Wani mataki kuke ganin za a ɗauka domin kawo ƙarshen irin wannan ƙalubale da jami'an tsaron ke fuskanta? Ga wasu daga cikin ra'ayoyinku.
2: Za mu fara karanto sakonnin ra'ayoyinku ne da sakon Mudassir Adam Indabawa, inda ya ce rashin ƙwarewa da sanin makamar aiki ga jami'an hukumar Karota shi ke janyo hakan. Ya kamata gwamnati ta shirya horar da 'yan Karota sanin yadda ake mu'amalantar jama'a. A ra'ayin Sultan Yahuza Gagarawa DKD cewa ya dace jami'an tsaro su tabbatar sun yi aiki akan gaskiya, sannan kuma gwamnati ta duba yiwuwar wayar da kan matasa akan illar ɗaukar doka a hannu tare da warware matsalolin da ke tsakankanin jami'an tsaro da kuma jama'a. jama'a kana su ma jami'an tsaron su daina daukar doka hannunsu tare da bari doka ta yi aikin ta assalamu alaikum gaskiya yan karotar da ke tsayawa akan titin Zaria Road ba sa yin abin da ya dace saboda suna shiga aikin da ba nasu ba idan suka ga motar haya musamman baki shawara ko a maido su inda ake haramta dauka da soke passenger ba bisa ka'ida ba irin su kasan gadan Lado a ra'ayin Abubakar Sale dan haru-haru abban al'amin cewa gaskiya ya kamata hukumar ta dinga jan hankalin jami'anta saboda suna biyo direbobi da gudu hakan kuma na iya haifar da hadari akan hanya su kuma mutane a dinga bin doka yadda ya kamata Zakariya Salisu cewa yan karota dole a dinga far musu saboda mafiya yawan su ba su aiki akan adalci da doka a gaskiya su ma jami'ai su ringa nuna kwarewa wajen yin aikin su idan mutum yayi laifi ai bai zama dole su ce sai sun kama shi a wannan lokaci ba ko da jama'a za su shiga cikin hatsari idan mutum aikin sa ne wata rana za su kama shi amma su kuma idan su rufewa yake fatan za su fada wa kansu gaskiya Allah ya bada ikon gyarawa inji Suleiman Adamu iyakacin sakonnin rayon naku kenan na wannan lokaci kuna da damar ci gaba da aiko sakonnin rayon ku a shafukan mu na sada zumunta da suke a Facebook wato Rahama TV da Rahama Radio domin karanto muku labaran mu na gaba Anas Lawan Dan Maliki a labaran Rahama
0: to madalla yanzu kuma sai labarin wasanni
3: Kungiyar kwallon kafa ta Najeriya Super Falcons sun samu nasarar kaiwa ga zagaye na gaba na gasar kwallon kafa ta mata da ake gudanarwa tsakanin kasashen nahiyar Afrika a kasar Morocco. Biyo bayan nasarar da suka samu akan takwarorin su daga kasar Masar da cin 6-2. Kasar Malawi ce ta zamo a matsayi na daya a rukunin ta duk da shan kashi a hannun Zambia da ci 2-1 dukkanin kasashen uku na rukunin ta wato Zambia da Malawi da Nigeria sun kammala wasannin su ne da maki 6-6 bambancin yawan kwallaye da kowace kasa ta yi nasarar zirawa a raga Yayi tasiri wajen fayyace kasashe biyu da suka kai ga zagayen wasan kwata final da za a fara a ranar Asabar mai zuwa. Yanzu Super Falcons ta Najeriya za su fafata ne da Indomitable Lions daga kasar Kamaru a ranar Lahadi da misalin karfe 6 na yamma domin samun gurbin wasan kusa da na ƙarshe wato semi-final da kuma tikitin halartar gasar cin kofin duniya na mata da za a gabatar a ƙasar Brazil a shekara mai zuwa. A jadawalin wasannin da za a gabatar a wannan rana Cape Verde za ta fafata da ƙasar Kamaru yayin da Mali za ta kara da ƙasar Ghana. Kuma kungiyar kwallon kafa ta matasa ta kasa Flying Eagle karkashin jagorancin mai horarwa Abdullahi Mai Kaba ta yi nasarar samun tikitin zuwa wasan karshe na gasar ta matasa yan kasa da shekaru 20 na shiyar yammacin Afrika wato UPA bayan doke mai masaukin baki Cote d'Ivoire da ci 4-3 ta hanyar bugun daga kai Sabe tsaron gida Bayan tashi dukkanin kasashen biyu na matakin wasan semi-final. Wannan nasarar ta kuma tabbatar da cewa Najeriya ta samu gurbin shiga gasar African Cup of Nations ta shekarar 2027. Bashir Alali daga fagen wasanni.
0: Kuma da layin zu kuma sai hasashen yanayi da ka iya kasancewa a gobe idan Allah ya kai mu
4: Hasashen masana yanayin na wannan rana zai fara ne da karamar hukumar Doguwa da ke nan jihar Kano da Hadeja da ke jihar Jigawa da Zaria da ke jihar Kaduna mamakon ruwan sama ake sa ran samu a bisa ma'aunin zafi na 22 daga arewa maso gabas Yola da ke jihar Adamawa yayyafin ruwa ake sa ran samu a bisa ma'auni na 22 da Maturu da ke jihar Yobe da Maiduguri jihar Borno rana tare da gajimare ake sa ran samu a bisa ma'auni na 33 daga arewa ta tsakiya babban birnin tarayya Abuja da Mina babban birnin jihar Neja da birnin Kebbi ruwan sama tare da tsawa ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 28 idan muka tsallaka kudancin kasar nan kuwa birnin yana guwa dake jihar Bayelsa da Benin babban birnin jihar Edo yayyafin ruwan sama ake sa ran samu a bisa ma'auni na 25 Apapa dake jihar Lagos makamancin yanayin ake sa ran samu a bisa ma'auni na 26 daga kasashen ketare garin Maradi dake jamhuriyar Niger da birnin Cairo na kasar Masar rada ake sa ran samu a bisa ma'aunin zafi na 28 Rahoton namu zai kammala ne da birnin Saba dake kasar Libya inda ake sa ran samun zafin rana a bisa ma'aunin zafi na 40 Sara Aliyu Abubakar ɗaliba mai neman sanin makamar aiki a labaran Rahama
5: Tumadallah anan muka kawo ƙarshen labaran a daren yau kafin ne sallama da ku kun ji cewa ICPC ta sake bankado wasu hukumomin bogi guda biyu dake da alaka da Ademi a karan farko mataimakin shugaban ƙasar Najeriya ya fara hutun makonni biyu yayin da Atiku Abubakar yace bai kamata EFCC ta zamo makamin siyasa ba a gaida Fatima Kabil labaran yaka sai da taimakon ta labaran nan suka zo muku sai Najib Abdullahi da ya sada ni da ku sai na amba inda ba ke fatan mu kwana lafiya jama'a bissalam
6: Idan mijina farawa ne daga soyayya da fahimtar juna ku tattauna da abokan zamanku ku yi shiri tare
7: tsala tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna lafiya da albarka ku tallafa wa matanku ku saurari juna ku yi shawara tare
8: tattaunawa na da matukar muhimmanci tsala tsakanin haihuwa na ƙara lafiya ku zauna ku tattauna ku yi shiri a matsayinku na tsintsiya madaurinki daya
9: addini ya koyar da kulawa tausayi hakuri da hikima tattaunawa tsakanin aurata alama ce ta kyakkyawan zama miji na gari yana kula da iyalinsa tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara kauna da jituwa tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri ba yana nufin daina haihuwa bane wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka ku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin ku karkada kunnon ku sha labari. Shirin da ya saba shiga sarkakkiyar lungu da sako na fadin duniyar nan ta sarki buwaye gagar misali. Domin zakulo muku rahotanni iri daban-daban. Al'umma mazauna yankin Wailari da mai kalwa da sauran unguwannin da ke makotaka da su na ci gaba da roƙon gwamnatin Kano da ya taimaka ya kawo musu dauki. Shin ko me zafi?
1: Rana Kabiru Yusuf, a halin da ake ciki yanzu ruwa yau ruwa gobe ake mun shigo watan Ogos.
0: Wasu mutane shida sun fada hannun rundunan ƴan sandan jihar Kano. Shin ko ya abin yake?
2: Duk inda ga wani motsi wanda ba a yarda da shi ba ko kuma akwai zargi, kada a yi shiru, a yi kokari a sanar a police station da ke kusa.
0: Wani ango da aka fasa aurensa da Habibatinsa ya ce ya fa hakura da soyayya da dukkan wata ƴa mace.
3: Dan kafata ba za ta iya rike ni ba saboda irin rudan da na shigar tashin hankali da na shigar na.
0: Ya subhanallahi. Waɗannan rahotannin da ma jin yadda wasu daga cikin al'ummar jihar Kano ke shawartar Sheikh Malam Ibrahim Khalil da yayi hakuri da ya dakatar da roƙon ruwan da yake shirin yi. Da ƙarin wasu rahotannin masu faɗakarwa da sanya nishaɗi duk a cikin angaren shirin namu na yau. Sunana Salisu Usainu Usman, wanda zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci. Ku biyo mu.
4: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
5: Ai, uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
4: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
5: Ai, duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafaran kantin Basir Store.
4: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
5: Kware ku uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu sakwara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba, domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu, tataccen manjan da babu gauraya a cikin sa.
4: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
5: Uwar gida, ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
4: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
5: Basir Store na na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin Gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika, za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka: 0803640485 ko 0808725222.
4: Masha Allah, daga ta fara kantin Basir Store.

0: ko dakin yar baba
1: ai sai je na je kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungaje ta da katifar uniform
0: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya
1: har da lafiya mai gida
0: kwarai kuwa domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ƴan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
1: to ni ma mai gida fa gaskiya
0: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
1: ina godiya mai gida
0: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
2: Islamiya tare da tafsirin Qur'an inda yaranka za su haddace Al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai ko kin ga dole ne mun yi wani addu'a sannan nan a Na'ibawa a Rafis Sa'adatu Rimi Kano Zaria Lad Kano za ku iya tuntuɓar daraktocin makarantar Alhaji Wada A.A. Rani ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0800-261-1182 hakkinmu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu
3: Kai tsaye ku zo mu kwance bakin angare shirin namu na yau da jin yadda wata uwar gida ta tattaki tun daga garin Tudun Wadar Dan Kade zuwa filin ku karkada kunnun ku sha labari tana roƙon gwamnatin Kano da ya taimaka ya sa baki ga hukumar biyan haƙƙoƙin tsofaffin ma'aikata wato pension board su biya mai gidanta da ya kammala aiki tsawon shekaru uku uwar gidan ta ce A yanzu mijin nata yana kwance an dawo da shi gida daga asibiti sakamakon yadda ba su da ikon siyan magunguna da kuma daukar nauyin sa asibitin uwar gidan ta kara da cewa hatta abincin da za su ci ya gagare su sai dai wasu daga cikin makota ne ke taimaka musu sannan kuma tsawon shekaru biyu kenan ana sa auren ƴaƴan su mata amma fa ana fasawa duk sakamakon rashin kuɗin da za su gudanar da wannan hidimomin biki kai bari dai ne tsam mu ji daga bakin wannan uwar gida
4: sunana Maryam Dauda gwamna Abba Kabir Yusuf mai adalci ina neman taimako da dukkan mahukunta wanda Allah ya sa yana da hali ya taimaka mana mai gidana ne ya gama aiki shekarar sa 35 ya gama aiki sil kuma gwamna Ganduje da ya sauka ya kara musu wasu shekaru nan ma dai ya kuma ya gama to yanzu haka yana kwance hakkin sa ya ki fita kuɗin da zamu je asibiti ma ba mu da shi
5: tsawon watan sa nawa yana kwance
4: ai ya fuce wata kusan ya fi shekara ma yana kwance haka yanzu shi abin da zamu kai shi asibiti ma ba mu da shi ga yara kananu duk mun cire su daga makaranta yanzu ba sa zuwa makaranta ga ƴan mata kuma muna da su akalla sun kai su hudu wanda duk an sa ranar bikin su sai dai a daga a sa a daga abun ba dadi muna neman mahukunta dan Allah dan Annabi ga wanda yake da hali ya taimaka mana a bashi haƙin sa don mu kula da lafiyar sa
3: to da fatan gwamnati da sauran waɗanda abin ya shafa za ku kawo mata dauki tare da sauran masu bukata irin tata anan kuma al'umma mazauna yankin Wailari da Mekalwa da kuma dan tsinke ne suke jaddada roƙon su ga gwamnatin jihar Kano da ya taimaka ya kawo musu dauki to ko me suke bukata ga Shamsu Muhammad Kwandila dauke da cikakken rahoton da ya hada mana
6: Mazauna garin Wailari da unguwannin da ke makwabtaka da su sun ce su fa wakilansu sun mayar da su tamkar wata saniyar ware la'akari da yadda suka ce hanyar shiga waɗannan unguwanni ba ta biyuwa ko kaɗan inda suka ce su fa ba za su gajiya da mika kokensu ba.
5: Ana Suleiman Garba Wailari, chairman na game da kungiyoyin Wailari. Kuma ta lalata hanyar ta zama cewar sai dai na kafa shi ma na kafa sai dai dabaru idan akai ruwa kuma sai dai mutum ya zauna a gidansa har sai wani lokacin ruwan ya janye. To wannan hali da muke ciki shekara da shekaru kullum muna ta koke ga gwamnati ta shigo to ba gajiya mukai ba ko ba za mu gaji ba.
7: To misali ina wakilan ku na karamar hukumar Kumbotso?
5: Kilanmu sun san a halin da ake ciki, mun yi kiraye a gurin su, babu wanda ya kula mu akan wannan al'amari.
8: Ga mu a cikin gari amma muna gefe very close da bypass, so sai kasance akwai bata gari da suke shigowa daga makotan jahohi da kuma cikin gari shi kansa sana'ar su, sannan a gefe kuma ga masu saida kwaya. So duk wanda suka tashi idan jami'an tsaro suka je su iyakacin su titi tashar rami in suka tarwatsa su, to sai zaman nan wajen zaizayar kasa na wannan titi sai zaman nan ne wajen zaman su, furin ya zama barazana.
6: Da muka koma a bangaren mata na wannan gari na Wailari kuwa sun ce idan masu juna biyu aka tashi fitar da su suna shan wahala matuka, musamman wajen batun rashin kyan hanya.
9: Kai kanka sheda ne a yanayin gurin da ka zo ka gani? To tari kafin a je din ita mai cikin tana shan wahala wajen tafiya, saboda ta kwammace ma a ce a tafi a kasa madadin a hau abin hawa ko da mota ne, kamakon hanyoyin mu duk ba su da titina ko kuma ba su da hanyar da za a tafi direct a ce an dauki mara lafiya an tafi.
10: Nana Amina kama a Wailari na rantsi da Allah dan jarida duk ranar da aka yi ruwa inda ƴaƴanmu sun tafi makaranta, Allah sai dai mu bi su mu dauko su saboda hanya ba ta biyuwa. Idan kuwa hadiri ya hadu aka yi ruwa suna gida sai dai su hakura da karatu daga Islamiya habbo ku babu inda suke zuwa, sai dai mu zauna mu kalle su su ta wasa a waje. Inda hakan bai yiwu ba daga wannan kan sai dai mu hakura wallahi mu jingina da gidan mu hakura mu nemi wata unguwa saboda abun ba zai yiwu ba wallahi lokacin malaria da sauran cututtuka ga su.
6: To mu dai anan kiran mu ga wakilan karamar hukumar Kumbotso da ya kamata su duba al'umar wannan karkara ta Wailari da sauran unguwannin da ke makwabtaka da su, su share musu hawayen da suka dade suna zubarwa musamman akan wannan hanya ta su. Shamsu Muhammad Kundila, karkada kunnuwan ku ku shala.
3: To a daidai lokacin da al'umma mazauna unguwar Wailarin da mai kalwa da sauran unguwannin da ke makotaka da su suke kukan matsalar rashin kyan hanya sakamakon yadda ruwan yake ambaliya a gidajensu da kuma hanyoyin nasu, sai gashi shi ko Sheikh Malam Ibrahim Khalil ya tanadi wata rana da za su gudanar da addu'o'in roƙon ruwa a nan jihar Kano. To koyaya al'umma suka ji da wannan roƙon ruwa da Sheikh Malam Ibrahim Khalil ya shirya? Ga dai wasu daga cikin al'ummar gari a tattaunawar da muka yi da su har ma suke cewa.
11: Ruwana Kabiru Yusuf, a halin da ake ciki yanzu ruwa yau ruwa gobe ake mun shigo watan August, don ruwan da aka yi shekaran jiya ma gomu gaba ɗaya yanzu ba ma a wucewa ta dare na ƙasa ma sai ya riga zai wuce. Gidajen mutane ma suna nan sun rushe wallahi, wasu sai langalanga suka samu suka kakkafa, wasu kuma yanzu sun fara shirin gyarawa. Yanzu haka halin da muke ciki, hanyar mu ta nan gurin gawa wanda ta haɗa sheka da ɗan maliki su ne dile, wannan hanya yanzu babban gada tana nan ta rushe ba ma a bi ta da dare, mota ba za ta wuce ba, babur ma sai ya kaikaita kafin ya wuce, kuma a roƙo ruwa yanzu ai abin sai ya zama kuma ana da bankwalo.
12: Sunana Bashir Ibrahim, mu yanzu fatan da muke yi mallan ya haƙura gaskiya ya janye wannan kalamai nashi a fasa roƙon ruwan nan gaskiya, saboda yanayin da muke ci magana ta gaskiya, dan yanzu zumuncin mu in gadan nan ta lalace ai zumuncin mu da mu da sheka da gurin ga ai ya rabu gaskiya. Akwai alaka mai karfi ma kenan gaskiya.
13: Kun ce a gada cazin?
12: A gada fa gaskiya, idan suka roƙo ruwan nan fa aka ƙara ruwan da aka yi shekaran jiya, magana ta gaskiya to zumunci ya ƙare.
3: Tuni dai Sheikh Malam Ibrahim Khalil ya bayyana dalilansu na yin wannan roƙon ruwa a faɗin sassan jihar Kano da ma ƙasa baki ɗaya a ganawarsu da tukur es tukur.
14: Saboda ruwa ne a waɗansu wurare, a waɗansu wuraren kuma ba a yi ko a yi a cikin gari a gonaki babu, saboda mutane a bara ba su ji daɗin noma ba, ko ina za a riƙe ruwa ai dama wannan ambaliya da amincin masana sun riga sun faɗa cewa ga wurin za a yi ambaliya saboda wasu dalilai, kuma dalilin nan matuƙar ba a kauce musu ba, dama dole a yi ambaliyar ruwa, wannan ba yawan ruwa ne ya kawo wannan ambaliya ba, a'a matakan da aka ce a ɗauka da ba a ɗauka ba su ne suka jawo ambaliyar ruwa a waɗannan wuraren. unguwanni ne ko a garuruwa to matakan da aka ce a dauka ne ba dauka ba da haka ba yawan ruwa ne kawo wannan ambaliya ba rashin daukan matakan da suka dace ne shi ya wannan dan na farko dai za a yi sallah dan a gode wa Allah na biyu kuma dan a roki Allah cewa Allah sa wannan jami'a ta harshe amfanin gona kuma ya albarka kuma a samu wadata
3: to anan kuma rundunar yan sandan jihar Kano ce ta damike wasu mutane guda shida waɗanda ake zargin su da saida maganin gargajiya ba bisa ka'ida ba shin ko ya akai aka haihu a ragaya ga mai magana da rundunar yan sandan jihar Kano Abdullahi Haruna Kiyawa
13: Rundunar sanda ta kasar reshen jihar Kano ta kai ga nasarar kama mutane guda shida da ake zargi da bada magani na gargajiya ba bisa ka'ida ba a unguwar Fanshekara da ke nan cikin garin Kano domin tabbatar da tsaro da zaman lafiya muna kira ga al'umma duk inda aka gani motsi wanda ba a yarda da shi ba ko kuma akwai zargi kada a yi shiru a yi kokari a sanar a police station da ke kusa
3: to tuni dai Shugabancin masu sana'ar maganin gargajiya a nan jihar Kano suka magantu ƙarƙashin jagorancin Mahmuda Nisa'i ya kasai inda suke bayyana goyen bayan su tare da yadda rundunar yan sandan jihar Kano suka damƙe waɗannan mutane
15: goyen baya ga wasu gurɓatattun mutane masu amfani da harkar maganin gargajiya ko sai da maganin gargajiya suna yi a Fanshekara karamar hukumar Kumbotso wannan kungiya muna Allah wadai da abin da wannan mutane suka zo suka aikata da kuma shigowa jihar Kano ba tare da sanin hukumomi ba da kuma gabatar da sai da magani ba tare da ka'ida ba ƙara goyen baya ga wannan runduna ta yan sandan jihar Kano domin ta zurfafa rinkici ta gano ayyukan da wannan mutanen suke yi sannan kuma a tabbatar da cewa an hukunta su bisa doka da oda muna godiya ga
3: to da fatan al'umma za a kiyaye tunda ita lafiya ba a yi mata ganganci yanzu kuwa bari mu ziyarci sashin ciniki da kasuwanci na Rahama Radio farin cikin al'umma karkashin jagorancin Shamsu Abdullahi Said Kademi Alaba shukuwa idan mun dawo ma dora daga inda muka tsaya.
16: Hakika ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su yi walwala a cikin rayuwa.

0: kasancewar ka tifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci. Hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala. Domin garin bayani kamfanin katifar awala Nana Akwanar Zainawa kan titin Hadeja bayan gidan man majiya petroleum a karamar hukumar Gezawa a Kano, ko kuma tuntube su ta lambar waya 0810 6 5 3 3 6, ko kuma 0780 7 5 2 0 1.
1: Kai cancadi me gida, a ina ka samo wannan atamfar? Ka san ban taba ganin irin wannan design din ba.
2: Ke dai bari, to kallu wannan.
1: Amma wannan swissless din ya ga kemi. Wannan shi zan saka ranar fitar biki. Kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya.
2: Wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau.
1: Ai kwana ga zahiri, domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba.
2: Kin ga suna da atamfofi na kece raini, ga less swissless, Holland sufa, gezna, abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
1: Ba shakka, to a ina za mu samu Wase Investment?
2: Suna nan a dab da filin parking Wase House kusa da Access Bank, ko kuma gidan Fauziya, ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar Kantin Kwari.
3: To barkanmu da dawowa mai sauraro. Idan har kana biye da mu a cikin shirin mu da ya gabata, kun ji yadda wata amarya ta bayyana takaicinta sakamakon halin da ta tsinci kanta a ciki na fasa aurenta da habibinta a lokacin da aka je aka yi gwajin jini, kuma auren nasu ya rage sati biyu kenan kacal, amma kuma aka ce wai an fasa. To a wancan lokacin kun ji dai yadda amaryar ta kasance, wanda mun yi iya kokarin mu a wannan lokaci domin mu ji daga bangaren angon ya ce ba zai magana ba a wannan lokaci ba. To a wannan karan mun samu zantawa da shi, har ma yake bayyana mana cewa ba fa zai ƙara ci gaba da soyayya da wata ƴa mace ba, sakamakon halin da ya tsinci kansa shi ma a ciki. Duk da dai ya kuma ja hankalin masoya da su ringa taka tsantsan a lokacin da suke tsaka da soyayya, a tabbatar da an yi gwajin jini ba sai lokacin aure ya zo ba a je a ce za a yi ba. Kai ga dai wannan ango a ganawar da muka yi da shi.
4: So akalla mun kai shekara wajen uku da ita ta budurwar da zan aura kenan. So kuma ba mu yi gwajin jini tun da wurwuri ba, sai da aure ya rage irin saura sati biyu haka.
5: Ya ka ji lokacin da aka ce aure ba zai yi ba, jini ya zo da?
4: Kai dai baka ji yadda na ji ba gaskiya, dan ina tsayuwa sai da na zauna, dan kafata ba za ta iya rike ni ba, saboda irin rudan da na shiga da tashin hankalin da na shiga na rashin yin auren nan, saboda gaskiya mun shaku sosai yadda ya kamata da ita. So amma kuma sai mai afkuwa ta zo ta afku.
5: Ya batun ci gaba da soyayyar ka?
4: Gaskiya ni ne yanzu na tafi, ba maganar in ci gaba da soyayya, saboda wannan abin da ya faru gaskiya ko zan huta gaskiya shekarun ma ba kusa ba.
5: Kamar an ce an samu ma wata adangi.
4: Kai karbu da su ka ji, ba ta aure nake yi ba gaskiya, so nake sai na huta, saboda yanzu hankalina ma ni ba jiki na yake ba.
3: To ko me hanzarin masana akan wannan gwajin jini da ake yi kafin aure? Ga Dr. Usman Abdullahi Mujaddadi na sashin gwajin jini da tantance shi a asibitin Malam Aminu Kano, a ganawar su da Shamsu Muhammad Kwandila.
6: Kodayaushe idan aka zo ana tsari na duban lafiya, to kodayaushe mutum ya ba lafiyarsa muhimmanci, domin yin gwajin genotype ga ma'aurata to abu ne mai matuƙar muhimmanci, saboda idan jinin bai yi da juna ba, to tabbas za a iya samun yara masu lalurar sikila, kuma wannan lalurar sikilar takan iya jawo yaro ya zamanto a cikin damuwa har tsawon shekaru masu yawa, domin zaka iya kaiwa har shekara kusan 20-20 da motsi ana samun wannan matsalolin, wanda kuma za a ta fama da jele zuwa asibiti. Haka yana da kyau ne ko da yaushe farkon haduwa ayi gwajin genotype, daga baya ko kuma ince a lokacin ma ya kamata a hada da na hepatitis da kuma na HIV, domin me sanin cikakkiyar lafiyar mabota tafiyar. Idan aka yi haka to zai ta matuƙa gaya a tsallakewa kamuwa da cututtuka, ko kuma samar da yara masu larurar cututtuka.
3: To ai dama ita dai soyayya ga man jini ce, da fatan Allah ka haɗa mu da masoyanmu na gaskiya, amin.

0: حب وحياة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Baka jama'a masu sauraronmu, kuma waɗanda suke biye da mu ta cikin wannan kafa mai albarka Rahma Radio a daidai wannan lokaci, kuma ta cikin wannan shiri namu na addini da rayuwa, muna sake yi muku barka da warhaka da fatan Allah ta'ala ya taimake mu kuma ya mana jagora cikin duk abin da muka sa a gabanmu. Da yadda Allah ta'ala za mu dora daga inda muka dakata cikin irin batutuwan da muke bujurowa da su a cikin wannan shiri, muna magana akan abin da ya shafi mazhabar Imam Malik da irin ginshikan da aka ji da wannan mazhaba a kai. Kuma muna tare da dan uwa Dr. Saifullahi Tahir Uthman, wanda za mu kasance a cikin shirin. Kafin mu shiga ciki, za mu koma zuwa gare shi domin ya karanto mana lambobin waya waɗanda za a iya samun mu a kai, sannan kuma mu shiga cikin shirin. Bismillah dakta.
2: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bayan haka, ƴan uwa masu bibiyan mu da sauraron mu, za a iya samun mu a cikin wannan shiri ta waɗannan lambobi kamar haka: 0707 9 5 3 9 3, ko kuma 0814 7 5 7 7. To akramakallahu, cikin shirye-shiryen baya an ɗauko maganganu masu tsayi dangane da wato abin da ya shafi usul na mazhabar al-Imam Malik, Allah ya masa rahama.
1: Amin.
2: Kuma shirinmu na ƙarshe, malam an tattauna akan matsalar abin da ya shafi urfi da kuma irin rawar da take takawa a wajen hukunci. To a yau akramakallahu, mun zo kan gabar da muke buƙatar mu san wani abu da ake kira istishab. Al-istishab, kuma muna so da farko dai ma wai shin wannan kalma ta al-istishab malam me ake nufi da ita?
1: To abinda ake nufi da al-istishab asali daga kalmar wato suhba ne. In an ce al-istishab, shine ci gaba da abokantaka wani abu ko kasancewa tare da shi, kusan shine ma'anarsa a lugha. Neman ci gaba da kasancewa da wani abu shine al-istishab, asalin kalmar kenan. Amma a wajen malamai, musamman malaman usulul fiqh, idan suka ambace ta, suna da wata ma'ana da suke bata. Abinda suke cewa shine thubutu amrin fi zamanil madi bina'an ala thubutihi fi zamanil awwal. Wato thubut amrin fi zamani thani bina'an ala thubuti fi zamani al-awwal, wato tabbatuwar wani al'amari a cikin lokaci na biyu gini akan tabbatuwarsa a cikin lokaci na farko. Wato abinda ake nufi da wannan, muna da lokuta kusan guda uku: akwai lokacin da ya fice, akwai lokacin da ake ciki, akwai kuma lokacin da zai zo. Lokacin da ya fice a larabci shine ake ce da shi madi, ya riga ya shude. Lokacin da ake ciki kuma shi ake cewa hal ko hadir, wato wanda ake cikinsa. Lokacin da zai zo nan gaba kuma shi ake cewa mustaqbal, abinda bai riga ya zo ba amma ana jiran zuwansa. to idan aka ce al-istishab abinda ake nufi da shi shine tabbatuwar wani al'amari a lokacin da yake wato tabbatuwar wani hukunci da tabbatuwar wani al'amari a lokaci na biyu saboda me za a tabbatar da shi a lokaci na biyu lokaci na biyun nan zai iya zamowa na yanzu ne ko kuma na nan gaba ne shi lokaci na biyu bina'an ala thubuti fi zaman al-awwal saboda ya tabbata a lokaci na farko shine wato kaman madi din wanda ya riga ya fice to wannan shine abin da suke nufi da al-istishab wanda yana daga cikin dalilan da mazhabar malikiya ta gino akai duk da shi al-imam malik ba a rawaito cewa yayi amfani da wannan kalmar ta al-istishab ba yawa kamar yadda abul hasan ibn al-qassar ɗaya daga cikin malaman mazhabar imam malik ya rasu 397 daga hijira annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafinsa da ya ambata da sunan muqaddima fi fil usul to ya ambaci wannan magana cewa imam malik ba a rawaito wani nassi daga wajensa inda ya ambaci wannan kalmar ta al-istishab ba sai dai ce in aka kalli mazhabar lalle kuma ta gino akan wannan dalili na al-istishab saboda an gina hukunce-hukunce masu tarin yawa akan wannan ginshiki ko kuma asali ko tushe na al-istishab saboda aka cewa al-imam malik bai ambace shi da sunansa ba baya kuri cewa dalili ne da imam malik yake dogaro akai shi yasa ibnu abi kaffa a cikin littafinsa da ya kawo usul na mazhabar imam malik yake cewa wa hujjatul ladayhi listishab wa ra'ayuhu fi dhaka la yu'ab hujja ce a wajensa wato shi imam malik al-istishab shi al-istishab al-istishab na daga cikin hujjojin da imam malik yake kafa hujja da su sai ya ce wa ra'ayuhu fi dhaka la yu'ab ra'ayinsa a cikin yin ruku da wannan ba za a aibata masa ba saboda haka an ce al-istishab abinda yake nufi mu tabbatar da wani hukunci a yanzu ko nan gaba saboda wannan hukuncin ya tabbata a baya wannan hukuncin kuma da za mu tabbatar wato kurewa yake yi ko tabbatarwa nafi ne ko isbat wato misali wani abu ne tun a baya ya riga ya tabbata cewa kurarre ne sai mu hukunci da wannan abin na baya a yanzu ma sai mu kore shi ko mu kore shi in an jima zuwa abin da zai zo nan gaba ko kuma a thubut ne ya tabbata a baya sai mu hukunci da wannan tabbatuwar tasa ta baya sai mu tabbatar da shi a yanzu ko mu tabbatar da shi a lokacin da zai zo nan gaba wannan shine abin da ake cewa al-istishab wala Allah galibi irin wannan misalai su ne suka fi fitowa da abu yadda mutum zai fahimta yanzu misali idan aka ce mace mijinta ya sake ta da ya sake ta sai ta yi da'awar cewa ai tana jinin al'ada ya sake ta tana jinin al'ada ya sake ta to a ka'ida idan mutum ya saki mace tana jinin al'ada za a yi masa umarni ya mayar da ita za a ce dole ya mayar da wannan mata in ta kama ma alkali har ɗauri zai iya masa akan cewa ba a sakin wadda take jinin al'ada shi yasa kafin mu ci gaba da wannan magana wani jan hankali ko tsokaci za ga saki da ake yi a cikin gidajen mu galibi ba a kula da ka'idojin da ya kamata a kula da su dan inda ana bi to wani lokacin sakin ma ba za a yi shi ba saboda zai yi wa shi kansa namijin ma wahalar yi tunda saki an ce guda ɗaya za a yi kuma sai mace tana da tsarki kuma in tana da tsarkin ba a sadu da ita a cikin tsarkin ba sannan ba za a sake ta tana cikin idda ba dan haka in ka auna za ka ga cewa kafin miji ya samu wani lokacin da zai afkar da saki sai ya sha wahala ba wai wani abu ne wanda yake mai sauki ba kamar yanda an za ka gani aure yana mutuwa a cikin abubuwa waɗanda suke ƙanana ƙanana da sauransu to amma dai a shahid idan mace tana jinin al'ada sai mijinta ya sake ta to za a ci ya mayar da ita to da aka zo ya sake ta sai ta je ta gaya alƙali cewa ai jinin al'ada take yi. To a ka'idar shi ne kamar yadda Khalil ya faɗa cewa suddiqat za a gaskata ta cewa jinin al'ada take. Me ne wannan yasa za a yi wannan hukuncin? Ai istishabi ne cewa ai dama an san mace tana yin al'ada a baya, yanzu ma dan tazo ta ce mana tana al'ada za mu dauka cewa haka abin yake, ba za mu jayayya akan wannan ba. Kisa aka ce za a gaskata ta duk da wasu daga cikin malamai yadda yake a cikin mazhabin Imam Malik mallam dan Yunus shi yana cewa za a ce ta saka wani abu kamar pad a gabanta sai a sa mata su duba, in an ga al'adar shikenan sai a gaskata ta, in ba a gani ba sai a ƙaryata ta, ce wannan da'awar da tai ba haka bane, dan haka

0: ada in kuma ba za a gasgata ta ba
1: na'am
0: saboda wannan daukewar da ta nuna cewa to ya riga ya dauke kenan a baya saboda haka za a yi hukunci da cewa san da ya sake ta babu jinin kenan to kaga wannan wal Allah misali ne wanda zai nuna mana abin da ake nufi da al-istishab din tunda yanzu cewa a mayar da ita ko kada a mayar da ita duka wannan ijtihadi ne na malamai ba kada wata aya wadda take sarihiya da ta yi magana akan wannan ba kada wani hadisi wanda yazo a fili ya magana akan wannan mas'ala amma da menene malamai suka dogara wajen gina hukunci sun yi hukunci ne da abin da ake cewa al-istishab kamar yadda yake a mazhabar Imam Malik kuma ba Imam Malik ne kadai yake riko da al-istishab ba sai dai yana daga cikin waɗanda suka dogara da shi wani abu mai muhimmanci da ya kamata ambata shi al-istishab yana daga cikin dalilai masu rauni ƙwarai da gaske saboda haka ba a gina hukunci da shi sai idan an rasa sauran dalilan da suka gabata saboda mai hukunci da cewa wani abu a yanzu hukuncinsa kaza dan cewa a baya haka hukuncin yake ai akwai yiwuwa a samu sauyi za a iya samun sauyi duk da cewa galibi ba dole sauyin ya zama ya tabbata amma fa akwai kuma ihtimali ta yiwu cewa kuma an samu canjin to kaga idan muka yi hukuncin kuma an samu canjin a nan kaga ai an yi kuskure kenan shi yasa shi al-istishab yana daga cikin al-adillatul aqliya wato dalilai wanda ake amfani da su na hankali wajen kafa hujja amma kuma dalili ne mai rauni ba dalili bane mai karfi ba a kafa hujja da shi sai idan ba a samu manya-manyan dalilai waɗanda aka ambata waɗanda suke kafin shi al-istishab din ba wanda ƙarƙashin al-istishab din za a ga malamai sun kasa shi zuwa ga wasu ƙananan gaɓoɓi akwai abin da ake cewa al-aslu ko kuma al-bara'atul asliya
1: na'am
0: an ce albara'atul asliya shine yanzu idan da wani zai zo ya ce da kai ga wata sallah wadda wajibi ce mutun yayi ta kamar mutri da hanafiya suke fada bayan salloli guda biyar to sai a ce ai asali ba wata sallah da ta wajaba sai guda biyar in ka ce akwai wata sallah ko da mutri ce to sai ka gamsar da mu saboda albara'atul asliya
1: na'am
0: wanda daga nan ne aka ciro abinda ake cewa al-aslu bara'atu zimma asali shine zimmar mutum kubutacciya ce da wani zai zo ya ce ina bin wani kudi kaza to a ka'ida za a ce baka bin sa sai idan ka tabbatar da cewa ga shaidar da ta nuna kana bin sa shi yasa ya zo cikin hadisi al-bayyinatu 'alal mudda'i wa al-inkar 'ala man ankara in ka zo ka ce wani ya yi min laifi sai a ce bai maka laifi ba al-muttahamu bari'un hatta tathbuta idanatuhu mai laifi kubutacce ne ba shi da wani laifin da za a kama wanda ake zargi da laifi kubutacce ne har sai idan shaida ta tabbatar ko ikirari cewa yana wannan laifin to haka duk wannan yana ƙarƙashin abin da yake na al-istishab wanda suke cewa al-aslu bara'atu zimma haka nan yana daga cikin istishab abinda ake cewa istishabun nas wato a riƙe nassi har sai idan an samu abin da ya shafe shi idan wani ya zo yanzu ga wannan nassi sai ce wannan nassin mansufi ne an shafe shi to tunda asali muna da nassin shi ne tabbatacce to wanda ya da'awa an shafe shi dole ya kawo hujja gamsasshiya da za ta nuna an shafe wannan nassi in ba haka ba za a yi istishabin wannan nassi a ci gaba da aiki da shi domin ya riga ya tabbata cewa nassi ne haka akwai istishabul umum idan nassi ya zo daga mammiyan ma'ana sai wani kuma ya zo ya ce a wannan nassin aiki bantacce ne banda kaza banda kaza to wannan istifna'in da ya ko togaciyar da ya ko tahsisin da ya yi ba za a taba karba daga wajensa ba sai idan ya bayar da hujja mai karfi tunda umumin ya riga ya tabbata to za a yi istishabul umum saboda haka a takaice shi istishabi dalili ne wanda ya ginu akan cewa abin da yake a baya za a yi hukunci da shi a yanzu kuma za a yi hukunci da shi in an jima saboda ya riga ya tabbata a baya saboda haka wannan kusan a takaice shine abin da ake cewa al-istishab, wanda kuma kamar yadda aka

0: tabbata kai misalai da yawa wanda an gina hukuncin su akan shi al-istisab a cikin mazhabar Imam Malik da mawaninta wallahu a'lam.
1: Allah ya saka da alkhairi
0: amin.
1: A masu bibiyar mu a cikin wannan shiri kada a shafa za a iya samu a lambobin waya kamar haka 0707 779 2399 ko kuma 0811 478 7777 akan wakan lahu Allah ya saka da alkhairi
0: amin.
1: Wato akwai wata tambaya da ya kamata a ce wato an shigo da ita musamman a abubuwan da aka magana a kansu a baya, misali a baya an yi magana kan maslaha mursala da kuma urfi al'ada. To maslahan nan a karan kallon ka kalli al'umma yanzu sai ka ga da yawa wasu sukan zo da wasu abubuwa sai a dinga fakewa da maslaha din nan, sai mutum ya ce ai maslaha ya kalla yake kaza ko kuma maslaha ce ta sa zai yi kaza. To wai shin akwai wasu sharuɗa ne da ake bi kafin a ce ga wani abu maslaha ce, ko ku a an bar shi ne ko da tsakanin awamu ne kawai gama garin mutane kowa zai iya aikata abin da ya ga dama ya ce maslaha ce ta sa?
0: To wannan wato babi ne mai wahalar gaske ƙwarai.
1: Na'am.
0: Shi yasa ko a malaman musulunci abin da ya shafi tabbatar da maslaha ko kore ta ko yin magana akan al-masalih wal mafasid zaka ga ba kowa ne yayi magana akan wannan bangaren ba, daidai ku ne, saboda abu ne wanda yake da wahala kafin ka tabbatar da cewa wannan abin wata maslaha ce shari'a ta yadda da ita, ko wannan abin cewa wata mafsada ce shari'a ba ta yadda da ita ba. Ba abu ne wanda kowane ammi zai iya ba, hatta kuma abota ilimin ba kowa ne yake iya yi ba. Kisa za ka ga daidai ku ne kamar yadda aka ambata irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyya, irin su Al-Iz Ibn Abdissalam, irin su Shihabuddin Al-Qarafi, irin su Abu Ishaq Ash-Shatibi da makamantansu, wasu afdhal ne kaɗan ne wanda suka yi magana akan abin da ya shafi al-masalih. Daga ciki akwai Abdullahi Gwandu, Allah ya saka, Allah ya ji kansa da rahma, yana daga cikin malaman da suke da ba'i mai tsayi kwarai da gaske a babin abin da ya shafi wato al-masalih. Wasu daga cikin malamai na wannan zamanin sun yaba masa kwarai da gaske la'akari da littattafansa da kuma wasu maganganu da ya yi a cikin wannan babin. To ya tabbatar da cewa lalle ya fahimce shi, ya san shi. Shahid dai shi ne cewa ba ma kowa ne a cikin malamai yake magana akan abin da ya shafi maslaha ba. To amma abin da ka faɗa a yanzu musamman wato wanda suka tasirantu da tunanin nuka na Turawa da makamantansu, za ga cewa kawai suna auna maslaha da amfani na duniya. Maslaha da amfani na duniya, abinda suke ganin cewa a duniyance wannan ko zai yi wa mutane amfani ko kaza, to za su iya rushe na sima don su tabbatar da wannan abin da suke ganin cewa maslaha ce. Ai ba wani abu ne ya jawo ba kake ganin akwai masu halatta a cire ba, ai daga wannan babin ne suna ganin cewa maslaha ce. Ya za a ce dan adam ya zauna ba zai karbi bashi ba, alhali gashi bai gina gida ba, alhali gashi bashi da jari, alhali gashi kaza kaza da sauransu. Sai su ce to ai ya karbi bashin ya je ya juya, ko da akwai wannan riba din ya fi sauki akan ya zauna ko bai yi aure ba, ko bai gina gida ba, ko ya zauna a cikin fama da talauci da sauransu. Bayan ga nusus waɗanda suke yankakku wanda suka yi magana akan haramcin cin riba, to amma su sai su fake da wannan maslaha din kuma sai su saba wa abin da yake qat'i a cikin addini, yankakke wanda babu ta baba akai. Al-Qur'ani Allah ya ga mana cewa wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba ya alladhina amanu taqullaha wa lahu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin, da sauransu ayoyi waɗanda suke a fili cewa riba haramun ce. Haka wannan babin na maslaha dole sai an yi taka tsantsa, wanda suke da tabbatuwa a cikin ilimi su ne kadai za su iya magana akan abin da ya shafi maslaha da mafsada, sannan su ma kuma ba wai awan igiya bane ba, abin ba wai da ka kawai za su yi ba, su ma kansu abin da shari'a ta tabbatar da cewa maslaha ne shi za su tabbata a matsayin maslaha, sannan kuma abin da yake mafsada shi za su tabbata a cikin a matsayin mafsada. Amma in ya zama ya shiga hannun kowa, to wannan wani abu ne da akwai barbishin ma yanayi na nifaka, ko wani abu idza qila law la tufsidu fil ardi qalu muslihun, munafikai su ne wanda an ce da su kada ku yi barna a bayan ƙasa, sai su ce ai gyara muke yi, to sun waɗannan za su zo ga wani abu na shari'a tabbatacce, sai su ce ai ga kuma wata maslaha, sai a ce da su a'a, sai kuma su ce ai su gyara suke nufi ba wai barna suke nufi ba. Wannan yayi kama da ayyukan waɗanda nifaka ta shiga cikin zukatan su. Allah ya tsare mu,
1: amin amin. Allah ya saka da alkhairi,
0: amin.
1: To hamdulillah wa karamukan lawo. Wato a baya an yi magana akan ijma'i, to wai shi ijma'i nan ma na a wani matsayi yake a mazhabar malikiya, kuma shi imamu malik yana da fahimta ta musamman ne game da ijma'in sahabbai, domin sai mu ji malamai suna cewa akwai ijma'i na sahabbai, akwai kuma wala'alla ijma'in da ya zo bayan sahabbai, to shi al-imamu malik Allah masa rahama menene fahimtar sa ma dai akan ijma'i gaba daya?
0: Kusan imamu malik ba shi da wata fahimta kan ijma'i da ta saba da sauran malamai. Shi ijma'i wato malamai suna daukan sa da muhimmancin gaske, saboda shi ijma'i kamar wato fahimta ce da aka hadu akan ta, fahimta ce ta gaba ɗaya, don haka tana da bambanci da fahimtar ɗaiɗaiku, komai kuma girman ɗaiɗaiku. Yayin da aka ce wannan mas'alar malamai sun yi ijma'i a kanta, to kasancewa lalle abinda suka dogara a kai na dalilai wani abu ne da zai yi wuyar wani ya iya zuwa kuma ya tashi wannan abin. Amma idan aka ce sun yi saɓani, to kuma ka ga a nan kowa da abin da zai iya hanga na wannan zai iya bambanta da na wannan ta yi na wannan
1: fiye, kowa da madogararsa,
0: yawa kowa da
1: ta jawo aka samu saɓani,
0: yawa da ta jawo za a samu wannan saɓanin da sauransu. Saboda haka duka malamai imamu malik ba daban yake da su ba, sun ɗauki ijma'i wato wani abu mai girman gaske. Shi yasa al-imamu shafi'i wanda ɗalibin al-imamu malik ɗin ne ya kafa hujja da ayat al-Qur'ani, yayin da wani ya zo ya ce musu akan cewa kun ce al-Qur'ani mun yadda, kun ce sunna mun yadda, kuma kun zo da wani abu wai shi ijma'i, ya ce ina madogaran wani ijma'i kuma. Shi ne al-imamu shafi'i ya kafa masa hujja da faɗin Allah ta'ala a cikin suratul nisa, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda ويتبئ غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. Wato duk wanda ya bi hanyar da ba hanyar masu imani ba, ai in an ce ijma'i, to shugabannin masu imani ne suke ijma'i, su ne malamai wanda Allah ya ce ai musu biyayya, alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum. Su ulul amri daga cikin al'umma sun hada da al'umara'u da kuma al'ulama, kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa, in an ce ma'abu abin nan majibinta al'amari, to malamai da sarakuna su ake nufi. Saboda haka su malamai din nan idan suka zo suka hadu akan abu, to ana daukan cewa al'umma ta hadu, dama hadin nasu haduwar tasu ita ce ma mai muhimmanci, wanda yake ma ba shi da ilimi, wanda ba ma'abocin ilimi bane, magana sa ma ba ta da wani tasiri. Saboda haka ba shi da wani abu, sai dai kawai yana wato kallon abinda aka yi ijma'i a kansa a Madina, sai kokarin mai da shi ijma'i na gaba ɗaya. To in yana da wani abu da za a faɗa wanda ya saba da malamai, wala Allah wannan ne, zai ce wannan shi ne abinda aka yi ijma'i a kansa a tsakankanin malaman Madina. To kaga ijma'i na malaman Madina ba zai zama cewa ijma'i ne da ya zama wajibi dukkan al'umma da suke sauran sassa a lazumta musu bin sa ba.
1: Allah ya saka da alkhairi. Har ila yau za a iya samun waɗannan lambobi kamar haka: 0707795939, ko kuma 0817478777. Akan makallawo shin wannan matsala ta istishab wanda kai mana dogon bayani akan ta wato waɗannan misalai malan za a saki jiji mana a cikin bayanan ka faɗi cewa wato kamar ka'ida ce wanda tana da dan rauni tana da rauni sosai shi yasa ma dole sai ya zama idan ba a samu wani nasi ba kamar yadda ka faɗa wanda yake sarihi ko katsayi sai ya zama sai a tafi zuwa wannan to shin waɗannan misalai za a sake bamu wanda yake zai ƙara fito mana ko ya haska mana wannan matsala ta istishab
2: na'am to daga ciki akwai sananniyar ka'ida ta al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana alai ita ma ai duk wannan bashin istishabi tace ya saboda haka duk wani abu da aka ce gashi haka yake to za a dauka cewa haka din yake sai in an samu dalili wanda ya nuna akasin haka misali yanzu idan yana daga cikin abubuwan da suke a babin aure bari mu sake misali da babin aure a babin aure akwai abubuwa guda 13 da ake da zabi akan su wanda miji zai iya fasa aure saboda su ko mace ta fasa aure saboda su akwai guda 4 wanda miji da mata sun yi tarayya akai akwai guda 4 wanda namiji yake banta da shi akwai kuma guda 5 wanda mace take banta da su in an hade adadin zai koma 13 to waɗannan misali daga ciki waɗanda misali mace take da zabi akai wanda in ya bayyana cewa miji yana da shi to tana da zabin ta ce wannan aure ta fasa kuma a bata aure misali bayan an zo an tare sai ta tarar cewa ba shi da al'aura yankakke al'aura ce da shi to ba zai ce ai bayan an wannan an daura auren ne wannan al'aura tasa ta samu wannan matsala kuma a yadda da shi ba kai mana za a dauka cewa tuntuni da ma haka yake yawa so saboda haka shine kawai al'aslu baqa'u ma kana ala ma kana alai sai in an samu wani dalili wanda yazo da aka san haka shine kawai sai ai amfani da shi da haka ka'ida ce wadda take mai fadi misalan sunanan da yawa kwarai da gaske
1: Allah ya saka da alkhairi
2: amin
1: an karamu kallon har yanzu dai muna cikin wato mazhaba ta malikiya
2: na'am
1: shi ta yaya ita wannan mazhaba suke hada tsakanin bin nasoshi na shari'a da kuma tare da kula da manufofin shari'a makasir kenan
2: to wato wannan abinda zan so a ce maimakon haka shine ta yaya suka hada tsakanin ru'u da nassi da kuma fahimtar nassi
1: na'am na'am
2: idan an faɗa haka wala Allah zai fi kaiwa zuwa ga ma'anar da ake so a faɗa
1: gaskiya
2: wato kaje yanzu kamar ahnaf wanda su ne kamar yayyen malikiya ta wajen kafuwar mazhabar fiqhu mazhabar ahnaf ta riga ta malikiya kafuwa yawa tunda manyan ma'almajiran shi al-imamu Abu Hanifa kusan su ne suka zo suka dinga tattaunawa da imamu Malik akan wasu mas'aloli alƙali Abu Yusuf babban almajirin al-imamu Abu Hanifa ya zo ya tattauna da imamu Malik kuma a lokacin da yake tattaunawa da shi yana ganin cewa al-imamu Abu Hanifa gaba yake da shi a ilimi amma kuma daga baya da aka zo aka tattauna din ya gane wasu abubuwa cewa lalle imamu Malik ba kan wallasa bane ba da sauransu haka nan Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani daga cikin almajiran al-Imam Abu Hanifa shi ma ya zo ji Imam Malik ya tattauna da shi a ƙarshe ma kuma hayyayin riwaya ta littafin al-Muwatta wanda yana daga cikin tabbatattun riwayoyin littafin Muwatta riwayar Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani tana da ƙara-ƙara akan riwayar wannan da muke amfani da ita Yahya al-Layfi wanda muke amfani da ita galibi anan za ga cewa akwai wasu ƙara-ƙara a cikin ta shi Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani ash-shahid wato mazhabar Imam Abu Hanifa ta riga kafuwa akan ta to ita mazhabar Abu Hanifa za ka ga cewa fahimtar da gane yadda dalilai da fiqhun da yake cikin su ta yi ƙarfi a cikin ta sama da yin ruku da nasoshin to ita kuma mazhabar Imam Malik sai ta zo ta zama kamar a tsakiya tana kwaikwayon abin da ke cikin mazhabar Abu Hanifa wajen fahimtar yadda nasoshi suke da yadda ya kamata a gane su a lokaci guda kuma tana riko da nusus din saboda akwai su a Madina Imam Malik ya san su almajiransa sun san su saboda haka suna riko da nasi kuma suna fahimtar nasi din saboda haka su wato madrasa ce wadda take jama'at baina ar-ra'yi wal hadith kamar yadda ake fada baina fiqh wal hadith kisa Imam Malik malamin sunna ne malamin hadisi ne kuma malamin fiqhu ne wannan shine wallahu a'lam
1: na'am to akar makalla ko shi yasa su wato mazhabar hanafiya din zaka ji wannan lokaci ana ce musu ashabul ra'i
2: kwarai ko dalilin da yasa kenan ake ce musu ashabul ra'i ne saboda galibin yawa kawai su suna kallon abu ne su fahimce shi in ya tsagwarin fahimta to wannan kuma yakan kai su wani lokacin wannan fahimtar da suka yi akwai wani nassi a muƙabilinta to ita kuma ka'idar fahimta shine ba a yin ta idan akwai nassi in akwai nassi duk abin da ka fahimta to ajiye shi ake alƙo da nassin saboda nassin shine asali
1: Allah ya saka da alkhairi
2: amin
1: kan wakanna to a zamanin yau da muke ciki idan muka kalli waɗannan abubuwa da aka jero su na wannan mazhaba mai albarka ta malikiya to ta yaya ka'idojin usul na wannan mazhaba ta malikiya za su iya taimakawa wajen wato fayyace ko magance wasu sababbin abubuwa da suka taso a harkoki na yau da kullum kamar misali abin da ya shafi harkokin yanzu kasuwanci ko abin da ya shafi harkokin banki ko yanzu misali ga fasahar zamani na AI din nan AI za ka ga yanzu nan sai a yi bidiyo kamar kai ne a ciki amma kawai wasu hotunan ka aka ɗauka aka sa kuma yi hoto ne motsi ma da sauransu to ga su nan dai abubuwa da yawa yanzu abin da ya shafi hatta kimiyya da lafiya za ka ga duk dai ga su nan an ci gaba sosai wani zai kwanta a masa operation ka ga ana irin wannan operation din ma da ba a taɓa ba a farke mutum ba kwata-kwata an yi an gama to sai ka ga wani lokacin wanda aka yi irin wannan operation zai yi fatawa shi yaya lokacin azumi ne ya halatta ya sha azumi ko biya irin dai waɗannan
2: abubuwa
1: hatta su kansu waɗannan to abubuwa ne na zamani malam da za a haska mana cikin wannan mazhaba ko wata gudunmuwa da za ta bayar wajen waɗannan abubuwan na zamani
2: to wato magana ta gaskiya duk da a yanzu a zamanance an zo da wani tsari shine cewa su akwai abin da suke cewa annawazil ko kuma almasail alfiqhiyya almu'asira ko almu'asara wato nawazil su ne sababbin abubuwa wanda a duniyar da take ta da kusan babu su yanzu aka same su shine kamar irin mu'amaloli na banki din da kai magana a kai kamar irin mu'amaloli na kasuwancin zamani wanda ake ta platforms iri daban-daban da sauransu wanda za a ga cewa ba lalle ka samu wani abu kai tsaye da zai tsaya a matsayinsu cikin abin da malamai suka yi maganganu a kai a babin kasuwanci a baya ba irin waɗannan abubuwan wanda za ka ce da su ko dai nawazil ne sababbi ne kar ko kuma masail ne fiqhiyya amma galibi bayyana su a wannan zamanin ne suka zo to a yanzu gaskiya yadda abubuwan suke tafiya wanda ni ina da fahimta tawa cewa kuskure ne abin da yanzu da yawa ake tafiya shine cewa kowa kawai zai zo ya kalle su iya ilimin da Allah ya bashi da iya fahimtarsa sai ya fitar da hukunci akan waɗannan abubuwan gurgudun iya bincikensa iya abin da Allah ya sa ya iya gani na maganganun malamai kuma galibi ba zai yi taƙayyudi da wata mazhaba ba to amma in ka kula da waɗanda Allah ya sa suka yi taƙayyudi da mazhaba ɗin kuma suke fitar da hukunce-hukuncen irin waɗannan abubuwan za ka ga cewa tsakani da Allah kamar abubuwansu sun fi dukka za ka gani yanzu misali idan ka ɗauki muftin Libya Sheikh Abdulrahman bin Sadiq Al-Ghariyani na ga cewa babban malami ne na mazhabar Imam Malik a wannan zamanin, kuma daidai gurgwado yana fahimtar abubuwan da suke faruwa a zamani. Dan haka idan aka yi masa fatawa zai yi kokari ya rabutin fatawar galibi da wani nasi a cikin Muhtasar Khalil, sai ya bada ansa ya fitar da wannan abun. To da a ce irin wannan shi aka raya zai fi wa bada natija wadda take mai kyau, sama da a ce misali ni dalibin ilimi ne ga binciken da ne ga kuma abin da na kawo shi. In aka maida abin zuwa ga ka'idojin da malamai suka ambata, za ga cewa wannan zai fi. Yanzu misali akwai kwanan nan na ga wani littafi da wani malami ya rubuta ya sharhin Muhtasar Khalil a babin kasuwanci, yake cewa ya fitar da mas'aloli na zamani wajen guda 700 a ƙarƙashin sharhi ga babul buyu na cikin Muhtasar Khalil. Ya fitar da su wajen guda 700, sunansa ne nake so in tuno na kasa tunowa saboda kwanan nan ba abin nasa. Amma dai muhimmin abu kaga adadin abin da
1: Allah man ka fado ta gaba mai muhimmanci, yanda ka fadi cewa da a ce mutum zai kalli irin wannan masail ya ma'ana ya me za a ce ne ya zamo akwai wata mazhaba da yake komawa
2: zuwa.
1: To wannan abin sai ya kara fito min da wato za mu ga manyan malamai wanda suke malamai ne da duniya ta yadda da ilimin su mu'tabarai, ma kamar yanzu ba sai ka ga mutane kamar kyamatan ma mazhaban nan ake
2: to ai rashin ilimi ne wannan.
1: Sai ga wani yanzu misali kamar irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, sai a ce Hanabila yana da wannan, sannan ka ga an dauko irin su Al-Imam Ibn Kathir mai tafsiri, sai a ce Shafi'i, ko haka ne za ga Ibn Rajab, manyan ma sai a ce Al-Hanbali. To wato malami wani karin haske za a yi mana akan wannan, gashi manyan malamai ne an yadda da su sun yi ilimin, an yadda da ilimin su duniya ta sallama musu, wasu ma gashi na ana kiran su Sheikhul Islam saboda irin wato gudunmuwar da suka bawa addini. Amma tare da haka sai ga cewa suna intisari zuwa wato wata mazhaba, sai na ga abin wato bayanin nan da kai ya nan dai bayani ne da ya kamata a ƙara haska al'umma a kan wannan gabar.
2: Wato ai a nan abin da ya kamata mu kula da shi duk da dai asali shi ne ai asali ba mazhaba, wannan dole mu yadda da wannan
1: haka ne,
2: domin sanda annabi yake nan da sahabbai ai ba mazhabar malikiya ko shafi'iyya da sauransu ko hanafiya da sauransu duk babu wannan. To amma bayan mazhabobi sun kafu, idan ka zo ka ce za ka yi tafiya ba mazhaba, to misalin wannan kamar misalin wanda bayan yanzu an kafa ka'idojin nahwu ne ya zo ya ce zai yi larabci amma shi ba ruwansa da ka'idojin su Abul Aswad Ad-Du'ali, wani bambanci tafiya ɗaya ce
1: gaskiya
2: duk tafiya
1: mutum ya samu
2: matsala, wato shi ne dai duk ba wani bambanci. Saboda haka duk sanda aka ce ka zo ka ce za ka yi watsi da ruku da mazhaba kawai za ka gina da kanka, to kurakuran da za a samu suna da yawa sun fi na wanda za ka yi taƙayyudi da mazhabar, musamman in kai ɗalibin ilimi ne don kana ruku da mazhabar Imam Malik to ko ta Imam Ahmad ko wani abu, ai ka san cewa in dalili yana da rauni za ka ajiye wannan kai aiki da abin da dalili ya ƙarfafa
1: tare da tagalidanci.
2: Yawa ba za ka zama yawa kana wannan ta'assumi da
1: ta'assumi
2: da sauransu, cewa ga gaskiya ta bayyana amma ka ce kai lalle kamar yadda ake cewa idan ka ce Allah ya ce sai su ce a tafi malikan fitar ki zalikal masalik, a kace qala Allahu qala rasuluhu sai su ce a wannan rashin kunya kake, idan ka ce ga wata aya sai a ce to ai shi Imam Malik ya samu hanyoyin da zai bar wannan baya ba, kamar wato Imam Malik din ma shi kansa wani mai shari'a ne. To kaga wannan magana ta gaskiya kuskure ne, saboda haka anan akwai abin da ya kamata mu kula da shi cewa kada a yi ta'assubi da mazhaba. To
1: bismillah
2: yi daga
1: assalamu alaikum. To ya kaza kinan
2: wato cewa kada a yi ta'assubi ga wata mazhaba, wannan abu ne da dole a yi kira zuwa gare shi kuma a tabbatar da shi ko ta Malik ko ta waninsa, amma cewa a koyi addini ta hanyar mazhaba wannan kuma labudda minhu. in kuma an sauka to za a shiga fauda ai ita ce fauda yanzu da aka shiga musamman a arewa kuma kace ganin kwaba wanda take sai dai a hankali kawai kowa ma ya je kawai ya nada kansa a matsayin wani abu daban Allah kuma ana shiriri ta sai ka tarancewa mutun gaba ɗaya ilimin sa ko annawul wadi wa juzul awwal bai kai ba amma yana magana akan addini ba kan ko wani littafin aqida ko na fiqh ko na tafsir da sauransu ba wasilan ma da zai gane addini ma bai santa ba amma kuma yazo yana magana akan addini saboda haka abinda ake so a gujewa anan game da mazhaba ba wai mazhabar ba ta'assubi da kin karban gaskiya saboda ya saba da mazhaba wannan ba daidai
1: bane mana amma na fahimci malam dai ana so mutum ya zama tsakatsaki tunda akwai wadanda suke zarmewa a cikin masu da'awar bin mazhaba din ta yanda suke ganin duk wanda ba ma ya wannan kamar batacce ne halakacce da sauransu
2: to irin wannan ai su ne zaka ba su wuce ai dan kace batacce ne halakacce ne sanda akai addinin ba mazhaba
1: kuma gaskiya ne gaskiya ne sannan kan mutum kuma ya zama cikin wadanda suke ganin ayyukan nan da manyan malamai suka aikin banza ne ba shi da wani amfani ba za su waiwaye shi ba dole mutum ya zama a tsakiya
2: dole mutum ya tsaya a tsakiya
1: baina tafrid kenan wal ifrad
2: ne ba
1: Allah ya saka da alkhairi
2: amin
1: to a karan kallahu a ko kafin mu je gaba ta gaba zan sake ne ta lambobin waya domin masu bidiyon mu a cikin wannan shirin ji sauraron mu za a iya samun mu a waɗannan lambobi kamar haka 0707 7795 9 3 ko kuma 0817 7475 7
2: na'am
1: wato akara makan lawo har yanzu dai akan wannan abin da ya shafi mazhaba din nan da ake magana to ga wani kira yana shigo
2: bismillah
1: assalamu alaikum assalamu alaikum
2: to akai ta san ji
1: wato abin da nake so in ce a karin makalla a cikin wato wannan mazhaba ta malikiya a bayan shi ma mun magana akan abin da ya shafi amala ahli al-madina din nan to zaka samu shi ma akwai dawa daga cikin matasa yanzu masu zafi suna sukar wannan suna ganin cewa din yi ba a ce wai amana ahli al-madina kira yana shigowa ma kafin ka ba da amsa assalamu alaikum
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi
1: wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa ke tare da mu
3: zurara amina ahmad muhammad daga nan gara gabas tsakiya babba
1: to mala aminu
3: na mu fatan alkhairi
1: to madalla mu ma mu ne ma fatan alkhairi
3: insha Allah har kuma kan da yi dan tambaya sai da ni da kuma za ta shawara
1: to
3: malamin da a baya farkon farin an yi magana akan irin yadda kake yake dangane da jin haila da aka yi
1: na'am
3: yawa to a wannan tambayar da aka yi wani tunani sai ya dan zo mun
1: na'am
3: ya kamata a ce a karbar kallau ko gwamnati ko kuma masu kudi haka ko ce hannu da shuni yawa sai in ware kamar wani guri na darasi haka da za a dinga yi wa ma'aurata dangantakar sanin yadda shi san kanshi auren yake da kuma idan duk da dai ba halak ba ne ai halak ne sakin ba a so to amma mutum lokacin da zai yi sakin ya san wani irin saki zai yi a wani yanayi matar ka ci ta kanta
1: haka ne
3: yawa to wannan shi ne dan ja hankalina dangane da magana da kuka yi dangane da har zuwa gurin alkali da aka yi da kada misali kamar auren shi kansa ana yin sa ne ba tare da ma in an zo yin sakin ba sakin ma ai yana da ka'idar yadda ake yin shi
1: haka
3: yawa to wannan shi ne dai ke bari sai ba da shawara dan fadakar da su ne hukunta yadda za su samu da wani guri na daban da za a dinga wayarwa da su kansu masu yin aure
1: to mala aminu muna godiya malam sun ya ji ka insha Allah
3: yawa Allah ya sa da alkai ma gode
1: to sai ka saurari malam madan
3: yawa
1: kana kallon ka ji
2: wannan shawara sai tana da kyau sosai kuma akwai yawa
1: da shuru
2: musamman ita gwamnatin don duk abin da aka ce na gwamnati kaga yana da karfi sama da na daidaikun mutane yanzu kaga hisba sukan yi wani abu idan za a yi aure irin na gwamnatin da ake hada mutane auren gata za a zo
1: ne yana shigo
2: bismillah
1: assalamu alaikum wake tare da mu barka dai
4: na
1: gajiya wake akan layi
4: wato akan makan lawo ni dan jawabin da dan jan hankalin da zan yi ko nake roƙon mallam yayi shine
1: na'am
4: yawanci wannan da maganar mazhabobin nan
1: na'am
4: zaka ga da yake jan hankalin mutane yawanci sukan dawo idan wannan ya gane sauki ne to sai wannan mazhabo
1: na'am
4: idan kuma yaga wannan kamar a wannan hukuncin yana da tsauri a kansa
1: sai ya fita
4: kauce mai sai ya sake lalubo wata mazhabar shi'a ni ina ga wannan shine yake jan hankalin mutane wajen sauka daga mazhabar wai kawai dan ilimi ko dan wani abu
1: sai
4: dan neman abin da ransa zai ci dan ya kwanta masa hali to shi ne yake ganin mallam da ai da hankali akan irin wannan
1: to shikenan mallam kai ma zai hada duka wannan yana ganin wasu abin da yasa suke fita daga wata mazhabar kawai su yan yan yan tamuri ne ko ina ya sauki yake ko abin da ya dace da ra'ayin su
2: gaskiya
1: su ce suna mazhabar kaza ko wasu tsallaka su ce
2: to shi wancan da yake bada shawara kafin mu dawo kan wannan yadda aka ambata shawarar ta sa tana da kyau sosai kamar yadda nace za ga hisba in za su irin wannan auren gata da ake suna sawa ayi gwaji na cututtuka ayi wa bita
1: masu
2: to kaga anan abin da ya kamata ko su ko shari'a commission ko wata hukuma ta gwamnati ya zama an fito da wani tsari in ya kama ma a yi masa doka da majalisar jiha cewa duk wanda za su yi aure ga wani abu na kwas wanda sai sun zo sun yi a ƙarƙashin kulawar gwamnati an ba su certificate sannan ya cancanta liman ya ɗaura musu aure
1: sai kuma a ce ga dan wani kwas na wata biyu wata uku kafin a yi auren su zo su fara
2: su zo saboda ai zama ne kawai ake na badakala Allah ya sauke wani abun ma wato fadarsa ma ba zai yi saboda kawai jahilcin ya kai jahilci to wannan za a samu wannan ya zama cewa ko shari'a commission ko hisba da sauran dai abubuwan da suke na gwamnati wanda suna da dan power ko yaya take kuma a sa wannan a matsayin abin da shi liman sai ya gani sannan zai daura to za a dan rige wasu abubuwan
1: wani ma ake jikokin nan na gwajin lafiya
2: to ai kaga yanzu misali
1: kamar sun samu
2: karɓa shine kaga in alkali bai ga in masu daura aure a masallaci ba su ga waɗannan gwajin ba to ba za su daura aure ba musamman a inda aka tsanan haji gawo misali da
1: su
2: ko anan ma Kano din tunda yanzu ya ga yadda ka faɗa ya zama kaman al'ada ma banda doka din saboda haka ana yin aiki da shi sosai to amma ai ga abin da koda bai wato koda wannan din yana da muhimmanci wancan ma bai gaza shi ba a san ma ya za a yi rayuwa auren me ya kamata auren kai kana miji yaushe ne zaka saki mace yaushe ne ba zaka saki ta ba an ka saki ta me ke biyo bayan sakin da sauran su duk ya kamata ya zama cewa kana da ilimi akan wannan
1: gaskiya ne assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam
1: wa ke kan layi na'am to madalla
5: ni ko ko nake da shi da mallam
1: to mallam yana jin ka a gurguje
5: awwa da aka lissafa da mace da namiji na da wadan fasa aure
1: na'am
5: yara a cikin shirin sami shi
1: sai da wani zuwa to mallam ya ji ka insha Allah zai baka
5: amsa ba ta kira ba da namba da kira mallam a ga mu
1: to number ka sai dai kai a dau taka saboda mallam za a ba da number sa in public haka ne
2: aka karɓi tasan da shi faɗi tasa sai ka rubuta daga ba sai a yi magana da shi
1: mallam zai yi magana da kai insha Allah za a nemi ka sai a yi magana da kai ya ji roƙonka to amin amin mallam yana godiya
2: to Allah ya taimaka akwai wanda ya yi magana kamar na manta maganarsa kafin
1: wannan akwai bayan wannan da yayi magana gwamnati ta yi sai kuma wanda ya ce suna tsallan wato wai wai neman sauki ne yasa suke caccanza maza haba
2: to kaga wannan lokacin nan kusan a fili yake cewa daga cikin dalilan da yasa mutane ba sa so su bi maza haba a yau shine suna so duk sanda wani abu ya zo a yanka musu fatawa daidai gwagwadon yadda suke bukata shi kuma an ce za a bi maza haba to kaga ita kafaffiya ce komai nata yana wannan shi kuma yana da hadari shi yasa
1: malamin ya zama kamar sarrafi
2: yawa man tatabba rukhasal ulama ta zandak wanda zai ce kawai saukin malamai zai dinga bi to karshe zai zama zindiki saboda ai kusan kowanne abu zaka samu wani malamin yayi zamiya ya ce halal ne in wannan yayi abin nan in kace zaka bi wannan to kusan duk wata kwaba zaka iya samu wani malami a musulunci ya fade ta amma kuskure yayi
1: ya salam
2: to saboda haka dole ne ka dauki abu da Allah yake cewa yayi hayakhudul kitaba biquwa idi addinin da gaske saboda addinin ai shine tsarin ka da zai saka hadu da Allah lafiya ka samu yarda Allah ka shiga aljanna in baka addini ba menene tikitin ka shiga aljanna haka da shi
1: Allah ya samu dace
2: amin
1: kuma lokacin namu ya riga yayi na ganin sai a rufe mana
2: to Allah ta'ala ya datar da mu ya kuma ba mu lada cikin dukkan abubuwan da muke yi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdi wa rasuli nabiyina muhammad wa assalamu alaikum wa rahmatullah
1: alaikum assalam wa rahmatullah